0: imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil. Mga neuralgias. Pagkadamid sang heart. Kag iban pa nga seryoso nga balatian. Apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
1: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
1: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
2: Gusto.
1: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
1: Your grudges. Tao malanta.
2: Oo.
1: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
0: History bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Malakas, mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-energy.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
7: Alas 8:10 ang oras sa ito sa inyong pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum, sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa Gyapon, ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kaga K5 Christian Hagurin.
7: Sa mga ka-K5 naton, di ba kalipat ha? Gina-remind naton sila ka-K5 Christian nga mag-inomgin sa mga suplemento nga sarangin bakabulig sila nga ikayong lawas. Abi mo ang balatian nga high blood, isa ni sa pinaka...
8: traidor.
7: Traidor nga balatian. Kag isa sa pinaka-cos, no? Sang mga kultura naton nga nag-aklamatay tungod sa balatian nga hypertension, no? Kay tungod nga ti ambal mo gani traidor nga balatian but sinihon kung kaisa mag-atake ni why ni warning signs.
8: Oo, no? Kibuton
7: ka lang. Mga kakipay, kibuton ka lang, tumba ka wala pilas. So ginapatugyan nato sa inyo ang pag-inom gid kag pagtumar every day sang Clinica DTX 500. Kay ang Clinica DTX 500 mga kakipay sa aton sa mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Mayara ini sang ginatawag naton nga ang palaya extract kag sugar cane extract. Nga kung sa diin ka-K5 Christian, napamatudana sa aton mga eksperto kung ano ni kabisa, no, ang ining DTX 500 bangod nga manggaranon ini sa ginatawag naton nga superior antioxidants. Ang antioxidants mga ka-K5, no, sa aton sining mga kulturan, amo ni ang nagatap na nagabato sa mga free radicals sa lawas naton. Dinhi na mga free radicals kani sa mga ginatawag naton sining nga oxidative stress, no, sa tamaan mo ka stress, problema, kapoy, ano manda, no, nga klase sang sahi sang stress. Sa aton sini nga mga ka-K5, nagadamo na ang mga free radicals mo. Ang mga free radicals sa Monikis ang nagatuga sang pagkaguba sang aton nga mga selula.
8: Harmful ni ang free radicals eh.
7: Because ang our body is composed of different cells eh, no? Ti karon ko maguba dang selula sa lawas mo, automatic mahina ang immune system, mapigado, maprone ikaw sa mga balatian ka-K5 Christian. So para i-repair ining mga guba nga cells kag para tapnaon ang ining mga free radicals, no, inom ikaw DTX 500 dalaw adlaw gina-renew niya. Kita mo nang sabon, ano tawag sabon kay rejuvenating.
8: Oo, mo nagli, no.
7: But silingon sa mga baka rejuvenating do gina
8: ginabuhi eliwat.
7: Buhi eliwat mo gina-rejuvenate ya. No, ginapabata yang imo sining tsura, no. Amo man na sa aton nga DTX 500 ginapabata yang cells ta. Ginapanami ya, gina-repair ya ang mga guba. Ang explanation da ni Dr. Mel Oy, kita mo nang sansalon.
8: Oo.
7: Para hindi magtuktokon anong ginapinta mo da. Di ba napintahan mo sang anti-rust na?
8: Oo, anti-rust.
7: Na pinta?
8: Oo.
7: Oo. Amo nang ginaubra sang Clinica DTX 500 ka K5 Christian.
8: So extra level sang coating, protection.
7: Oo. Te imbitara na sila da nga mag-inom sang DTX 500?
8: Te ginaimbitar ko. Ang iba nila itong tutok sa aton sa mga K5 Ray, para kay Sir Benji Asturias sa Squadron 612, kay Ma'am Regina Gumakil, Sir Nonoy Lopez, nag-inom na niya sang DTX 500 kag sang Klinika D3 Bio. Pero ang iban na ito, mga tagpalamati dira, nga way pakamuka testing, testingin nyo, kay mabalaan nyo gidang lain, no? May lain ganyang epekto sa lawas nyo, no? Amo man si Sir Allen Botea sang Eagle IBC, no? Mga pag-gross na eh. Balaban nakatumar na ni ka-K5 Ray. Maman si Sir Sherwin Marcoui, si Ricky Armentia, no? Kag si Ma'am Ann Longares Alcalaga Salem. Nan. Si Ma'am Aisha Ahmad yati si Suki na niya, permi na niya
7: ito. Aisha Ahmad.
8: Oo.
7: Sa so, tonsin nga mga ka-K5 ano gina sa ang Suki gid sang K5 News FM Iloilo na permi gid mga OFW nato ni. Mga overseas Filipino workers nato ni abroad ka K5 Christian.
8: Di may balo na sila. Nga isa ka box nga kwan nga
7: magpuli sila. Tiga balon gid sila sang DTX 500. Parisan nila sang MITC, available gini sa mga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center naton, mga branch naton sini sa Pasig City, sa poblasyon nila Pasig City, sa may Cosmart Kalinog,
8: sa Miagaw,
7: kag sa may Sara kag diri sa may sa Peter Robinson's Place Haro, ang aton sini nga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 8:14 naggamba si Kapto kay ina.
8: Oh,
7: nga may bisita siya.
8: Okay.
7: No? Pero ti kung hindi man sa magpa-interview, ginarespetar ta man na.
8: Mm.
7: Pero importante gid kay pinakamanami gid kung magpa-interview si Cap.
8: Oh.
7: I-localize ta ni Bala. Pamangkoton ta dire ka K5 Christian.
8: Mm.
7: Labuton naton isa mga pila naton sini ka mga field reporters. Nga ang komentor siya nga komento sa DILG sini. Te masipan ang nitan bala diri sa pa Iloilo may mga kasubong man ang mga kapitan maningat malipat bala. Atong ang balmo kina a lapse of judgment.
8: None.
7: No, sa aton sini nga mga K5 nga bimo sakto la ni okay lang ni. Pero ti subong yang atimpo ya damo nang matayang raga panila raga bantay ka K5 Christian mo.
8: Mm, correct.
7: Nana bisan ano ka pakayo nga politiko kag public official. Sa aton sini nga mga K5 kay hindi man yang mga maayo ang madumduman nila kun yang isa mo bilog ka sala kag ginobra.
8: Correct. Sa isa gatos mo ka kaayuhan kun may isa ka nahimo nga daw hindi insakto amo na madumduman sang tawo. Amo na ya. Oy, mahinga nga, unfair galing kay Kabuhi, unfair gimana eh.
7: Mm.
8: Oh, ay, kaya sa lusot na.
7: Amo na madumduman nila, paliwat li, hindi lang na madumduman, kundi liwat-liwaton.
8: Liwat-liwaton pa.
7: Oh. Sa atong sini nga mga K-5. Sige, kung ako na report ni ka K-5 Karen Badilia sa Niway, no? Sa atong sini nga mga K-5 sa developmento sa business partner itong kaginutang, sa imobi ka K-5 Christian, nga nagrabot sa punto, ito pag-itindi mo nga, grabe gini po silingon, grabe gini ang kakigi, ulo mo. Ulo ang tiro. Sa sining duha ka mga biktima.
8: Ang tuyok ni Jack kay February pat yun gid. Hindi na tuyo pag tagaan chan sa nga mabuhi pa.
7: No,
8: ti magtingob abi ang kaakig nimo sa tawo, may tawag sin may hatred ikaw, no? May tinaga kong kita pangita pero di ko makita kay isa lang ka kuan ka di tribayo ni nung ko.
7: Isa lang ka bilog.
8: Oh, isa lang.
7: Duahon wa.
8: Duahon ko aga gabi siguro. kuan nang tawag sin may hatred ikaw kag may dumot ikaw. Dugangan pa nga may involve bala ang pagigugma. Okay, kay February, may pagka-bitter ikaw. Na daw, amo na nga kombinasyon, tama, gid ka delikado. Kay February.
7: Si Karen? Okay. Sige, naka-standby sa linya, sa line number 3, si K5 Karen Barilia, update dito sa sining mag-business partner naging patay. K5 Karen, sa report please come in.
9: K5 Ray, K5 Christian, ginabanta tatlo, tub-tub, apat kabulan pala nga nagbulaganay ang ining si alias Aileen nga victim kag ang suspect nga nagtiro patay sa iya kag sa business
7: kay
9: partner.
7: Kay na naka-K5 Karen mo, so si Aileen na subong, alias Aileen.
9: Oo, alias Aileen, K5 Ray. Ang suno diri no sa kay Kapitan Nole Suerte ang 3 to 4 months nga nagbulaganay or bulaganay ni si Aileen kag ang ining suspect nga si alias Jerome K5 Ray K5 Christian bali natabo ini ang krimen alas 4 sang hapon. Ang dahil lang kay wala ako signal sa akon nga monitor K5 Ray kag K5 Christian. Bali sana mention ta alas 4 sang hapon natabo ining krimen sa may barangay Tambal sa Haniway sa tung Setyembre 20. Ang natabo diri nagatindog ini ang si alias Aileen kag si alias John Ray dito sa gwa sang store mismo ni Aileen K5 Ray kag K5 Christian no sang dulog ang ining itom nga salakyan hindi pa ni matumod gid kung Avanza ini o kon Innova K5 Ray kag K5 Christian pero ang iya ni nga direksyon halinto siya sa nabukid nga bahin sang Haniway then ang iya nga way pagwa na dito sa may banwagid sa may proper K5 Ray kag K5 Christian no. Kag pagdulog ni sang itom nga salakyan na naog ni ang duha ka suspect ti ula duroga mo gintiro ni dayon sang duha ka suspect ang ining duha ka biktima kung sa diin may igo nga patal nga pila sa ulo ang ining si alias Aileen kag si alias John Ray nga gintunaan sang ilagilayon nga kamatayon K5 Christian kag K5 Ray. Pagsuno sa kay Kapitan Noli Suerte sang Tambal sa pag-interview ta sa iya ang ano ni ang angot ni sa background ni sa mga victim kag sang suspect man mismo ti amo to sa mention niya 3 or 4 months pa lang nga bulaganay ining si Aileen kag si Jerome kag sang March 9 sining nga 2026 nagatubangay ini sila nga duha sa barangay hall ginsettle ini sila kay bangod nga gusto ni Jerome nga kwaon ang share niya sa ginpundar nila nga negosyo ni Aileen, K5 Christian, kag K5 Ray, kung sa diin ang ilan nga negosyo, amo ni ang store, kag may poultry farm sila, kung hindi kita magsala, 80 heads ni isang calves ang ilan nga ginegosyohan.
7: 80 heads ang calves. So, a layer, no? Layering na manok nila.
9: Yes, itlog, yes.
7: Kapang itlog.
9: Yes, correct. Di ang ining store, nagatuan, taman to ang crime scene. Actually, nagpinanuktok kita dito, no? Kay, pero wala sang tawong may nagatubang sa aton. Kay kung si Kapitan, sibla na kulbaan lang bala K5 Ray, ka K5 Christian. Amo na nga huwag ito may nagagawa sa...
7: Ang pisto da, kay sinuna da pisto?
9: Iyakit mismo ni Aileen.
7: Ang namin, alam niyo ko ang lupa, bala lupa?
9: Yes, iya ni Aileen.
7: Iyagin ni Aileen.
9: Oo.
7: Why na iban nga mga katupad balay da? Din sa ginluthang dira man mismo?
9: Yes, sa tubang sang iya nga Changi.
8: Amo pa ni ang investment nila ni alias
7: Nonoy?
8: Nonoy, ang suspect ka K5 Karen?
9: Ang suspect si alias Jerome.
8: Si alias Jerome. O, amo pa ni ang ilang kabahin pa ni sa ilang negosyo nga partner, yes. Sila sa una.
9: Yes, correct.
8: Sang sila pa. Okay.
9: Oo, sang sila pa.
8: Sang nagdala lang, sang nagbulaganay na sila ni alias Jerome kag may upo na siya nga bag-o nga business partner, why sila sang close? Alamin ko why sila nagpartidahanay nga daan, why nila ginistoryahan kung paano tungaon ang ilang investment, kiti why na sila labot sa isa kag isa?
9: Hindi magtunga ang babae sa iya kay 5 Christian kay pagatubangay nila sa barangay hall according sa kay Kapitan Swerte, ginadenay sang babae nga may ambag ining si Jerome. Oy. Sa ilang negosyo.
8: But silingon why kasulatan ka kay 5 Karen, ka kay 5 Ray?
9: Yes.
8: Okay.
7: May CCTV kita naton sa pisto. May na-extract nga video siya ang police naton sa pag-aktual nga paglutang. Amo na ayhan ang nangin basihan nila para matumod ang suspect ka kay 5 Karen.
9: Yes, dako ang posibilidad kay 5 Reno. Kay ang CCTV, dira na da mismo naka-access sa balayman or sa storeman mismo ni alias Aileen. Ti ang ulihin ni pag-track

0: niya, kay ginahuring-huring nga may relasyon sila.
1: Mm.
0: Last week lang na din nag-abot sa Iloilo kay Five Christian,
1: kay
0: kay Five Ray, kay taga Mindanao ini siya.
2: Ah, okay. So last week lang, subot silingon gin panilagan kag gibantayan gin sila ni alias Jerome.
0: Oo.
2: So ano ni ang basihan sa pulis, kita gid ang tsura ni alias Jerome, ang siya gid ang nagganot. Siyang trigger man, siyang nagpalupok, ang isa to driver, anong nangin rules ang isa ko po dia?
0: Nagbulig man sa pagtiro.
2: Aso duwa sila may armas.
0: May duwa. Duwa sila na naog sa salakyan eh kag nagpalupok according sa naka-witness man eh.
1: Oo. May na-recover nga mga empty cells or iban pagiging ebidensya ka K5 Karen nga makatumod nga duhagid man kasay isang armas ang ginpalupok sa sining duha ka biktima?
0: Oo, sa subong amo na ang gina-update naton sa kay Police Captain Randy Lambungan, pero wala diri siya subong sa police station nila kay maiigin katuan sila nga importante no upod ang iya nga mga intel.
1: Okay.
2: Okay. Sige. So ang kaso is murder gid.
0: Yes, kag isa pa ang ining si alias John Ray suno sa kay Kapitan Suerte, K5 Ray kag K5 Christian, may nabilin nga asawa nga maestra dito sa Mindanao. At may mga information kita nga nabato no, a subject for verification man ini nga ining si alias Eileen, amo ni siya ang naghikot para makagadto diri sa Iloilo ining si alias John Ray nga isa ka mobile fish vendor.
2: Naga-mobile fish vendor siya, umpisa ka nag-abot siya dila sa Niway.
0: Yes, correct.
2: Pero one week pa lang.
1: One week pa lang?
0: Oo.
2: Oh.
1: Pero wagin siya isang parinti dila sa Iloilo ka kay Five Karen?
0: May according sa kay Cap Suerte, may ara man diri sa na-mention niya itong Banwa, diri sa province. Pero nalipat kita sa gin-mention ni Cap no, kung diri sa Haniway. Pero may himata diri ang lalaki sa Iloilo.
1: Okay. Okay, do kabudlay man panumdumon nga mangayaw kag di sa Iloilo, wa kag di sa isa ka paryente, tapos manegosyo ka sa tawo nga doho estranghero kag K5 Karen.
2: Pero Tagalog ni sa Bisaya ino, taga Mindanao mo, way siya gawag kabalo magilonggon eh, si Jan Rene.
0: Ang way lang nakakuad gid si Cap Suerte sa kay alias John Ray kung taga diin gid ni siya sa Mindanao, K5 Ray ka K5 Christian.
2: Liwaton ta for the sake of our listeners. Ang chronological of events bala, no? What time exactly anong ginaobra ni Eileen, ni John Ray aras sila sa gwa? What time exactly nagabot ining salakyan, pagwa sang suspect, pagtiro sa ila? Paano na natabo ang krimen kid, paano ginubra, ano ang base sa investigasyon sa pulis?
3: Based diri sa investigation, nagatindog ni sagwa sang store ang ining si alias Eileen kag si alias John Ray mga pasado ni alas 4 sang hapon sang September 20 K5 Ray kag K5 Christian no kag sang pagkadugay-dugay mga pilahan ng kaminutos may nagdulog nga itom nga salakyan sa ilang atubang K5 Ray kag K5 Christian.
2: Ano nga salakyan ni SUV?
3: Yeah, ang color itom ni siya hindi pa matumot kung Innova o kung Avanza.
2: Okay. Ah, okay, sige.
3: Amo to na yung nagpanaog ni ang duha ka suspect kagin pang tiro ang ining duha ka victim kag ang ila ni nga exit going proper sang Haniway kag padulong sa mention to na lang sa maasin K5 Ray kag K5 Christian.
1: Ka K5 Karen, why sang nakamutik dira nga mga kasilingan nila abir mga tao nga may nagasunod-sunod, may nagalabay-labay nga salakyan sa days antes na tabo.
3: Oo, kay ang area abi K5 Christian kag K5 Ray, ano siya palibot yan eh, wala kag tuo ang katubuhan.
1: Okay.
3: Wala sila sang tupad balay.
1: Oo, duwa gid man no.
3: Oo, wala sila sang tupad balay.
2: Talamnan guro ka K5 Karen. Mga talamnan no, talamnan eh.
1: Palay.
2: Palay.
1: Umay oo.
3: May
1: medyo isolated niya ang lugar no ka K5
2: Ray Barangay Road siya.
1: Barangay Road siya pero dumalayo-layo naman sa lugar kada damo bala sang pumuluyo.
2: Barangay Road siya. Ang Banwa layo para de pila ka kilometro pa ka K5 Karen?
3: Kilometro.
2: Okay. K5 Karen?
3: Okay, K5 Ray.
2: Ang Banwa layo na di sa area sa Barangay Tambal ne, sa kundin nila tabo ang krimen.
3: katawan mga isa tugtog 2 kilometro.

0: K5 Makoy, no? O mga 1 kilometers. Ayan.
1: Okay. Balikan ta nga hinagi man na dito signal eh.
2: No? Hindi magigilit tama kalayo ka kay Five Ray, no? Gikan sa Banwasang Haniway, ining barangay Tambal, mga 2 ka kilometros man lang.
1: Galing kay do tungod nga barangay road siya, barangay areas, Malaka ang Panimalay kay Kalabanan Rice Field.
2: Oo.
1: Makita naton di sa video sa likod ni Gurumbal ni K5 Karen, may mga katubuhan.
2: Oo.
1: K5 Karen.
0: Oo, K5 Ray. Kaya ang ining Tambal, ano na ni siya going na ni siya pa barangay Kipot.
2: Ah, no, gateway pa kanto sa Kipot. Yung Kipot, yung walang tabo. Kid na daya eh.
0: Oo, bang going ditong way.
2: Okay.
1: Sige. So, pag tabo sang krimen, ambal mo may nakakita, may nakawitness. Di ba? Ambal sang police.
0: Yes.
1: Sinoto saya, din to saya that time sa nakita ya.
0: Oo. Ang according dire sa kay Kapswerte kag sa kapulisan ta, dira man sa area pero wala ni nila gin ay gin ano gid ginhingadlan sa aton kay para sa safety sang witness.
1: Mm, okay. Pero dugay na sila nga bulaganay, di ba, ni si Jerome ni kag si Aileen. Pero may mga instances kaya nagkakadto pada si Jerome?
0: Wala na kay Five Ray. Amotong last nila, according sa kay Kapswerte, ang pag-inatubangay nila sa may barangay hall, kay ti ang ginagusto ni Jerome nga makuha ya bala ang shares niya, kay ti suno sa iya, may ginpundar man siya sa negosyo nila, pero kinadeny ni Aileen, kag hindi siya maghatag.
1: Sang Marso na, sang Marso.
0: Yes, ang March 9, 2026
1: sinila. Amulang tong pinakaluulihin nila nga kilita ay.
0: Yes.
1: Okay. Siguro nakamutik ni si Jerome nga may lalaki nga makadtoda sa kay Aileen. No. Kay Five ba ka rin? Okay, tinga nga kung si Aileen lang ang target niya nga at ano ya gid? Identified gid kay Five ba Christian nga pati si Jerome to, si John Ray to gintero ya gid. But silingon namutika na eh or gani may mga
2: nakamarites.
1: May mga nakamarites or may mga pabalik-balik na sekreto nga ginalantaw ining lalaki kung ano ning tsuraya. Kaya hindi ka man basta makatiro na nga mamistiken identity ka na karon.
2: Oo, huwag labot ang tao.
1: Labot siya tao yan. Nagbaka lang to itlog, nagkumpra lang to itlog, tapos gintiro mo imo.
2: Kapitay ko
0: saan? Demo ni sa Subong, ang padayon ni ang pag-backtrack man sa Haniway Municipal Police Station, especially no, nga may location naman sila kay Five Ray sa sa sasakyan nga ginusar sa krimen kag may identity na sila sang suspect.
1: Ang ilang Changi dira, bali dira naman gatulog sila, dira ng poultryhan, dira ng Changi, dira naman gatulog si Aileen, dira naman gatulog ning si John Ray nga ne.
0: Separate ang poultry farm pero ang sa may Changi sa likod niya balay.
1: Ang poultry farm din?
0: Wala diri na diri man mismo sa Tambal pero layo siya kay Five Ray.
1: Siyempre mamo dapat ano na sa mo 100 meters away from the
2: residential
1: area na siya magpatindog ka poultry yan eh. Dapat gani amen na ka kay Five
2: gani,
1: Christian kay 100 meters tama na klapit sa residential sa pang-awya baho ka poultry yan kung kaysa dalasa pati plibot na ka mga residente da.
2: Makotabla taga barangay Linubayan.
1: Kay Five Karen. Sige. So, sirado da ang Changi, why gid da sang pamilya nga nagpalap na kakadto da?
0: Negative gid kay Five Ray. Kagisa pa, ang ining bata nga daan ni alias Aileen, may ano naman eh, may mga edad naman ni kay Five Ray. According sa kay Kapswerte, ang isa yato kabata, pamilyado naman nga ara sa Banwasang Lambunaw.
1: Sige. Kailan na edad ni ano gid exactly?
0: 45.
1: Si John Ray.
0: Ang si John Ray ay ginabanta mga ara sa late 20s or early 30s.
1: So okay. Mga edad-edad.
2: So si alias Jerome, iya?
0: Yeah? Amo man, same man, pang 40 hon.
1: That's why grabe, gigali ang jealousy si ni Derry. Kaya ti, siyempre, bata o nanging baylo mo. Kung inatood, na may relasyon si John Ray. Pero ikaw, sa palipot mo lang ning paminsaro, no? From Mindanao kaya eh.
2: Oh.
1: May stray mo sa away. Kadto ka diriya si Luilo
2: para mangayaw.
1: Oo, tapos mabriga kay Musda mobile
2: pa, no?
1: Fish vendor
2: ka. Dawa piho ka kay February, no?
1: Oo, tapos
2: mo na imo nga motivation lang.
1: Oo, matutawahin mo, maistrahin mo ma partner to. Doon di mo bala mention diyan. Okay, tani ko nag-overseas kao. Oh, pero kadto
2: greener pastures.
1: Oh, greener pastures. Pero mabriga ti Musda din. Oo. Na ngayaw ka din si Musilo. Tapos mga amo kay mo sa 45 anyos ka babae.
2: Nan. Do ka budlay taud ta uron nga do ka make sense.
1: Para mag make sense karo ka bebe na imuon sa may empleyado. Sa pila gid bisil duhon ya be.
2: Mm.
1: Oh, amo na nga ti ginalantaw nga basi may relasyon sila. Kay 5 Karen.
2: Kay ti kun amo kun ako amo ni nga rason ka kay 5 Ray possible. Kay ti balanta man ang pwede may imo sang tawo nga nagahigugma. Mangutong ta si kay 5 Ray kay ka kay 5 Karen kay bala niya na.
1: Oh, bala niya na. Ko anong sang gigugmahaw? Age doesn't matter.
0: Anana?
1: Age doesn't matter.
0: Correct.
2: Aga hahamakin ang lahat.
1: Mapasakin ka lang.
2: Mapasakin ka lang. Mga hulubaton sa pagigugmay.
1: Pero ang iya na iya, nakasigurado ako, nga tis ang nagahigugma si iya. Why sabit?
2: Kasi sino ang istoryanta? Si K5 Karen o kung si alias?
1: Si K5 Karen, masabit itong iyaya. Kita mo rin na tatudas ganito sila. Kasi si Los, ganilang tao itong rason sa polis. Aba, bangkot, may ara ka K5 Karen ako?
0: Wala. Focus na para sa self.
2: Self-care, na self-care.
1: Kung si Justin Bieber pa, love yourself.
0: Yes, correct.
1: Love yourself ko na mo. Tama niya ka planga kasi siyempre kita mo every day na ni subong iya nga gym
2: grabe,
1: schedule.
2: Grabe, no? Sana
1: gym
2: all.
1: Session niya. Dugay-dugay din mo na siya kilala rin siya sa babaw di sa estasyon. Hindi mo na kilala rin si Rod.
2: Importante niya kilala yata. Simple kung di kilasa ito.
1: Ang operation, siyang polis, anong status subong? Padayo ni lahat pursuit. Anong status subong? Ma-file sila kaso ka-K5. Ang atong isa, may identity na sila sa isa ito kopod?
0: Sa Subong, wala pa sa isa, kay 5 Ray. Amo palanggit ni ang sa may kay alias Jerome.
1: Go ahead, go ahead.
0: Oo. Amo palanggit sa kay alias Jerome, kagti sa Subong, naka, ano ni, padayo ni nga ginalocate sa kapulisan ta ang whereabouts ni sa mga suspect kay 5 Ray kag kay 5 Christian.
1: Alright, sige. Direkta dira sa may barangay Tambalan ni Y. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX ko
3: ang Klinika de Alternativo Medicina, ako ang medisina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Macoy Espeha kay K5 Almir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Alas 8:35 oras sa tusunod nga pagpangalagad. Magabalik ang pangalagad sa 4 de los Pueblos program matapos kinamang ang pila ka ng importante nga Pueblo. Standby ka mo.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fun! I'm Solid Kaban.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, magabuti ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Galao magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal
8: na sa mga butika.
7: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Extend Food Superman. For man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman. For Men. Extend Food Superman. For Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: May go bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! D3 Bio with Physio!
4: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras, alas 8.44 sa ito sining pagpangalagad. Welcome back sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa agyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kag K5 Christian Agurin.
7: Sa ato sining mga ka K5, sa mga wala pa makaparigos na gamit ka mo Clinica Detex Beauty Soap. Amring habon nga kampiyon ka K5 Christian.
8: Oh,
7: hindi ka na mag-ibang nga habon ka mga nablang mga rejuvenating na pag-ipain mo sa gawi mo. Hindi ka mag-ipainit kayo nagapalamula ka.
8: Panit-panit ma?
7: Nagapanit-panit ka. Oh, ano ka? Manog nga nag-ilis.
8: Gahilono.
7: DTX Beauty Soap, may ampalaya, papaya, kagwaba, hindi saranggit makapaputi, makapakinis, ka makapatay sa mga bakterya sa lawas ta. Ang Klinika DTX Beauty Soap, available manin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Good morning kay Ma'am Bing Space J, Joe Jensen Bing, kay Matita Rina Mapa, nagpamati dila sa Merizal Lapus, kag kay Tristan Watgulay, kay Sernonito Sumbong, kay Ma'am Betty Darlilia, kay Sir Arturo Lilia sa Batsuyan nila sa may Kalinog. Kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, kag kay Nadeline Sautong dira sa may Pasig City, kay Ma'am Milay Palensya, nga nakatutok gid sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang ining nakalana bala, may reaction to si Congresswoman Janet Garin, nga ginalantaw ang posibilidad sa pag-ban sang Facebook, no?
8: Mm-hmm.
7: Kung hindi ma-regulate mayo diri sa may Pilipinas.
8: Mm-hmm.
7: And speaking of that, nagumpisa ina dabi ka K5 Christian sa mga asud-asud ng mga series of incidents which is involved ang minors. Kagabi, di ba, may na lampusan butilya to?
8: Oh, minor de edad naman tong suspect ka K5.
7: Ang suspect minor de edad man to.
8: Oh, dito sa Suok.
7: Sa Suok, Arevalo. Sa tonsining ng mga ka K5. Now, ang mga involved sa mga series of school incidents,
8: mm-hmm,
7: no, recently sa tonsining mga ka K5 are minors, no, ka K5 Christian, and based sa mga initial so at that time nga mga pag-usisa sa aton Senado, especially sa interview, no, sa pila na tonsining ka mga katapo sang cyber crime security,
8: mm-hmm,
7: no, sa tonsining mga ka K5 sang Philippine National Police, na tukiban ka K5 Christian, no, sa aton sini nga mga ka K5 nga may ara sang grupo sang mga pamatanon sa aton sini nga mga ka K5 nga naga-engage sa mga group chat, sa mga private conversations,
8: mm-hmm,
7: wherein ang ila sini nga group chat, no, may ara sang pangalan nga True Crime Communities.
8: Wow.
7: Kung sa diin dira na ginapang send ang mga brutal nga mga series of incidents, not just only sa Pilipinas, but sa ibang pagid nga nasyon.
8: Mm.
7: Nga muning nag-trigger sa mga kabataan to engage sa mga kasubong sinika K5 Christian nga mga crime incidents.
8: Oh, no? Nagaka-influensyahan sila in short ka K5 Ray, kag nagaka-brainwash man siguro eh, sa mga ginahimo man sang iban nga mga pamataon sa ilang mga lugar.
7: Mm.
8: Oh, kag ang ginasiling pa di ka K5 Ray nga ang nag-brainwash na sila, nag-influence na sa ila, adults, hindi man niya kasubong nila ng mga pamataon, kundi mga adults sa K5 Ray, nga daw may mga tendency, lang may mga terroristic,
7: kaya nakita nihilistic nila, nga ang mindset, ni or ang mind, mindset sa mga kabataan subong niya, mahapos influensahan.
8: Oo, hapos.
7: No?
8: Dali mo makonbinsi.
7: Oo. Do hilaw pa lang kis ang ila sini nga no, ngabi nila pangampang lang at do challenge lang, no? That's why nag engage sila sa sining ginatawag naton nga ni holistic violence, no, sa aton sini nga mga K5 ining promotion of extreme acts, no, sang mga high crimes, no, lakip na dira ang paggamit man sang armas, no, kag iban pagid nga mga mga ano, mga krimen nga pwede nila i-involve ang ila sini nga mga kugalingon.
8: Mm.
7: Pamati anta ni bla may interview ni si Senator Risa Hontiveros sa PNP. Kag may ara sila nga through their investigations may mga natukiban sila ni nga mga amo ni mga nihil, mga extreme nga mga sahi sang krimen nga ginaplano sa mga minor de edad sa mga grupo sa mga pamatanon nga ara involved sa group chat. Kali pabangkot diri sa ilang nga mga observations kag ilang ni nga pagmonitor pila kabilog ang ilang nga mga nagkaladakpan kag mga na-prevent nga mga kasubong sini ka K5 Christian, no? Kag ti ginagamit diri ang social media platforms which is the Facebook, no? Nga hapos nga mangin channel kag medium sa mga kabataan sa pag-communicate kag pag-send sa mga amunay nga sahi sa mga brutal nga mga lalantawon ka K5 Christian. Kamatian ti man portion sa interview kag pag-usisa ni Senator Risa Hontiveros ka K5 Christian.
8: Sige.
9: Kilala niyo na po ba yung grupong 764?
10: Yes, Madam Chair. Since October last year, from October to date, we have 17 rescue operations with 24 minors rescued. And all of them were manifested that they were member of true crime community.
9: Ano po itong true crime and, community?
10: Under ito po yung community ng mga kabataan kung saan nagkakakilala po sila. And they have one interest, which is violent extremism. We have identified No Lives Matter and the COM 764 network. So under po sila ng true crime community.
9: Sinasabi niyo po parang main group itong true crime community.
10: Yes.
9: At
10: yes.
9: Nasa ilalim po niya bilang isang subgroup yung No Lives Matter at pati po yung 764.
10: Yes, 764.
9: At lahat po sila ay may characteristics ng NVE.
10: They use Discord, Telegram, Instagram, Snapchat among others wherein they can have an end-to-end encrypted messaging. Until pag nakuha na talaga yung loob ng bata, magpapakita na itong si groomer ng mga violent videos. Hinikayat siya na violent attacks. We have found out that out of these 24 rescued minors, they were all exposed to Gorbax. Madam Chair, we have 5 that resorted to inflicting harm to themselves. Yung naglalaslas ng mga kamay.
7: Okay. Na batian aton ka K5 Christian ang during this committee hearing ni no ka K5 Christian no sang ginapatigayon ining tong asud-asud tong mga series of incidents no like Tacloban and Ateneo din nasundan sang banga sa South Cotabato. That's why nga isa ni sa mga ginalantaw because ang social media is one of the easiest platform sang mga kabataan to access sa mga kasubong sini nga mga violent activities no. Kakipay kasi may time to gamit kina groomer
8: maning mga adults ka K5 Ray nga do gina brainwash gina influence ning mga pamatanon mga kabataan nga maghimo sang butang nakay kisa kabataan abi nila kun may grupo ka no may sense of belongingness ka may nagabaton sa imo grupo ka mo no nami isa pamatsag
7: abi ya may do protektado
8: sila no? Do may purpose sila no isa ka organisasyon pero tiway kay chindi nga kahalitan gali ang ginatugas kita mo tong ngalan ka K5 Ray No Lives Matter kun sa US ya Black Lives Matter diyan no lives matter kuno ka makaalarma balay nang sa ngalan pa lang sa isa ka grupo no lives matter
7: sa aton sini nga mga ka K5 tagati may mga ano sila may mga panindugan sila nga ti do ala ano mabla ka K5 do mga ka K5 kisan ni blang dumduman man ning mga grupo day Hitler ni day Osama ni Bin Laden na bla tuwag ni ang bahala na ko na matabo. Create ka na sang ano, sang krimen. Then at the end of the day, imo man lawas, imo man i-harm.
8: Oh. Di mo na ginamo ginabasta nihilistic ng mga idealismo ka K5 Ray, duway labot ah. No.
7: Eh, bahala na. Hambal ni Deputy Speaker Janet Garin, no? Ang ginakonsiderar nila ang pag-ban sang Meta, no? Ang parent company sang Facebook, o kag Instagram, no? Kung mangin continuous ni ang pag-ignore no nila sa Philippine government sa pagpatawag sa ila, agud maistoryahan ang strict nga pagpatuman sang ila sini nga platform diri sa pungsod Pilipina.
8: Mga konti kay Fevre ko na no, iban ni ang Facebook or Instagram or Meta pang kabilugan o kung sa mga minor di edad lang.
7: Amo na da ang ginabitihan. Subong. Kaya balaan maraton nga ti ang Facebook na very ano ni sa beneficial gin in today's living. Kaya ti nangin mahapos ang aton sini nga komunikasyon sa ibin sa mga opisina bla naton sini no? Sa mga aton sini nga mga himata sa luwasang pungsod nati sang unaya masulat-sulat ka pa ina, internet lang ang kulang makatawag ka na no amo nang ginadebatehan subong nga ina kung iba nila ang Facebook no nga magamiton diri sa may Pilipinas ka K5 Christian. No, anong mangin alternative platforms kung dumiton sang Pinoy? Pero kung sa mga minors, why gini question? Okay, ginadi.
8: Oo.
7: Galing kay Tikong Kaisa, kabalo naman kita, may pilipilapan ka malandira sa social media.
8: Ah, damo sa nagahimu-himu, edad ka ganyan, dito ka K5 Ray, pala nga maka-akuan lang, makahimu account to.
7: Pwede ganyan kaka-access sa mga minor de edad sa mga binastos ng mga lalantawon sa social media sa ano ni sa mga website.
8: Tingnan ko ton kam lang kay Fabre, are you 18 years old?
7: Oh, are you 18 years old?
8: Oh. Oy man da sang proy, ba karon ko mag nga mabalaan sang Meta nga 13 ka lang gali, 14 ka lang.
7: Amo na nga dapat na da ka K5 Christian, kasubong malaban na mag-apply ka sa mga pila ka mga application aton sa mga government required nga mga online applications wala nga. For example, mag-travel ka abroad, magakat ka, nga nag-require siyang identification card.
8: Oo.
7: No, siyang ID. Nga mabalaan niya nga legit ang imo sini nga document kung pasa kagang imo edad. No, sa ton sini nga mga kuturan para at least may purpose kung iban gid man ang paggamit sa Facebook sa mga minors. Ha, sa ton sini nga mga K-5. Pero kung iban mo ang Facebook sa kabilugan, dako man nga isyo. K-5 Christian?
8: Do damo guro ma alsas ini ka K-5, damo guro ma rallies ni.
7: Sa kung daan kita sa social sa mga sa katapo sang media, ang social media is nangin part na ni isang aton siniya nga ano eh no, nga trabaho,
8: nga industriya.
7: No, ti karon ang mga dagkuan nga mga media network ni, paano na lang ni sila? Ma-rely na lang sila sa website nila eh. No, ka K-5 Christian pero ti amo na lang gina sila nga damo nakagmangaranon. Damo na kakwarta sa Facebook.
8: Nan.
7: Oh, sa ton sini nga mga K-5 ti number 1 nga malasan ha mga vlogger.
8: Nan. Kaway na sila platform ka K-5 Ray.
7: Oh. Pero ako ya kung mga nga promote ka malang sugal, do pabor man ko gani ah.
8: Woman,
7: pabor man ko nga do hindi ka mo access sa Facebook.
8: Damo man sang nahalitan eh.
7: Nahalitan dabi nga mga tao sa sugal eh. No, sa ton sini nga mga K-5. So, lantawon tani ang dugang sini nga mga development ka K-5 Christian, no? Kung mapakadto gid man nila. Si Pakas Mark Zuckerberg no? Sang CEO sang Facebook mamuti nagtagonay kami ni Pakas ang balyado lang alang iguro
8: daw sako to siya subong sa kuan man iban nga mga negosyo makwartahan
7: katamo man to sa daan problema nga tubang sa USA
8: nan dito pa lang hindi nakarapal man
7: Alas 8:56, bantayan na lang guro nila ka K-5 kasi diba naton sini ka mga balita.
8: Oh, and the chimpo.
7: Sa pila naton sini ka mga public affairs program karon sa 11 Mbps with the K-5 ba Enrico.
8: Kag simple ting wa anta malabot si punong barangay ko to at Jerry Orsio.
7: Orsio basi interview karon ni K-5 Enrico. Balon mo si kapitan imo kapitan ng imo nga bisita linggid saka. Tapos kung makakuha man kita reaction sang DILG sinidre. Bisan tuod nga sang ticket tuno tabo. Kadamo man adres sa mga barangay officials kay to indik balo kung di na gamiton niya mga service at mga
8: squad lang vehicle nila. Remind lang ah. Isa ambulance ka kay Fabre nga ginasakyan sa mga empleyado kag mga nagulagaw sa city.
7: Kadto sa bye-bye, kadto sa kundinda.
8: Iban ba sa shopping, alibi ko fieldo.
7: Si mamu kung barangay service mo nga sakyan, libre kaya gatong mo?
8: Uy,
7: kamahal
8: pa ka pa?
7: Kamahal lang sa gatong subong. I-charge mo na sa petty cash.
8: Petty cash, gini.
7: Sa inyo, sila nga barangay.
8: Mga pinagbabawal na teknik.
7: Tapos si Pamangkoton pag-audit, gini ka mo nagkanton eh. Nangumpra kami ba paper sa site ah.
8: Di, walogin ka mo. Mabugat.
7: Alas 8:57 sa aga. Salamat din sa mga kakipan na tunagupod sa itong sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Kita ay kita buwas nga dalaw, same time, same station. Dari lang sa number 1 nga istasyon ng K5 News FM Iloilo. Ako naman si K5 Ray Espejo.
8: Kag K5 Christian Agurin.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo,
8: K5 News FM.
2: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga kautoran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
4: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga, mabalaan yung mga flowers na damok probiotic.
5: Mas, ano na yung engineer ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod na naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
5: Palainom
8: no?
5: Ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
5: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
5: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
5: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
8: Avocado subong.
5: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
5: Ay,
8: na,
5: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
5: Oho.
8: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
10: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
11: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pagpangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
5: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
8: Agoy.
5: Untat, inom alcohol.
8: Agoy.
5: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
8: Grustan. Palahubog.
5: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni.
8: Mm-hmm.
5: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
8: Kabalos?
5: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer-free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Ano yung sekreto niya?
5: Mahilig siya tagu-ay.
8: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
5: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
9: Ah, kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
11: Oh, maligo. Basic gina yan.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edwin Grace Paglamutan, 45 years old, Pagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar.
5: So, wow.
13: Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa apon nga lawas.
12: DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
8: Dapat lang.
5: Oo, oh, hindi pwede nga.
8: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
15: para oh, mapares kina may pares.
8: Di siyempre. Mm-hmm. Klinika Dio.
15: Klinika Dio. Mm-hmm.
8: Damo yang ano hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh.
15: Amo ning pag-asa nyo no, ko dugay na way gay pektor deodorant nyo ammonia. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ada sa Clinica Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
15: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
8: Of course. Murito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
16: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
15: Pwede sa diabetison.
16: Kapitoon na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
15: Mm-hmm.
16: May oh, gatamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
15: May protection
16: may
15: pa.
16: May antioxidant ka pa.
15: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
8: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
15: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang ng ang BCO, toil wala kaagi init, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
8: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, oh. Lipids. Oh.
8: Tikong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
15: pamati sa aton.
8: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gito ang glutathione.
15: Uy, anak na. Anak glutathione na.
8: Nga ang may glutathione sa kada silula. Tungod kay kada silula, may ga-produce nga gito ang free radicals.
15: Mm-hmm.
8: Gapang damage siya.
15: Mm-hmm.
8: Grabe ang gino, no? Di may ga-damage.
15: Mm.
8: Ang ato silula,
15: may ga-repairman.
8: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
17: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
8: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
17: Kulang na.
8: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats. So,
17: correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani. Oh.
8: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
17: Oh. Layo lang.
8: Layo gidya. 100 times.
5: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
17: nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
17: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
8: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
8: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga asig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami

0: But there's more, Doc Ramil. Mm.
1: Kung wala kagainom di tribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala di tribayo, wala sang may muprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si di tribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. God, mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si di tribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na muna balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permi na muna balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
2: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ituag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Magabuti ka.
3: Ditribayo.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
2: virus,
1: no? Kinanglan inom ditribayo.
9: Ang bisan dengue ganing inom
1: ko. Diba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag ditribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, Sir Boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
1: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo ditribayo.
9: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa

0: immune system. Ikadua, eh, ang immune system kita maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy si immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, ma di mo nimpos landok sam. So kon may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pwede ka naman guro ko lakat.
2: Ay! Pati sige na lang gani, ah. Draga na lang gani. Daw sa indoa kay mo niya.
1: Ay, hala.
2: Amo na ako, ah.
1: Lakat on to.
2: Bala ka da.
1: Bow. Ato na siya, ho. Wala, ganyan kaluhoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang safety na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalag yun ako yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyas ah. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyon ako di. Malagyon ako di yung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: Ay. Dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Tuod nga maka uluaw asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, ba? Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permia. Mayo di kay damo kadi mabatian bla nga istorya bla, sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibe, ituon kong ako niya dulungan. Ha? Ba?
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak! Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Iya ba? Tabaho ka namin sa ngalan sang agi ba? Agi ito akong babae. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan pa lang doon namin na magkiaikiay ba? Aya ba?
2: Anong malagad ko sa imo, anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bendisyon na ako, Pastor! Kaya nakasala ako!
0: Uy, ala! May sala ko no si Maria Mercedes? Aya ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes. Ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad yan na. Ay, abaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, ba't may holy water ka da, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water? Ano niya naman?
2: Anon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Aya ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano kuno?
2: May-ari ko di anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Aya ba?
1: Kay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Aya ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya tapos ipangalimog ya pagayad. Kaya ba?
1: Kung may ara pagkada, Pastor?
2: Balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man niya ganyang mga sala nga nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President.
1: Oh.
0: Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sang nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Daw gusto matuod. Maayo nga suggestion ina Ibusman Rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid Ibusman. Dahil diyan may malita ka. Kuha ka to sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Baw, salamat gid Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay basib lang magbagong pinsar ko.
0: Subong dayon, Mr. President. Makuha ko to, ah.
1: Go and multiply. Ay, go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kokwa kay maplastar kita diri, ah. Pampagana sang aton adlaw, ah. Lakat na. Kay duga kinam-kinam na kumagamit sang kokwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabalik ko dinayon kag madala sang kokwa.
1: Nan, amo na iyan.
0: Sadya-sadya, you know.

0: Ate, ano pa nang ginatanga mo, Norbing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko pa ang imukis, ah.
0: Yeah! Mau animal kagid bala mo!
1: Te, wala gid tada kiss?
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo, eh.
0: Diba kalto ano'y pagkaon, akay pahalok kontak ka?
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo. Malakat na ako.
0: Hindi na paghulat nga paamuton mo pakuha kay wala ko dibiya kwarta.
1: Kabaluman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon agud makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagidani ya may kissanay pagid kita.
0: Animal ka, inorbing ka. Sige na batsi na to ah, kay nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala. Sagot kita.
0: Na.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan. Ah. Para sa dyata nga duha.
1: Yeah.
0: Na. Sadya, sadya, ino.

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakan sa mga butika.
14: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
15: SM.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
18: So na,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
11: Oh!
2: okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog

0: 什么天龙啊都过
1: DTX 500
0: 我是 healthy 的太
1: DTX 500
0: I'm DTX 500
1: I'm my matas 个 antioxidant
0: 我阿姆那么
1: I'm 那个天龙上一摩阿太
0: Master 天龙阿太
1: Happy 跟乌奈
0: DTX 500
1: Masalika
0: Epic Timo
1: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
1: DTX 500
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes
0: DTX 500
1: Ang DTX 500
0: Ang may powerful compounds
1: Yan ang kapanupo
0: Kaga kontrolar
1: Sang imo blood sugar
0: DTX 500
1: Masal Rican
0: Epic Table
1: DTX 500
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM
3: Kapamati gid ako sa K5 News FM Kay dasig sila mag-update Labi na gid kung wala klase Balik na tulog eh Ako gali si Erica Nagatabok suba haro Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: BCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
5: Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: to dako.
1: Ano man na urgent laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa. Tapos na si Siola na yun sa akin yung activity niya. Daw wala ka pa balaya ka pati sa akin.
0: Pati ko yun. Ikaw na gitna. Ang mayo pa? Maistorya na yun na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman, nga istorya ng imo yaman. Ano now?
0: Handam ko git bala, totod ako nga manginis ya ka vlogger.
1: Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handam ko. Dahil tanawa bala ang mga vlogger, nakabakal na sinabalay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
1: Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, kagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya, vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas nami nga ingalan niya, Buboy Vlogs? Kaya mo ginang idol ko nga, vlogger? Kaso, gin-rename niya na? Ang iyong nga page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako na lang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butangan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, no?

Hulaton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may kalabay-labay, kagbugtaw. Kay malagyo ko ni dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko de. Eh kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang uta ko de sa ospital ah. Ako naman ang ginansya nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung hulaton ko kung sano. Ay, sano pa ko uro makabayad sang bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Okay na bang kay?
1: Oo, Homed. Mm. Kung anong inimomo, maman na nga ako na. So, pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ah.
0: Amo na yak may gabong kay? Kay ka supportive, gadya sa imo yan, oh.
1: Oo, ah. May guway tamong. Kung anong imuon mo, maman na nga ako na.
0: Ina yameg? Amo na yameg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kung oras sa isang presentation, tati, ready na ta dayo na eh.
0: Oh, mega. Susa, sansaw lang niya ang mga muning ang presentation sa ato niya.
1: Gani man, Meg. Dobi, ho na niya nga ginapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawa, Blakaron, Meg. Kay kita ni man yung may pinakabaskog ng presentation.
1: Magin, Meg eh. Basta ikaw yadaan manong dumig, basko kagad ya.
0: Oo eh. Ako ba yun? Genius ko yung adaan ka bay?
1: Oo oh, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akin, Migao.
1: Hindi ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oh, Mega. Kung sa din ka dito, mako, Mega.
0: Inaya, Meg. Sige. Wala, tanta lang magbalik si Ma'am kay si Ma'am Brakday kasi tabon ta sila dahil yung Mega.
1: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow!

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
2: Hey, Five! Galingawan time! Tawo na, tawo!
3: Hindi!
2: Lugar na sa lugar?
3: Hindi!
2: Bagay na sa bagay!
3: Oo!
2: Gagamit sa silog balay!
3: Oo!
2: Gamit sa kusina! Kusina!
3: Oo!
2: Matalong!
3: Oo!
2: Ginagamit pang iwas ang sibuyas! Kagliha!
3: Oo! Dali! Dali, pisika, dali!
2: Pass!
0: Hey! Five! Galingawan time! Sa matinlong na dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay basta tinlo nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kasali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
8: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
10: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Martes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East.

0: Mayong aga, syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa bilog sa nga Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa Alagang PhilHealth sa Region 6. Sa tunga nga oras nga pag-updunay naton, makakahibalo ka mo sa inyo sa nga benepisyo sa aton sa nga PhilHealth. Makaupod naton sa sining edisyon sa Alagang PhilHealth sa Region 6 sa K5 News FM Iloilo, si Sir Dex Jason Belleza, ang ato sining Public Relations Officer 1 sa Public Affairs Unit. Good morning, good sir. Okay, dalang aliyog ito mo, sir. Okay na. Okay.
1: Okay, good morning sa imo K5 Rick, no, kag sa tanan nga aton nga viewers, no, kag listeners diri sa aton programang Alagang PhilHealth sa Region 6, no. So mayong aga liwat sa aton nga mga viewers kag may discuss naton subong, no, ang topic, no, ang para sa aton nga mga coverage para sa solo parents, no, kag ilang mga kabataan, no, kag ang at the same time ang aton nga mga persons with disability.
0: Okay. Sa mga ka-K5 naton, sa limang kamunga bahin subong sang pungsod Pilipinas, sa limang bahin sang kalibutan, pwede kayo kamo kapadala sa aton sa nga mga mensahe, mga pamangkot ninyo, angot sa sining topiko. Ang aton subong nga topic is connection ini sa coverage sa mga solo parents na. Ano ang ila sa mga benepisyo sa aton sa nga PhilHealth? Ang ila sa nga kabataan? Kaglakip man ang aton sa mga persons with disabilities, na mga PWDs naton. Amo ning importante kay mabluan naton ang aton sa mga kinamatarong kag benepisyo sa PhilHealth mga ka K5. So una siguro ano gid ang tinutuyo sang pulisa sang PhilHealth una ta sa topic sa solo parents ni Sir Dex.
1: Yes, no, sir, K5 Rick, no. So ang pulisiya nga ni, no, nakabase ni sa layi, no, ang layi ang Expanded Solo Parents Welfare Act or ang Republic Act 11861, no. Ang ini nga layi, no, nga naghatag sang coverage sa tanan nga mga solo parents, no, under the universal healthcare, no, sa pagi pag-include sa ila or pag-enroll sa ila sa National Health Insurance Program or PhilHealth, no, sir, K5 lang, Rick, no.
0: Okay. So ini, no, kumbasihan naton kung ikaw ang solo parents, no, nakasulod ka ini sa aton kasuguan nga Expanded Solo Parents Welfare Act kag Universal Healthcare sa ni Sir Dex. Okay, sinong covered sa sining policy angot sa sining mga solo parents naton?
1: Yes, no, K5 Rick, no. So ang covered na ding tanan nga mga solo parents, no.
0: Okay.
1: Kag ang ilang mga kabataan, no, nga nakarehistro sa Solo Parents Office or sa Solo Parents Division sang ilang nga munisipyo or ilang nga syudad, no. So dapat i-check nila nga included sila sa list, no. Do may ginatag na sila nga do ID, no, sa aton nga mga solo parents, K5 Rick.
0: Okay. So kung ikaw isa ka solo parents, dapat maparehistro ikaw sa inyo sa nga banwa o kung syudad kung sa diin ka mo para nabluan naton madala ang inyo mga kabataan, no, sa saning benepisyo, no, sang PhilHealth. Pero paano magparehistro, abi Sir Dex, ang isa sa nika solo parents sa aton sa ni opisina da, sa PhilHealth?
1: Okay, no, so may ala kita K5 Rick, duwa ka pa amagi, no, may ala kita nga walk-in or pwede man sila nga may automatic enrollment, no. So makadto kita na sa walk-in, no, para sa walk-in ma-fill out lang sila sa ginatawag nga PMRF, no, or ginatawag naton nga PhilHealth member registration form, no. Fill up na nila and then sa form mayara na sa part 4 isulat lang nila nga solo parent sila, no. Kag importante attach gid ang ilang solo parent ID. Sir K5 Rick, no. Kag ang i-photocopy gid ang aton nga front kag back. No, kay bala mo may validity na da sa aton nga solo parent ID, no. So i-attach lang na kag ipasa sa pinakalapit nga local health insurance office sang PhilHealth, no.
0: So bot sa lingon, kadtugig ka mo sa opisina una-una sa PhilHealth, no. Kung luyag mo mag walk in, no. Amo ning mga kinanglanon nga mga requirements o kung ma documents sang PhilHealth, no, pinanglawag dito ni Sir Dex. Pero aside si ni Sir Dex, paano pagid magparistro ang mga solo parents sa PhilHealth? Kay we all know, daw damo ini sa mga pamaagi.
1: Yes, no, may alakita K5 K5 Brick ang ginatawag nga automatic enrollment naman ni Shaya.
0: Okay.
1: No? Once nga ara na siya sa system, no, paagi sa aton nga data sharing agreement, no, ang nakarehistro nga mga solo parents sa central nga database sang DSWD or sa ilang nga MSWDO or Provincial Social Welfare and Development Office, automatic na sila yung ma-registro sa PhilHealth, no. So ang respective nga office, no, ang ma-perform lang sang ilang updating or migration sang ilang mga records, no, sa aton nga central nga database.
0: Okay, so kung may mga record ka mo sa opisina like sa DSWD, sa MSWDO, sa city, sa Provincial Social Welfare and Development Office, so automatic na ya ara na ang ngalan, no, sa inyo sa nga PhilHealth mga ka-K5, no. Ti aside sina ano pagid ang mga kinanglanon sini pagid sini Sir Dex ang MDR kag ID kung makabakit ang MDR ano nang yabot sa lingon.
1: Okay, no, ang MDR amo na aton nga member data record, no.
0: Okay.
1: So once naka-enroll na sila, ang PhilHealth mismo ma-issue kami na sang member data record or MDR sa inyo, no. Ano inyo taguon kay dira na dagagwa inyo record. And as well as ang inyo nga PhilHealth ID. So issue na ka muna sang PhilHealth ID, no, nga muna inyo paggamiton na para mag-avail sang inyo nga benepisyo.
0: Okay, so kinahanglan man ipaibalo ang solo parents sa renewal sang iya SPI. Ay, si anong SPIC sa ni Sir Dex?
1: Yes, ang solo parent ID card na siya.
0: Ah, okay.
1: So dapat ipabalugin na nila K5 Brick, no, sa DSWD or sa PhilHealth nga ma-renew sila.
0: Okay,
1: i-renew
0: so
1: sila
0: so ano,
1: para at least ma-include sila sa renewal.
0: Okay, so kung matawag kitang ma-renew, ano, may expiry date ini or ano?
1: Yes, may expiry date na K5 Brick, no. So naka-indicate na sila ID. Kaya balan mo, hindi man nga forever ka nga solo parents, no?
0: Oh, galit, no? Oh, bawal lalo makita nga, no? Mangin na forever ka nga solo parents, no? Why kita yung kabalong, basi sa masunod, sini nga mabinulam, tinuig, makakita ka na sang imo, sini nga dawan, sini Sir Dex.
1: Yes, no? K5 Brick, no? So, basi nakakita ka na sang dawan mo, kag nagpakasal na ka mo, so hindi ka na solo parent, no?
0: Kundi, kwan ka na, married ka na.
1: Married ka na.
0: So, hindi ka na
1: registration sa PhilHealth.
0: So, lain naman niya, ang inyo sini nga mga benepisyo no once nga maging married na kamo. No, kay gresoryo naton maging solo parents.
1: Solo
0: parents. So kung solo parents madala kamo sa aton sini nga mga kasuguan para sa solo parents. So kung makapamana kamo, makapangasawa kamo, so lain naman ina,
1: lain no? Naman.
0: Ang pamangkot dere sino ang pwede makadeklarar nga dependent sang solo parents. Bisan di kay solo parents pwede ka ka-declare sang dependence mo. Pero ano may mga special kita nga mga kasuguan para sa mga solo parents naton nga pwede ma-declare nga dependence ni Sir Dex?
1: Yes, no. May ala kita ginatawag ang mga qualified dependents sa PhilHealth, no. Balaan na nato, no, ang kabataan, no, ang spouse kagang parents, no, nga may age nga limit or may age range. Pero sa solo parents ya, ang aton nga dependent ang 22 years old and below
0: ng
1: kabataan. So pwede siya ma-declare as dependent. Kaya balaan mo Sir K5 Rick, no, kung ordinary lang yang regular ka lang ang member sa PhilHealth ya,
0: okay,
1: ang imo nga dependent ya 20 and below lang ya.
0: Oo.
1: So kung mag 21 hindi na pwede.
0: Okay.
1: Pero kung solo parent ka up to 22 years old.
0: Panubo.
1: Sir K5 o panubo.
0: Okay. So daw mas lain ang makover na dependent sa edad sang isa ka solo parents ikomparar mo sa mga regular abi naton, no, nga mga parents. So may mga special kita, no. So 22 years old panubo. Pwede gid mang-independent sang solo
1: sang
0: parents.
1: Solo parent.
0: No, sa inyo sa ninga PhilHealth. Ano pa gid aside sina sa 22 anyos ang edad panubo sa Sir Dex?
1: Yes, no. Kung masubra na 22 years old, no, ang edad sang kabataan, no, pero may ara siya sang permanent disability.
0: Okay.
1: No, may kapansanan siya, no. Pwede sila ma-enroll separately sa ginatawag nato nga persons with disability naman nga program naman under PhilHealth.
0: Okay. So PWD, no?
1: PWD. Kag
0: subong man ining wala sang trabaho, di ba? Nga mga kabataan sang solo parents wala sang asawa. Tapos naga-star kag nagadepende sa iya nga solo parent, no, bisan naga edad ikaw sang 22 or 23, no, pasaka sa ni Sir Dex, why ni sang edad, no, as long why ikaw sang trabaho kag ti syempre kun mag check na kun wa sang trabaho, so we need ba di kinanglan ang may mga kwan kita, may mga akwaon kita nga mga documents under barangay nga tiga pamatuod nga way kasang trabaho, kay basi abla kami trabaho tapos mambal nga way kasang trabaho sa ni Sir Dex.
1: Balan mo, Sir K5 Brick, no? Once ka may trabaho, sa automatic, may PhilHealth na siya.
0: Ah, okay.
1: So, hindi mo siya pwede
0: ma-declare automatic, no?
1: Pero kung mag more than 22 years old naman yan sa aton nga solo parent, yan, dapat may disability siya. So may medical certificate, kita ginapangayo, nga pwede siya ma-declare yan as dependent, or may option siya nga mag-enroll, nag-i siya separately sa PWD nga program, no? Kaya may ara mo once ka PWD ka, no, kag-ara ka man sa listanan, no, sa persons with disability, pwede ka man ma-enroll, Sir Enrico, sa aton nga PhilHealth, no.
0: Okay, so amo ni on the part sang mga solo parents naton nga mahimo mangin ma-declare nila nga dependents, no. Kay anong mga kwa, no? Mga benepisyo kon mga dependents ikaw, Abi, for example, sa nga solo parents ni Sir Dex, nga malakip ikaw nga maging dependent, no, sang imo sa nga either sang iloy mo o kung sang imo amay.
1: Okay, no, so ang imo nga benepisyo is kung ano ang benepisyo sang imo nga parent, no, the same man ang imo. So may mga usual kita mga benefits, no, inpatient benefits, no, may hara kita outpatient, no, may hara kita ang yakap, no. Kagaton nga mga outpatient emergency benefit package pwede mga
0: base. So tanan yung mga package, tanan yung may benepisyo kung mangin dependent ikaw under, no, sa emotion nga iloy o kung amay bilang solo parents, tanan na maaguman nato, no, kay sino malang bi hindi luyag tanik magmasakit, no, kag magbakal sang bulong, pero ti amo nang kwan gini absolute nga kamaturan nga kita hit tanan gama sakit, no, sino tawo ay gama sakit, Sir Dex man, no, isa na sakit ulo lang or tanan batsag la kita kay ti tawo lang kita. So amo ni on the part sa mga solo parents naton, no, we hope nga mapa para to mabutang ka mga registered naton bilang dependents ang aton sa kabataan. Why ni sang limit si ni Sir Dex, diba, si isang solo parents si mo kon taglima imus ni kabataan bla. Daw basi kami maara blang mga cases nga mga scenario si ni Sir Dex.
1: Yes, no, sa PhilHealth, no, subong nag-uso na ang mga unli, no? Diba? May mga unli rice, no? May unli text, no? So, unli children man, eh. Basta 22 years old and below.
0: Below, no?
1: Ang ano, covered kid siya sa PhilHealth.
0: Kung mag-above sa 22, dapat nga PWD. PWD no? Ang imo sa nga kabataan, kag dapat nga ti makakuha gid sang mga documents.
1: Mga, yes.
0: No? Nga, pwede nga mahambal na ton nga persons with disability, ang imo sa nga bata, nga nag-edad, lapaw sa 22 anyos. No? Amo ning mga benepisyo, no, kag mga dapat nga imuon sa mga solo parents nila nga ma-registered ang ila sa mga kabataan, mga dependents, mga ka-K5. Pagbalik ta, standby ka mo, kay istoryahan ta naman, no, kung ano ang, istoryahan ta kung ano ang kinanglan pabala para magbayad sa premium contribution, no, ang mga solo parents. So, istoryahan ta ni Guro sa ato sa pagbalik kag lakip man, istoryahan ta man kung ano naman ang mga benepisyo sa mga PWDs naton. Kay we all know nga may mga kasuguan kita in terms sa mga PWDs naton, na may mga special kita nga mga layi para gina sa ila kag para man sila protection, kag of course sa ila sa ninga kung nga daan mo, physical lang nga nabatsyagan. So we need, no, sang mga pila sa kamidipisyo bilang isa sa ni ka-PWD. Standby ka mo sa atos nga pagbalik, kaya mo na nga ito sa ni nga pag-istoryahan.
2: Minsan, nararamdaman natin mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

0: balik sa ato siya pagpangalagad. Diri sa alagang PhilHealth sa Rion Size. Kaya na, antes kita mag-break, anang intopiko naton na angot ni sa mga solo parents naton. Sino ang mangin coverage o kanang ilas mga dependents? So, automatic ni ang ilang dependents nga naga-edad 22 anyos panubo. No? Mangin dependents ang isa sa nika solo parents. Subong, before kita magdiritso, anay, sa mga benepisyo man sa ato sa persons with disability, mamangkot kita, anay, no? Kung solo parents ako, Sir Dex, ano kinanglan ko pa magbayad sa PhilHealth?
1: Yes, no, Sir K. Fibrick, no? So, namin ang pamangkot, no? So, ang layi na ito, no? Universal Healthcare, no? Nagambay nga ang national government, no, ang mabayad sang premium sa mga solo parents, no, so
0: buot sa lingon why kasang baydan,
1: yes,
0: no, bisan isa ka sintimo, mm-hmm, mga ka K5 kon ikaw solo parents why ikaw sang balayran sa PhilHealth.
1: Yes, no, pero may catch, may ano na da, Sir K5 break, no, pero kon employed siya, no,
0: ah, okay,
1: kapang empleyo kaya
0: siyempre, automatic,
1: oh, siyempre underemployed kaya nga membership programs ang PhilHealth, so may ala kaya sang premium, oh, no.
0: So ginaklaro na naton kung ikaw yung gatrabaho, kaya automatic kung sa mga kumpanya, no, may buhing ginaya mo, automatic sa PhilHealth. Pero kung ikaw, abi, may trabaho, bisan mga grocery, dagabantay ka lang, o kung may sari-sari store kasi ni Sir Dex, mabayag ka ginsang emotion ka premium.
1: Okay, bilang kung hindi man lang siya gainfully employed na yun, no, so hindi na siya magbayad. Yeah.
0: Ah, okay. So binaklaro na to.
1: Ang lang ang may, okay, employer-employee relationship. No? May mga kontrata, no? Pwede, okay, na siya na, so, magbayad as direct contributor.
0: So ginasulit naton kag para matagan naton sa importansya mga solo parents na wala sang naga-employ, no, but silingon why sang kumpanya, why sang nagabayad sang PhilHealth aside sa iya kay kun naga-employ ka abi ang PhilHealth nga tunga eh sang employer kag employee, no, pero kun why kaya sang bisan naga pa nag-iya kada sang negosyo sari-sari nagabaligya kada as a solo parents why kaya automatic bayran sa PhilHealth.
1: Yes, no, kag under sa layi pagid Sir K. Fibrick, no. Naghahambay nga once employed ka ang mabayad ni national government,
0: okay,
1: no, kag ang employer, no. So okay, tani dapat wala ka na sang ibuinan sa imo sweldo. Pero may sa subong gaulat pakita sang budget, no, under the General Appropriations Act, no. Once nga may ara na sang budget, no, pwede na nga hindi na magbayad ang aton nga mga employed nga solo parents. Pero for now, no, kay wala pa kita sang budget, no, sang fund nga kuha, ano, so ga-contribute sila na kung employed sila.
0: Kung employed
1: 50-50
0: sila.
1: 50-50 sharing.
0: Okay.
1: Pero kung hindi sila employed, no, ara ka lang da solo parents ka, wala ka trabaho, no, kagano, wala ka gidya sang bayran sa PhilHealth.
0: Okay. Pero amo to hambal naton kung ikaw solo parents, dapat nang pa-registered kagid sa PhilHealth, ha? Basi kung solo parents, kung doon ay man, so kinanglan, gig, may ma-fill upan ikaw nga form. Amo to hambal naton, pwede ka dito sa opisina sang PhilHealth, kag either online man siya ni Sir Dex, no? Pwede gid maka fill up sang form para ma-registered ikaw, kag automatic ti ikuan ka man ay, i-inform ka man nga ikaw registered na, no? May mga magabalos man dira kung sa online ikaw, Sir Dex, pero mas mayugid kung may time kita, no, kaya tinako ang ato si mabulig ng mga benepisyo diri, so that's why, no, nga dapat niya mag kadto sa mga opisina sang PhilHealth si Sir Dex.
1: Yes, no, kag importante lang ma-fill out sila sang form, no, kag i-attach gid ang photocopy sang iyang ID, no, sa front kag back gid, no, para at least ma-register sa under the solo parents, no, kag once ka solo parents ka, under ka na sa indirect contributor, no, so ang gabayad na is ang national government, no.
0: Okay, may kwan may nagdirekta dito sa akong pamangkot sa messenger ko, unahon talang guro, pa-ask bi sir, sa amon nga retired, paano ang amon PhilHealth? Retired do government,
1: yes,
0: employees
1: retiree,
0: ni Sir Dex, anong matabo ni sa mga retired na ton nga mga empleyado, either man sa private o kon sa government?
1: Yes, no, with regard sa aton nga mga retirees, no, both private kag government, no, may ala kita ginatawag nga lifetime membership program, no, sa PhilHealth, no, so para ni sa mga retirees, no, so kung nakatipon sila sang 120 months nga contribution kag naka-reach na sila age of retirement, which is 60, no, pwede na sila ka-enroll under the lifetime program. So hindi na sila magbayad-bayad man Sir K. Fabric, no, sa affiliate, no, ma-avail na lang sila for life. So ginatawag na nga lifetime membership program. Pero may mga requirements na siya.
0: Okay.
1: No,
0: okay.
1: Once nga sa government ka, kapangayo lang kami sa GSIS nga retirement certification.
0: Mm-mm.
1: No, and then kung sa private naman yang SSS naman.
0: Okay.
1: DDR printout.
0: So, makadto lang dira sa opisina nyo, yes, man, or pwede man ni ma-download, no? Ma-inquire, or mas mayo gid nga makadto sa opisina nyo sa DEX.
1: Actually, pwede ma-download ang aton nga PMRF, no? Fill out member registration form, no? And then i-attach lang ang yang documents, no? Aton nga retirement documents, no, kag ipasa sa pinakalapit nga local health insurance office. Or kung online, no, i-email nyo lang, i-scan nyo lang ang mga documents, no, kag i-email nyo, kag i-send, no, sa aton nga member portal, no. Mayara kita sa website, member portal, nga pwede sila ka-create ang account or pwede sila ka online registration dito sa aton nga online services.
0: Okay.
1: So nga mo nga website, Sir K. Fabric, is www.philhealth.gov.ph. So bisita na nila.
0: Kung hindi ka bikwan, retired, kag way ka kalabot sa Cinta Diaz, kaya nga kung sino nga nagpamangkot yung kilala, no, 45 pa lang ang edad niya sa AFP.

0: nag-retired, AFP sa... So, palayo nun. Yes. Pag-abot sa retirement age, mm-hmm. na para sa ilasan ni nga 55-56, so, dapat sa mga...
1: Pwede na siya din, ka-enroll nga lifetime.
0: Lifetime na. Why na bayran?
1: Why na siya bayran? Okay. No? Mabay na lang siya. Pero isa ko man nga pwede man ma-advise kung may wife siya, kung hindi man lang siya, pwede na may ubra, ang iasawa, may ubra, pwede man siya kapadependent lang anay.
0: Ah, so pwede until, na.
1: Oh, pwede siya.
0: Pero dapat mga ayo, sang mga, din ka na mga ayo, sa mga requirements, kang pahibalo, nga ba ikasang ubra, abe?
1: Ang, ano, once nga ma-declare siya, kag hindi active ang iyang payment, pwede siya ma-declare as dependent. Okay.
0: So nag, paano, untat, no?
1: Yes, marriage contract lang niya ma-declare siya, then makita man niya hindi na siya active sa payment, pwede siya ma-declare as dependent.
0: Okay, so doon natagaan man, no? Kaya sila niya optional retired yes. siya, abi. So dito, kung pwede, masigihon mo lang, pero kung ang asawa mo, sir, may obra, pwede nga may independent
1: yes,
0: ikaw. No? As long at iway ka sa nga obra. Okay, doon ka na, siglang, pero yung agawon talang ni, sa mga PWDs naton, sir, ano ang... mga proseso diri kag mga benepisyo sa mga PWDs naton.
1: Yes, no? So, ang sa aton PWDs, may alaman kita nga membership program nga under the indirect contributor, no? Nga persons with disability. No? So, diri naman niya kung may ala silang PWD ID, kag included naman sila sa list sang PRPWD. Ang PRPWD ang muna sang Philippine Registry for Persons with Disability.
0: So may mga record gid diri
1: ang yes, ang aton nga LGU no. Okay. So aton nga LGU may ala na da sa local nga DSWD nila may ala na sila sang listahanan man sa mga persons with disability. Once nga included man dahil sila, kag na-issuean sila sa PWD ID, ang mga man ang iladalon sa PhilHealth, no? Kag para mag-enroll sila under the persons with disability nga program sa PhilHealth. No?
0: Ang importante gani, pa-rehistro. Hindi ka mo ka-avail sa tanang nga benepisyo sa PhilHealth kung hindi ka mo magparehistro.
1: Yes.
0: Kaya why ka mo dito ngalan? Paano ka mo ibig ka-avail? Kag pag-check abi, granting away tama kita pa ngayon, ma-hospital ka mo, mambal nga PhilHealth, pero pag-check dito ay ngalan nyo, hindi nyo maagom ang benepisyo nyo. Na, bisan solo parents ka mo, bisan PWDs ka mo, so dapat magparehistrogin kita sa PhilHealth. Ano yeah. ang benepisyo once nga ma-registered ang isa ka solo parents kag PWDs bilang miyembro sang PhilHealth sini, Sir Dex?
1: Yes, no? So, palarios ng aton benepisyo, no? Regardless ng aton nga membership category. No? So, ang mga benepisyo nga mabihin na aton, dimension ko man ni Kina, no? May ala kita inpatient, no? Inpatient nga benefits, no? Ang magabay kita inpatient, dapat na-confine kita sa hospital, no? Test ng 24 hours, no? And then, may ala man kita outpatient, although mga selected ni sa mga benefits like minor surgical procedures, cataract extraction, dialysis, no? Pwede ni sila ma-avail as outpatient nga benefits, no? May ginatawag kita nga life-threatening illnesses, no? Nga benefit, amo nang ginatawag nato nga PhilHealth Z benefit, no? Okay. Nag-discuss na previously, no? Pwede na ma-avail man sa aton nga mga PWD at the same time aton solo parents, no? Kag may ala kita ginatawag nga YACAP, no? Amo nang ginakampanya ginamon ang primary care benefit, no? Nga biskan hindi kita ma-confine sa hospital, may libre kita yung mga consultation, no? Laboratories, kag drugs and medicines under YACAP, no? Kag may ala kita ginatawag ng mga SDG-related benefits, no? Mga Sustainable Development Goals nga benefits like HIV, AIDS, animal bite, treatment, no? Mga maternity package, okay. No? Sa mga gabusong, no? Kag aton nga pinakabago ang outpatient emergency benefit package nga ma-avail naton sa ER. Biskan hindi kita ma-confine, no? Basta urgent, no? Urgent lang or emergent. Ang aton nga case, no?
0: Okay.
1: Pwede naton ma-avail.
0: So sa mga solo parents, sa mga PWDs, we hope nga nakatag ini sa nga information sa inyo, sa inyo sa mga benepisyo nga magparehistro kita sa PhilHealth kagalakip man mahibaluan ninyo. Na kun ano ang kabilugan sa nga mga benepisyo nga makuha sa PhilHealth as long nga mangin miyembro kamo ang tanan mga solo parents naton, ang tanan nga mga PWDs naton. What about abi though case to case scenario solo parents ka na tapos ang bata mo PWDs pagid Sir Dex?
1: Okay, namin na pamangkot no. So As PWD, ang bata, pwede man siya ka magkaroon siyang sarili yaman nga PhilHealth.
0: Okay. No? No? Pwede nga hindi maging malaki sa dependent. No?
1: Pwede man siya hindi sa ma-dependent. Okay. So, choice lang na. Either pwede i-declare mo as dependent okay. or hindi. No? So, both ways, no? Pwede ka-avail. Importante, maka-avail din siya sa benepisyo.
0: Okay.
1: So,

0: That's good, no? Para rin sa kayuhan sa mga pumuluyong Pilipinhon. Sa muning tanan ng mga benepisyo sa PhilHealth nga makuha naton sa mga solo parents kag sa mga PWDs naton. Mas may makilala ka mo dira, no? Kag pwede nyo gidmambalan nga kung hindi pa rehistrado, magpa-register gid. Kaga muling mga benepisyo no? Nga makuha naton sa PhilHealth. Tisa ato sa mga listeners sa gamonitor sa ato sa Facebook Live. Pwede gid nga makakontak kag mga kung may palabuot kag mga concerned sa Facebook page sa PhilHealth Regional Office 6. Ang 6 ni is Roman numeral. Ang V kag I. Talon sa ni Capital. Amaling PhilHealth Regional Office 6 sa nila Facebook page. Pwede gid ma-email sa info@philhealth.gov.ph. Lunsay ni small letter. Kag may mobile hotlines kag call and text sa Smart is 0998-857-2957. 0998-857-2957 kag 0968-865-4670. 0968-865-4670. Sa mga Globe user da, 0917-127-5987. 0917-127-5987 kag 0917-110-9812. 0917-110-9812. Kag ang website nila is www.philhealth.gov.ph. Samo ni, we hope nga nakatag kita sa information sa aton mga solo parents kag sumuman sa aton mga PWDs kag sa masunod sa nga edisyon. Bantayan pagid kay tingin na isa-isa naton ang mga benepisyo, ang mga packages nga makuha naton sa aton suning pagbilang miyembro sang PhilHealth ni Sir Dex.
1: Yes, no? So, likawan naton ang pagmasakit, no? Kaya ang paglala sang masakit, no? Imo naton prioridad ang imo ikayong lawas. Amo na gid nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth, no? Because PhilHealth is your partner in health.
0: Sige, kita na kita sa masunod sa nga Martes. Alas 10 to alas 10 imidya sa aga. May baluan ang inyong suning mabinipisyo. May ideya kamo kag ihibalo bilang miyembro sang PhilHealth. Dilang sa alagang PhilHealth sa Rion Size. Madamo nga salamat. Ako si ka K5 Enrico Topasurita Jr.
1: Kaya ako si Dex Jason Villasa sa PhilHealth Regional Office 6. Mayong agagid sa tanan. Kag madamong salamat.
0: Salamat kag good morning.
2: Inyo nabatian ang isa naman kamapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa PhilHealth sa Rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tugtob sa liwa, maayong aga, kag madamo gid nga salamat.
3: PhilHealth, PhilHealth, tubos na
4: magparehistro sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number or PIN. May pagbabago sa senior status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng benepisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
5: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.

sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Day Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Day Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Day Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
13: Paulit-ulit na lang ang ulam.
14: Momshie!
15: Angeline?
14: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
8: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Hey, five kalingawan time.
2: Oh, hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo. Tana naging himo ko. Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko.
3: Pag hinugay ka na Bernarda ha, kilala ta ka bala, upon mo ta papaltak sang una.
1: Hey! Hi! Kalingawan time!
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako gamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga pag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
22: Available now.
23: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extel!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas ga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan
28: ang
29: gapanupo.
28: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masalikan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
7: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio with PCO.
32: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka.
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na.
29: DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
29: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
7: DDX 500.
29: Garantisado.
7: Epektibo.
29: Aramis mo.
7: DDX 500.
24: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00.
18: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
34: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May kumso!

0: Isa ka maninayang nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kita nang gatag sa katawuran kag pag-abi-abi sa ato mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa katusin nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa aton mga relay station. Sa may Banwa sa Leganes, Ciudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagao. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapangamusta sa aton mga ka-K5 sa bilog sa ninyo Western Visayas, sa bilog sa ninyo Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapagabi, mapahapon dira sa inyo, isagi ka may oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan ang kamusta maayo sa ninyo kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sa ninyo pagpangalagad para sa ding kangabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog suning Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dili kita sa adlaw sa ninyo Martes, pitsa 22 sa bulan sang Setyembre. Ika-4 ining Martes, sa limatanan ka mga Martes, sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: 94 días na nabilihin ka mag-abot na kita sa adlaw sang Pasko.
1: 11 Mbps.
0: Kag-walo kadlaw na nabilihin, bugto ng urango sa bulan sa Setyembre. Kag manugsul na kita sa ikapulo nga bulan, ang bulan sang Oktobre.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, una-una aton check connection aton sa aton sa nga pag-asa. Kay may ginamonitor kita nga isa sa nga low pressure area o kon LPA sa gwa sa nga aton sa nga Philippine Area of Responsibility.
1: 11 Mbps.
0: Pero suno sa pag-asa ining low pressure area, dako ang tsansa nga ma-develop ini sa isa sa nika tropical depression.
1: 11 Mbps.
0: Kag dako ang tsansa nga makasulod ini sa aton sa nga para. Ano may epekto sa ni? Now sa aton sa nga panyampo, now sa pagsulod, now sa sa nga sambis nga LPA once ma-develop ini sa isa sa nika bagyo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:09 sa aton sa nga pagpangalagad, makaupod man nato nato sa mga K5 News Patrol Reporters. On board karon sa K5 News Patrol si K5 Karin Badilla dito sa subong sa Banwa sa Nganiway. No, angot sa saning pagpatay sa saning mag-business partner sa may barangay Tambal sa Banwa sa Nganiway. Bantayang dugang saning may information sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak ng linya, makaupo naton ang koneksyon naton sa aton pag-asa upod kay Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, good morning. Yun niya ang aton latest for the update para sa gabong nga Tuesday, September 22, 2026. Trap of low pressure area na ga-affect sa may eastern section of Visayas. Sometimes rin naman sa western Visayas. Ay, generally, pero what is it as? Kaya wala man natin nabiyang mga posibilidad ng isolating mga pag-ulan sa mga lakas na nag-o-oblogenated sa hapon sa pagkakipon kaya ba't mga localized thunderstorms. Mahina tungkol makasarangan namin ang hangin natin na nakapalit sa direction southwest na makadalas ang makanay tungkol makasarangan ang pagbalot ng ating kabagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butla sa gumi alas 5.39 ng aga kag magatulod in alas 5.46 sa lawn sa hapon.
0: Engineer Silvestre,
2: for the update,
0: Engineer Silvestre,
2: yes sir.
0: Ma'am, ining low pressure area based man sa una ninyo nga mga information daw dako ang tsansa nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo kag ano dako man ang tsansa sige masulod sa ato Singapore.
2: Yes sir, as of 18 ko ganing aga ni nga LPA ay may high chance na nga maga-develop into a tropical depression upon bagyo within the next 24 hours.
0: Okay.
2: Kag possibly ini magasulod sa atong par by Thursday night or Friday early morning sir ang ining LPA.
0: So once nga masulod ni sa Singapore ang ining LPA is developed na sa isa sa kabagyo.
2: Yes sir, possible sir nga isa na siya ka tropical depression na, yes sir.
0: Granting mang mamagsulod ang ining LPA ma-develop sa isa kabagyo, anong local name ni sini?
2: Well, once makasulod din sa atong par sa mga bagyo ay paghatagan natin siya sa local name na si Bagyong Queenie, sir.
0: Bagyong?
2: Bagyong Queenie.
0: Queenie, no? Letter Q kita, no?
2: Yes, sir.
0: Ikapila ni nga bagyo, ma'am, nga nagsulod sa Singapore, subo nga kwan, nga tuig?
2: Ika 17 nga bagyo natin.
0: Ika 17, no? Sa saning bulan September, ikapila ni granting nga magsulod sa par naton?
2: Pinakauna, sir, nga bagyo, sir, for the month of September.
0: Sa bulan September, ma'am, mga estimated naton, mga pila ka bagyo nagsulod?
2: Base din sa ating forecast, sir, for the month of September, possible 2 to 3 nga tropical cyclones.
0: Pero ini once nga sumulod din si Bagyo Queenie sa ton, pinakauna nga bagyo. Guru daw, muna ang last din kaya rin makita sa mga 2 weeks sa before sang end sang September, Ma'am Nicole, no?
2: Well, possible sir nga, amo naman nga ang nga bagyo na lang sa September, sir.
0: Ate, sige. Nakaigma na si Engineer Nicole?
2: Wala pa, sir.
0: Wala. Pati anong plano ito nga sa Danon, ma'am?
2: Wala pa man. Bakal pa man doon sila kang luto, sir.
0: Sige. So, nagabakalagli ang taga pag-asa sa nga luto. Mayo tani kung may, kung ano, lapit lang daan niya Balaklan, no? Usually, kung mga udon, kung ginaigma ni Ma'am Nicole?
2: Mga kung ano lang sa utan man, kung ano.
0: Oo. Among gina mayo ha. Healthy kita, Ma'am Nicole, no? Taga Duwinyas ka, ma'am, no?
2: Yes.
0: Oo. Sige, kuhankin ka mo kasi manwa ka mo ni Kakipay Jenny Kauyunan. Salamat, kid, Ma'am Nicole Silvestri. Sige, ha. Salamat, kid. Nasa atos yung reksyon sa pag-asa Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Pariho, tamo ni Ma'am Nicole. Ay patamon, kaigma. Alas 11:13 sa atos yung pagpangalagad. So, gina-expectar na ito niya once sumulod ining LPA na-develop na sa isa sinik bagyo. Ari na kita sa letter Q, no? Queenie, no? Kung magsulod ini. Gina-estimate nila may mo sa gabi isang Webes o kung sa kagaon sa Biyernes, magasulod din sa ambit sa nga bagyo. Kag we expect nga samtang kapalapit ang ining nasambit sa nga bagyo once ma-develop ini mga Key 5. No, tilaban naman maulano naman ang ato sila nga tiyempo. Pero ang tiyempo subong sa aton, no, kung may maka-experience kita, sining mapagtupa sa ulan, initanan mga localized thunderstorm.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:14 sa ato sila pagpangalagad, ang interview ta sa kay Ma'am Nicole Silvestre sa Pag-asa Iloilo, ginadulong sa inyo sang Ditex sa Beauty Sofa. Para maging mamis, maputi ang panit, no, kag iwas arikis. Gamit kita detect sa beauty soap na batok sa mga skin diseases. Nabakalin sa mga klinika outlet ka mga butika kag pharmacy sa inyo sa lugar. Pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa Tico.
1: 11 Mbps.
0: Ano pala malabing talupan sa mga balita ng aton pag-istoryahan? Sa sanin nga Martes edition sang 11 Mbps, mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Ari na kita sa day 20. Sang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Pero kapon sa day 27, pila silid ka mga highlights na ako nagkalnabo mga Key 5. Kay sa saling day 27, kapon nga adlaw, ang ginimbitar nila is from Security and Exchange Commission. Ining si Gerardo Del Rosario, ang direktor sang SEC, Company Registration and Monitoring Department. Nga suno sa iya, grabe ang pagdako, no? Pagdoble. Do mga halos pulo kabeses nga nagdoble ang kinikita ng kumpanya ni Vice President Sara Duterte sa magpungko ini no sa pwesto sang tuig 2022 ini based sa testimonya no ni Gerardo del Rosario nga nagsaka ang kita sang Gen Corp Industries Incorporated no humalin sa 28.1 million pesos sa tuong 2021 naghimo ini sang halos 300 milyon pesos 300 million pesos sang tuig 2022
1: 11 Mbps
0: ti ang ining tuig 2022 amo gid pagpungko bilang presidente o kung bilang vice presidente ni Sara Duterte mga kakipay no grabe ti doblehon mo umpisa sa 28.1 million no lumabot sa 300 million pesos no ang kita mga kakipay kung madumduman na to may report the time no ang Rappler nga nakakuha ang Gen Corporation sang minilyon ka pesos na kontrata halin sa Davao City Hall
1: 11 Mbps
0: no nga that time ang mayor sang Davao City amo ang utod sa ato siya vice presidente si Mayor Basti Duterte
1: 11 Mbps
0: ti based diri sa report nga nakuha no ang GenCorp sang 5.65 million pesos nga government contract sa tung tuig 2022 may 7.07 million pesos sang tuig 2023 kag nagnubo ini sang tuig 2024 nga nakakuha lagid sang 1.68 million pesos kag sang 2025 yara lagid sa 617,000 pesos and 830 pesos sang 2025 mga ara lagid sa sobra 600,000 pesos anakuha nga kontrata sang Gen Corp mga kakipay kag kalakip sa pinakadako nga kontrata sang kumpanya amo ang 5.14 million pesos para sa food and catering service contract halin sa Davao City Hall sang tuig 2022 kag naglabot sa 6.28 million pesos sa kontrata sa tuong September tuig 2023
1: 11 Mbps
0: ang ini nga kontrata ang ginahingyo na sa opisina ni Mayor Basti Duterte sa tuong Nobyembre 15 tuig 2022 mga pila pa lang kabulan nga nagpungko no bilang alkalde kag matapos nga ma-elect si Vice President Sara Duterte
1: 11 Mbps
0: pinakalista nga isa si Vice President Sara Duterte sa mga stockholder sa Gen Corporation ini base sa iya 2022 2023 2024 nga statements of assets liabilities and net worth o kon nasalen nga nabutang diri nga mayara sang interes sa kumpanya sa tung tuig 2013 pa.
1: 11 Mbps.
0: Diba dumduman na ton sa una nga hearing, no, isama ni sa mga ginistoryahan ang pagsaka no, sang net worth ni Sara Duterte humalin sa 7.25 million pesos sa tung 2007 kag naglabot sa 98.6 million pesos sa tung 2025 inibase sa iya sa statement of assets, liabilities, and net worth mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Si Omalin sa 2007, no, the time tinagserbi bilang Vice Mayor sa Davao City, kagga sa 2025, nagimo na 98.65 million pesos.
1: 11 Mbps.
0: Subong day 28, sa Gyapon ang aga kwanisubong ang senaryo amo nga ang testigo sa Gyapon amo ning si Del Rosario now from Securities Exchange Commission o CONSEC now ginakwansubong ginacross examine now sang defense ang ining mga ginpang plaster ang mga ginpang pakita nga madokumento mga kakifay. Natisubong ang kwa naman ang defense nag-cross examine no regarding sa saning mga ginpamuyan kag mga dokumento ni Gerardo Del Rosario bilang witness sa prosecution, mga kakaipan.
1: 11 Mbps.
0: Tiyari na kita sa ika-day 28, no? Pero ang target sini is 92 dias. Pero may mo nga before, no? Mag-end sa 2026, laban-laban may pamatbat na ni, no? Kung ano aming kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Pero ang pulubantayan, buwas nga daw. Angot ini sa patagayunon nga oral argument. Kung palubuan bla ang voting threshold. Amaning madugo, buwas nga daw. Kung ano ang mga standry, no? Sa miyembro, sa katos ng impeachment na court. Kung bala mapamandubuan sa 16 ang ining boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kahit nakakuha na sila sa pilasan ni ka mga opinion na sa mga anay justices na to. Pero sa apat sini, kapag ipatawag nila na nga mga friends of court, may yara sa nagkalain mga opinion, tiba sa opinion na lain-lain gina. Hindi kada isa sa aton may pariho nga opinion. Na, kahit mga abogado gani, lain-lain man ang opinion. Pero isa lang mahambal ko, may mga opinion nga insakto.
1: 11 Mbps.
0: Or may yara sa niya mas maayo nga opinion sa isa sa ni ka-opinion. Kaya bali nila tanahan ko ng opinion insakto mo. Tiyan mo niya yung opinion mo. Why na mag-question? Pero tanahan niya opinion, lain-lain man ha. Pero may opinion kaya makambal kita nga daw nami kag-insakto nga opinion.
1: 11 Mbps.
0: Ti sa inyo, 16 gid man dapat ang mangin voting threshold para ma-impeach ang isa sa ka-impeachable officials pareho ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga itong kasuguan na binagahambal nga all the members of the Senate. Ang iban dira, bisa na preso ikaw, ang iban missing, nagpalagyo kung sa dihin kang lugar, nagpabulong kasama masakit sa luwasang pungsod. Pero ginambal nga all members of the Senate. Butin nun, tanan nga miyembro. Kahit yung balon, hindi man sila yung nag-resign, nagkalamatay, nga hindi sa miyembro sang Senate. Pero ngambal sa liban, di paano kami makabuto sa insakto kung wala ikaw.

pag minutuhay, pero babalaan mo na, na? Ano pa matsagan ko, daw pila ka mang senador ta, daw lawyer man sang, kwan? Sang prosecution, daw lawyer man sang defense. Na? Nagpakita na sang ila sa ni nga duog. Pero tilang taon natin kung ano ang mangin decision ini, kay tilaban na ba malabot ni sa Korte Suprema? Pero ang Korte Suprema, tito gambal man nga ti on the party sa Senate, ilaman ni rules nila, sila dapat nga may balo. So, ginabalik man sa aton sini, ng mga miyembro sa impeachment court o kung sa aton mga senatorial judges ang ila sini nga mga rules. 11 Mbps. Pero unabingin pahayag ni Senador Chichi Escudero nga nag-serve presiding judge nga dapat 16 gid. Pero pwede ni ma-overrule o ma-islan ang ruling kung makuha nila ang majority. Di subong niya ang nag-attend, nag-atambong sa ngiring 20 kamamiyembro sang senador. Kung kaisa gani, galabot lang 15 kapon do 15 to ka mga senador ang nag-attend. Pero as long at may ginatawag na quorum, may simple majority, ti para yun ang ining hearing o kung impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Di ko paano buon ang voting threshold kahit ti ang makavote lang yun, 19 mo. Kung presiding judge ka, hindi ka kabuto. Ti ang 2/3 na, may imo nga yara sa 13 ka mga senador. 11 Mbps. Suplementayan ini boss sa atong suring pagpangalagad sa mangin mainit sa diskusyon para sa sing pagpanubo o kung ma-fix sa 16 ang voting threshold. 11 Mbps. Alas 11:26 sa atong suring pagpangalagad. Mawukato na lang kita. Exercise pa. Mawuking-woking kita. Kay ang pagsaka sang presyo sang gatong daw hindi nagid masarangan. Kaya pa? Ilabi na gid ko nagagamit ikaw sang diesel mga public vehicles naton. Ginagamit usually, diesel, mga modernized jeep ta, mga traditional jeep ta, ginagamit sina diesel o kun sa ton sininga termino, hindi niya gasolina crudo na. Pero bisan pa sa gasolina, taas gapon. Kay subong adlaw nag-take effect ang ining oil price hike. Just imagine on the part sang diesel, sumaka sang 7 ka pesos kag 80 centimos. 11 Mbps. Tiara na lapaw na sa 100 pesos kada litro. Sang una gambal kita sang wala pa ni sang konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Why pa to sang linaway sa Middle East? Gahambal kita sang una, ano abi kung makalabot ang gatong sa isa ka gatos kada litro, no? Bao, ang ginapanagupnop naton, no? Bao, nag-abot gid. Sobra na subong isa ka gatos ang litro sang diesel. Ang isa mo kakalibo, no? Daw, less than 9 liters na lang. Ang matugong sina. Di mag-syam ka litro, amo na pamangkot saan ka dadalhin ng 9 liters. No, saan abot ang 9 liters? No, may munong nagtas balay. Pero kung may munong ka sa balay, kung maginot balay mo, no, kaki-5 Jesse, maginot niya balay mo, pandar ka man sa electric pan o kung aircon. Pagkatapos, ang balay ran sa kuryente, mataas man. 11 Mbps. Daw ay kapakadtuan. Kung hindi ka man maglagaw, mag-purubugnaw sa mall, kunara ka lang sa balay nyo, ti gasto man sa kuryente, maglagaw ka sa mall, hindi mo lang maburubugnaw ka to. Ay nga, pagkakita mo sa dumanamit ang pagkaon, hindi mamimong, hindi ka magbakal. Injakto lang sa panulok, for your eyes only lang. Amo na ang bala, nun nga window shopping lang, quite budget. Pero tingin na kabalakan ta diri, kay mahimo, hindi ni nga simana, nga magkasaka liwat ang presyo sang gatong. Samtang hindi mangin istable ang sitwasyon dito sa Middle East. Sa Gyapon, ekspektaro naton nga magkasaka ang presyo sang gatong. 11 Mbps.

0: Pasalamat at pilaton ka mga transport organization kay ti subong banning kay barangay kag SK election. Hindi makarelease sa mga pundo, mga benepisyo diri. Hindi pwede. Pero on the part niya sa 12 pesos nga fuel subsidy sa mga transport organization naton, na sa mga modernized jeep naton, na why ini na madala sa banning na suno sa Commission on Election na ginabalang LTFRB ining 12 pesos nga subsidy sa mga aton sa transport groups magapadayon iniya mga kakifay 11 Mbps. Pero ining mga bulig no, nga ginapagwa sa tagsa kama LGU na no, ti kinanglan sini mga yo sang exemption na no, on the part sa Commission on Election amo ning mga social services kung kaysa nga mapiktuhan nga yo kabulig sa inyo banwa sa inyo sining opisina sa inyo social welfare and development ha hindi ka mo mahataga na kulaton panay ko sa no matapos ang banning tungod sa barangay kag SK election. Pero on the part sang Boreal kag medical assistance sa opisina sang DSWD no exemption ini sa banning sang Commission on Election 11 Mbps. Iga check ba to report ya K5 Elmer Sable. Nakita nyo may video nga may linampusano nga 21 anyos ang ilampos iya butilya. Abi nyo ang masuspek mga minor di edad naman 11 Mbps. Ari naman kita, no? Balik-balik naman kita. Ining masalawayon yung mga minor di edad, although ngati mga minor di edad, pero yung kabaluman ni sila, may discernment man sa ila singabahin, sa ila ginhimo nga paglampo sa sing butilya, no? Amon yung problema, ta kay subong tiyempo, daw ang mga minor di edad, bawa, dumang maisog pa. 11 Mbps. Pero kung involved rin minor di edad, ginabalik ko na sa ilag ni kanan. No? Kumusta ang inyo sila kapagpadako sa inyo kabataan? No? Ano ginalaygayan nyo man na? No? Ano ginapabayaan nyo lang na? Kaya ang pamatasan sa isa sa inyo kabataan, no? Ako ya, dira ginamold sa inyo sa inyo nga puloyan. 11 Mbps. Ipagdala sa eskwilahan, no? At dito matunduan sa maayos sa nga pamatasan, maayos sa nga values education. Pero subong duwain na leksyon ng GMRC ka values education sa eskulahan, no? Amo na sang una, no? Gapati kita nga kinanglan pagit may values education. Kaya subong niya bisan values education duwain sa mga kabataan ta. 11 Mbps. Talang palang himo sa ilang maginikanan. Nagtululog ka mo lang na ka magpalata kagtapos tapos inyo obligasyon. Ay na, no man. Ang pagkaginikanan, why ni matapos nga nagbunag lang. Balay mo ang bal nila ko no, it takes a village to raise a child. Na, amo na, hindi lang pagpadako sa ginikanan ang mga values ni, pero kunang lang ang mga involvement na usang komunidad. Na, tama ka, budlay magpadako sa kabataan mo. Kita ya pasalamat kani kita kay bisan istrikto ginikanan ta gimpadako kita sang husto. Bisan sang una galalago man ang paat kag bulit at bakol. Pero sumong bakulon mo ang kabataan. Hambalon kanila may Republic Act 7610. 11 Mbps. Pagbalik ta, report na sa aton sa mga K5 News Patrol reporters pagkatapos sa mga importante nga mga pahibalo paliog standby.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: It's Iloilo Supermart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabuti ka.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
5: SM. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Convert Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
5: Extend Food Supplement for men.
8: Kapoy,
9: relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
5: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
5: ang Physio
10: yung may D3.
5: D3 Bio,
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
5: ang Physio
10: yung may D3.
5: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
13: K5. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Pabalik mga K5 sa ito sa nga pagpangalagad dire sa Martes edition sa programa 11 Mbps. Maayad-ayad lang udto kag ang iban nag-igma ron dira sa Dikamay Kalanaan kay Tita Rina Mapa, ha? Available dang Detox Coffee Mix ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kay Manang Veronica da nagalanog ang speaker da sabay bayan sa Rizal Lapos. Sa managa timo da may dayad gid nga udto da. Nakag sa makabataan Tita Rina Mapa. Kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Artul Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasan nga Kalinog. May klinika outlet kita sa may banwa sa Kalinog. Kada kagahon, nagapangapig ni si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lilia. Si Ma'am Laura sa Magaysay, sa may Hong Kong, kay Ma'am Bing Space J sa may Hong Kong, kay Ma'am Aisha Ahmad, kag sumuman kay GM Pitti. No, grabe nga ngalan ba? Kay Sir Helmer Felicidario, good noon. Agwantahon lang mintras magwanta pa. No, munika mahalon sang tanan. Kay Sir Chris Boyko Almuhin sa may barangay Takas Haro, sinya mangkot-angkot kung may banning sa payout sa quarterly pension sa senior citizen, ano hindi matag? Matag niya, no? Ang mga kani mga benefits sa mga senior citizen nato. Why problema, no? Sir Chris Boyko Almuhin dira sa bayabayin sa Zone 5 Takas Haro. Tanan niya mga senior citizen da. Gamonitor sa aton si Ma'am Nini Sean Presya, medaid nga udto. Si Ma'am Laura din sumagay sa di na madisiplina kamang maestra ang kabataan kay manugid sa ginikanan kag ginikanan mapulok kadto sa radio station kag ipa-viral kag mag-report sa police kasuan child abuse ang maestra. Kuha ang lisensya, tingin ka maestra masaway ka pa. Bunsyak to kagin Ma'am Laura. Ang simpot subong laina, no? Sa piyak nga linya, makaupod naton, no? Si Kaki5 Aaron Refugio. Kay may bypass operation ang Molo Police Station. Ang subject, grabe no, gina My Day. Ang ginabaligya nga marijuana. Pero hybrid ini nga marijuana, daw liquid ganin mo, ginagamit sa vape na blood. Ibsa mong uso, subong vape. Sus Mario, si pwede magli subong makasuyop ka nga ang ginasuyop mo, kwan, marijuana.
8: 11 Mbps.
15: Suno, sakay Police Captain Ryan Inot, na-recover ni Magdapatian nga high-grade marijuana doon sa barangay San Pedro Mulo. Pero nakabuhi isang statement nga daw may makoneksyon sang bata, sang politiko, kagkilalang manigusyante. Mga big time para sa Campion Report of Project K5, Aaron Refuyo.
8: K5 News FM, Campion, Campion Report.
15: K5, Aaron. Dahil lang, i-plastar anay ang koneksyon na ito ang K5, Aaron. Kay magluwasag na may day ni ang ginabaligya sa ring hybrid nga marijuana. Sus nakuhaan, no, sa video nga ginaripak pa mo, no? Ang ining mga marijuana, hybrid marijuana, gina-order online. No, kay makita na ito na ginabuksan sa saning ng subject sang bypass operation ang gin-order sa ning marijuana kag gina-repack naman eh. No? Busilingon ang gina-deliver kung isa sa mga rider, no, ng mga parcel ang unod sina illegal drugs.
8: 11 Mbps.
15: Dugay nila concern mo. Dapat ini maging pang-deliver nga parcel. Dapat ipagini sa mga X-ray, no? Nga hindi ni makuan, ma-monitor. No? Kay usually, amo ni subong ang palagyan nila. Sang una pinagi sa Roro, subong daw iban online na ba?
8: 11 Mbps.
15: Ay kita na to, na-repack pa mo sang subject, no? Just imagine, kabaligyati mo illegal drugs sa online naman, no? Grabe, tigna may day mo pa. Kung kaysa ganin, nobyo mo kag nobya mo, duway mo ginamay day. Aria marijuana, ginamay day mo.
8: 11 Mbps.
15: Hindi ito na monitor sa kapulisan na ito. Ining subject sa ilasing bypass operation. No? Ining nasambit sa ining subject nga nabaklan ini gamit ang 600 pesos nga bypass money. No? Ibaloonta ang dugaw sa report. Upod kay K5 Aaron Refuyo kay hindi ni basta-basta. May mga connection ini sa dako ng alan sa politiko diri sa may surad. Pero not mentioning lang, no? Kay ti ini base sa mga intelligence report, no, sang ato siya kapulisan. K5 Aaron Refuyo, standby.
8: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
16: Kaya kay 5 Enrico, maayong aga, kagmayong aga sa aton yung mga tigpramati. Regarding ni sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Police Station 4, diri ni sa may barangay San Pedro Mulo, kaya kay 5 Enrico, kahapon sang hapon. Ang subject, amo si alias Nonoy Jan, o kon alias Boss, 21 anyos pa lang ni siya, may live-in partner, may bata, kag taga barangay Yulo Drive, Arevalo.
15: Taga barangay Yulo Drive, pero ano din siya nag-star sa barangay San Pedro?
16: Hindi ka kay 5 Enrico sa San Pedro Mulo dira na consummate ang transaction.
15: Okay. Oo, so dira sa nagbaklanay.
16: Yes.
15: Grabe ining video nga gin-send mo, nagabukad sang parcel ya bot sa lingon. Ano ni gin-order ya ang ining mga marijuana mo ning iya sing gin-my day samta nagabukad sang sining parcel nga ang unod ni is marijuana ka kay 5 Aaron?
16: Yes, correct ka kay 5 Enrico.
15: Grabe. No, ka kwan di siya, no? Anong iyasa ni nga rason nga ginmaydi? Ya, pwede nga bala na ginkadamu-damu subong sa nga makakita. Sini including man ang aton sa nga makapulisan kaki 5 Aaron?
16: Kaki 5 Enrico, ba si man sa aton yung pag-panalawsaw sa mga marketing strategy abi kagin confirmar man later on sa nga, or kahapon, no, sa subject. Nga tingin sa mga marketing tool niya, amu ina ang mag-post sa social media using sang dummy account ka kay 5 Enrico.
15: Oo, so hindi iya matutod ng alan.
16: Oo.
15: So kung yes, nag-order, just message o kung PM sa iya.
16: Yes, ka kay 5 Enrico. Grabe
15: nga kalakalan, sumung sa iligang nga droga, nag-auro improve man ka kay 5 ba, Aaron, no? Gapangita man sila yes, sa mga ideya kung paano mangin madamo ang ilang customer kag kung paano no, nga malakalabot ang ilang nabaligyang produkto.
16: Yes, so sorry, K5 Enrico, tiyan mo rin ginagamit nila ang Facebook, isa na ka-platform na K5 Enrico. Kung siriin, kung may mga products silang mga example, mo ni liquid vape marijuana, high-grade nga marijuana, kush kag ang ordinary na ning laya nga daon sa marijuana, gina-post nyo na may day nila ka K5 Enrico. So, karon, hindi ang plastar ang...
15: ang napamangkot lang ni sa mga parcel na galing ang na-order naton, would like kay hindi nila ma-filter kung anong unod siya ni ka K5 araw. Nibla una, duga na nga balita nga ang iba siya nga pagbaligya sa ilga nga duga pinagi sa courier?
16: Yes. Correct, kay K5 Nico. Kaging confirm na kahapon ni Sir Inot sa pag-interview natin siya, sunod sa iya, ang sa kaso iniya sabi sa monitoring nila ni subject ni si boss na nag-order niya from Manila, una na ibayad, tapos deliver, kag ginapadala sa courier nga kilala mo na, no? Sa gina-orderan sa mga online shopping.
15: Why it's ang kinala? Ina?
16: Ka K5, Enrico?
15: Oo. Amugid ang mga parcel, ang mga deliver sa ito. Amugid, mag-order ka na kung anong something, no? Bisan ina, kung i-order mo, amugid ya, ang deliver man sa imo ka K5 aron.
16: Yes, gina-deliver piya door-to-door ka K5, Enrico. Mga convoy na. May harap man ang address kay Picon. Ini sila yan, ang mga courier, masiling na ito. Nga ti, ano ni sila, no? Do, kumbaga, may regulasyon sila nga ilag, sunod sila sa polisiya.
15: Oh.
16: Kaga muna ginadulong nila, hindi sila basta nga mag-drop lang sa isa kahab, kundi ginadulong gidya sa kundiin ang address sa ining nag-order sa parcel ka K5 Inrico.
15: Kaya ang iban niya mga delivery rider, ang mga parcel, gagi pa niya sa hub mo sa ilasan niya mga warehouse ka K5 aron.
16: Yes, ka K5 Inrico.
15: Niya, kilala nila ang rider. Pero mabudlay ni, kung ikaw may subject, kanibuluan nga ikaw nagadalas ng parcel nga ang unod sina illegal drugs, tila ba naman di ka kapalagyos kaso K5 aron? Kaya nga
16: yes,
15: magagawa na ya transporting of illegal drugs mo.
16: Yes, isa ni ka mabugat man niya kaso.
15: Oo.
16: K5,
15: non-bailable ina nga offense ang pag-transport sa illegal nga duga.
16: Yes.
15: Bisa ni panginwala mo nga way makuyak balo. No, nga amo sini ang akon sini nga nabaton. No, nga okon ang ginadala ko ang parcel ng illegal drugs ka K5 aron.
16: Yes, amo gad sa K5 Enrico.
15: Okay, so ang na-recover, ano naman, liquid na ni, nga ginagamit sa pag-vape, may ari negligible ko K5 aron?
16: Yes, sa K5 Enrico, sa operation kagapon, cover ini, sa bali tatlo ng kakarton sa K5 Enrico, ang duhang malaba, ginbuksan ini sa ato ni, naka-pentype ini siya, nag-paros na sa vape ni K5 Paul, na amugin ang itsura niya, example lang K5 Enrico, sa kalaba, pero ang unod niya, ang iya nga juice na, color niya greenish, nga yellowish K5 Enrico, nga believed to be a liquid marijuana.
15: Okay, tapos, so what's sa lingot, kung mag-order ikaw, nasulod din sa vape o kung wala pa?
16: Nasulod na nalaan sa K5 Enrico.
15: Ah, okay. So tagpila niyang isa sa niyang K5 aron, kung magbakal ka, pero ang presyo sa niyang?
16: Tag-3,000 ni ka K5 Enrico ang tag-sani ka vape.
15: Oo. Pero kung ano na, may unod na, no? Ang vape sa buot sa lingon, hindi kita kabalo kung may mag-vape na, kung ang unod sa marijuana, kay basi pagbuga na, basi makaklo man kita, kag basi kung malain sa na, basi kung makuan ka man, madek ka man.
16: Yes.
15: Maging second hand.
16: Kabla ka K5 Enrico nga.
15: Ang nagagamit ka, maging second hand smoke ka, o basi makakuha kita sa eksperto ni nga. For example, ang gina-vape gali nila, marijuana na nga, liquid marijuana, K5 aron, kung magpabuga na sila sa aso kamaklota, ano, anong may epekto na sa aton?
16: Yes. Amo na, K5 na ikong manami, ginipadalman, ang amo sining incident ticket, kay ti, ang iban nga kultura na aton, mayak balo nga, makita lang nga nagka-sip-sip na iyasang vape lang.
15: Oo. Oh. Kaya ti, dumalang kita na mo.
16: Yes, ka K5 Enrico. Kag amo ning luyag gyud ginaparabot sang kapulisan nanday Sir Inot isang ICPO sa publiko nga mangin aalerto magpamatya gyud sila sa mga ginavape sang tawo o kun sang ilang himata kabataan abida ka K5 Enrico. Nga basiway sila kabalo nga ang juice ini indi niya juice gyud nga legal o kun basi bla liquid marijuana na ang ginagamit ni sang ilang mga himata or mga kabataan ni K5 Enrico.
15: Pero nagambal si Police Captain Inot nga ininadakpan daw konektado sa kilalaman nga politiko kag negosyante diri sa syudad?
16: Yes.
15: Aba, na-monitor nila ang ining background sa nadakpan nila nga may kilala nga ngalan nga dako nga politiko kag negosyante sa syudad ka K5 aron.
16: Yes, ang isa pa gyud nga makaalarma man si K5 Enrico nga may upod nga sa illegal nga activity ining si boss sa mga vape shop, ibang negosyante, kag apo ni siya, no, kag kay Fabian ko, eh, clarify na lang, apo, sang isa ka politiko.
15: Hmm. So, kilala nga politiko, no?
16: Kilala
15: mo ni, kilala mo ni dakpan, why pa nila dakpan ang ining apo?
16: Do wala pa kay Fabian Rico, wala mo?
15: Pero konektado sa nadakpan.
16: Amo na ang why pamahatagid ni Sir Inot.
15: Hmm.
16: Oh, kagig man siya dakpan.
15: Pero konektado.
16: Sila ni.
15: Oo. Gamong ila sing obra.
16: Mm.
15: Okay.
16: Kasi sila ni tanan kay Fabian Rico na may na mention mo to gani nga isa ka kilala man niya vlogger ah, no, kay Fabian Rico.
15: Mm.
16: Ang nagamiter sa sining illegal nga aktibidad o kon illegal nga droga kay Fabian Rico.
15: Sige, no, daw lang ala tabi tiempo pero very alarming ko mo ning sitwasyon nga may mga kaangay na sini nga mga estilo diri na may mga liquid marijuana na no gamit ang vape ka K5 Aaron. Salamat K5 Aaron.
16: Sige ka K5 Enrico, tingo antren nga malabot pagit sa side sang Rako, kagod nga malocate may intercept kung sino pagit ang sa record ni sa makadami accounts nga nagabaligya o nagadistribute sa ilegal nga droga diri sa sudad sang Iloilo. Ini nga balita ginadulungin sang kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron, Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: 11 Mbps.
15: Salamat ka K5 Aaron, no, burubudlay ni subong tiyempo. May makaangay na sa ni mga ka K5. Pagbalik naton pagkatapos ang aton sa nga Mighty C Network News. Dugang pag ma-report sa ato sa ning mga K5 News Patrol reporters kag dugang pag ma-information sa ato sa pagpakalagad pagkatapos sa pinaka-importante nga mapahibalo paliog standby.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
18: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
19: Hmm. So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imong nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500 para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Mas tatilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
19: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
18: Oh.
19: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
18: Mm.
19: Ano para Sir GP?
18: Hydroxyl radical.
19: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan imong nga panit.
18: Mm.
19: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
18: Mm.
19: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag ko.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
23: Alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
20: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
23: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga.
20: YTC Network News.
24: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
25: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Palo Leyte naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa Martins Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa Kampiyon ng Mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
23: Samantala, local hog racers sa Cagayan de Oro na alarma sa dumarami imported meat sa public market. Kabuang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadami imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19, 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Racers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito, lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ang inspection sa Cugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
2: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 million pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Tangoy, Lubuagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na naisagawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
3: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
23: At minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
4: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi, Setyembre 19, 2026 sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital. Ngunit idineklarang patay pagdating doon. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
23: Gawin din dating drug user inatake gamit ang itak patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng mga otoridad. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39 anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinaddad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Sigay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21 sa Purok Sigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
23: Samantala, 21 anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng menor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng menor de edad na si alias Bunoy sa Project 5 Barangay Suok Arevalo, Iloilo City pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspect nang dumaan at matalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing suspect. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang Kampyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Nagvoluntaryo ang mga nasisyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental Electric Cooperative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posibleng mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kurente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi nito na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pag-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ng Noxie, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang tinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyan daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
23: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
11: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitio Ilongbukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Rojas City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz ang naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 K5 News FM.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
23: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangang OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman Yahya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong sites sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sana'a na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
23: At mga ka-K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyong hanging umaabo sa 144 km kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa GMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta na malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
8: YTC Network News.
13: YTC Network News.
23: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalipo at K5 News FM Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Romy Kahilig at ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyona istasyon, K5 News FM Philippines.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalaga diri sa Martes edisyon sa programa 11 Mbps.
8: 11 Mbps.
15: Sa Gyapon, ako inyo alagad ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Alas 12:15 na sa udto. Kaigma ng tanan, naka-stomach development ng tanan. Anong sudan ato na? Nao sa inyo panyaga, pero samtang ka timo kamo dira, kaming balas madalag ko sa nga balita. Kay Ma'am Lodi Gulila, may dayad gid nga udto da sa Hernando Javilina sa may Balabago or happy birthday gali. No? Sa kay Sir Hermando Javilina sa may Balabaguharo, sa may Lumar Itere, sa may Barangay Sambagaro, na damo ni Choki sa Ma'am Lodi Gulilaw da, ga monitor gid sa ato sing pagpangalagad. Kag kay Sir Juim Ubong, may ayad-ayad sa ning udto. Pagpasipla ta lang blasa sa ning gingamit sa Barangay Kapitan, dito sa may Barangay Alangan, no? Sa may Banwa sa Sibalom, sa may Antique. No, kay kahapon nag-trending, nag-viral ang inasambit sa ning emergency vehicle sa Barangay Alangan Sibalom nga sumulod na no, sa lodging house.
8: 11 Mbps.
15: Nagpagwa sang statement ang nasambit ng Barangay Kapitan nga ambalya sa mapulo lang kuno ka minutos ah, no, dito sa area kag gindalaya ang ining emergency vehicle sang ila sa barangay parang magkadto kun tani sa provincial capital sa may San Jose de Buenavista. Kahit adjacent man nimo humalin sa San Jose pagkatapos na si Balom Antique na. So dito, sila ni daw ay paman naghapit sa lodging house kay ambalya kilala ya no do pakaduaya ang nagaserbi nga caretaker sa nasambit sa nga establishmento. Ang malain diri kay sumulod gid mo nakuaan sang litrato ang inasambit sa ning salakyan nga diri, no? Basta sa amo sa ning sitwasyon gani ang mata ang dulungan sang publiko. Ilabi na gid kun ma public officials ka, no? Open ni sa mga kritisismo, no? Mga kakipay. Tambalya pulo man to kami nutos ah. Pero kung pulo kami nutos, eh, pwede ma-parking sa gwa lang abis ang lodging house.
16: 11 Mbps.
15: Ano may lapse sa judgment ni barangay kapitan? Ah, kay ti subong mabarangay official si init ni kay grabe ang corruption sa gobyerno ta. Ah, galain ang tawo tungod sa kapigaduhon. Pero kunara kay spoder do nami pagpangabuhi mo. Amo ni nga sa mga barangay officials ta, ini officials. No? Sa alangan na si Balom Antiki mento mo, base amo manis paminsaron nyo, in the first place, mga public officials ta, no? Doon may dumulian, magsulod sa lodging house ta, no? Ilabi na gid ko ng upod mo, nobya mo man kagawa ay kapasag kaugalingon binga pamilya. Pero ang pagdala sa emergency vehicle, no? Sa inyo sa nga lugar, amo yang din sakto. Kay for official use only. Sa una ni gani ang mga vehicle sa mga government offices natin. May nabutangi gani nga for official use only. No? Nabutangi na may bakitaan mo gina. Kagang plate number sana is pulaya ang duag eh. Sa mga government plate number mga kakipay. Kinagpatag dito sang explanation, nagpatag nga 10 minutes malanga, why mo ito magdugay?
16: 11 Mbps.
15: Pero itong ipatawag na ni isang ilas ng alkalde, kagsubman sang ilas ng municipal, local, government mga kakipay. Nakangaton sa ng DILG, angot sa saning hitabo mga kakipay. Amo imbudlay, damo kapunduan, damo kaibutakan, no? Parkingan sa imbo sa ng salakyan, nga government vehicle widaho gid sa lodging house. Ano may emerhensya sunod sang lodging house? May nangayo buleg. Alas 12:19 sa ato sunod nga pagpangalagad. I-check na to report ya K5 Elmer Sable kay may linampusan na mga minor di edad ko. Dolima na kabilog sang butilya. No, samtang nagalakat-lakat ni. Na, ano na patawag na ni ang mga minor di edad? Kag anong mga pangidaron ni nila? Kag ang ila maginikanan eh. Na, problema na makita sa mga minor di edad ni. Para sa kampiyong report, opo sa K5, Elmer Sable.
16: K5 News FM. Kampiyon report.
17: Sa K5 break, ginatudlo sa mga otoridad ang grupo sa 5 ka mga pamatanon ngalunsay mga minor na mo ang salikod sa pagpanglampos sa botelya sa isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Emerson, 21 anyos, sa barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Rick, kilala na sa ilang barangay na sambit na grupo bangod sa masami nga pagtugas ng gamo, tagpang-pang trip sa mga nagalabay sa K5 Rick, no? Kompirmado man sa atong kapulisan na may nagwa nga balita na may daan nga hiligot-ano ng pamilya sa ibang nga tao sa amuman nga lugar sa K5 Rick. Sa ibaluan nga dira, no, wala sang direkta nga kaakig ang biktima sa mga minor nga nagimo to kag natsempuhan lang gid ini samtang nagalakat sa K5 Rick.
15: So bot sa lingon ka K5 Elmer na kursuradahan lang gid sa sing mapamatan-on ang ining nagalakat nga 21 anyos nga lalaki.
17: Yes, ka K5 Rick, no, base sa aton interview sa police station, no, nga natsempuhan lang gid kag kilala gid mismo, no, ang mga grupo dira sa mga tambay kag mga kabataan, no, minor pa bi sila nga kilala na gid sila, no, nga nagapang trip, nagapang cost gid sang gamo sa palibot kag sa nasambit nga lugar kag K5 Rick.
15: Mga pila ning pangidaron sa mga minor di edad, kita man delikado mo ning obra nila, sus galakat-lakat is dalang kag tripingan, di okay lang na kung kaysa nga hindi mag alala o either nga lampusan ka sang butilya, pilason kaw, no? Pero basic ung kutsilyo, blak, basic may mapusel pa rin mga minor di edad ka K5 Elmer?
17: Yes, ka K5 Rick, no? As of now, wala gid yung siling kung anong exact nga mga pangidaron sa tagsa ka mga minor na to, no, sa barangay Sook, Arevalo. Pero sa aton nga nakuha nga impormasyon, minor gid sila ka K5 Rick, no, kag wala pa sa legal na pangidaron.
15: Oo. So ano subong ang ginimo nila kay ti dapat sa amin nga lamahan nga edad, no, gipatawag na ni kang involved diri kay tina-identify naman ni Balak kag lakip man ang ilang ginikanan kay K5 Elmer.
17: Kay K5 Rick sa Subong ang mga minor na to ning nagimo sang gamo kag panglampos sa botelya sa Subong no matapos ang insidente kagabi nakapalagyo ini sila kag base man sa pagpamangkot sa isa ka parent kag ginadigto sa Barangay Sook Arevalo nga wala pa nakapauli ang mga bata sa ila nga balay sa balay sang ila mismo nga mga ginikanan no amo na rason nga ginapanigap pa sang mga kapulisan kung sa diin sila Subong para nga mahatagan bala sang aksyon kay K5 Rick no kag pamangkot kung naagi nimo gitman bala nili naagi nimo nila ini kag nga nagatuga sila sang gamo sa nasambit nga lugar kay K5 Rick
15: tobol silingon magamo siya na way ka pa uli ang ila sa ning kabataan way pinangita sa nga ginikanan nila magamo siya na tong kambal to mga responsableng klase ginikanan kay K5 Elmer.
17: Yes, kay K5 Rick no kaginatan no makuha kita tani sang impormasyon sa isa ka parent no sang aton nga minor kaso ang ginhatag ya lang git is wala pa nakapauli ang iya nga bata mismo pero once kung ara ng iya nga bata iga dulong ya gidini mismo sa police station no para mahatagan sang aksyon kag sakto nga sabat no sa nimo nga insidente dito sa nasambit nga lugar ka K5 Rick.
15: Mag-amo sina, ining mga minor di edad, kalabot ni sa ilahamtong nga edad ka K5 Elmer, problema ni sa ngaton sa nga susyudad. Kaya nga,
17: yes,
15: no?
17: K5 Rick, no? Pagdugang pagkidira ka K5 Rick, nakuha na ito nga impormasyon nga wala gid ganuto balang mga kabataan di

0: Pulpi lang man nga ginlampusan sa botelya kasi 5 rek.
1: Tama ka delikado nga klase sa mga minor di edad. Da, no? Malakat lakat ka na daw ay timuda at animo. Lampusal na timo sa botelya. Diba si sunod da nga paglakat lakat. Diba si blamay gripo ng kilid mo sinika K5 Elmer?
0: Yes, sir, K5 rek. No? Mabudlay lang na. Mabudlay na kung maabot pagid ang sitwasyon sa pagpang... pang gripo bala kasi 5 rek ko pang butang binaton sa pagpangluthang
1: mamo no o man maniro dai
0: nagid na iyang kung amo na pagin na sitwasyon kay K5 rek
1: kay why man gini mo ning gini kanan nyo lato lang mapauli na hindi na makita dang ila si kabataan base ko na ginatago-tago man lang kabataan lakag hindi na blama sa waya mong lain sa dikay kung kaysa ang kabataan isok pa sa gini kanan kay K5 Elmer.
0: Yes, sir, K5 rek no sa Subo na, no. Aton nga pulis siya sa barangay Sook Arevalo nakipag-angot na sa barangay official sang aton mismo nga barangay kag sa mga parents sang sa mga suspect naton kay K5 rek agud mas padali bala ang pag panigap sa ila kag pagkuha gid sang agaran gid nga aksyon sa mga ginpanghimo sa mga suspect kay K5 rek
1: kay kun hindi ni matagan sa importansya budlinein no? Ang ila sa ning pamatasan na masagsag na K5 Elmer kaya pala di why man tumin lampusan kami to why man no? Di sa mga pangayaw da o kung sa pamuluyo da ano ang bal sa mga barangay officials da kaya tama delikado ng klase sa makbataan na no? Nga pang tripping lagi pang lampus sa butilya ka K5 Elmer
0: pa K5 break no amo na mabut like it kung maabot pagit pala ang sitwasyon so nagalala nagit pala kag hindi nagit matagan sa aksyon. Pero as of now, wala pa kita di may nakuha ng impormasyon kumarin sa ito ng mga barangay official kay rason no, nga nag wala sila kagina kagang parents ng kita nga na ito kagang mga witness no, nga sila mismo ang nakuha na ito ng impormasyon nga amo ang nga amo na ang mga na ang mga ginapanghimo no sa aton mga suspect sa sulod sa barangay no kago amo na ang ibang dito kay K5 rek no nga sanay naman sa mga tripping sa panghimo sang gamo sa mga suspect dito sa barangay kay K5 rek
1: ti samtang lipot pa ning ila sa niya nga sungay dapat tap na una ni no kay mabubudlay ni kita mong iban nga mga kabataan wag labot-labot pagka ang lampusan bumalik ka dugin lagas pa nila ka K5 Elmer mo. Na ma-interview ka na sa police naton?
0: Sa atong interview sa police ka K5 break, after sang paglampos, ginlagas pa gini sa mga upod mismo sang suspect no kag wala man sa makakuha pagid sang dako pagid nga pilas bala ka K5 break kag ini ginadulong sa pinakalapit nga ospital kag kagina lang man na-declare man nga outpatient man ang aton nga biktima no kay nakaagom lang man ini sang pila ka pilas sa tangkugo ng PKT 5 break kag amo man nakapagwa na bilayon sa hospital kag nakapauli no kag dira naging padayon ang pagbulong mismo sa naagom nga pilas sa T5 break.
1: Di maswerte kay hindi patal pero kung lang tao naton ang paglampos sang butilya persado mo no sang sining minor di edad pagkatapos ang ibang sining mga minor di edad nag-intra pagid no? Nga kung nantawon, ang upod nila, amo ang may sala, maamot. Gid mo, tama at delikado. No? Dapat mga barangay officials na ipatawag ng ginikanan nila kag imonitor ning ila sing kabataan angot sa sining nga ginimo kay tama ka delikado ng lugar kung magrukadto ka na kaway timokbalo matripingan ka lang sa mga minor di edad.
0: Yes, ka K5 break, no? Amo na ang ginpatawag kagina ang tagsa ka mga ginikanan, no? Sa aton mga suspect sa police station no agud matagan sang saktong intervention kag kung madapan man kag kung makit-an man ang tong mga suspect gilayon nga ipa ano ni sa atong DSWD
1: kasi
0: minor pa
1: intervention
0: sila,
1: eh oo pero
0: yes natagan sila sang
1: intervention oo pero kon nang gidad ni 15 news kag may discernment pa lang nila nga hindi isang pasakan sang kaso pareho to sa tabo to sa may late to laban-laban na base ko may mga edad mada nga pwede mapaskaan sa nga kaso ka K5 Elmer, no? Kada ginikanan, why din nimo nga? Why may sila binaalarma sa ginimo sa ila kabataan? Nga amon ng ubra dira sa ila sa nga barangay, kaya barangay official sa may barangay Sook, dapat nga mag-take action na sa saning nga problema. Da kay ang problema, ang ginigilampusan taga diin.
0: Ang ginlampusan dira naman mismo sa barangay sa T5 Rick. Amo na kaginang siling sa nga ton na gin-interview sa kapulisan nga ang aton nga biktima dira naman mismo.

0: nagapuyo sa mga barangay kag K5
1: ring. Te, ang matabo sina, ay base agrabyado tong biktima, kag isama lang sila sa barangay, magkitanay ang banas nila, magsumalangay da, te yan ano, mga mustanay kag magyom-yohom lang. Ma'am, baltong nampusan nga, ah, thank you, gito akil, nampusan mo ang ulo ko. No, dito ko lang nabalaan nga tig ulo ko. Oh, mamol na sila pagkitanay nila. Kay ko na ko tong lampusan niya. Hindi kin may mo nga. Ah, hindi ko ya mag dumot as normal nga tawo nga may ginlaing kag ginimo sa kon. Ano ko lang pabayaan ko lang. Nga okay lang to. Nga gisi nang imo sa ning alimpuduhan. Okay lang. Magkitanay ka mo, mayuhom-yuhom ka lang. Ang importante sa nakay, ikaw pa na biktima ba siya pagkitanay niyo isog pagit blang na gimo sa K5 Elmer?
0: Muna ako K5 nung sa K5 break nga as much as possible kuntani nga makitaan na nga itong lima ka mga suspect kay oh. Para ma ano ni bala mahusay na ni kag masuryahan na ni sa tulot sang station kaupod ang ilang mga parents ka nga itong nga biktima kang K5 Rick para hindi naging magtako pala ang problema kag pag lalapag sa K5 Rick, no? Kaya kung pabayaan naman ni naton kung magkilita ay naman sila sa sinasambit ng lugar ng K5 Rick, malay mo kag pwede ma-expectar naton na magaliwat pagid ang aga mo kag ang problema nga ginimo kagati ka K5 Rick.
1: Hindi ayan nga kay galakat ang lalakil ng pusan lang. May upod nga babae. Base kung type man sa naglampos ang babae nga upod ka K5 ba Elmer?
0: As of now, kay K5 Rick, no, wala man sa nasambit nga, o kung gitawag na ton, nga may gusto ang mga grupo to sa mga pamatanon sa upod nga kalibin ni alias Emerson, no. Kundi, nagginulat naman to nila nga magwa sa balay to. Kay K5 Rick, magtalikod, kaga mo mismo paglampos, kaga mayo lang man, kay wala man nakaagom sa pilas o kung pala nakit ang iya upod nga ang babae kay K5 Rick.
1: Sige, salamat ka K5 Elmer. Follow up lang eh. Kung ano man ang mahambal rin sa mga barangay officials, angot na rin. Kay kung nagpalauli na ng mga minor de edad, just imagine, why tinyan po uli sa balay nyo ang minor de edad. Yung ginikanan nila, nag-arano lang eh. No? Ang ginikanan sa mga minor de edad, mabalik ni sa inyo. Ano nga pagpadako ni sa mga kabataan ninyo man? Why namo galakat ang kwan mang lampos ang kwan ka butilya sa din nga zona na sa barangay Sook kay ang ining nga zona malikaw gi ko makagadto ko na Sook ari balo kay basic malampusan mako K5 Elmer.
0: Ang ka K5 break no sa Subong Padayon pa ang ginahulat nato nga investigation angot sa lima ka mga suspect kag ginahulat pa man nato ang site sang barangay official kag aton pagit nga dugang nga impormasyon pumalin sa ilang mga ginikanan ka K5 Rick.
1: Sige, salamat ka K5 Elmer.
0: Sa mga ka K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement, nga epektibo nga nagpanubo sa aton blood sugar levels, kaya nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs, batok sa oxidative stress. Ang DTX 500, may mga mababakal sa tanang nga brush sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. So, upod sa patrol, si K5 Karen Badilla at K5 Mapoy Umalay. Ako naman, si K5 Elmer Sang, ay para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaling na one sa Ililo. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Mga buyong klase ni ka mga kabataan. Oh, delikado. Glida kay sus, why ti mo mag-expectar? Nga makadto ka lang lampusan ti mo sang butilya. Diba, sekon sa uli, higripuhan bang kilid mo haw? Oh, nga why ti mo sang inamo amoda galakat-lakat ka lang? Hindi si Madjan ang hanos, bla, may puwersa. Buka tong butilya, tapos may nagwa pagig mga kabataan, pagig nagpulot, pagig sa mga butilya. Ho. Bumalik ang ginlampusan, may upod nga babae, pero ginlagas pagin nila, no? Doanom ganis sa bilong. Oh, may mga bata pagin nga malagas, man maamot pagin. Mga muni klase sa nga pamatasan sa mga minor de edad, no? Sa muni nga edad pa lang, minor de edad. Sure ball na, bisan ilabo mo sa bato pag labot sila sa mag-edad-edad na. Problema na sang susunod.
2: 11 Mbps.
1: Hindi na ibalik na. Ibalik na sa mga kapulisanta. Kung sa ginikanan nila na hindi magpasaway ni mga kabataan. Tapos na, ambal nila, ay kung nakapauli sa ilas ng balay. No? Pag-check to sa balay nila, ay pauli. Hindi nyo na pagka na mga klaseng mga kabataan, batasan eh, dapat patubangon sa korte. Manabat ni bisan mga minor di edad, ipaidalo man sa intervention. Ay basi kulan sa laiga sa magirikanan, bla. Dining abay kag iloy nila man. Naman yung klasahi sa inya pamatasan sa mga kabataan, da?
2: 11 Mbps.
1: Sa mataas man dugo ko, pero naka-detect 500 ako. Ati daw hindi matama uruway blood, no? Ang ato siya blood pressure. Maka mo siya balita, hindi makundot ulo mo siya na ikipay ba, Paul? Damayan mo ito sa lugar yung galakat-lakat, kalang daw dami ka bugno. Pero ari ka bugno sa imuya, lampusan timok butilya.
2: 11 Mbps.
1: Pagbalik natin, dugab information sa ating pagpangalagad pagkatapos sa plakiportante ng mapahibalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hindi

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akon body odor.
12: Buya na ako magatubang sa kong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star Canal.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend food supplement for men!
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men! Para sa matilo nga dugo!
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
5: happy kanunay.
3: DTX 500,
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500,
3: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500,
3: ikaw pala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500,
5: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500,
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may BCO.
5: Ang BCO
3: yung may D3.
7: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
8: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
7: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
9: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
3: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
3: Ang Physio
5: yung may D3.
3: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
5: E3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagbangalagad diri sa Lunes, Martes edisyon sa programa 11 Mbps. Mayong odtogig kay Ma'am Edna Sumbong sa may barangay Baldosa sa may Zone 3 sa pamilya Sumbong da. Mayadayag gid nga odto. Kag sumuman kay Ma'am Ninita Mendoza, no? Pa-shout out ko no sa kay Portigo Marlon Mendoza, kay Edmar Mogiti, kag sa may Tambal Haniway, kay Jambi Mendoza, kay sumagal sini sa kay Benjan Witor, kag kay Ma'am Jamilia. Alas 12:46 sa report ng K5 Karen Badilla. Ginadulong sa isang Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C. Sa mga tiyempo, dapat pabaskugunta ito sa immune system. Maginom kita sa Mighty C. Kag sumuman, D3 Bio. The antiviral kag antibacterial specialist. Na may D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa mga kakifa.
17: 11 Mbps.
16: Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar. Diret sa may syudad sa may Danan I. Lopez sa hilira sa Robinson's Place Harrow. Sa may Banua sa Mayagaw, Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banua sa Kalinog, Kustmat Kalinog, ang aton sa nga klinika outlet. Kag sa taga Quinto Distrito da, nagamonitor sa K5 News FM Sara. Klinika outlet naton sa may Barangay Apulista sa may RGM Building. Barangay Apulista sa may Banua sa Sara. Ang mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kamabakal man sa kapangunang butika sa inyo sa nga mga lugar.
17: 11 Mbps.
16: I-check na ito report ya K5 Karen Badilla kay ginamonitor sa buong sa kapulisan naton kung may mga budiga nasang kush kag liquid marijuana. Iniangot mula sa report yung K5 Aaron Refugio kay very alarming ni kayang liquid marijuana pwede na gamiton na pinagi sa vape. Sabi mo na ba si Con na ordinaryo lang na nga vape galit mo kay ang ginasuyop galit na marijuana na para sa kampiyon report upod kay ka K5 Karen Badilla.
14: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
18: Enrico, gin-confirmar diri sa aton ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director, nga may ara sila sang ginamonitor nga bodega sa mga kush kag liquid marijuana.
16: Pero ang sa... kakipag ka rin, ang kush nga ginatawag, ama ni ma hybrid marijuana?
18: High-grade marijuana.
16: Okay, ang ining liquid marijuana, sa din niya nasulod sa vape na ngadaan?
18: Hindi, bali, ang sa injection siya, 2 injection sa malang sura, tapos dalagi na tublok sa vape.
16: Ano yung tawag siya na sa daw injection ang nalipat ko? Syringe?
18: Syringe.
16: Ah, dyan, nasulod, tapos kung magbakal ka, ikaw lang na mapatubod o kung ipasulod mo sa vape mo, K5 ka rin?
18: Correct.
16: Grabe, subong, no?
18: Di sa subong, suno sa kay Colonel Parilla, mayayari na gibang nga daan sa bodega. Muna nga ginamonitor nila K5 Enrico. Mm. Kag isa pa, ang ginpahayag diri sa ato ni Colonel Parilla, nga dako ang posibilidad nga may kakuntsaba or connection ang ining mga drug suspect sa mga courier. Oo, kay muna kahapos magpasulod sa mga drugs or marijuana diri sa aton sa city. Or di gani, suno siya, bangod man sa mga policy, wala gina-check kung ano ang sasunod sang parcel nga nag-aalabutan diriya sa aton sa Iloilo City K5 Enrico, no?
16: Pwede man ka K5 ka rin nga ining mga nag-order online may kilala nga mga rider, pero ang problema sana ining mga courier naton, ining mga rider naton nga nag-deliver, wala makabalo kung anong unod na, no? Saan nga gina-deliver nila ka K5 ka rin? Budlay na sa uli, kon mamonitor nga ikaw nagadala dira kag madakpan nga ang imos nga dala nga parcel is illegal drugs, pwede ka gid ma-filean sang kaso kay transporting namo no sa illegal drugs sa K5 ka rin.
18: Yes, correct. Kag isa pa kalabanan nga daan sa mga illegal drugs nga ni halin sa Luzon, K5 Enrico. Temo na bla paagi sa online ang pagpadala diri, paagi man sa online ang pagbaligya K5 Rick.
16: Pero diri sa syudad yung burubudlay niya magtanom ka sang marijuana kay tayo marijuana niya po hindi niya katubo sa mga paso lang ganit at K5 ka rin mo.
18: Mm.
16: Pero usually gatubo inis mga burubugnaw nga lugar dito sa area sang mga mountain province, no? Kaya makita na ton, kung kay isa dito lang gani isbabaw, ito ginapang sunog na o ginapang galbot yung K5 karin mo. Lumudamo yung isang una sa mga plantation, gani isang marijuana. Pero diri sa ton, sang una, may mga reported man kita nga may mga tanong man din sa marijuana sa nabukid nga lugar sa probinsya na isang Iloilo. But we don't know lagi kung sige subong ang inasambit sa nga mga pagtanong nila ka K5 karin.
18: Diri sa subong, why sila sa may na-monitor nga amuna no nga may plantahan kita diri or marijuana plantation K5 Enrico, kundi ang ila lang gid yang nga gina-monitor is amuni ang ano itawag ang
16: pinagis pag order no bodega lagid. So kung magabal kita nga bodega pagkatapos order dito sa area, for example sa Luzon, dira madiretso ni sa bodega kag sa bodega dira na diyan i-deliver na sang mga courier.
18: Yes, correct, K5 Rick.
16: Tawag kita kinalain sa mga parcel yung gina-order ni mo, K5 ka rin, no?
18: Oo.
16: tapos na, nag-update pa na ganito kung kaisa mo. We don't talk. Kung may mga updating, manigay, kung ikaw mag-order sa parcel mo, nag-update, no? Sa mo sinin nga bodega, warehouse, no? Nag-depart, nag-arrive ang imo sinin order. Pag-abot na si Iloilo, nabutang na, nag-update ka K5 ka rin, nga ang imo nga order nag-abot na sa warehouse diri sa Iloilo kundi in man sa area sa Mandurriao. Now pagtapos na may nabuta pag i-update ka na nga ang imo nga parcel ma-deliver subong adlaw. Tido mo amo man ahambals ni Colonel Parilla ka K5 Karen?
18: Yes, K5 Enrico. Kaya mo ni sa subong ang ginahimo nga tikang sang ICPO. Ipamati ang tabla, lipot lang gid si Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO director.
16: Si Colonel Wilbert
19: Parilla. Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo.
18: sir, sa inyo nga pag-monitor, especially diri sa Iloilo City Police Office, din sir, nagahalin ang mga supplies, sir, kagpaano din napasunod sa city?
19: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na mayroon talagang mga cost yung mga high-grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape, no. So based sa ating nalalaman sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon, and then pinapadala nilang ito. This is also confirmed, no, magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila na pinapadala to through sa mga ano, mga courier, yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chine-check yung mga pinapadala through sa mga courier, kaya makarating dito sa atin na ganun lang kadali.
18: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape?
19: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape, no? So yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop, no? So posible na mayroon ding ilan na baka nagbibenta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin, considering na mayroon talaga tayong nakuha.
16: Sige, kakay 5 ka?
18: K5, okay. Right.
16: So at least may confirmation the part sa kay Colonel Parilla, angot sining report, kagay natagan lang sa pagtutok din kay K5 ka rin. Salamat kay K5 ka.
18: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: 11 Mbps.
16: Salamat kay K5 Karen Badilla. Ang iba sa mga balita, informasyon sa report ng K5 Kim Caluyo. Mabatihan na ako sa pagpalagad sa El Casigador. Kag-report niya kay February Jenny Mayo kay medyo alang-alang kita sa tiyempo sa atong sininga pagpangalagad. Mayroon tungkol kay Ma'am Anlibody, kay Sir Nonoy Lopez, kay Sir Norberto Julian Montaño Sr., kag Pamilya Sumbong sa may barangay Baldosa, Lapas. Ang ato siya pagpalagad, gadulong sa usang The Power Trio, Clinica, Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Wala tiyempo sa siya pagpalagad, kitanayin naman kita buwas, alas 11 sa agatob-tob, ala una, subong nga hapon. Sa ngala lang, sa Malaysia Puwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Ramel Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo?
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masaligan! DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Hindi na.

0: Sporbiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporbiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporbiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
0: Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Dalaong magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga puti.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang extend.
13: Supplement for men.
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo.
18: Kaga kontrolar
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalrika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla.
3: Kasa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
9: Yung may D3!
12: Magabuti ka!
9: D3 Bio!
22: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
9: Yung may D3!
12: Magabuti ka!
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
24: DDX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis!
24: DDX 500!
25: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
26: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
27: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
28: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Tilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
28: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka, magabutika.
28: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
28: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka,
28: magabutika. Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
28: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
28: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
28: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
33: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduaylight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
34: Cheers sa barkada nating
35: Night Shift!
34: OT!
35: Breadwinner!
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduaylight. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduaylight, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
36: Kasakit ang tiyan?
37: Max 4 Biotics!
36: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
37: Max 4 Biotics!
36: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
37: Para healthy ang tiyan,
36: mag-Clinica for Biotics!
38: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
39: Libre?
40: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
39: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
41: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Clínica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.
4: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Malakas mga butika!
6: D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Malakas mga butika!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kaglayan ko mangihi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty Shake! Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Ilo Ilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, tres na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the
7: lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumari kumpare? Kamusta ang Martes sang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Diri sa may banwa sang Sara, naga ulan-ulan. Kahapon, wala kita nakaprograma bangod sa mamunog man nga pag-ulan. Gulpyada nga pag-ulan, tingala man tangad sang aga. Perte ka pa ang nalikay pagkaudto hasta pagkahapon, ginbukbo niya gidya, mamunog nga pag-ulan. May mga pagpangilat kag pagpanaguob man. Subong medyo makanay-kanay pa ang pag-ulan-ulan diri. Pero bisan pa, kinahanglan maghalong gid kita ha. Magbalon gid sa mga panamin. Balon gid kita sang aton nga raincoat, jacket naton, payong, botas sa mga nagapatalamnan dira o kung kinahanglan mag-ubog bala sa tubig baha o kung sa mga malutak nga mga dalanon, magsuksok gid sang botas. Kay kadelikado nga daad nga ma-infect kita. And syempre, kinahanglan amligan tagid aton ikaayong lawas, mag-inom gid kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para nga may ara sang pambato ang aton nga lawas batok sa mga viruses kag bacteria. Aton gid ginabi-abi ang mga suki naton, mga nagaupo dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nakatutok man dira sa mga relay stations ta sa K5 News FM Pasi, dira man sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag diri sa may bahin sang Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. Siyempre, hindi man makumpleto ang aton diri nga pag-programa kung wala ang aton nga mga suki gid sa Facebook Live. Mga kumari abroad naton, maayong hapon. Maayong hapon kay Ma'am Nene Shan Presha, Ma'am Bings, Ma'am Annalie, maayong hapon gid. Si Mami Azun, kamusta na si Mami Azun? Maayong hapon gid ha sa mga kumari naton sa abroad. Maayad-ayad nga hapon man dira sa kay Ma'am Remia Panes, Ma'am Netherlands Shautong, Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Ronnie Cortuna Lupera, maayong hapon. Shout out lang kuno kay Roger, kag kay Aramil Saban, nakatutok gid subong. Oy, kung si Sir Arnel, hambal niya ay ara naman ulan. Ate, dira sa Divera, gainulan ulan manda Sir Arnel. Maghalong gid ha, pangape kita DTX Coffee Mix, pampatunaw sa aton ginpaniyaga. Kag syempre, kampiyon gid sa ining mga panahon, DTX Coffee Mix. Maayong hapon man sa kay Ma'am Erlina Telarmagoles. Shout out lang kuno sa Iyabana, si Sir Noel nga ready na gid mamati sa aton nga drama. Sa Singapore, kuno nagapanalit, hey man tuho, bawga, dulom niya kalibutan. Halong kita ha, Ma'am Nene, panyaga na kita. Sir Dennis Castor Villanueva, maayong hapon man. Greet ko lang maninay, si Foreman Sander, Luna, si Julito, Brosas, alias Alog, kag sinong Romy, thanks gin. Watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Sir Jelonel Glory, maayong hapon. Ang mga taga-telecom compound sa Quintin Salas na katutok man, RV Chris Caceres, maayong hapon. Shoutout maninay sa NHA Ferrares, diri sa Banwasang Sara,
sa akon bayaw si Juneline mini vlog Bobby sigid sang iya nga ginatahi ho ah from your supporter Doors and Daya ba si Ma'am Dory maayong aga gid akon maayong hapon dira sa inyo Ma'am Aisha maayong hapon man kag si Sir John Kevin Medina dira sa Dafaguds Pasay City nakatutok gid dira ang mga kaupdanan naton good afternoon sa inyo. Sa may mga gusto pa i-shout out ha, pwedeng-pwede gid kamo ka-text diri sa aton text line 0962-478-8730 or i-comment ninyo sa aton Facebook Live K5 Sara o kon K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay shout out lang kay Arthur Katoliko kag kay Norma Paran kag Aldrin. Oy, mayang hapon. Ate Jaya Lynn Inyon, happy, happy 6th birthday. Greetings from K5 Edsel. Oy! Happy, happy birthday kay Jaya. Kag sa tanan ang nag-celebrate sang ila kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira ha. Kag naga-celebrate man sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Celebrate your day. Ayong hapon, shout out lang kay Toto Jasper Basilico. Happy birthday! About 2 years old na ho. Snack mamaya ang nagapanamyaw, Lula Lucy Catalunya. Oy! Happy birthday!

shout out naman sa production boys diri sa May Mulya Deli Restaurant from Mambing Azul. Happy birthday kay Carta Clevans Cleofe from RV Chris Caceres. Ems Che Hermano, maayong hapon man. Shout out laman ni Nay kay Boss Jetro Gabiazon, kay Boss Ayan Asula, kag kay Boss Renante Galvez. Boss Raf Corpus, gagsalan nga, nagwardiya sa nga Western Institute of Technology, nagapamatigid always Maninay. Thank you, Gid. July Valiente, maayong hapon. Patamyaw, Maninay. Si Koy Apaa, nga ga, kig katambo, pirmi. Pirmi, gid kami, gapamati. Dari sa Anhawan Duanyas. Maayong hapon dira sa mga taga-Anhawan Duanyas. Sige, atong oras, alauna 24 na. Lastado ng mga kumare, tada. Timpla na kakape, ha? Para samtang kapatuyom-tuyom ka mo dira sa aton istorya. Nga relax-relax man ka mo, ha? Pagi sa pag-inom sa aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix.

0: Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we're

0: Ingagawan ko ining. Tapos basi ko na gutom na to si asawahon eh. Oh, kasakit na gin sa likod ko. Yeah. Basi grabe na di balang balanuhot haw.
1: Kalbo!
0: Day?
1: Pahuway anay.
0: Sige lang, Day. Tapuson ko na lang niya para maplastaran mo na karon sa mga baligya mo.
1: Panyaga, anay balanong. Budlay na, basi kun masupay ka.
0: Sige lang, Day. Busog pa ako eh. Kagday, pwede dalon ko na lang ng panyaga ngay hatag mo sakon. Para kay ligaya. Kabalo ka naman. Hindi to siya kabangon eh. Tungod na pasmuman sang pangabudlay.
1: Ay, ati huunong apoy digid. Dali gid lang ha.
0: Salamat gid, Daya. Salamat gid.
1: Sige.

0: Day, bango nanay ha. Pakanon ko ikaw.
1: Ay, basi ikaw wala ka pakakaon, balahaw.
0: Oh?
1: Kabalo ko nga, kakapoy ka. Kag, basi kung gutom ka pa.
0: Okay lang ako. Nakatimo-timo na ko to kay na sa ginapamandayan ko.
1: Ay, salamat kid ka ah. Kaloyan nga, makarecover ng lawas ko. Makabawi ko sa imo.
0: Habi, hindi na balasagad ka panumdum? Pabayda, ang paminsaron mo nga mag-ayo ka. Kay, ama kabataan ta, kaluluoy lang.
1: Amo gani eh. Maayo lang gani kay may buot-buot ng subang. Amo na nag-atipan sa mga manghod dya.
0: Dali ka.

0: Jesus Akalbo, nagtugon si Chay mo nga kadako na sang utang mo kuno. Mangutang ka pagid?
1: Choy, kinangalan ko gid abi makakwarta subong eh.
0: Ay, ambota.
1: Kay kun hindi ako makabayad utdan gid kami sang kuryente. Kabalo ka naman, hasta subong. Hindi pagid makabangon si Ligaya.
0: Ay, ambot sa imo da. Baw, kung wala lang ko naluoy sa imo, ay di na yung kuya magpautang sa imo kiti. Balya sa wahon, tinuing na ding utang mo sa iya. Ay, sige, sige. Di na ko magbais pa. Pilagaling utangon mo, ha?
1: 3,000, Choy.
0: At sige, sige. Basta bayaran mo niya. Sa katapusan bulan, ha? Mabayad ka gid sa akon. Kabalo ka naman, ginaruling-ruling na ni Chay mo.

0: Wala na gid sang bilin ng kwarta. Ustuan lang gid sa sudan kag bugas.
1: Number 3 sunod ha.
0: Ay, paano na lang ni man? Paano na lang ning mga kinahanglanon kadadlaw namon man?
2: Oh. Kalbo.
0: Gina? Anong ginabuhat mo dire?
2: Ay, siyempre, nagbayad mo ko sang bill ko ah. Nasiplatan ta ka di sa kilid. Oh, gano ka? Eh, dako man ang bill niyo.
0: Kwakwan, gina-follow up ko. Tugod na utdan kami, abi.
2: Ay, may mabulig bala ako, ha? Hamba lang kay wala sang problema. Kung kwarta, pahulmunta ka. Kabalo ka naman nga. Wala naman ko yung sa may ginasagod. Balo naman ko kag bata ko yung nakasakay naman sa barko. Ay, galagaw-lagaw na lang kuya ako niya. Ay, huo gali. Di bala, kabalo ka mag-drive. Nagapangita ko bala sang driver. Basi gusto mo.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahula. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap ng kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suging butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likaw ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
8: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan kalaman ang kabiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500
8: ang stress malikawan,
10: pagkamurigon malimtan.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis git pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: dito ka. Sa Clinica Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
5: Clinica DioFresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM. KT5 News FM. Saro Ilo Ilo.

0: Day?
1: Ay, ga.
0: Oh.
1: Naano ka nga daw kamalipayan sa imo subunghaw?
0: Kwanday, nakita na kami ni Gina. Kay na sa opisina sang More Energy.
1: Hmm? Si Gina? Eh, sino na nga Gina man?
0: Kwanday, classmate ko sang una. Kaga ginhambalan niya ko nga mag-drive sa iya. Dako nga sweldo ang gina-offer niya sa akon.
1: Kalbo?
0: Oo, Day. May permanente na ako nga trabaho. Makasugod na ako, Day.

0: Eh, kalbo! Okay ka lang?
1: Okay lang, ma'am. Nag-focus lang sa pag-drive.
0: Ay, abo. Ay nga, ma'am, how? Gina na lang. Ay, huugali. Nga, magagmay pang mga bata mo, how? Anong pagbulagay ta? Wala ka dahil ng asawa?
1: Ang matuod, sang pagbulagay ta, nakapangasawa ako. Ugaling, napatay tungod sa balatian.
0: Ay, okay. Baw, sorry, gid, ha?
1: Okay lang, ma'am. Wala sang kaso.
0: Mayo lang gani kay nakahingagaw ka duwa kay ligaya, no?
1: Ang matuod, Gina, hindi ko na sila matuduod ng mga kabataan. Lain ang mga amay nila sina. Amoy na nga, nagpangayo bulig sa akon si Ligaya. Tub-tub nga, nag-developay na lang kami nga duwa.
0: Ay, okay. Kung amo, hubin pagaling asawa mo, subong?
1: Partner lang, ma'am, kay wala man kami makasal eh.
0: Ah, ba. Ay, sorry, gid ha. Kadamo sa akon sang pamangkot eh.
1: Wala sang kaso ha. O ti ano, diin ta maliko?

0: Day, aring sweldo ko.
1: Kadako sang kwarta nga ina ah.
0: Ah, oo, Day. Kadako sang ginpasubra ni Gina eh. Ah, boss, mapakonsulta ta ha?
1: Mapakonsulta ha? Eh, okay naman ko ah.
0: Hindi ka pa masyadong makabangon, Day. Kinahanglan mo ginsuguro nga magpa-check up eh.
1: Ay, sige lang bala. Ibayad na lang nanay sa utang ta. Kag ibakal na anay sa mga kinahanglanon ka mga kabataan. Nagamuno to sila kaina sang alamutan nila to kuno sa eskwelahan. Timing gid na.
0: Ah. Ate, sige Day.

0: Oy, ay nga nagatindog ka lang dahaw. Abiyok, di ko di sa pagkaon, oh.
1: Hindi na, Gina. Makauluya eh. Driver mo lang, kuya.
0: Ay, ano nga driver man? Dabuhay ito bala inagyan sang una, no? Abi, hindi ka maghuya. Hindi mo huya-huya. Pungko na di, oh. Sige na, sige na. Ay, hoo, gali. Ginmuno ako sang subang ko nga ato dito sa Dubai. Ginayo ko siya nga baklan ka motor para hindi ka na maayawan pamliti pa kadto di sa balay.
1: Gina? Hindi na. Makahuluya eh.
0: Ay, sus. Ako nang bahala. Ginpabalo ko na sila nga ang driver ko subong. Ex ko sang una. Di okay man lang mga kabataan ko. Nagakadlaw pa sila gani eh.
1: Gina, excuse danay ha. May nagatawag sa akin sa cellphone ko
0: sige,
1: eh.
0: Sige, sabtaan ay.
1: Sige. Hello? Sino ni?
2: Papa! Puli anay! Si mama!
1: Si mama mo? Nga! Naano siya? Haday? Haday?

0: Ginakasubo ko gid ang natabo sa kayligaya, kalbo. Oh.
1: Salamat gid. Paano na lang gali ang mga bata? Wala na sila sa iloy.
0: Ay. Kalbo. Hindi mo man sila matutuod nga bata. Ang himuon mo, idulong mo sila sa lulo kag lula nila.
1: India mo sinaka. Kadali ang tanan, Gina.
0: Sa una na nang mudlay, kalbo, ah. Kung magsugot ka sa offer ko, malakat kita. Dito kita mga buhi sa may Buhol. May balay ako dito. Mas mayo nga mapalayo kita diri danay para malipatan mo man si ligaya.
1: Pero ang mga bata, paano sila?
0: Sana siling ko na gani. Idulong mo sila, anay, sa ilagid ka ugalingon nga pamilya. Kalbo, kabalo ko nga tub-tub subong. Palangga mo paghihapon ako. Magupod ka sa akon. May kwarta ako. May alawan sa mga kabataan. May balay. Mayara ako sa salakyan. Ang kulang na langit sa akon, ang lalaki nga palanggaon ko.
1: Oh.
0: Kag ikaw, ina, kalbo.
1: Gina?

nadala ako sa ginatanyag ni Gina sa akon. Pero nagapamalabag sa akon tagipusoon si Ligaya. Tungod ko nahimuon ko ini, basi kung hindi niya ako pagpatulugon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamogid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kalbo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import siya. Yeah.
4: Mm. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Premium.
6: Nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakang sa mga butika.
10: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sige ka, Gidya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men!
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
12: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
11: kag-stress adlaw-adlaw,
13: ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
12: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio.
15: I'm visio.
12: You might D3.
15: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo kung kita may ara dira sang ubo, trangka, sohilan at sipon o kung ano pang mga balatian nga tuga sa mga virus kag bacteria. Inom kita Klinika D3 Bio kay himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid pabaskog sang aton nga mga selula. Ganiha sa may mga ginabatsyag dira, ilabi na subong nga nagaulan-ulan ang tiyempo naton, mag-Klinika D3 Bio na kita. And hindi man magkalipat, magtumaras ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para malikawan ang cold sore, ini ang pwede tugas ang herpes simplex virus nga nagatulog sa aton nga sistema hasta nga ini ang mapukaw. Ang stress, isa sa mga rason sa pagtuhaw sang cold sore. Pwede man nga bangod sa pipila natong ka mga pagkaon ukon sobra nga silak sang adlaw dira. Pwede nga pabaskugon ang aton nga resistensya para mabuhinan ang tsansa nga magka cold sore blisters kita. Pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C isa iniha ka importante nga ginakuhaan o kung source naton sang vitamin C. Ini ang ginaabsorb kas mas effective nga ginagamit sang lawas ta kag may ara sang vitamin C. Na kung ihalintulad tabala sa mga oranges, pulo gid kabilog nga orange ang imo nga ginkaon. Gani dapat nagainom gid kita sang Mighty C para makakuha sang bastante nga level sang vitamin C kag makalikaw sa mga balatian dala sang mga mikrobyo, virus kag bacteria. Inom kita ha Mighty C, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat magtumaras ang DTX 500. Ang DTX 500 Superior Antioxidant nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. Ang DTX 500 may pinakamataas ining antioxidant halin sa di sugarcane extract nga masobra sa 1.3 million antioxidant units. Hindi na pagpabudlayan ang kaugalingon, agwanta sa nga kung ano-ano pa dira nga mga ginatumar ninyo, mag DTX 500 ka na, kay sobra pa ini ang makuha naton nga benepisyo sa kada kapsula. Iniha, pila lamang sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kung gusto mo naman niya magpangape, madamo kita sa nga kape, may DTX coffee mix kita, may pre-bio coffee, kaga DTX premium coffee. Available ina sa aton nga mga klinika product outlets, kag kampiyon gidsubungan nga ulan-ulan, magpangape kita. Mapatunaw sa aton nga mga kinaon, mapagwa ang mga toxins dira, kag syempre, mapabilin nga healthy ang sulod sang aton nga tiyan. Gani ha, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini sa diri sa Banwa sang Sara sa Klinika Sara Branch sa RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Klinika Miag-Aw Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May Kalinog branch man kita sa Costmart Kalinog. May Haro branch kita dira sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Pasay City branch sa May Salvation Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:14 na. Uy, grabe nga istorya ni Kalbo, no? Ya, una nga asawa, tinapatay man, ya ikaduhay nga partner, isa masubo nga palad na patay man, pero nagkilala na sila iya sang iya nga kagugma sang una. Kag ini man naton manigara nga may pagpalangga pa eh sa ila nga duha. Pero problemado si Kalbo kay tiyang iyang partner nga pag-ulang ng taliwan, may duha ini ka mga anak. So, hindi man mabaya-pabayaan. Naginahagad na siya to ni Gina nga, kumbaga, mag-relax-relax na siya. Ah, kay deserve niya man ang maayo nga pangabuhi. Pero kung kita nung pamangkuton, ara kay Kalbo ang sabat akong ano gid ang iyang desisyon. Pwede man piliun niya ang duha. Pwede man nga magsunod siya kay Gina and at the same time, iyang suportahan sa gihapon ang nabilin nga mga anak sang iyang anay nga partner. Kung si Ma'am Nene, pa high center advice ko lang sa imo, mas maayo na ina nga bulig ni ex mo Gina as sa imo. Insak to ina, ibilin ang mga bata niya sa ila lola kag mag-upod na lang kamo ni Gina. Maayo na ina ang ginapangabay niya sa imo kag sa isa pa, suportahan niya man ang mga bata. Wala sang malain dira kag mainintindihon gid si Gina. Kung parte sa asawa mo, sindihan mo siya kandila permi kag magpatawad ka kag hambalon mo nga tigit upod mo ang imo nga ex. O kung ginupod mo ang imo nga ex, girlfriend, pangamuyo ka lang permi nga hindi kanya pagpabatsyagon sang malain. Amo lang ni ang advice ko, Sander, sunod lang kay Gina nga imo ex kay ti magpangabuhi ka asang matawhay. God bless kid. Correct man may punto gid kag deserve gid ni Kalbo ang may experience man kung ano ang katahom kag katawhay sang pangabuhi. And at the same time, wala yung mga ginatalikdan ang responsibilidad nga nabilin sang iyang partner. Bisan pa, bimasaling kita nga, hindi niya niya responsibilidad kay hindi niya man mga matutuod nga anak. Pwede niya i-disown or ibalik sa pariente, pamilya, sang babae. Pero still, naghambal man sa Gina nga ibalik na lang to sa lola, suportahan kag suportahan ng sagihapon. Which is win-win solution para sa ila tanan-tanan. Pwede ka man siguro, Sender, magsunod kay Gina sa Bohol. Total, patay naman ang asawa mo. Pero ang imo ta ni communication kagamay nga support sa bata, dumdumon mo ah. Kay tiging kabig ka Manila nga papa, kaging gabig mo man sila nga bata. Ikaw, gidna, Sender, ang makadesisyon kung ano ang maayo mo nga himuon. Kung kaya mo tadikdan ang mga bata, kag kuntuod, nga love niyo man gihapon ng isa kag isa ni Gina, upod ka sa iya, kag i-pray lang kag sindihan mo kandila ang imo partner para maglinong ang iya nga kalag kag maintindihan niya gid ina kahit di maayo ka man nga partner sang buhi pa siya. Correct gid. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
8: Hi, Manina. Good afternoon.
10: Oh, grabe. Si RR. Kamusta, RR? Kaulan-ulan da?
8: Wala.
10: Uy, diriya sa Sara, gainulan, diriya. De, sige, RR, anong mahambal ta para kay Kalbo?
8: Kalbo? Maninay, jagtaw man na, Gina, ulig yan na lang na ka-driver ya, kaya no, kay Kalbo, nadubuhan man si Gina na wala kiligaya, ang una, yabagad na, tawa, wala man, kayang mga bata, hindi ya to tatay si Kalbo, ang mga bata, Siyagto si Gina pa, ano niya to ang mga bata. Yata to na yan napapahit po lo. Tagaan niya man ang amo na hindi na lang mga tawa. Si Kalbo tayon. Bukod na lang tatatat ni Gina. Bukod na lang ta. Si Gina naman niya. Mangita na lang ta. Magwapo pa kay Kalbo. Hindi na lang si Kalbo. Kay Kag. Si ano di ano na, di ligaya, di ano niya pa na si Kalbo, dahan, amo lang na maninay.
10: Mm-hmm. Si, lain man ang imo, yung, kumbaga, luyag nga mabuhat ni Kalbo. Di pwede man na, nga mag-focus siya sa mga kabataan, kag si Gina iya magpangita sa nga iban. Pero ti, still, at the end, Sir RR, no? Si Kalbo niya ang makadesisyon. Gid. Ang aton diya, mga kwan lang suhestyon para sa iyo.
8: Palagay mo, Kalbo, pamuyo ka na lang pala kay Ligala, kay Ligaya, tindihan mo lang sa pimi-pimi kandila. Tindihan mo na lang sa abalon mo. Ligaya, bawayway ka na da kay... kay kapamuyong na ko din, mabukod na lang ko sa kabaw, kagta mga bata, kabigyan hindi ko nila tatay. Alaman ko yapon, katupo dati ya. Amo lang na maninay.
10: Mm-hmm. Sige, thank you kid RR. May gusto ka tam yawon?
8: Oo.
10: Sige, sino to?
8: Titi sa ilin, madoyaw din da pag ang mga bata ya. Kasi amigo ko di Ogen, da lapit lang di da. Kasi nanayapit, kasi totoy, didodoy bulag, da tatanta baybay. Amo lang na maninay. Tinto, Ogen.
10: Sige, thank you, kid RR. Oras na ton, alas 2:21 na.

Kung si Ma'am Remia paahay, kaluoy man sa mga bata, ah, pag binayaan mo sender, misandi mo sanda bata, payakabig kanimo ka mga bata, tuod ka ng danga tatay. Pero ikaw man lang ang makadesisyon, ah, kung pang tao mo sanda sa tunay ng danga pamilya. Correct, Ged. Kung si Ma'am Arlene naman, maninay, ang mahambal ko lang kay sender, kung ako sa imo, batuna na lang tong una mo nga nobya, ah. Kahit iwala naman si Ligaya, ah, muna, ina, kay ti may kwarta pa kagbalay, kag mga eskwela pang mga bata ni Ligaya, kag makatapos pa sa pag-eskwela. Mag-move on ka na lang, kay ti may area, may ara na babaying mas deserve sa imo. Kag sa mga bata ni Ligaya, mapasalamat pa na gani si Ligaya, kay tigin salo ka mo ni Gina. Kagimuon kanya nga bana, hindi ka pa sinakalbo. Batuna na lang na si Gina, kay ti amo man na ang blessing sa kabuhi nyo sang mga bata ni Ligaya. Amo lang na ang mahambal ko, Sandra. Mayang hapon, Sir Raza Lasconia. Mayang hapon man kay Sir J. Art Herosas. Si Adrian kuno ang mga piloto sang Adrian nga pump boat, si Dapal, si Melvin, tagting kag alog sa Udyungan. Oy, mga taga Udyungan San Dionisio. Kamusta? May kasag dyan? Ma'am Jayaline, inyon. Thank you kuno Tito G. Aba. Lagi tada. Sir Arman Bacoguay, good afternoon. Sige, oras na to, alas 2:23 na. Mayang hapon man ha sa mga taga Pasiwan Central School, kay Mukmok, Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy. Nagapamatigid sila. Ginakulukulabo sa kita sang aton nga tiyempo, ang mabilin ta para kay Kalbo. Kung ako yung maglantaw ha, palangga pa nilang isa kag isa ni Gina. Kag si Gina, nagatanyag man nga suportahan gihapon ang mga bata. Kung nagalantaw lang si Kalbo sa puturo sa mga bata, mas okay na nga magsunod siya kay Gina, nati naghigugmaanay pa man sila. Kag mabuligan niya, bisan pa paano ang mga bata. Nga hindi siya mabudlayan, kumbaga. Ano na lang na ayhan kung mag-tiner siya, magbantay siya sang duwa ka mga bata, at yaw man sa gihapon, mga budlay siya. Pero kung ato siya, magsunod siya kay Gina, matuituyan niya pa si Gina, madrivean niya pa, mabuligan niya pa, and at the same time, si Gina nag-offer nga buligan man ang mga bata. Wala man it may malain, ibalik ni Kalbo ang mga bata sa mga lola, sini, lola kag lolo or sa iya nga pamilya, ipaintindi lang nga kinahanglan niya inabuhaton para sa future man sang mga bata. Kis aabi, kinahanglan ta maglantaw sa mas malapad nga resulta. Bisan pa kinahanglan ta magsakripisyo. Pero diriya, kung amo ng pilion ni Kalbo, win-win solution para sa ila tanan-a. But at the end, iniya mga desisyon, magapabilin nga sa kay Kalbo gid. Ang aton diri mga suhestyon lamang sa mga pwede niya pagahimuan. Mayang hapon kay Sir Wilson Labuson Aron. Shout out lang kuno sa duwa ka gwapa sa may laundry San Juan. Nagapatuyom-tuyom gid apamati. Mahambal ko lang kay Kalbo maninay, nami na nga opportunity. Eileen Dal Castillo Palma, maayong hapon. Maulanon gid maninay nga hapon sa Banwa Sangsara. Gani man, halong gid kita ha. Dalagid ka mga panaming payong raincoat ninyo dira, mga jacket ninyo. Especially sa mga estudyante, mga nagakommute. Kag syempre, amligan gid aton ikaayong lawa.

0: Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.

0: Kabaho-baho pa!
1: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Deo Fresh!
0: Para sa maputi at mabangong kilikili!
1: Clinical Deo Fresh!
2: Nagabasa na naman balaga!
0: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
1: Clinical Deo Fresh!
0: Para sa maputi at mabangong kilikili!
1: DTX Beauty Soap!
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
4: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: E3 Bio
1: with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5
11: News FM.
12: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: Champion.
1: Hey, Five! Galingawan time!
2: Uy, anak! Wala ka man nahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako daga panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh!
1: Hey, Five! Galingawan time!
3: Bio. O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
6: para sa mga butika,
7: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
9: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
10: Sige, mukhang okay nga doon.
11: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
9: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
11: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
13: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
13: Nga sa masami,
8: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy?
8: DTX 500!
13: Masaligan!
8: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang My TC, tag 1 capsule 310 after 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My TC.
13: My TC,
6: mabaka mga butika.
13: My TC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nanigid ako makabatsyag sa sakit.
13: My TC,
6: mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
19: Mags 4 Biotics ka. My 45 Pro Biotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
2: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto.
21: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
0: Available now.
23: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Kadaragsa nga punggol. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi kakao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Dortes!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Masalikan.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
28: Yung may D3. Mabagats
27: mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
28: Yung may D3.
27: Mabagats mga butika.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: champion.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
4: Pag hinugay ka da ganit, day ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Hi! Galingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga mangabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My D3.
7: Mangabuti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis mo.
10: TDX 500.
9: Nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX
5: Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang

0: kag-Domingo na hamtang sa Ilopis Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: San Miguel Oktoberfest na! Beer, Bites, and Beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw! Halika!
4: Oh, hindi! Nga, permi lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Mas tatilo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500
12: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
12: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: You may be Visio.
12: Ang Visio,
9: yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso!
18: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw.

0: Mayong hapon mapinalangka namon nga magatang palamati padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang mataong makasumpon sa aton drama sa kahanginan ngayong ginmakuhan sa leksyon ngayong ginating unuhan
1: Rehas sa kasaysayan
2: kwartahon tani ah

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko abis cellphone sila ni nanay sa umay, kay nagahulam lang sila sa pakaisa ko, kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Okay. Pero ano ang kabaylo sina?
0: Kwan, maano ko biha?
1: May gusto akong ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina daddy ha?
1: Gusto ko nga maghimo ka video.
0: Video? Like sa mga nude videos nga ginasend ko sa imo?
1: No. That's boring. I want something exciting.
0: Di mano ko bi.
1: Be creative. Da wala ka pulosaw?
0: Daddy, kasakit sa tutkon ko.
1: Galusin mo ng kwarta. Hinahatag ko sa imo. Hindi man nadlaw-adlaw nga aray lang ako. Ha? Nakamati ka! Kung gusto mo nga padayon mo nga ma-enjoy ang mga privileges kasubong sang condo unit, allowances, kag travel, i-fort man ka bi, ha?
0: Nagapamangkot ka ni ko kung maano ko. Ikaw ang mas madamos ang naibalaan sa ako, ne.
1: Oh, guwapa ka lang tuod kag nami lawas. Pero kalong ang utok mo. Kung diskarte sa kama, pigaw ka man gani. Islan ka na lang kaguro, ay no?
0: Please. Please, hindi man, ay. Mabudlayan kita ko kung wala ka. Bigado kami katama, Mayor. Mabudlayan kita ko kung wala ka.
1: Amo gani nga kaayuhon mo. Ha? Uba. Uba! Kay pasakaon ko diri ang bodyguard.
0: Ha? Ay, napasakaon mo diri ang bodyguard mo, daddy, ha?
1: Para malingaw ako. Boring kay. Boring ka. I-voice message ko ang akong bodyguard. Oh. Romeo, saka diri sa kondo. Dala ang ilimnon nga ginpabakal ko. Oh. Ato na.
0: Daddy. Daddy.
1: Nano ka? Nga nagkapalang lapsik ka, ha?
0: Wala mo ginapasulod diri sa kondo kong bodyguard mo, ah. Nga, subong pasakaon mo siya diri, ha?
1: Ako ang nagabayad si Nini, bala? Pwes, pag gusto ako kung sino ang pasudlon ko diri. Klaro? O hindi? Abrihis, Romeo.
0: Mayor?
1: Abrihis, lingko.

0: silik mo, tay. Mapabanwa ka.
1: Oo, kay may ginhulog kuno nga kwarta sa pawalan mani padala si Monica.
0: Sa diin siya nagkuha sa kwarta.
1: Sa pawalan mani padala gani.
0: Kikita ba lang ang ginasaligan niya nga magpadala sang alawan sa iya?
1: Ay, kukuan. Nagdaog kuno sa rapol sa eskwilahan nila si Monica sang Gismil man to kuno. Ay, basta kay abo na gambal niya. At di abo na ginpadalaya sa atong tanan. Kagang iban, ay bakal sang bulong mo kag maarang-arang na pagkaon eh. Babakal ko sang tiil kababoy ah, nagkaunta.
0: Kalo, huwag man sa batat.
1: Ay, sige lang bala, nay. Baka tibawas kita, sidi, ah. Ang importante nga, nagatingwagin na makatapos si Monica sa iyang kurso nga tourism. Kag ang bati ko, naghambal siya nga, nagpromisa man si Mayor kuno sa iyang tagan sa sangubra sa munsipyo, sa Banwabla, na kung makagraduar na siya.
0: Na, kay kaayogid kay Mayor.
1: Ay, maayogid eh.
0: Kagang iya kaasawa nga si Congressman Ika.
1: Na maayogid na sila yung batasan niya. Hindi bala mga kawatan, haw. Hindi kurap. Manamugin na. Dako ginang utang tanga kabalaslan sa duha nga ato. Si Mayor Dilmo, kag si Congresswoman Inka. Dako ginang utang sa mag-asawa nga ato. Dako gidnay.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Really?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.

0: Asin si Monica?
1: Ako pa yung pamangkoton mo. Hindi man kami isa kabalay.
0: Ikaw yan ang kapilupsok. Pagya sa imo, ah.
1: Ito, old man. Buwang kabala. Ano, katuan ta siya sa kondoy, ha? Sige na bala. Italo, walking distance manahalin din sa campus ta, eh.
0: Hala, humutuod, no? Sige, ah. Total, may isa man ka oras kag tunga pa man ang vacant, ha? Hati, wala ka ta?
1: Sige, sige, sige. Para makita ta man ang iyang kondominium.
0: Gani.
1: Dasanday, first time ko ni Dayo niya makakita sa sulod sa ginatawag na kondominium. Ang nabalaan ko lang daan niya, kondom.
0: Nalo, ala, sige, ya, kita, ah. Binastos lang kayo, permiya. Binastos lang kayo ang amot mo.
1: Ari man yan. Do, sobrahan ka na gadya kadalagang Pilipina, ya. Hindi na nabalauso, subungday.
0: Hey, ikaw lang na binastos ang gusto mo, ya. Hindi lang kaya pagdalahiga, ah.
1: Madre ka na lang, bibiyat. Madre ka na lang. Angayan ka pa.

0: Hello, Manong God!
1: Good morning, Manong!
0: Ma-visit kami tani sa friend namon nga si Monica Santiago.
2: Talilangin, ma'am, ha? Tawagon ko lang siya, mama.
1: Atik, sige, ah! Thank you, Gid!
0: Yeah, sige.

0: dako ka mo.
1: Ay, sorry. Gid nga nga nagkadtugid kami diri sa imo unit, ha? Eh, ano habi kay gawori kami ni Apple sa imo.
0: Gani man doy.
1: Okay sorry, lang, ah. Wala sang problema. Ano gusto niyo kaunan kay mo order ako?
0: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi na.
0: Nung Monica na ano ka? Ito ka lang, isang labag sa legs mo, kasabutkon mo. Pati sa liog mo. Wala, day, okay ka lang, day. Luka, agi ka bala kastigo.
1: Kwan, wala ka git magsala, day.
0: Ay, wala,
1: Monica.
0: Git kastigo ka?
1: Sino nagkastigo sa imo? Tuod na or joke lang?
0: Kwan,
1: ay, sa di nangyaya mo? Nga ikaw lang niya, isa hao?
0: Oo man.
1: Ginpapuli ko siya na kay nagamasakit ko ng mother niya eh.
0: Ay, okay. Anay ka bala? Ano itong ambal mo? Aking kastigo ka. Sino nang kastigo si mo? Boyfriend mo?
1: Ako.
0: Ha?
1: Akong nagasakit sa self ko.
0: Ha? Hello, my gosh!
1: Kuan kong... Kabalo ka mo, may depression ako kag...
0: Ay!
1: Kag nag-self-harm ako.
0: Hala!
1: Ano
0: to? Oh.
1: Kung maglain ang ulo ko, basta...
0: Ano, Day?
1: Hindi ka mo maka-engine na kay wala ka mo isang depression eh.
0: Ay, wala. Ano ka, Day? Kabudlay man naman. Na-diagnose kagit yung may depression now? Kagi kayo dya pa, ano, pa check up sa psychologist o kung sa psychiatrist, mga mo na.
1: Yes, nakapa-check up ko both.
0: Mm.
1: Kag may ginatig akong abulong. Pero kung kaisa daw, no, hindi ko makontrol ang self ko. Ano mo na lang kaya sakit kong lawas ko.
0: Ay,
1: kung masakit kong lawas ko, feeling ko daw naghahaganaga ng pamatsyag ko.
0: Day, kadelikado mo na, day man. Kung gusto mo updan ka namon diri karon sa gabi, ina ko na sugot ka. Kaya, basig balo kong nanong magsuot sa ulo mo, day, kagbasig mahikugikog ka bala. Ano, sunak bala daan sa mga suicide bala sa mga may depression.
1: Ay, oo man, Monica. Updan ka na lang namon diri, ah. Ano sa imo? Ha, Monica? Ano sa imo?

0: Ulitse!
1: Ba?
0: Ulitse, Romeo.
1: Boss?
0: Balik ka na sa kondo ni Monica.
1: Ay, nga man, Mayor, may nalipatan ka?
0: Oo! Ang wallet ko!
1: Ba?
0: Wala diri sa bulsa sang dilargo ko eh. Balik ka na eh! Kay basi kong buhinan sang tuntong, Monica, ang kwarta ko dito.
1: Ate, ho, Mayor, iliko ko ni sa lakyan.

0: Sige guys. Ay, pwede lang feel at home ah.
1: Nang Malika.
2: Nang excuse me, bala anay.
0: Ganun ba?
2: Nang Nick, pwede lang ka bra kagapanti di sa sulod. Pero hindi, bala mo ukot uniform ko ha.
0: Pag gusto ka da ah. Pariyo matang babae.
2: Sige na. Ikaw yung biya?
0: Okay lang.
2: Uba naman bala.
0: Ah?
2: Uba bala. Pag ubaon uniform mo, ukot ginakaron. Nami, bala katawai kayo wala bayo.
0: Ay, ang blouse ko lang ubaon ko ha. Ay, para hindi maukot. Ay, di namon ibutang ang inuba namon nga bayo, Nick.
3: Ha?
0: Pwede ka borrow hanger?
3: Ay, oho, oho. Ara, oh, kuha lang sa kabinet nga, oh.
2: Girls, girls, tanawan niyo bilang bubita ko. Tumunta ko, no?

0: yun.
1: TDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat agad ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako agad ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always agad satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo agad nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Sino Ayahan ang nag-abris ng pwertahan sa kundo unit ni Monica? Si Mayor Ayahan? Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundag ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gidmakuhaan sa pagturunan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon, tanaya!
0: Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Platenia, kag ini ang inyo alagad AJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
5: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
6: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
5: Mamamatay? Ganon katindi?
6: Oo, may iba dyan. Ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
2: Ang nag tinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apik tado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
2: Mabasa mga butika.
8: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kabab. Babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
15: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
24: Yan ang kapanupo
25: kaga kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
2: Yung may D3.
27: Makakats mga butika.
2: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
2: Yung may D3.
27: Makakats mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
29: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
2: Yung may D3.
27: Makakats mga butika.
2: D3 Bio.
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
2: Yung may D3.
27: Makakats mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag DTX 500 ka.
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag DTX 500 ka na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
24: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Garantisado.
25: Epektibo.
24: Aramis mo.
25: DTX 500.
24: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga ulo.
24: Masami nagkapangihit.
25: Masami ginauha.
24: Kasi may diabetes ka na.
25: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
24: Ganagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka
2: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix. Mabaka
2: DTX. Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
34: Mabalik si Bibi.
0: gin. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa Pilipinas, las 4:08 na sang hapon. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternative.
2: Online. Okay, so kung ano
5: na nga K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
2: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Maulanon, mabasa-basa nga hapon sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga tagantike Aklan kag Capiz pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa palibot sang pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, maayong hapon sa inyo tanan. Sa iban siguro da aga, sa iban udto, sa iban gabi, mayong adlaw sa aton nga mga tagpalawati kag sumulunod nga naga-monitor via Facebook Live. Sa aton official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Petsa 22 subong mga ka-K5 sa bulan sang Setyembre 2026, Martes nga adlaw. 94 dias na lang, Pasko na. So actually sa nagligad pa yung bulan, ano, Pasko na diya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Akay ang suga nagaigpat-igpat na. Away pakakanta si Tito Jose Marichan sang whenever I see boys and girls. Nagaigpat-igpat na diya ang mga suga sa siyudad kag probinsya sang Iloilo tungod sa manual load dropping, tungod sa rotational brownout. Kamusta kamo? Di kamo subong napahamtang? Di kamo nagapakadto? Hindi ka mo nakabasis subong nga hapon. Kung nagabiyahe ka mo, nagamanayos ang salakyan, pag inahinay lang. Kaya madanlog ang dalan tungod sang pagbubo sang mabaskog nga ulan. Mga pasado, last 3 sinigid lamang hapon dali sa syudad. I don't know kung sa iban nga bahin sang probinsya sang Iloilo nagaulan man. Pero for sure, no, sa mga first towns laban-laban, Pavia, Leganes, even Santa Barbara, San Miguel, Oton. Ito gagalom to kayo na pertik dulom-dulom. Siguro nagainulan man. Amo na nga paghalong gid mga ka-K5. Kung nagabiyahe ka mo, kay waay sang destinasyon ng Doris Guhan Tagida sa nga ton nga kabuhi kag ikayong lawas. Namin ginisubong mag-inom sang mainit-init ang DTX Coffee Mix. Kapampadula sang katugnaw. Maulanon nga hapon mga ka-K5. Kung diin man kamo subong, padayunan nyo lang inyo ginaobra. Kami ay bahala sa mga balita, mga issue, mga ka-K5. Ako ang inyo alagad na nakita tub-tub last 5:30. Ako si ka-K5 Christian Haguri. Ano ba lang mga balantayan ng mga balita? Datong nga pagpangalagad subong Martes ang hapon. Kay nasang aga, as early as 6 a.m. no, nagtimbuok naman presyo sang gatong. Ang diesel sobra 8 pesos. Kaya yun na lang ni kaya ang unang projection is 10 pesos and 40 plus sa centavos. Kali mo na lang 8.82. Samtang ang gasolina mga ka-K5, imbis nga 4.80, no, 4.40 na lang. Ang good news naman, kaysa basurod nga si Mana, ang mga projections as early as today, marollback ko no, sang sobra 7 sa krudo, ang sobra naman piso, git ba, Nami kaysa 2 ka semana ang saka sa gasolina, lapit 10 ang rollback piso. Kaya pasalamatan, tanalasan sa nagsaka pa git. May rollback ko nung sobra 7 next week, sa krudo kag rollback na sobra piso naman sa gasolina mga kakipay. Pero te, hindi na yung makapugong sa aton ng mga kauturan sa transport sector. Ang magpatigayon sang hublag protesta ginaschedule ho sang piston. Ang nationwide transport strike mga ka-K5 batok sa fuel price hike ginaschedule nila sa September 29 and 30 sininga tuig. May panawagan nila sa gobyerno kung hindi nyo malang mapantayan ang presyo sang gatong, dudangin nyo ang plite. E pinatilaw nyo lang kami isang sisinta nga kadalit nga litro sang krudo, dugay-dugay pinatimbuok nyo man. Ang ayuda, nagpundo man. May kang tanan rin mga ka-K5, ang no to PUV face out coalition panay naman iya. Makighinunanon pa, no, angot sa ilamangin partisipasyon sa nationwide transport strike, sininga bulan.

0: talantayan ni mga ka-K5 ang himuon sa mga transport organizations. Kaya apektado, katama. Sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ngayong hapon kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bings, na monitor sa aton subong. Amigo ko na Richard na ino sa likod katedral, na monitor man. Ayaw lang na pag inom-inom sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nanapagin mga balantayan nga balita lokal mga ka-K5. Sige lang nga hapon, nagpalanaog ang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Sa daw nakabatsyag sa nga gamay nga pagtayog sa mga ka-K5. Kung nga nubo-nubo, malang imo ginatiniran daw yung kagawa kabatsyag. Kung sa babaw-babaw ka, base kung kabatsyag kagawa sa nga pag-uyog-uyog. Sa Justin ay kaginsek natin ang FIVOLX, ang website pala sang Philippine Volcanology and Seismology. Mario Sip, hindi masudlan. Oh, natawa. Ngayon na, nagbalik na. Kaya na, i-access mo ang website sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ay, tanay, hindi ito na masudlan. Ay, subong gani, website lang din makita mo. Do, hindi mo makakuha, hindi mo malantong information. Ho. So, nagsailo kita sa USGS, mga ka-K5. In the United States Geological Service. Nakabutang dere, may nagluntad gidman nga linog nga magnitude 4.6, 19 kilometers east-northeast, no, sa Cebu ni galing, no, sa northern portion sang Cebu. Pero ti posible nga nabatsyagan ang pagtayog man diri sa isla sang Panay, nga dilipitan ay man lang kita, laman lang ka 2 kilometro mga ka-K5. Kasi may mga litrato kamudira asang mga kauturan tanga nagpalanaog, labi na sa mga matagas ng mga building. Batsaga nga pagtayog, padala nyo lang di sa amon. Tangin nyo lang description kung diin. Ano pagin ang mga talalupang doon nga balita sa buong hapon? Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition. Dason gani, mag-file ka mo bala petition? Ay, muhaan nyo nga lapag taglumapaw, wala, tag-isa kalibo, wala. Kabalaan nyo man nga kung 250 ang pangayuan nyo, 30 man lang na ma-approve. O pangayuan nyo, wala, isa kalibo, para ma-approve 200. Galing doon kalabo, no? Kaya hindi doon into anay nga, ubra, wala. Ang file ka 250, bala naman nga. Why ganit 10% kaysa hangga ka-approvar? Pero at least, no? Nagatingwa, ah. May dugang 30, dugang 25, pampliti pa na. At back and forth pa ng apliti. Hindi na pag-ibuhin sa nung bakal mo kanoon, nung bakal mo sudan. Paon taman karong balita ni ka-K5 Jenny Kaunan sa Iloilo City Hall. Kay ongoing subang committee hearing, no, angot ni bala sa insidente nga nagluntad sa tubang dara sa medical center sa San Rafael, Mandurriao. Namin na disgrasya nga rider. Tapos ang rider, ara, gin sa tubang malang sang hospital, why, gidagin na bululigan sang mga medical staff or even sang sikyo mga ka-K5. Ang netizen pa ya, ha, nga naglabay lang, ang nagkuha pa sang video, kanangayo bulay, kundi ya magtandog ang taga-medicos. Kay gusto nila hulaton, gidya ang ICER, ang Iloilo City Emergency Responders. Kamu si mong ginadiskusyonan nila sa City Council. No, tinabalaban na in aid of legislation naman eh. Kasi kung mapasar sila sa ordinansa nga naga hitso. No, ginatulid kung ano ang mga standard operating procedures. Anong mga pagsulundan pag-abot sa mga insidente ka ngayon sa mga ka-K5. Asin o gidang first touch? Asin o dapat ang tawgon? Dapat eh sergeant perme? Dapat taga BFP gen? Ha, dapat police? O kon sino ang pinakamalapit nga trained medical authority? Na kuya maglantok, common sense dictates. Nga kon sino ang pinakalapit tapos trained man? Mula na tanay yung matomato. Daway naman niya ginapalibugan actually. Hindi naman ni ganyan rocket science mga KK5. Common sense na lang na yan. Wala yung butan ng gadgada. Nga ngayon tudlo gid sa Icer. Tikron ko na ay Icer. Tukuron ni Abi. Ito pati sa Balantang. At tukuron sa Bitoon, Abi. Wala tutuya sa anong pinakapuntang barangay sa syudad. At dito sa may Santo Niño Sor Arevalo. Okay, may ginrespondiran. Eh, hold on, gidang ay, sir. Dibrado ka balingag. Dibrado ka counter-productive nga klase isang paminsaron. Kung hold on, gidang ay, sir, para magtandog at ila responsibilidad. Nabalaan mo nga kung doktor ka, kung nurse ikaw, ay sinumpaan ikaw. Ha, nga magbulong. Oh, do no harm. Kamusan pabayaan mo imo. Muna ginaistoryahan sa mong dara sa City Council kaunta na karoon ng kaundan sinang balita kung kay K5 Jenny Kaoyun. Samtang, dito naman niya sa Northern Iloilo, lalaki nga nakuhaan sang 2.8 million nga balor sang ginapatihan siya bo. Dito sa Banwa sang istansya ginkasuhan na mga ka-K5. Grabe, ginang problema sang droga sa Northern Iloilo. Hindi kaarapal ang Iloilo Police Provincial Office, kagang Provincial Drug Enforcement Unit sa dalom ni Police Major Dajel Lima sa pag-ubos sa mga drogista, mga adiktos dira sa Northern Iloilo. Kita nyo kung anong common denominator sa mga lugar nga very rampant ang illegal drugs mga ka-K5. Basta gani coastal gani nga lugar, damo na druga. Kailan to sa Northern Iloilo kay sa 11 ka kabanuhanan, pila lang ang landlocked dira. No, Sara man lang siguro kag Limerick San Rafael. Ang iban sina ya kuana puro na may dagat. Kami isa pa gid siguro Batad, do sa sulod-sulod ning Batad. Tema ko muna, Estancia Carles Concepcion San Dionisio. Balasan Concepcion Ahoy, Parotak Viejo, puro may mga dagat. Ibot Silingon, puro may mga coastline, may mga puerto pang iban. Na dara posible madungka ang mga illegal nga mga epektos, mga droga, mga ka-K5. Pero ay nakita effort sa aton nga otoridad nga mag-isa-isa, nga magbantay, nga magronda, na may conscious effort, aktibo nga nagalibot para nga mabantayan ang coastline. Muning grabing druga sa mga lugar nga ara sa baybayon, ara sa coast mga ka-K5. Storyahan taman kung may tiyempo pagit. Ining baybast man sa Molo Police Station sa pwerte kaabilidadan nga kung ano? Pwerte kaabilidadan nga manugbaligya sang high-grade marijuana o kung kush dala sa San Pedro Molo. Ginamay day pa mo. Ginamay day pa ang pag-unbox niya sang marijuana. Grabe nga tampa. Hindi lang isa katampa. Wala tuong nga tampa sa aton kapulisan. Huwag makulbaan, huwag mahadlok. Grabe ang guts mga ka-K5. Grabe ang audacity na maghimo sini. Huwag labot kung makita. Ang baganin ni Police Captain Ryan Christinot sang Molo Police Station. May mga partner siya, may mga partner nga mga vape shop, may partner nga mga pamilya sang politiko. Kasi ning modus sari nga sa negosyo mga ka-K5, illegal drug trade involving high grade marijuana. Sadya pag ini kaya mga naga-vape. Pasi kung dugay-dugay, bantayan naman eh. Kahit may nagalulusot gali, ang mga duga sang marijuana sa ginahit-hit nila nga vape mga ka-K5. Okay. Las 4:25. Pagbaliktad, detalye na sa mga balita lokal, pati na sa mga issue nasyonal na aton man talakayon kag tutukan di sa aton pagpangalagad kag kastiguhon tani di sa El Castigador subong Martes. Inatanan, makaligan ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:25.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
4: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, for may lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, kabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
1: SM. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
11: Gadragsa nga punggod.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaya sang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami,

0: pinahali na sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagistered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Last 4:33 ang oras sa K5 News FM Philippines. Time check pa. Balik na rin sa El Castigador mga K5. Bukod sa gyapon ng inyong alagad. Pangastigo sa mga ulugtasan ng K5 Christian Aguri. Dahil lang bago sulod nga balita mga ka-K5 OAM. Flash report lang kay Dwight Makudikita, breaking news. Representative Jojo Ang, no, James Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List mga ka-K5 ginpapanaugan sang Sandigan Bayan 6th Division sang 90 day suspension mga ka-K5. Ang suspension may akang tanan sa ginapangatubang niyang duha ka counts sang kaso nga graft, no? Tungod sa ginaaligar conflict of interest sa mga government projects mga ka-K5, no? Ang ginasiling dire nga the court hereby orders the suspension pendentiality, no? Muna magbasa sa Latin eh. Pendentiality of accused James Ang, no, as member of the House of Representatives and from any other public position he may now or hereafter hold for a period of 90 days from receipt of this resolution. May guro kwanta ni sang bahin si Uswag Ilonggo Party List Jojo Ang.
4: K5 News FM Flash Report.
6: Grabe ba Flash Report? Ano bala ining suspension pendentiality mga ka-K5? Na isa ini ka mandatory 90 day suspension nga ginasugo sang korte, no, sa isa ka incumbent nga public official, no, nga nagapangatubang sang valid na criminal information for graft, corruption or fraud. Tekon madeterminar na sang korte nga ining information is valid kag sufficiente sa form and substance. So, matian mo mga abogado maghambal. Iwan ni sang ifs and buts, no? Ipatuman gid ining 90 day suspension pendentiality. So tandaan ta, hindi ini pinalidad ha. Hindi ini pinalidad mga ka-K5. Na preliminary lang ini kag makabig na itong preventive measure. Hindi ini siya final judgment or punishment. Ang purpose ini nga mapunggan ang akusado nga gamiton ang iyang opisina, ang iyang poder, ang iyang influensya. Para nga presyuron ang mga testigo, hindi gani pang-intrahan ang mga records. O kon magdugang pagid sa iya kasalanan nga ginahimo. Di kon ma-acquit naman ang akusado mga ka-K5, di ibalik man ini siya sa posisyon, no, kag bayran man eh ang iyang back salary, no, ang kon isuspend ka 90 days without pay ni mo. Ay sa swildo, tatlo kabulan ko as if no kinanglan ni Representative Jojo ang kwarta. But still, no, bayran ikaw sang tatlo kabulan mo man nga na-miss nga swildo, kaya gin-suspend ikaw in case ang ma-acquit ikaw sa kaso nga ginpasaka sa iyo. Dugangan talang ini kung makakuha na kita reaction from the representative, no, from the office of Uswag Ilonggo Congressman James Jojo ang mga ka-K5. Tapos 4:37 na unahon to si ka K5 Jenica Oyunan gikan sa Iloilo City Hall. Tapos ano ito bikon na nabatsagan gi man ilang ginapahayag linog kini nagkinarankara naman to ang mga empleyado no kag nagpananaog bisan naga totalit higay na nagpananaog ang mga empleyado sang Iloilo City Hall may batsagan sila nga pagtayog. Mas mabatsagan mong pagtayog sa 6th floor kan sa 7th floor para mo sa ground floor ikaw. Salaysayon ta na lang pati ang ginatambungan niya subong ang committee hearing dito sa City Council kang tanan sa ginhimo or wala ginhimo asang medical center kapagbulid sa rider nga na disgrasya isan pa nga pila lang sila ka metros ang kalayoon sa Ilaw Hospital yun hulat pa yang ICER mga ka K5 na malain nga palad na patay gining biktima partly because and probably because why gilayon matagan sang madasig nga pagbulong. Mayong hapon kay Sir Nonito Sumbong, no, dira sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Amo man kay Ma'am Edna Sumbong sa Barangay Baldosa Zone 3, ng mga Sumbong family dira. Si Sir Dodoy Altoveros naga-monitor man sa mayong hapon sa imo, nagalantaw live dira sa Sitio Dapdap sa General Hadjas City proper. General Hughes gimana eh. Ano gimana ito to? Daw? Hadjas ni kun Hughes. Gambal Hadjas, may gambal Hughes. Bao ang dugang kulang gani sa pliti. Da, namugid. Makumudugangan ka lang 30 or 25. Eh, kung nagbiyahe ka pa kanto sa Olobrahan, Sir Dodoy, tapos sa double ride pa kanto, double ride pa puli, kulang katama ang 30 nga saka swildo mo eh. Mayong hapon man kami, Cheryl Rapating Brania. Mayong hapon man sa imuda, mama. Ang sa imuda nga mga kaiping, dra. O, mga kasilingan muda. Ang mga kay Sir Kurt Bunayog Ibanias, thank you, good. Kay Ma'am Luliet Fundal, dra sa Simon Ledesma Haro. At kay Ma'am Ruti Suga Nortilio, kag Regina Gumakil sa Takas Haro. Kaga mga senior citizens, da, sa Zone 5 Takas Haro, nga nag-monitor sa aton. Samtang nagapangapis ang DTX Coffee Mix, na ginasawsawan nila siyang mainit-init nga malunggay pandisal, kampiyon sa patgid sa maulanon nga panahon. Okay siya, okay siya. Yeah, si ka-K5 Jenny Kauyunan, naka-standby na. K5 News FM, Kampiyon Report. Ka-K5 Jenny, unahon tanay, ining pagpalanaog sa mga empleyado sang Iloilo City Hall, huwag gilamang madugay, nakasaka na sila liwat. Kamusta na sitwasyon ka-K5 Jenny?
1: Yes, ka-K5 Christian, mga pasado alas 4 sang hapon kay Ina, no? Sang padulong kita dari sa may legislative building, ang good magtambong sa isa ka committee hearing, we observe ka-K5 Christian nga ang mga empleyado fronti kag nagadali magpanaog. Allegedly ka-K5 Christian, nakabatsyag sila sang pagtayog no? Sa isa building, especially ang mga empleyado nga halin sa fifth pataas na floor ka-K5 Christian sa Iloilo City Hall kag legislative building. Muna ka-K5 Christian, ginapapanaog ang tanan ng mga empleyado. Pagpanaog, nag-stay sila sa open grounds. And after a few assessment ka-K5 Christian, sang nag-tawag din, may go signal na from our office of the building official. After few minutes ka-K5 Christian na pagtambay, sasagwa sang duha sa mga building ang mga empleyado sa Iloilo City Government ang nagbalik naman sa ilang opisina. Pagbalik naman na ang ilang trabaho at kung may mga reported ng mga incident na naglingin ng ulo o kung nag-respondihan. So far, kay Kaysal Christian, negative man, no? Wala man, okay man,
6: okay
1: ang mga empleyado sa Iloilo City Hall.
6: Ang pamangkot kay K5 Jenny, saan nagpananaog sila, ginsunod Manila ang ila ginahimo during simulation exercise o kung nagkinarankaran naman nga daw mga ginpang utdan liog manok?
1: Based on our observation.
6: Na ang imong observation, ha? Ang imong honest na kag objective nga observation. May nag-duck cover hold ba lang?
1: May iba na K5 Christian nga nag-cover lang.
6: Di sila itong buhay sa tuntuod nga linog.
1: naga-cover sa Gilag ulo nga nagapanaog kay K5 Christian. Ang iban man, kalmado lang man sa K5 Christian no, nga nagapanaog. Kay iban yan actually nga may empleyado, nagapamangkot man kung may lino ginan bala, nakibot man actually sila gani nga may mga nagpalanaog man. Kumbaga, since nga nagpalanaog ng mga iban ng mga empleyado, tupalo na ba calmly kay K5 Christian. Pero do notice na to, na iban, wala kadya nagsunod kung ano ang ilang protocol. Even as the K5 Christian, no, sa katapos sa media, nga nanaog man kita, wala man kita actually nakabatsag sa lino kay K5 Christian. And even as, wala man nag-follow actually sa dock cover and hold.
6: Ano ang system? Magi man ka K5 Jenny, ha? Kung yung kaso maglinog na, no, waay isang PA system, waay isang alarm, waay isang public announcement nga or may siren na nga linog pala na og guys ang mamo na ha? Mansig-mansig lang man pamangkutan ay kag tinulokay kag kung magdapala na og tanan na sunod man ang iban.
1: Unfortunately, kay K5 Christian, sa experience ko lang at City Hall beat, dili kay K5 Christian, no, nga naka-experience man sa linog susulod sa City Hall. Wala kita sang may nabatsagan kay K5 Christian ako nabatian nga may siren o kung alarm no, nga mayara sa linog. Even sa provincial capital kay K5 Christian, which is kung may linog kay K5 Christian, kung baskog ang linog, automatically mabatsagan mo na. No? Kag ang kumaga ang scenario dili kay K5 Christian, kada opisina, based sa simulation exercise ng city government, kada opisina may in-charge na kay K5 Christian nga personnel na ma-lead sa team kay K5 Christian na may flag na sila nga dawa, kadala, masuksok sa ilang hard hat, pumayara sila sa hard hat, kag amo na ang ma-lead sa exit padulong kay K5 Christian sa open field, like in the case there is City Hall, dira sa may tubang sa Plaza Libertad, kag sa tubang sa legislative building.
6: Amo ning problema, kag sa pamatsyag ko, yada, dapat tun-an ini kay kun waay sang amo na ka K5 Jenny hindi bi dapat nga masighulatanay kag kuno waay black confirmation pero kung may isa lang yung ka central office abi nga nagambal nga pak pagtumo ko suning pula nga button nga ni buot silingon pala naog na tanan waay na pamungkutanay pamatiin nyo lang ang alarm pala naog na tanan waay na pamungkutanay waay na confirmation waay na no ah matik na iya kay ti hindi ta niya makuan mo, hindi ta niya ma-riskuhan, o hindi ta mapaktan, hindi mo niya mag-gamble yung ay matanga-tanga. Kapag what if tutuod nga may linog? Mayroon na pirmi kung hinay lang ang mga gamay nga pagtayog. Pero kung yung kaso mo na natabo to, for example, lang para sa dito, sa Mindanao, o na natabo to sa Nepal, sa Nepal, to lang nga nag-flash flood, lang nga gulpe lang, huwag ka preparar mga tao, or even lang sa Cebu lang. O, mano ning ginatos or basi isak libo kay empleyado sang City Hall da kon magpabuyan-buyan kag magtinanga-tanga kag minapamangkutanay paslaya antes magparanaog laban-laban gurong iban kas sa cellphone pa ni guro samtang naga panaog iya ka K5 Jenny
1: actually may binipunto kasi for Christian, no? Nga muna nga, dapat supposed to be may alarm system ang kada government offices sa K5 Christian, no? Just in case nga mayara sang linog. Actually, K5 Christian, na pwede ni Marie, so kung na-brought up sa concern sa CDRRMO, kay nagpatigayan lang kita sa simultaneous simulation exercise sa earthquake drill sa K5 Christian mo. Sang ligad lang ni, kung hindi ko magsala, sang 2 weeks ago, ang last nga national earthquake drill sa K5 Christian sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Let's see, K5 Christian, if ever, no, again, no, ma-brought up ni sa CDRRMO, kag sa iban nga concert agencies, na tani, mayara tuod sa alarm system sa K5 Christian. Kaya, muna mo, hindi ma-actually ang punto sa K5 Christian, hindi man tanan makabatsag sa lino.
6: Oo, hindi tanan makabatsag. Kapos kaysa pag K5 diyan eh kun sa liga mo lang yan may isa ka in charge sa kada opisina what if kuno nang in charge to absent ang in charge to kuno niya na pamahaw siya de kuno stabok or na og to ko nagkuha sang siya payas dalom o kag waay siya that time ti kun di waay to sa nag inform sila nga guys pala na og ta kay duga tay og na ni o dapat na isa lang yan ang pindot sina da pag pindot waay na durok mangkot himuon na tong gipraktisan sa SIMEX sa simulation exercise ka K5 Jenny. No, kaya hindi na niya masugalan, hindi na niya masilingang pangampangan. Tani kada gamay nga pagtayog, kabigon ta nga threat sa aton kabuhi, hindi nga daw ang pangampang lang ya ka K5 Jenny.
1: Amo na gani kay K-5 Christian, ang isa man nga na-raise na concern no, sa mga concerned agencies naton, like the OCD, the CDR, RMO, kaiban pa nga mga nagka-conduct ng earthquake deal. So baga ang sense of responsibility kay seriousness sa K-5 Christian sa mga empleyado, sa mga persons sa K-5 Christian na nagkapatigayon sa earthquake deal. Kaya amo na gani, iban na K-5 Christian, kumayara sa earthquake deal, makita mo yan nga nagangirit-ngirit pa, huwag ginatik seryoso.
6: Basi siyam kabuhi. Or basi kung damo utang. Mamba siguro, ang total, may damo mo ko itong loan na bala na da ko mapilpilan.
1: Oo. Kaya na kasi sa Christian, ang isa man bala, sa gina, kumbaga, gina kampanya gin sa mga concert agencies naton, nga dapat kung may mga simulation exercises o kung mga earthquake drills sa Kaysa Christian, dapat
6: seryosohon.
1: Seryosohon. Hindi kay mabot ang punto kay Kaysa Christian, ang amo niya mga earthquake drill, ang magasalbar sa imong mga kabuhi. Correct. May mabaskog na linog na magluntad man. No? So, balaan mo kung paano ang obrahon mo. Kaya hindi lang simple kay Kaysa Christian nga da cover and hold na mo. Kaya mo nang usually nga common habas ng mga nag-earthquake drill at the cover and hold naman na sulit-sulit bitan bata kabalot na at lain gidya kung ginaseryoso mo kung yung take mo by heart ang mga ginapatigayon sa katon nga disaster officer sa King of Christian.
6: Sige. Sa piyak na bahin ulay ho na lang ang isa pagin kabalita parte sa committee hearing yung gintambungan mo.
1: Emo na naman, siya nabagin na may tambukan kita sa committee hearing regarding ni Kakipag Christian sa natambuhang ngayon sa lente dito sa Agosto 27 na allegedly o kung ginpahayag na nung nag-refuse sa treatment o kung wala din buligan sa isa ka hospital ang rider nga na-accidente Kakipag Christian sa tubang o kung sa bagin mismo sa ilang ng hospital pila ka metros away no sa ilang emergency room. Ang committee hearing ang ginpangunahan sa Committee on Health and Committee on Public Safety gintambungan sa Department of Health, Iloilo City Health Office, Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, ang Iloilo City Emergency Response sa kunang ICER kag ang mga hospital management diri sa Iloilo City kasi K-5 Christian. Sa bahin, ang hospital concerned K-5 Christian, i-mention naman naton, ang Medical Center, nag-explain sila ang K-5 Christian, no, saan natabo. Ano nila, actually, may video kita sa ilang incident report, but due to data privacy K-5 Christian, ang treatment na ginlapat sa amuto nga biktima, wala na naton or naghingyo na lang ang kumitiba, nga inig na lang naton pag i-post. Pero, ang kaonda na K-5 Christian, sa iyang ilang explanation is, kumbaga, ang pahayag nila nga wala nila gin-refuse o kung wala sindi matuod nga wala nila gin-buligan sa K-5 Christian. Pero as a matter of fact, nga, during the time sa K-5 Christian, nga gin-dapatan nila sa first aid sa K-5 Christian, no? Gin-report ng ilang security guard, nag-alerto ang ilang medical team K-5 Christian, kaya gin-dapatan sa nagkakaigo ng first aid like yung butangan abisang dextrose at ano pa ka K-5 Christian ng mga needed ng mga first aid sa K-5 Christian due to sa iyang head injury kaiban pa ng mga sublog sa kalawasan ng K-5 Christian. Actually, amot ang ilang pahayag na wala nila ya gintabayan ang pasyente but rather gin-report nila sa himata. So ang himata after pagka the next day kay Christian nag-decide sila ya nga halinon sa Western Defiance Medical Center. Okay. So kumbaga amo nang ba nila nga wala man sila kumbaga nagpabaya sa ilang ginobra contrary nagwa nga balita kay Christian. Isa man din nga asama dito sa naging highlight sa previous speech ni Councilor Cabaluna nga this is not an isolated case but rather mayara isang 9 cases na na-report ang ICER na may mga hospital sa K-5 Christian o kung mga tawag ni mga insidente na natabo malapit sa hospital. Actually, gin klaro in isang ICER nga mga minor injuries naman ini kay K-5 Christian. Kung baga, ang hospitals mentioned gani kay K-5 Christian, mostly kalabanan sa mga hospital, mayara isang record except na mention Iloilo Hospital nga wala sila ya kabalo. Kumbaga gintapatan lang sa first aid kag kumbaga ibo naman mga K-5 Christian gin ano man gin release man sang ITER na to sa K-5 Christiano. So, umuna, may mga ano lang ah, may mga ang purpose ng committee hearing is to establish an ordinance sa K-5 Christiano. Or,
6: in aid of legislation eh.
1: In aid of legislation. Ngati, ano ang pwede maubra sa K-5 Christiano? Ano ang protocol? Ano ang guidelines? Nga if ever may matabo nga insidente sa K-5 Christiano mismo no, masulot abi ang insidente ini, ano ang pwede maubra sa hospital?
6: Mm-hmm.
1: Sino ang first responder? Ano ang ubrahon sa ICER? Ano ang ubrahon sa mga witnesses sa K-5 Christiano?
6: Okay. Ma-establish ang sistema kag para nga hindi magtinudlo anay.
1: Amuna ka K-5 Christiano, hindi na bala mag point fingers. Kung sino
6: hindi ka gusto sa tinudlo anay kay point fingers gid.
1: Hindi na magkisutan ay kakifang pesan. Kung sino ang may sala sa natabo sinong insidente, kumbaga, eye-opener niya sa kakifang pesan sa atong local government unit as well as man sa hospital management sa kakifang pesan. Actually, napati, anak, ano, ang pila ka mga sentimento sa mga nagkalain-lain hospital sa kakifang pesan. Kaya ang ila concern una, nati, probably kakifang pesan, not all the time, ang ilang personal abe or atong mga medical health personnel sila ang hindi man gidpirmi makabantay no sa ilang emergency, hindi man nila makita right away kung may accident ng matabo kay hindi man nila amo ang focus nila sa so, pagis ang common sense sama na for example may matabo ang incident abi malapit sa ilang opisina na sila ang madapat sa K-5 person. Ang rule gani nga dapat stabilize ang pasyente until sa halinon or i-transfer depende sa request ng pamilya ng K-5 Christian. So sa karon ongoing diri sa gihapon ang ginapatigayon nga committee hearing and we'll see no kung ano ang maging outcome suning hearing ang ginapatigayon sa Committee on Health and Committee on Public Safety ng K-5 Christian.
6: All right. Madamo gyud salamat sa balita gikan sa Iloilo City Hall ka K-5 Jenny Kauyunan.
1: Ini nga balita ang gitudlo sa inyo sa DTX Kasamex nakakapikan na nat sa detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City ini sa K-5 Jenny Kauyunan. Para sa mga balita sa serbisyo publiko. Kakalingawan sa Iloilo K-5 News FM.
7: K-5 News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Madamo salamat ka K-5 Jenny Kauyunan. Balita gikan sa Iloilo City Hall. Kuhane inyo simulation exercise na sa City Hall pero may mga earthquake drill. Why pulos? Totoo ng why gine pulos. Pangamuyuhaan nyo lang isang himpit kagugot-hugot. Ngayon nga hindi bang linog sa ato kahit kung matabo. Galing hambal tamo. Why nyo lagi na seryoso? Sari ka simulation drill sa earthquake drill simulation exercise. Ang why man sang sistema. Kita mo, may planaog ang iba nang ano sila, tinuduanay, tinanga tanga, pinamangkutanay, kung manaog, kung hindi, kundi maako na, no? Ang earthquake drill, ang simulation exercise na dapat na gina-address ng isa sa mayor, gid nga tikang, which is, ang magpahibalo sa tanan, may isa lang ka-centralized, yung nagpahibalo, kung bala tsimpo na manaog, or hindi. Hindi nga kada department yan sa inyo, yung discretion kung ano manaog tatanan guys. Or ano drill lang taanay, kaya may ginaluto pa kung di nga pansit kanton. Kaya isang abo na yata niya, dapat pag bagting, pag alarm, no, pag may tunog na lang matian, matik na, drop everything. Kag magpila sa hagdan or sa emergency exit, kag magpanaog mga ka-K5, hindi nga pwede sugalan ang linog kung ano man nga mga kalamidad nga iyasang tugasang nature, tugasang Ginoo. Karon, bakulon. Okay. This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
8: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
6: Last 4:56. Magabalik pa kita. Makaligad ang importante ng mga pahanumdom.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis TDX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
5: oh,
6: tapos hubin pa yung pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan, Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
5: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal kung experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may
14: BCO.
11: Yung may
14: D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Las 5.08, there's itong pagpangalagad sa El Castigador, mga ka-K5. Subo nga Martes! Upon sa Gyapon kay ka-K5 Christian Haguli. Ngayong hapon kay Sir Ray and Tatano. Watching from Sara Iloilo. Oh, mga pariente ko na sa Sara. Mga hapon sa inyo na kay Tito Noli Banias. Pamilya Hagape, Magbanwa, Agsamusa, ano pag-ida?

0: kamu mga ka-K5 ha, sang Clinica D3 Bio. No, with extra virgin coconut oil and vitamin D3 at 200 international units in isang vitamin D3. Sigurado gid nga makabulig pabaskog sang imong lawas kontra sa mga balatian nga ginagid sa bunga pa baylo-baylo ang panahon. Maulan may mainit. Mga palibot nimo ga pisngo ga slip-on. Ikaw iyakon may nakatumar ikaw sang Clinica D3 Bio. Dugangan mo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ito ko namin isang paningkay-singkay. Baka doon hindi ka mapilitan sa mga balatian. Nantawa nyo ko bala? Ang virus yang nagkaka-Christian. Hindi ang si Christian nagkaka-virus. Ka-5 Jess na. Isunod na. Balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Ay ang mga miyembro sang United Labor Panay, ang mga kauturan tanga mamumugod akong kaisa kami pinakakaluluoy mga ka-K5 lihi pa na yung makabenepisyo gani asang mga saka sa minimum wage yung saka man gamay pa lang yung saka nila nag-file what sang 250 pesos na wage hike petition. Ano ginalauman nila sini? Sila ayan ang i-approve kon ha, ma-approve gid man sa daan ta maan istorya pa ang RTWPB daw tatlo ni kasunod-sunod ng mga konsultasyon no diri sa Western Visayas kag Negros Island region kang tanan sa ginaayo ang saka tani sa minimum wage mga ka K5 hindi na gid magwantahan ang presyo sang balaklon. Kapila na magsaka presyo sa mga balaklon ang sweldo amuman sa gihapon mga ka K5 Kim Kaluyo standby K5 News FM Kampyon Report K5 Kim come in.
1: Nag-file what ka K5 Christian no sang ining wage hike petition nga dugang no ang iladiri petition sa mga members no sang United Labor Panay sa mga grupo sang mga doktor sa mga grupo sa medical field sa mga grupo sa mga BPO employees kag sang Pepsi Cola nga taasan no or pasakaan sang 250 pesos o kon 250 pesos ang minimum wage no diri sa bahin sang Western Visayas. Ini matapos actually una nga nagfile no Mayor Ginikutani ang sa United Labor Panay bilang kabilugan o galing ti nakitaan bala no nagkakulang no sa pila ka mga merits kumbaga kag ti ginbasura no ang una diri nga ginfile nakifabrisyan tungod sa kakulang sa mga documents kag ti mga nakitaan no nga mga insufficiencies kag K5 Christian and accordingly ti ining ginfile nga 250 pesos kag actually no they will be attending man sang ining series of public hearing or public consultation sang regional tripartite wages and productivity board kahit isins no balan man aton subo nga magani diri no ni Mr. Elmer Foro ang spokesperson sang United Labor Panay. Grabe na gid ya kagasto no sa pag sa mga balaklon naton kag kumbaga sa mga gatong sa mga sa bugas sa mga renta, sa tubig, sa kuryente. O, halos, kumbaga, sa mga
0: nagkakapaw. Why kagin luwas ka K5, Kim? Bakal ka sang LPG, mahal. Patunghong kagasolina, mahal. Bayad mo sa bulanan, sa bill mo sa kuryente, mahal man. Ang iba na lang daang hindi mahal.
1: Do amo-amogin. May kilala ka, ha?
0: Oh, sana all mahal.
1: May kilala ka nga hindi mahal ha.
0: Ay, kilala mo na guro, kilala ko man ah. Kilala
1: ta tanan. Kilala ka ita man ah. So actually ti amo gud na, no? Especially sa kuryente, ti kun for example ikaw, ginikanan, no, ginikanan nga may tatlo or apat, bisan gani isa na subong bata mo, haluson ka man, no? Magatag sa allowance kag sa mga tawag na ng mga galastuson subong, especially na sa kuryente, damo sa mga nagreklamo sa kuryente. Do nag times 2 nag iba yan eh, nag times 3 nang ila sini nga mga balayran our in fact no kumbaga do hindi man bala ka sustainer ang ila diri mga sweldo kung isipon na naton dako pa yung balayran mo compared sa imo yang sweldo especially no sa mga minimum wage earners considering no nga tisubong yara ano sa around 550 pesos ang minimum wage no for those nga nagatrabaho sa private establishments nga mayara ano sang masobra na pulo ka mga empleyado and according pa diri sa United Labor Panay kumbaga they are hopeful man sa gihapon nga ti at least no matawag na may madako-dako man gawa kumbaga ang isa ka in kaso pero ti amo na no with the hearing pamatian man sa gihapon no ang different sides diri kay K5 Christian no pero ti bala naman aton nga giragmay man ang usual yung dugang. Pero at least, no, may dugang o galing problema naman. Kaya for example, madugangan naman suldo naton, ma-adjust naman sa mga deduction sa aton, man. Sa mga SSS, sa mga PhilHealth, sa pag-ibig, or sa mga benefits naton. O kumbaga, dudira lang balay ang gakanto. Ang konpasakaan man niya, no? Ang sweldohan na. Pero so far, amo na, no? Based man regani, no, sa United Labor Panay, nga ti bulubantayan man kag sa iban pa dira nga luyag mag-join sa ining public consultation or public hearing may actually they have the link man sa page no sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board agud ya nga ti sila mismo bala magpabutyag sang ilaman nga sentimento bilang kabahin no sang labor sector or sa mga mamumugon ka K5 Christian sa dugang naton diri no nga balita nga madulong diri sa aton siri nga pagpangalagad ka K5 Christian at so far no ang no to PUB phase out coalition Panay makighinun-anon pa no sa ilang mga members kay iban pa nga kabahin sa transport sector after diri no sang announcement man niya sang grupo nga Piston sa diin no ilaya nga tuyo among magpatigayon sang nationwide transport strike sa maabot nga September 29 tubtob September 30 sa diin ti according diri sa bahin no sang no to PUB phase out coalition Panay na ti istoryahan nila no pero hindi pa nila ma disregard nga ti wala gid sila sang participation diri tungod man ya no nga ang panawagan no kunang kausa kumbaga sa sining nationwide transport strike na duha ka adlaw ini ang may kaangtanan man no sa tuman nga pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo kag ti ilaya luyag nila nga panawagan nga ti i-repeal ang ining oil deregulation law agud nga mahatagan no sang otoridad or control kumbaga ang gobyerno sa amo nga mga sirkumstansya at imatagan control no especially in terms of pag-regulate or presyuhanay sa mga produktong petrolyo kag bala naton damo sa mga oil companies or key oil players nga nagaabusar man correct. Sa amo nga mga sitwasyon
0: bisan diri lang sa aton kay 5K mo mga ibang nga gasolina na notice ko ako na bantayan ko gid ni waay pagani magsaka ang presyo sang gato for example bika ina pa dapat sang aga la size ma oil price hike. Ang style nila, kung 82.20 ang kada litro sang Lunes, dugangan na nila sinintimo, simuuna na 82.80, 82.90, pero hindi ba halata, 82 mang Japon, pero nagsaka na sila yung timprano eh, 50 centimos, 50 centimos, di masupot man ka K5 Kim, no? Kung labi naging ko nagalagas ang mga kwan ang mga tag-iasang salakyan nga maghingagaw tugong antes pa sang big time oil price hike no gado kwan blado ga ninja moves ning mga tag-iasang gasolinahan nga makapangunyade no ginagmay sinintimos samtang nga ginutok ang mga gasolinahan kapila ang mga salakyan hingabot kay wai pasang 8.95 ka pesos nga saka. Pero ito daw pang kan eh, pang chope eh, ng pamintaha gyapon na ka K5 game problema. Gabisan report mo ni Subong sa DOA, wala gyapon sa paka ka K5 game kay wala to problema sa DOA. Hindi lang masapaka ng mga ginagmay ng mga ginahimo sining mga gasolinahan nga nagapamintaha sining tiyempo nga puwerte kamahalang presyo sang gatong.
1: Amo na gani, no? Kaya usually, manotice ko man ang ilang mga gasoline stations pala na regularly sa ilang operation, last 10, last 12, pa sila sarado. Pero, kung for example, pagka Martes ng buwas ng adlaw, last 5, plus ng hapon, sarado na sila.
0: Kung ano mo, out of stock?
1: Out of stock?
0: Out of stock na. Hulagto nila nga magmahal size aga. Antes nila buyan ang mga stock nila. Actually, nabakalan nila before pa man magsaka presyo.
1: Ang muna ganyan na ginatawag na mindset ba?
0: Yan, mindset,
1: mindset
0: ba?
1: Mindset, but pre, kumbaga.
0: Sa, kita mo na ang galabay sa newsfeed, ta? Mentality. Kita mo na? Mental.
1: Ang muna ganyan, no, nga take advantage man ang mga key oil players nyo, no, sa muna nga mga sitwasyon. Supposedly, mayuni ang ginahimo no, sa iba nga mga pungsod nga ang gobyerno, bala kumbaga, may say. Kag muna kulbaan sa ila ang mga negosyante, no? Kag ang mga naga, may mga gasolinahan, kag ti wala gid ka pasuber, kumbaga, o kung naga pasubra-sobra, madumduman, nagligad. Kung wala pa nang ganing ginbakol man sa mga netizens, no? Ang Department of Energy, ang nagliligad, especially during the month of April and May, ay banto nagatimbook, nagigid ang presyo sa ila produkto petrolyo, galapot sa 140. O kung madumduman sa aton sa nga mga tagpalamati, kumbaga, sa amo nga mga sitwasyon, punod ganagid ang balpagani diri no sa, ni Mr. El Melforo sa bahin niya sa mga magagmay nga mga drivers no kag mga operators usually ti ang ilan niya nga ma-income kumbaga tawag na no garin chabi no sa 800 tubtob isa ka libo no sa isa ka daw depende sa kun ano kanami ang ilang nga biyahe like for example sa amo ni nga income ka K5 Christian or ila kita no for example buhin pa na Danila ang ilang gatong sa una nag-range lang sa 300 sa 400 subong kinanglan na nila sa 600 o kung 600 pesos para ipatugong tungod man niya sa dako man niya nga pagtaas. So kung kaysa mga drivers naton kag operators gapauli na lang sang 200, 300 sa ilang balay o tapos mabayad pa na sila sa mga operator and yan. Sometimes naga-take naga-consider na lang kumbaga ang mga operators mabalati buinan ta lang ni anay sunod ka na ni anay bayad sa kon para at least makapadayon nang sa gihapon sa pag-operate ang ilayang mga public utility jeepneys o kunini mga traditional jeepneys no kag ti nabatian ni dato na mga miento sa mga drivers naton kati kasakit gid ya bisan no sa mga motorista naton bala nga nagausoy man sa dalanon sa mga delivery riders I don't know lang kung sa iba nga mga delivery riders under sa pila ka mga companies kung may mga subsidies man sa ila sa from their companies no kay bala naton may mga nabato na sila before from the LTFRB pero ti kumbaga ang 5,000 mo asala na san o matapos 1 week o pero pila na ganika adlaw okay, K5 Christian. So, they are hoping sa ginatawag no nga permanent or long-term solution sa ini nga problema no sa gatong natikon for example amo nga sitwasyon mayara sa mga kinagamo dito sa Middle East kag sa iban pag inyong mga areas nga may dako nga produksyon no sang langis kay K5 Christian arab lang maka take over gala yon ang gobyerno nga hindi na pagpatumbayaan nga maglabot no sa tuman ka mahal ang presyo sang produktong petrolyo. So balantayan naton pero so far no based man diyas kay kun for example under sa mga transport cooperatives hindi na sila pwede ya kauntat biyahe or ta ining transport strike kay part na sang ila yung prangkisa kumbaga or sa certificate of public convenience nila nga ti bawal sila ka K5 Christian so far sa mga na experience diri sa Iloilo City despite nga may mga strike no ang ining mga traditional jeepneys may mga sarang sa gihapon man nga makakater no nga mga modernized units so galing may iba nya mga areas na ti hindi pala makapenetrate ang mga modernized units nga kag very damo kumbaga dira ang mga traditional jeepneys kung kaisa nagaka problema pero i-check naton sa LTFRB kung ano ni ang ila sila nga plano in kaso kag kun may monitor sila na mag-join no kag kun pila ni ang estimate nila sa ginalauman no nga nationwide transport strike nga tingin initiate no sang ining grupo nga piston.
0: All right. Madamo gyud nga salamat kay K5 Kim Kaluyo sa imo balita.
1: By the way, na nagapamati dira kag nagainom-inom dira sang DTX Coffee Mix. Oh. Si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay sa Airport Mandurrial kag dira mga tricycle kag tricycle drivers dira sa pamilya Golet sa Quintanilla sa may taga small market dira no sa Barangay Simon de Dasma sa Distrito Sangharo si Mami Immaculate sa La Paz upod kay Sir Cliff Acosta and of course dira kay Titara na mapa Ma'am Maymay Ma'am Kaykay dira sa kay Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal Lapus and of course upod man naton si K5 Jason Talaron sa Patrol nga nagainom ang DTX 500. Oy. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Madamo nga salamat sa K5 Kim Caluyo. May pa nga hindi ni false hopes na mga ginakwanta pala. Ginapasugtan ta sila nga ginapasugtan sila sang dole nga mag petition no, kung pila ila gusto nga ipasaka sa minimum wage para daw inapasaka ka sa puno sang kapayas kag tapson. Sabi, pinapamatian man ang imo nga mga hinaing. Wala kayo pamatian for the sake lang may ara. Tapos hindi manggalapon pag patuman. So, ang 250 ha, at tag 25, 90% off. Wala kayo tiinsindihan taman. No, nag-kwan man, balance man. Karon kon pasugtan mong tanang pangayo sa mga mamumugon, mga kaladulaan man iyasang negosyo, mga kapitalista, dahil man sila sang ipanweldo na, either manirado sila or mamuhin sa mga empleyado. Ang kapitlay, no? Mag-baki-baki, magburo-balanse mga ka-K5. Balancing game ini. You have to find the sweet spot between satisfying ang ginapangayo sang mga mamumugon at the same time, hindi man magkalapirde ang mga business owners, mga ka-K5. Nawain niya sa mga dalagkuan ng mga negosyante na, ni mga multinational companies at din ang mga dalagkuan ng mga conglomerates diri sa Pongson, mga tycoons ni Black, mga rasa top 10, top 30, top 40 ng mga pinakamanggranon sa Pilipinas. Kaya bisan, kaya magdugang ni sila sa sweldo sa ilay empleyado, hindi niya kabatsyag mga ka-K5. Kabuhin lang ang ginansya. No, pero sa grand scheme of things, hindi niya kabatsyag sila mga ka-K5. Asang buhin sa ilang kwarta. Ngayong hapon kay Ma'am Lulit Fundal, kay Migo ko Brian Hizo, AMN Manalang, Ma'am Gemma Validad Agudo, si Attorney Paulo Sigubre, kay kagsi Migo ko Bogs, Hitch na gosya. Hey, Sir Winnie Barsanas na sa Lifeline San Jose Antique. Salamat. Kaya Bao, Migo ko Melvin Garvilles. Migo ko Romel June Paiba dira sa London, United Kingdom. Kaya Ma'am Regina Gumakil dira sa Takasar. Wala kita oras mga ka-K5 sa Martes ng edisyon sang ang kastiguhanay dari sa Kastigador. 94 dias na lang, Pasko na! Sa mga may madamo sa mga ihado kag ihada, amat-amat na kamo. Deactivate. O, susubong ang balatian nga flu. Flu Fanago. Panukot na ang mga ihado, ihada! Para hindi ka mo matapikan sang flu, totoo nga flu ha, influenza virus blast. Inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Tugangin yung pagid sang Clinica D3 Bio na may extra virgin coconut oil kag may vitamin D3. Tapos kada aga, imnan mo sang DTX coffee mix. Sampat gin. So may kuhan ka lang na mo. So may shield ka lang sa lawas mo. Hindi ka maduktan. Walong magtabok.

0: services ka K5 Ray Espejo man, naman station manager sa K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Christian Haguri para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mabagat, magabuti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kansagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
15: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh.
17: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasing!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi!

0: ho, Merry Christmas!
1: No 24 dias sa labirin, kamag-abot na kita sa adlaw sang Pasko.
2: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Setyembre 22, tuig 2026.
3: Mga K5, sarangkit ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka batian makita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kag ako naman si K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, babae ng negosyanteng gintiro patay sang iya na live-in partner sa banwa sang Haniway, tatlo tubtob apat na kabulan nga nagbulagay.
3: Lima ka mga menor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos sang butilya sa Arevalo, i-turn over sa DSWD para sa nagakaigo nga intervention.
1: Biktima sang pagpanglampos sang butilya sa Arevalo, nakagwa na sa hospital.
3: Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos wage hike petition.
1: Sa balita nasyonal, House ginaprubahan ang 785.2 milyon pesos nga Office of the Vice President budget para sa tuig 2027.
3: Sa balitang international, Yemen ginatake ang kampo sang Houthi.
1: Balita sa patag sang inampang Jean Claudie Saclag, sulod na sa finals sang 2026 Asian Games.
3: Sa balitang entertainment, Lakam Chu ginhingadlan bilang number 6 most wanted person sa Quezon City.
1: Alas 5:37 na batian ang aton sing mga headlines kagkaroon. Sumantitali na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyusang Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant. Ginabanta tatlo tumtum apat kabulan pa lang bulaganay si alias Eileen kagangana live-in partner sini nga si alias Jerome. Nga mo nagtiro patay sa iya sa barangay Tambal, Haniway, pasado alas 4 sang hapon, Setyembre 20. Madumduman gintiro patay ni alias Jerome kag isa pa kasuspek, sanday alias Eileen kag ang iya kasosyo sa negosyo, nga si alias John Ray, mobile fish vendor, nga tumandok sa May Mindanao. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Noli Suarte sang barangay Tambal, gipahayag sini nga sa tong Marso 9 sini nga tuig nagatumangay sa barangay hall sanday alias Eileen kag alias Jerome agud magsettle sa ila mga kaisugtanan angot sa ilang negosyo. Suno kay Suarte nagahingyo sa alias Jerome nga tagan ini sang share sa napundar nila nga sari-sari store kag poultry farm apang ginbalibaran ini ni alias Eileen sa diingin pahayag sang biktima nga wala sang inamutan sa ilang negosyo ang suspect. Sa tinlek na naman ng simana nagabot sa syudad sang Iloilo, si alias John Ray nga may asawa nga maistra kagikan sa Mindanao sa diin mobile fish vendor ini sa banwa sang Niway kaya nagakadto sa store ni alias Eileen. Nebloan nga si alias Okon si Eileen ang kasado sa una niya nga bana apan nagbulagay ama ini kaya nagrelasyon liwat si ni Eileen si Jerome nga kasado naman sa iban nga babayi. Sa subong ginalantaw nga negosyo kag love triangle ang motibo nga irasundan sang Haniway Municipal Police Station.
3: Samtang nagapabilin nga at large ukon wala pamadakpan sa mga kapulisan ang lima ka mga menor de edad nga suspect sa pagpanglampos sang butilya sa 21 anyos nga biktima sa Project 5 Barangay Suok, Arevalo. Base sa investigasyon, ginchekyar sang mga pulis ang tagsa kabalay sa mga sospek apang wala pa ang mga ininakapauli halin sa natabo ang insidente. Sa karon, nagapadayo ng pagpakigangot sang kapulisan sa mga opisyal sang barangay kag sa pamilya sang pamatanon, agud matudlo ang ilan na hamtangan. Ginatuyo man nga i-facilitate sila sa City Social Welfare and Development Office, agud ipaidalom sa nagakaigo nga proseso kag intervention.
1: Sa kangot nga balita, nakagwa na sa ospital kag parayon nga nagapaayo na sa ilapuloyan ang 21 anyos nga lalaki naging kila kay alias Emerson. Matapos nilang pusan sang botilya sa ulo sa Project 5, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City, pasado las 8 sang gabi September 21. Suno sa kapulisan, outpatient na ang biktima matapos sa dapatan sa nagakigong mabulong matapos nakaangkon sang pila sa tangkugo. Natabo ang insidente sa nagwa ang biktima upod ang iya live-in partner agon magbakal sa pagkaon sa baligyaan sa ninalang siya nga gilampusan sa ulo sang grupo sang mga pamatanon.
3: Sa dugang lokal, liwat nga nagfile sang 250 pesos nga wage hike petition ang mga miyembro sang United Labor Panay, lakip na ang grupo nga sang doktor kag BPO employees sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB Region 6. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmel Foro, tagpamaba sang United Labor Panay, iya ginpahayag nga inibangudman sa nagatimbok nga presyo sa mga pangnagapanguna nga mga balaklon. Dugang pa niya, magatambong man sila sa patigayunon nga public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Sa karon, yara sa 550 pesos kada adlaw ang minimum wage sa pribado nga sektor nga may masobra na pulo ka mga empleyado, tag 525 pesos kada adlaw naman sa mga manubo sa na pulo ka mga empleyado. Samtang 520 pesos ang minimum wage sa agriculture sector kada adlaw, kag yara naman sa 6,500 pesos ang monthly minimum wage sa mga domestic workers ukon mga kabulig.
1: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, nagdeklarar sang state of calamity ang banwa sang San Enrique kasunod sang epekto sang red strip soft scale insect. Kini ang gikumpirmar ni Mr. Jerome Magbanwa, ang acting provincial agriculture office head. Suno kay magbanwa nga sa 2,739 ka mahektarya sang plantation sang katubuan sa San Enrique. Mga halos yara sa 1,400 ka hektarya na piktuan sang RSSI. Pahayag pa sining ang pagdeklarar sang state of calamity sa isa ka LGU. Ang isa ka pamaging magamit sini ang pondo agud maghatag sang bulig sa apektado nga mga manguma. Isa man ni ka requirements sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD agud makabaton sang ayuda ang mga manguma. Naibaluan nga sa tinlikdan ang syudad sang Pasay ang nagdeklarar man sang state of calamity bangod sa RSSI.
3: Arestadong isa ka construction worker sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Bulilao, Mandurriao, alas 9:15 kagabi, September 22, tuig 2026. Ang subject amo si alias Rene, 37 anyos, kagresidente sang Barangay Matag-ob, Haniway. Nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Na-recover ang kabugusan nga 3 grams ang shabu kag may market value nga 20,400 pesos. Lakip sa na-recover ang buy bust money nga 500 pesos kag iban pa nga non-drug items. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa sospek. Nahibaluan nga ang operasyon ang ginpamunuan ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang ICPS 10.
1: Alas 5:43 na sa hapon, nabatian mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluwa na ito mga detalye sa balita nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyong sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C. Gin-aprobahan sang House of Representatives ang proposed sa 785 milyones sa pesos nga budget sang Office of Vice President para sa tuig 2027. Matapos tapuson ang plenary deliberations nga wala sang interpellation o kumpamangko talin sa mga kongresista. Ginpangabay ni ACT Teacher sa Party List Representative Antonio Tinio nga tapuson na ang interpellations naging nasugtan man sang majority. Wala man sa pamalabag sa motion gani niyang gileyon nga gin-aprobahan. Ang proposed budget sang Office of the Vice President para sa 2027 amo ang 11.7% nga mas manubo kon ipaanggid sa 889.236 sa million pesos nga appropriated budget sini nga tuig 2026. Suno sa Office of the Vice President ang pondo gamiton para sa padayon nga paghatag sa mga serbisyo kag bulig sa mga benepisyaryo sa nagkalain nga bayin sang pungsod Pilipinas.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, nagpagwasang pahayag si Naga City Mayor Lenny Robredo angot sa 500 million pesos nga national funding nga ginallocate para sa repair, retrofitting kag upgrading sang Jesse M. Robredo Coliseum. Ang pahayag kasunod sang kontrobersiya sa politika sa tiun sang congressional budget deliberations sa diin ginquestion sang oposisyon ang alokasyon sang pondo sang national government sa local project. Nagpangusisa man si Caloocan Representative Edgar Eris na hanungod sa grant kadungan sang House Budget Hearing sa Setyembre 17 kag nagpahayag nga ang substantial national funding sa administrasyon ni Robredo mayara sang political motivations. Ginpanginwala naman sang Malacañang ang mga akusasyon sa pagpamulitika kag nagpaathag nga ang pondo ginhatag base sa disaster vulnerability kag public safety requirements imbis nga mga alyansa sa politika. Ginklaro ni Robredo nga ang pondo ang gihingyo bangod sa urgent local necessity kasunod sang tuman nga epekto sang kondisyon sang panahon sa syudad.
1: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluwan na itong mga detalye sa balita international.
2: Balita international.
1: Ang mga balita international nga inyong mabatian na dulong sa inyusang DTX Beauty Sopa. Para sa mga miss maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sa DTX Beauty Soap sa aton sa ring pagtanibin, pagpangamoy kag pagpaligo. Ginpaligon sang Yemen forces ang ilang military operation matapos sa madelagon yung pag-atake sa mga kampo kag supply line sa mga rebuilding Houthi sa probinsya sang Al-Baida kag sa palibot sang Bab al-Mandeb Strait. Magluwas sa mga airstrike kag artillery fire sa mga distrito sang Mukha, Dubab kag Kukha agon makabawi liwat ang control sa mga baybayon sang Red Sea. Ginpahayag man sa militar na nakapugong sila sang pila ka reconnaissance kag attack drones sang grupo sa Taiz. Bangod sa liwat na pagluntad sa kinagamo sa Taiz, Al-Baida, kag iban pa nga malapit nga mga probinsya gin-report sa mga otoridad nga masubra 95,000 ka mga sibilyan ang napilitan nga magalin sa ilang mapuluyan agud makalikaw sa kinagamo. Nagdugang man ang kabalaka sa international community bangod sa mga pag-atake sa mga importanteng alagyan sa mga barko sa Bab al-Mandeb nga nagakatabo sa tunga sa mas lapnagon ng tensyon sa Middle East. Lakip na ang mga preparasyon sang Iran batok sa Estados Unidos kag Israel. Ginapabot kay padayon sang gobyerno sang Yemen ang ilang ground offensive sa mga rehiyon nga kontrolado sa mga rebelde agon mapabili ang seguridad kag kaluwasan sang international maritime trade sa amo nga lugar.
3: Sa dugang nga balita international, patay ang duha ka individual matapos nagpanalaksa ang bagyong Duwan malapit sa Tokyo, Japan nga nagdalaman sang pagbaha kag landslide. Magluwas diri napilitan man nga mag-evacuate ang 1.6 million ka mga residente. Ang nasambit nga bagyo ang may kababskugon nga sanghangin nga 144 km/h nga naghulag sa kadaosigon nga 130 km/h sa direksyon sa panabagnan sang Katsura. Naibaluan nga ang bagyong Duwan ang ika-25 nga bagyo nga nakasulod sa Japan sa subong nga tuig sa diin masami maka-experyensya ang nasambit nga pungsod sang mga mabaskog nga bagyo.
1: Alas 5:48 na batian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluwan at mga detalye sa balita sa patawag sang sports.
2: Balitang sports.
1: Ang balita sa patawag sang sports na dulong sa isang klinika, Deo Fresh, para protektado kita batok sa ato sa bao balas, kaginim animaw bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Isa kadahog na lang kinahanglan ni Cordillera Pride Jean Claudie Saclag. Agon yung maangkon ang gold medal para sa Pilipinas matapos mag-abansi sa finals sa Mixed Martial Arts Men's Traditional 65 kg sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sa semifinals sa giniwat sa Nagoya, Japan, ginpakita ni Saclag ang iabilidad kag determinasyon matapos gindominar ang hampang batok sa pambato sang Japan na si Daisuke Murayama. Bangod sa suning kakadalagaan, may kaigayunan si Saclag na makuha ang pinakamataas sa kadungganan para sa Pilipinas sa sports nga iya ginpasakupan. Nabatian ang detalye sa balita sa patagsang sports. Kagkaroon sa iluan natin ang detalye sa balita sa patagsang entertainment.
2: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
3: Ginkilala sa Quezon City Police District o kung QCPD ang negosyante nga si Lacambini Lacamchu bilang number 6 most wanted person sa Kamuning Police Station o kung PS10. Ini matapos nga ginaresto sa mga pulis si Lacam bangod sa 124 counts ng qualified theft. Si Lacam ang 45 anyos nga magulang nga utol sa aktres nga si Kim Chu. Sunod sa QCPD, nadakpan si Lacam sa isa ka parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, pasado alas 4 sang hapon sang Domingo, Setyembre 20. Natigayon ang pag-aresto matapos ginpagwa sang ang warrant of arrest nga gin-issue sang Quezon City Regional Trial Court, Branch 84. Naglabot sa 5.8 million ang ginrekomendar nga piyansa para sa 124 counts ng qualified theft nga ginapangatubang ni Lacam. Pagkatapos ang pag-aresto, gindala siya sa kustodiya sang PS10 para sa documentation kag proper disposition.
1: Mayong gabi gid kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalinog, kag subuman sa may kay Ma'am Susan Siscar dira sa may Lebanon. Standby kamo sa masunod sa ninyo pagbalita ang agenda. Kag subuman sa pagpangalagad karon sa K5 Night Watch o po sa K5 June Alohado Kapulo. Kagamayan ito mga K5, ang kapugusan ng pagbalita ni Dulong sa inyong sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes ng Adlaw, September 22, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kaga ko naman si K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Mayong gabi man kay Ma'am Anali Bahade para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
7: Magabot ka.
8: Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
2: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
2: Magabot ka.
10: My family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
10: Garantisado!
2: Epektibo!
10: Aramis mo!
2: DDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
10: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos!
2: Sang imo blood sugar
10: DTX 500
2: garantisado
10: DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
10: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend
16: Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
14: DTX 500
16: masaligan,
14: epektibo.
16: DTX 500
14: mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500
14: masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500
14: ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
16: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
16: DTX 500
14: masaligan.
16: DTX 500
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito, mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
1: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
0: Would you know how many?
1: I don't have the exact number, Your Honor. Pero okay. We have...
0: More than five?
1: More or less.
0: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
2: Tuloy ang pagkalkal sa alleged unexplained wealth ni VP Sara. Kabilang dito ang kanyang questionable umanong kaugnayan sa ilang kumpanya.
3: Sa day 28 ng impeachment trial, nagsalang ang prosekusyon ng bagong testigo. Kumubra raw ng mga kontrata sa Davao ang korporasyon na iniuugnay sa pangalawang pangulo.
4: Pero di lang highlight sa paglilitis ang VP, bida rin ang fast food chains na Chowking at Jollibee. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Yaman ni VP Sara, lumobo daw kahit lugi umano ang mga kumpanya. Fast food chain na Jollibee kinalagkad sa impeachment trial. Senate Impeachment Court sinopina na si Mayor Baste Duterte. Kapatid ni VP Sara, hugas kamay sa negosyo ng bise. Wala pang 3 minuto, panukalang budget ng OVP lusot agad sa House Plenary. Exclusive CICC, may impormante na sa deep dark web. Nag-groom sa mga school shooters sa Zamboanga at South Cotabato, iisang grupo lang. Ayaw ng ayuda, fare hike suspension, pinababaklas ng mga bus company. PSEI sumadsad sa 3-month low. At retokada yarn, Ann Curtis pumalag sa basher. Anak na si Dahlia, nadamay din.

0: Umaman kahit lugi ang mga negosyo. Hinimay sa day 28 ng impeachment trial ang paglobo umano ng net worth ni VP Sara sa kabila ng kawalan ng dividends mula sa mga kumpanyang iniuugnay sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Hannah?
1: Corina Tila, the math is not mathing. Tumaas kasi ng milyon-milyon ang net worth ni VP Sara mula 2022 to 2025. Pero ang mga kumpanyang naiuugnay sa kanya ay wala raw idineklarang dividends or dividendo o kaya naman ay nalugi. Ang kapatid naman niyang si Davao City Mayor Baste Duterte ay wala raw alam sa negosyo ng kanyang ate or doon sa declared interest nito sa GenCorp, ang isa sa mga kumpanyang iniuugnay ng House Prosecution sa mga proyekto sa Davao City.
2: Malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition na dapat sana alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya.
1: Sa day 28 ng impeachment trial, hinimay pa ng Senate Impeachment Court ang records ng GenCorp Industries, ang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Matatanda ang idineklara niya sa SALN ang restaurant company na ito. Pero wala siya sa listahan ng stockholders o directors sa general information sheet nito. JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang lumalabas na pinakamalaking subscriber sa GenCorp.
2: Paliwanag ko lang po dito ay maaaring meron po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili.
1: Posible raw na nominee o trustee ng pangalawang pangulo ang isa sa mga stockholder. Ayon sa SEC records, isang Gurley De La Cruz ang incorporator sa about 5 companies na iniuugnay sa bise. Kasama riyan ang GenCorp. Napansin din ni Presiding Officer Cheese Escudero na madalas ay Cruz umano ang mga naglitawang pangalan sa mga kumpanya. Kasama rito ang kay Jaime T. Cruz. Una nang lumitaw na si Cruz ay dating Special Envoy for Trade and Investments to China sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bilyones na sales ng mga kumpanya, lumutang ang sikat na fast food chain sa trial.
3: Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
4: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
3: Would you know how many?
4: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have
3: More than 5?
4: More or less.
3: Because billion, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
1: Tinutukan din kung saan nanggaling ang paglobo ng net worth ni VP Sara base sa kanyang mga SALN. Wala kasing record na may natanggap na dividends ang bise sa mga kumpanya. Halos lahat umano ng mga ito ay nagtala ng pagkalugi ayon kay Senate President Win Gatchalian.
5: Hindi ho pwedeng manggaling sa mga corporations niya yung paglaki ng kanyang net worth. Tama po ba? Dahil kung by process of elimination, titignan natin yung mga corporations, pwede na natin i-rule out yung corporations.
1: Mula 2007, noong opisyal pa ang bise sa Davao, nasa 7 million ang net worth ng bise. Higit 1,200% ang nilobo nito pagdating ng 2025 na umabot sa higit 91 million pesos. Corina, hinainan na ng subpoena ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ay para makapag-testify siya before the impeachment trial by September 28 to 30. Hinain ito ng Senate Office of the Senate Sergeant at Arms sa Davao City Mayor's Office at pinagpapadala siya ng mga dokumento kaugnay ng GenCorp Industries and any corporation that owns or operates a Jollibee branch or establishment. Corina, sabi ni Mayor Baste, hindi niya raw alam na may dineklarang interes si VP Sara sa Gencor Industries. Kinumpirma ni Mayor Duterte na may about 19 contracts ang Davao City Government sa GenCorp mula 2022 na nagkakahalagang about 33.2 million pesos. 13 dito ay kumpleto na raw, habang 6 ang ongoing. Nanindigan ang alkalde na may strict adherence ito sa procurement laws. Wala raw apelidong Duterte ang nag-a-appear sa mga dokumento ng GenCorp Industries across all the contracts na nasa transaksyon ng Davao City Government sa kumpanya. Balik sa iyo, Corina.
0: So Hana, ano exactly ang papel ni Davao City Mayor Baste Duterte sa awarding ng contracts ng GenCorp sa Davao?
1: Corina, si Davao City Mayor Baste Duterte umano ayon sa prosekusyon ay head of procuring entity. Lahat ng contracts awarded by the Davao City government but to suppliers ay may approval daw ng HOPE or yung head of procuring entity nga. Sabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers, hindi pa nga raw na isasalang itong si Mayor Baste before the Senate Impeachment Court, pero meron na raw tila pag-amin yung alkalde kaugnay doon sa mga kontrata ng GenCorp. Corina.
0: Pero Hana, which one carries more weight? Kasi idiniklara ni VP Sara na sasalin niya yung GenCorp. Pero ang sabi mo kanina, wala naman siya sa mga dokumento ng SEC? Mm-hmm.
1: Yes, Corina. At ayon sa prosecution, the one that carries more weight ay yung the one declaring the asset. Dahil daw ayon sa prosecution, because of her sell-in, sinumpaan ito na dokumento ni VP Sara bilang isang opisyal. At it was declared between 2024 to 2025 by the VP na bahagi nga siya ng GenCorp. At once daw na merong ma-discover ang prosecution sa posibleng pagtatago umano ng detalye ng bise, ay dapat meron daw pananagutan. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado.
6: Lumalalim ang issue sa mga umano'y negosyo ni VP Sara sa Davao City. Ito'y matapos isiwalat ng political commentator na si Jesus Falsis ang mga kumakalat umanong resibo ng mga fast food franchise ng bise sa Davao. Lumalabas sa mga resibo na hawak ng kumpanyang GenCorp ang di bababa sa 5 branches ng Jollibee ni bilyonaryo Tony Tan Kakpyong. Ang Metro City Chow Foods naman ang may hawak ng isang Chow King na pagmamayari ng Jollibee. Hinamon ni Falsis ang bise na linawin ang integridad ng kanyang sal and declarations.
0: Ipinaliwanag ng Senate Impeachment Court kung bakit hindi naisyuhan ng show cause order si VP Sara. Kasunod ito ng panawagan ng prosecution para sa umano'y patas na pagpapatupad ng sub judice rule. Una nang pinatawag ng korte sina Prosecution Counsel Benjamin Toloso or Tolosa at Congressman Terry Redon. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinunto ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na sinabi ni na Tolosa at Redon ang kanila umanong mga questionableng pahayag sa official press briefings.
7: Compared to an ambush interview na kailangan i-authenticate yung footage, kailangan ipakita. So if any party feels aggrieved about these kinds of interviews na hindi na nasa official briefings or mga ambush interviews or interviews in these kinds of shows, then they have to move with the court para gawin yun. Just like what Attorney Sheila Sison did during the incident of Attorney Ligutan na nag-post siya sa Facebook.
6: May bago ring testigo na pinisenta ang prosekusyon para patunayan umano ang posibleng conflict of interest sa mga negosyo ni VP Sara. Nakakuha raw kasi ng 49 awarded government contracts ang GenCorp Industries na iniuugnay sa bise. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Dexter.
8: Willard, tinapos na ang pagtistigo ngayong araw dito sa Direktor ng Securities and Exchange Commission. At ngayong hapon nga ay iniharap na ang kinatawan mula sa PhilJEPS bilang pang-apat na testigo ng prosekusyon para dito sa Article 2 ng impeachment case ni VP Sara. Iniharap ng prosekusyon si Rendel Sopeña bilang testigo sa impeachment case ni VP Sara. Hepe siya ng Electronic Government Procurement Operations Division ng PhilGEPS na isa sa mga attached agency ng Department of Budget and Management o DBM. Sumentro ang kanyang testimonya sa paglalahad at pagsusuri ng mga detalye ng transaksyon ng GenCorp Industries Incorporated sa lokal na pamahalaan ng Davao City.
9: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to a 49 awarded contracts to Gen Corporations.
10: Binanggit po ninyo na sa inyong pagsisearch ay nakita nyo ang 49 awarded contracts sa GenCorp Industries Incorporated. Sino-sino po ang procuring entity?
9: The composition of the 49 awarded contracts are OWA. Meron pong isang contract na na-award sa OWA. Meron pong 33 contracts awarded to PhilHealth Region 11. And OWA is Region 11 also. And 15 awarded contracts to City of Davao.
8: Dahil sa kakapusan ng oras, itutuloy sa Lunes ang pagtestigo ni Supenya para sa cross-examination. Bago siya sumalang, ginawa ng depensa ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario. Kabilang sa tinalakay ng depensa, ang isyu ng walang paglabag sa batas ang hindi pagdeklara ng dividends ng mga korporasyong iniuugnay kay VP Sara.
11: Under Section 42, hindi naman prohibited ang hindi pag-declare ng dividendo, tama?
2: Apo, dahil sa word na may.
11: What is prohibited is retaining surplus profits in excess by 100% of paid-in capital.
2: Tama po.
11: So kapag walang dineklara, hindi naman po illegal yung ginagawa ng mga korporasyon, tama po ba?
2: Hindi naman po.
8: Tinalakay din ang nakasaad sa Section 3, Paragraph I ng Republic Act No. 6713 o ang issue ng conflict of interest ng public officials sa pagiging miyembro ng board o opisyal ng isang private corporation. Nakasaad kasi rito na may conflict of interest lang kung ang opisyal ay substantial stakeholder o may-ari ng private corporation.
11: As your position as Director of SEC, CRMD, you are not competent to determine whether the Vice President has substantial stockholdings. Tama po ba?
2: Tama po.
11: You are also not competent to determine whether the Vice President in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
2: Tama po.
11: You are limited to what these documents show. Correct?
2: Tama po.
8: Para naman sa prosekusyon, nasilip sa impeachment court ngayong day 28 ang paglobo ng net worth ni Vice President Sara Duterte na umabot sa 98.66 million pesos noong 2025 sa kabila ng umano'y kawalan ng mga dibidendo o kita ng bise mula sa mga kumpanya na iniuugnay sa kanya. Pero giniit ng depensa na sa ilalim ng Republic Act 6713, hindi pinagbabawal ang mga negosyo na may kaugnayan sa asawa na magkaroon ng kontrata sa mga ahensya ng gobyerno at wala ring nagpabawal sa asawa ng isang public officer na magkaroon ng interes sa isang korporasyon o negosyo. Willard, balikan ko lamang yung naging testimonya kanina ni Rendel Sopenya ng PhilGEPS at lumalabas na banggit niya nga abot ng 35.9 million pesos yung kabuuang halaga ng mga kontrata na pinasok nitong GenCorp Industries na iniuugnay nga kay VP. Kabilang na dyan yung 15 kontrata sa Davao City Hall. At yan ang isa sa mga dahilan kaya ipinasumpina ng impeachment court itong si Davao City Mayor Basti Duterte para isumite yung mga kontrata na ito na pinasok ng GenCorp dyan sa City Hall ng Davao City. Willard?
6: Dexter, napansin naman ng ilan kanina na wala raw ang karamihan ng senior lawyers ng defense team sa pagharap ng testigo sa PhilGEPS. Ano ang dahilan nila rito?
8: Oo nga, Willard, napansin nga kanina na wala pa sa pangunguna ng kanilang spokesperson ng defense team, si Attorney Michael Powa. Hindi natin namataan kanina nung bumalik na after ng lunch nung isa lang na nga itong kinatawan ng PhilGEPS. Pero kanina sa press con, sinabi nitong si Attorney Justin Gular, ang deputy spokesperson ng defense team, na lumabas lang para mag-lunch itong si Attorney Michael Powa kasama yung ilang mga senior na mga miyembro ng defense team at maaring natagalan umano sa pagkain sa labas at hindi na nakabalik pa kanina doon sa unang sigwada ng mga pagtatanong sa direct examination dito kay Sopenya. Willard.
6: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Tila sinbilis ng kidlat na aprubahan sa plenaryo sa Kamara ang proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Bakit naman sinbilis ng kidlat, Isaiah? Ito ba'y hindi pangkaraniwan?
12: Karina, alam mo, kung nung nasa committee level pa itong budget na Office of the Vice President ay hindi umubra ang motion na huwag niya itong pagdebatihan ngayong araw, kabaliktaran ang lahat ng nangyari. Dahil pagsalang ng pagsalang pa lang, Karina, sa House Plenary ng budget ng OVP, agad na yung tinapos ng mga mambabatas.
13: Wala pang 3 minuto, aprobado na sa House Plenary ang higit 785 million peso proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Dahil ni isang mambabatas ay hindi na nagtanong pa ng isa lang yan sa plenaryo kanina. Si ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang naghahay ng motion na agara nang i-terminate ang deliberasyon para sa OVP budget.
14: Mr. Speaker, I move to terminate the period of interpellation and debate on the Office of the Vice President's budget.
15: There's a motion by the Honorable Tinio. Is there any objection? Chair hears none.
16: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Office of the Vice President.
15: Said motion is now approved. The termination of the budget of the Office of the Vice President is now approved.
13: Malayo yan sa nangyari noong nasa committee level pang OVP budget kung saan si Representative Tinio rin mismo ang umalma sa hiling na bigyan ng parliamentary courtesy o wag nang pagdebatihan pa ang pondo ng opisina ng bise. Ayon naman sa budget sponsor na si Palawan Representative Jose Alvarez, inaasahan na nilang hindi na bubusisiin pang OVP budget sa plenary deliberation.
17: Atin pabayan na istorya, di ba? Para matapos na yung broad budget process namin dito, hopefully by the end of September, pasa na namin sa Senado ito. Bala naman sila magbalangkas doon. Diba? Kung dagdagan nila, well and good.
13: Nilinaw naman ni Alvarez na walang kinalaman ang tila pagpaspas sa paglusot ng pondo sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Tanging si Assistant Secretary Limuel Ortonio lang ang nakadalo sa deliberasyon at hindi nakasipot ang Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zulaika Lopez.
17: May doctor certificate kasi si Attorney Zulaika. Pinadala noong isang araw. Kaya nakiyos pa ako sa leadership na ipagpatuloy na lang. Habang may sakit para huwag maantala yung buong budget system. At saka ngayon sa AR na eh.
12: Karina, hindi rin mismo nakarating ang mismong Vice President at si Sara Duterte sa budget deliberation ng kanyang opisina. Regarding naman, Karina, doon sa budget ng OVP no, for 2027, naabot lang yan sa higit 780 million pesos. Higit na mas mababa yan, Karina, kumpara sa budget nila this year na abot sa 880 million pesos. Maliban sa budget ng OVP, Karina, sumalang din sa budget deliberation ng proposed budget naman ng Department of National Defense na abot sa higit 324 billion pesos. Pero Karina, alam mo yung budget ng DND hindi rin yung gaanong binusisi ng mga mambabatas dito sa House of Representatives dahil out of 300 congressmen na nandito, 5 mambabatas lang ang nagtanong at naging matipid nga rin ang mga sagot ni Representative Bella Swansing na siyang tumatay yung sponsor naman ng budget ng DND dahil anya, karamihan daw sa mga tanong ay maituturing na may kinalaman sa security ng bansa. Karina.
0: Okay, so magkano naman kaya ang confidential funds ng Department of National Defense? May ideya ka ba, Isaiah?
12: Karina, alam mo, kabilang yan no, sa mga tinalakay ng budget deliberation ng Department of National Defense. However, ayon mismo nung nagpunta dito no, sa Executive Secretary Ralph Recto, ang most of the confidential funds na para sa mga armed forces sa ilalaan sa Office of the President. Dahil nga, siya ang pinuno ng sandatang lakas dito sa ating bansa. Ayon mismo kay Executive Secretary Recto, abot sa higit 4 billion pesos ang ilalaang confidential and intelligence funds para sa opisina ng Pangulo. Karina.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, sa Guulat Live mula sa Batasang Pambansa. may informant na ang CICC sa umano'y deep dark web na iniuugnay sa serye ng school shooting. Isiniwalat din ng ahensya ang kaugnayan ng pamamaril sa Zamboanga at South Cotabato. Yan ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
18: Isang grupo lang ang nag-groom sa mga school shooters sa Ateneo de Zamboanga University at Banga National High School sa South Cotabato. Ayon yan kay Undersecretary Aboy Paraiso na Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Paraiso na tinatrabaho nila ngayon ang pag-aresto sa mga miyembro ng grupo sa Deep Dark Web sa tulong ng isang impormante. Dalawa ang estudyante ang nasawi sa pamamaril sa Zamboanga, tatlo naman sa South Cotabato.
19: Since we identified the group, meron na tayong mga information na it would link to these particular individuals na they were groomed by the same particular group and they were nakita natin activity na prior to the commitment of these particular incidents, no. Pero kasi sa group na yan, ang dami nila. So hindi mo alam kung sino yung totoong magte-threat and totoong gagawa ng ganito. But right now, luckily for DICT and CICC, we're able to get an informant that's still inside those groups so we can monitor the chatter now.
18: Babala ni Yusek Aboy, may bagong panganib na umuusbong sa mga kabataan kung saan posibleng gumawa sila ng karahasan kahit walang masamang impluensya.
19: There's this new phenomenon going on that's being studied around the world. It's called self-radicalization. That's a whole different animal altogether because hindi na siya yung parang nai-influensya ng group, but because the child himself or herself is already interested in that topic, tapos he's consuming or she's consuming all these contents that leads to this particular formation of an ideology that would later on lead on to the commission of violence.
18: Dismayado si Yusek Aboy sa isang dahilan kung bakit kinukunan ng video ang mga pamamaril.
19: So there's some monetary value to it. Pag nagvi-video yung bata, they sell it online. Yung mga,
20: so meron ding parang black market for this.
19: Yeah, sad. And then it's sick, to be honest. Mm. There's a market for it. There's certain people or groups that consume these types of contents and pay for it.
18: Gagawa na raw ngayon ang mga otoridad ng tinatawag nilang Unified Playbook sa pagresponde sa mga school shooting. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
6: Binigyan ng CICC ng isang araw ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ito'y para mas mapalakas ang online safety at koordinasyon sa otoridad. Inatasan din ang mga platform na magpasa ng plano para sa age verification at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Ito'y kasunod ng pangamba sa pagkalat ng violent extremist content matapos ang Banga school shooting. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, dapat reachable at accountable ang online platform sa mga threat na nauuwi sa karahasan o haharap sa mas mahigpit na operasyon sa bansa. Apat na individual ang timbog dahil sa pagbabanta at pagpapakalat ng umano'y ancillary threats sa social media sa Soksarjen. Kabilang sa mga inaresto ang mga menor de edad at estudyante sa South Cotabato, Sultan Kudarat at Tupi, kasunod ng Banga school shooting. Nagbabala si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bantayan ang social media ng kanilang mga anak.
0: Hindi lang umano weight loss ang epekto ng sikat na gamot na Ozempic, may malubhang epekto rin daw ito sa paningin. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
21: Latest craze ngayon ang mga injectable weight loss drugs. Kabilang dito ang semaglutide na Ozempic at Wegovy at tirzepatide na Mounjaro at Zepbound. Aprobado ang mga ito ng Food and Drug Administration o FDA bilang mga gamot laban sa type 2 diabetes at nakitaan ng magandang epekto para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman prescription drugs o inirereseta na ito bilang weight loss management. Pero kailan lang lumabas naman ang mga balitang maari umano maging sanhi ng vision loss o pagkabulag ang mga gamot na ito? Sa Estados Unidos, duse-duse ng Amerikano na ang naghain ng personal injury lawsuits laban sa makers ng GLP-1 drugs gaya ng Ozempic, Wegovy at Mounjaro. Anila, wala umanong sapat na babala sa risk sa mata ng mga naturang gamot. Sa article ng WebMD, may tinatawag daw talagang Ozempic blindness, pero hindi umano ito totoong diagnosis. Ito ay bansag lamang sa sudden but temporary

0: gumagamit ng semaglutide bilang gamot sa diabetes at obesity. Gayunpaman, sinabi ng article na hindi pa direktang iniuugnay ang mga gamot sa neon, pero posibleng may koneksyon. Ayon kay Dr. Vicente Diaz, ophthalmologist ng Yale School of Medicine, nakitang may relasyon ang gamot at ang kondisyon, pero hindi pa lubusang napag-aaralan. Ayon naman kay Dr. Amanda Henderson ng Neuro-Ophthalmology Division ng Wilmer Eye Institute, hindi pa 100% sure kung may relasyon ang neon sa mga weight loss drugs. Umani ng sari-saring reaksyon ng article, isa ang nagsabi na mas gugustuhin niya maging mataba kaysa sa mabulag. Payo ng mga eksperto alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga ginagamit na gamot, magpatingin at magpareseta sa doktor. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Panagutin ang mga opisyal ng DOH na dapat managot. Yan ang panawagan ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon kay Acting Health Secretary Edwin Mercado matapos madiskubre ang mga na-expire na gamot na inilibing na lang. Ayon kay Liachon, ito'y resulta ng systemic failure. Bagamat naganapan niyang insidente labas sa termino ni Mercado, tungkulin niyang tugunan ito. Sa bagong health chief, hinimok din ni Liachon sina Senator Raffy Tulfo at President Win Gatchalia na isulong ang mga reforma sa ahensya. Pinabibilis ni PBBM ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF program. MAIFIP program. Kasunod ito ng paglabas ng DBM ng higit 24 billion pesos para pondohan ang programa. Kaugnay nito'y makakausap po natin ngayon Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po, Secretary Mercado.
2: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
1: Okay, so ano-ano po ang paglalaanan o sakop nitong bagong pondo po galing sa DBM?
2: So ito pong karagdagang pondo na naibigay po sa atin para po dito sa ating MAIPIP ay pupunta po doon sa ating pong mga regional offices kung saan po pwedeng ma-avail po yan ng ating pong mga pasyente kahit po nasa pribadong hospital. Meron din pong pumunta sa ating pong mga hospital dito po na sa Metro Manila na nagkakalaga po ng 4.35 billion pesos. Doon po sa mga GOCC hospitals na kinabibilangan po ng NKTI, ng Philippine Heart Center, ng Lung Center, at saka Philippine Children's Medical Center na umaabot po ng 2.9 billion. Sa PGH po, na nagkaroon po sila ng share ng 950 million. At doon po sa ating mga Drug Abuse and Treatment Center na nakakahalaga po ng 52 million. So 70% po ay doon po sa ating mga regional hospitals at ito po ay pwedeng i-avail para po sa ating mga kababayang meron pong mga catastrophic illnesses o yung pong mga sobra pong laki na hindi na po makover significantly ng PhilHealth. At ito po ay pandagdag para nga po makover natin kahit po doon sa mga pribadong hospital.
1: So ito pong MAIFIP, matagal na po ba ito o bago lamang po ito sa administrasyon?
2: So ito po ay nagmula noong 2021 po at ngayon nga po ay pinalalawig natin. At ngayon po ay ginagawan din po natin ang sistema para maging rules-based na kahintulad din po sa PhilHealth. So actually po, kami po ay nag-uusap ni PCO Bev Ho ng PhilHealth kung paano nga po, isa na lang pong sistema ang aming gagamitin para po yung mga e-claims na ipinafile po ng mga hospital para sa PhilHealth ay siya rin pong gamitin ng MAIFIP. At para nga po mas mapabilis din po ang ating pagpapaproseso.
1: So iba po yung PhilHealth sa MAIFIP. Pwede rin pong sabay mag-avail ang isang may sakit.
2: Yes po. Ang first payer po may tawag na order of payment. So mauna po ang PhilHealth bilang ating National Health Insurance. Tapos po yung mga mandatory like senior citizen discount or disability discount. Kung iba po may HMOs na tagabayad, inaalwas po muna yan. At saka po pumapasok yung MAIFIP as a separate safety net po for yung nga pong catastrophic illnesses o doon po sa ating mga indigent patients.
1: So ano po ang proseso? Sabi po ninyo, gusto po ninyong pasimplihin. Ano? So again, panghuli na lamang po, sino-sino po ang pwedeng mag-avail at ano ang proseso?

0: ating medical social worker sa ating mga hospital ang siya nag-a-assess po ng capability ng ating mga pasyente to pay. So yung pong meron pong assessment ng social worker, sila po yung tumutulong para iproseso po itong claims. Meron na po tayong portal na nasa eGov app na kung tawagin po namin na eMyFib, kung saan nga po niloload yung mga claims, but we're trying to centralize it through the PhilHealth ePortal claims para din po mabilis. So ang meron pong pwedeng mag-avail ay yun pong indigent patients, but yun nga po, kung meron man tayong, kung tawagin nga po ay incapacitated patients, may kakayanan magbayad, pero dahil po very catastrophic o napakalaki po ng sakit, at ito po yung mga malulubhang sakit, ay pwede rin po nating tulungan. So ang MyFi po ay second layer as a safety net on top of PhilHealth.
1: Okay. Marami pong salamat sa inyong panahon, Health Secretary Edwin Mercado.
0: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Congressman Jojo Ang pinatawa ng 90-day suspension kaugnay ng mga kasong graft. At Pilipinas nasungkit ang unang silver medal sa 20th Asian Games. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang 90-day suspension kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng kanyang graft cases. Pinadalhan na rin ng resolusyon si House Speaker Boji D at may 15 araw para ipabatid ang aksyon ng Kamara sa utos. Nahaharap si Ang sa 14 na counts of graft dahil sa umano'y conflict of interest. Nakakubra raw kasi ng 214 million peso contract sa gobyerno ang kumpanyang may kaugnayan sa kanya.
1: Bumasas na ang mga bus company, hindi raw ayuda kundi taas pasahe ang kailangan nila sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sagot ng DOTR sa agenda report ni Micah Razon.
2: Nagdurugo na ang industriya ng provincial at city bus. Yan ang pahayag ng mga bus companies sabay sa muling pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Ang Piston naman nag-anunsyo ng tigil pasada sa September 29 to 30 habang ang Manibela naka-transport holiday daw. Sa kabila ng mga daing na yan sa land transportation, last resort pa rin ng DOTR ang pagtataas pasahe.
3: Sabi natin sa LTFRB, proseso nyo yung mga fare hike petition. At sana ho, ang pag-impose natin ng fare hike ay maging last resort. Bakit po last resort? Ang sitwasyon po natin ngayon ay mataas po halos lahat na ang presyo ng bilihin.
2: Paliwanag ni Lopez, lalong tataas ang inflation kung sasabay ang dagdag pasahe. Hindi lang naman daw kasi transport groups ang dapat pinapakinggan, kundi pati mga commuter. Sinagot din ng kalihi mga pila ng bus companies kung bakit ang mga airline at seaport ay pwedeng magtaas ng pasahe habang sila naman ay hindi.
3: Ang airlines po, deregulated at least the fuel surcharge po nila. No, we don't regulate that. And there's an automatic mechanism. Once you hit a certain level, the airlines can increase, but we still regulate it. But once the prices jet fuel natin decreases, automatic po yan, bumababa din.
2: Hindi rin daw pang araw-araw o madalas na ginagamit ang mga eroplano at barko, di tulad ng mga land transportation. Sa gitna nito, humingi ng paumanhin ang kalihim at asahan daw na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy ng gobyerno.
4: Sinabi rin ni Lopez na by the end of the month pa makakapagpasa ng rekomendasyon ng LTFRB tungkol sa mga petisyon sa fare hike. Pero may masasakyan pa kaya ang mga pasahero kung hindi na mahihintay ng mga operators at drivers ang desisyon ng ahensya, lalo't pataas ng pataas ang presyo ng produkto ng mga petrolyo. Para sa Agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
5: Kahit ang Energy Department tila hindi kontrolado ang presyo ng produktong petrolyo. Sa usapin ng suspensyon sa excise tax sa langis, di naman daw ito hinaharang ng palasyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
6: Hanggat hindi humuhupa ang tensyon sa Middle East, patuloy ang pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Yan ang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, sumirit na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ipinatupad na kasi ngayong Martes ang ikatlong sunod-sunod na big-time oil price hike sa buwan ng Setyembre. Ang ilang gasolinahan, inutay-utay ang pagtaas ng presyo ng langis. Hinati ng Shell Pilipinas ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa loob ng 2 araw, 7 pesos and 80 centavos ngayong Martes at piso naman sa Miyerkules. Gayun din ang presyuhan sa Petron Corporation. Paliwanag ni Garin, nananatiling mahigpit ang supply sa pandaigdigang merkado, habang patuloy ang mga pag-atake sa mahalagang ruta ng langis, kabilang ang Strait of Hormuz at East-West Pipeline ng Saudi Arabia.
7: Hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR for interventions. Pero on the private, I'm not sure kung anong activities that has been discussed, but I think there has been discussion about the taxes also.
6: Pagdating sa excise tax suspension, hindi raw tutol dito si PBBM kung recommended din ito ng kanyang economic team. Sa naon ng pag-alis ng excise tax sa LPG at kerosene, nabawasan ng higit 3 piso ang buwis sa bawat kilo ng LPG. Katumbas ito ng halos 37 pesos para sa 11 kilogram na tank. Sa kerosene naman, higit 5 piso ang tapya sa bawat litro. Sa ilalim naman ng train law, nasa 10 piso bawat litro ang excise tax sa gasolina, habang 6 na piso sa bawat litro ng diesel. Ibig sabihin, kung aalisin ang mga buwis na ito, posibleng ganoon din kalaki ang ibababa sa presyo sa gasolinahan.
8: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
6: Hindi naman daw pipigilan ng Malacanang ang muling pagkakasa ng tigil pasada ng mga tsuper sa susunod na linggo. Ayon naman sa DOE, posible ring sumipa ang presyo ng LPG sa susunod na buwan dahil mataas ang presyo ng krudo sa global markets. Malaki rin daw ang bilirito ng LPG importers, kaya posibleng maipasa ang dagdag gastusin sa mga consumer. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Panagutin at tigilan ang pagpapadala ng armas sa Houthi rebels sa Yemen. Ito ang panawagan ng G7 Foreign Minister sa Iran kasunod ng pag-atake ng mga rebelde sa commercial shipping at sa Saudi Arabia. Sa joint statement, kinundina ng G7 ang mga insidente na nagdudulot anila ng global instability. Hinimok din ng G7 ang Houthis na itigil ang military action at bumalik sa mapayapang political process.
0: Under preventive suspension na ang mga opisyal ng Bureau of Customs na sangkot umano sa smuggling ng libu-libong sako at kahon ng mga sibuyas at carrots. Kinasuhan na rin ang kumpanyang importer. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
9: Nagsampa ng 6 na criminal complaints si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Justice ngayong araw. Laban yan sa may-ari at mga representative ng importer company na Burgess Consumer Goods and Trading, isang licensed broker at ilang opisyal at empleyado mismo ng BOC. Kaugnayan ng umano'y smuggled na libu-libong sako at kahon ng mga sibuyas at carrots noong nakaraang taon. Sa investigasyon ng BOC, natuklasan ng ahensya na imbis na gulay, idiniklara ito bilang chicken lollipops, dahilan para hindi dumaan sa mga kinakailangang regulatory clearance.
10: Smuggle, tinitingnan nila yung presyo. Subalit, ang pangalawang epekto nito na napakasama, yung mga naghihirap na natin mga kababayan magsasaka, mas lalo silang mahirapan dahil yung mga lehitimong negosyante, lehitimong magsasaka, mas mababa na nabebenta yung kanilang mga inani o mga napangisda nila. No? Mas malulugi sila.
9: Ayon kay Nepomuceno, violation sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo sa respondents. Pero, tinitingnan din daw ng ahensya ang posibilidad ng pagsasampa ng non-bailable na paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Samantala, under preventive suspension naman ang mga opisyal ng BOC na sangkot sa alleged smuggling ayon kay Nepomuceno. Humaharap na rin daw mga ito sa mga kasong administratibo.
10: Pag sila ay sumampa na sa korte, eventually, matatakot na yung iba namin mga tawa na nag-iisip pa ng masama. Subalit, lilinawin ko lang, mahigit 5,000 ang tao ng Bureau of Customs. Napakarami din naman sa aming hanay na gustong magtrabaho ng maayos.
9: Ani ni Pomuceno, agricultural products ang isa sa mga pangunahing produktong ini-smuggle papasok ng bansa. Sa nakalipas na taon, aabot na raw sa halos 14 billion pesos worth of agricultural products ang kanilang nasabat. Giit ni Pomuceno, ito na ang 90 reklamong isinampan ng ahensya kaugnay ng alleged smuggling incidents sa loob ng isang taon. At magtutuloy-tuloy pa umano ito sa gitna ng aniyay mas agresibong smuggling crackdown ng BOC. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
1: Sinimula na rin ng Bureau of Customs ang paglilinis sa kanilang mga tauhan sa Port of Subic. Ito'y matapos matagpuan ang pagpuslit sa higit 7 milyong pisong smuggled frozen chicken. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
11: Nasa 14 na umanong tauhan sa Port of Subic ang sinampula ng Bureau of Customs matapos mapaulat na 81 tonelada o mahigit 7.1 million pesos na halaga ng nakumpiskang smuggled frozen chicken ang nabawi ng National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division mula sa kamay ng online resellers sa isang rendering facility sa Santa Maria, Bulacan. Napag-alaman kasi ng NBI na ang mga karne pala ay una nang naharang ng BOC at nakaschedule na sana for condemnation pero ipinuslit umano at inilako online.
12: Sisirain, susunugin po ito. Ganun po dapat ang nangyari. Kaya naman po, the mere fact that it was actually delivered or transferred without the knowledge of the Bureau of Customs to a rendering facility para linisin, sterilize. Ibig sabihin, merong intention ang nag-divert ng mga produktong ito para ibenta po ito sa merkado.
11: Sa parte ng BOC, naniniwala si Commissioner Ariel Nepomuceno na malaki ang naging pagkukulang ng kanilang mga tauhan sa kaso. Kaya ipinag-utos niya na raw ang malawakang tanggalan sa Port of Subic habang gumugulong ang investigasyon.
10: Kailangan magkaroon tayo ng tamang oportunidad upang ma-imbestigahan ng tama at walang impluensya yung mga nakaupo dyan. Ano? Ako palagay ko meron pagkukulang talaga dyan. So hanggang yung condemnator, kung nakikinig yung condemnator, sali sila sa kaso.
11: Matatanda ang una na ring nasangkot sa kontrobersiya ang naturang pantalan dahil naman sa raid ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR sa isang warehouse sa Bulacan laban naman sa umano'y bentahan ng ilegal na sigarilyo. Dalawang customs personnel ang nasampahan ng kaso noon dahil sa kanila umanong papel sa naging transaksyon. Paglilinaw ni Nepomuceno, hiwalay na kaso ito at iniimbestigahan na rin ng PNP. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Mahigit 450 million pesos na flood control projects ng DPWH sa Leyte ang pinaiimbestigahan na sa Office of the Ombudsman. Questionable raw kasi ang coordinates at satellite imagery nito. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
13: Pinaiimbestigahan ng Civil Group na November 30 Truth Commission o N30TC sa Office of the Ombudsman sa pangunguna ng convener nito na si Emil Justin Baste ang 13 DPWH flood control projects sa Dungkaan River sa Baybay City, Leyte na nagkakahalaga umano ng mahigit 450 million pesos. Kasunod ito ng pag-review ng N30TC sa DPWH records kabilang ang project descriptions, contract amounts, completion info, published coordinates, at satellite imagery. Sa 13 projects na sinuri ng grupo, 10 lang umano ang may latitude at longitude coordinates. Ang 3 projects naman ay wala umanong tiyak na coordinates sa public data ng DPWH. Nais ng N30TC na ipacheck sa ombudsman ang exact locations at physical limits ng lahat ng 13 projects at kung paano ito nauugnay sa ilog, tulay, kalsada at iba pang structures. Tinukoy rin ng grupo ang 2 proyekto na batay umano sa satellite imagery tila malayo umano sa kasalukuyang riverbanks ang nakalagay na coordinates ng mga ito. Ang coordinate naman ng isa pang proyekto ay tila nasa o malapit sa isang tulay. Hiniling din nilang alamin ang totoong lokasyon ng 3 projects na walang nakalagay na coordinates. Pinapa-verify din ng N30TC ang mga bayad o disbursements kung tumutugma ba ito sa totoong nagawa sa site. Kasama rin sa ipinapacheck ang procurement records, bidding at award documents at ang paulit-ulit na paglahok ng ilang contractor, kabilang ang Rex Morales Construction, RJIR Enterprises at CNE Construction. Nilinaw ng N30TC na ang kanilang hakbang ay para sa verification lamang at hindi para paratangan ng mga proyekto bilang guni-guni, fraudulent, hindi maayos na naimplementa o maanomalya. Pinauubaya na rin nila sa kaukulang ahensya ng gobyerno ang posibleng pagpataw ng anumang liability batay sa makukuhang ebidensya. Sinubukang hingan ng komento ng Billionaire News Channel ang DPWH Region 8 pero tumanggi muna itong magbigay ng komento habang hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng request ng N30TC. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
5: Sumadsad na naman ang PSEI. Nagsara ang index sa 5814, mas mababa ng 0.5% kumpara kahapon. Ito na ang pinakamababa na naitala sa loob ng 3 buwan. Paliwanag ni Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI. Ito'y dahil sa paglakas ng dolyar at Federal Reserve Rate Hike. Natural daw na nililipat ng mga investor ang kanilang capital investment policy ng PSEI kapag mataas ang interest rate papunta sa fixed income instruments. Para naman kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Takandong & Company, dahil din ito sa mataas na presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ito rin ang pananaw ni John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Cautious din daw ang investor sentiment sa gitna rin ng mahinang piso.
1: Aabot sa 20 hanggang 40% ng national budget kada taon ang nawawala dahil sa katiwalian. Ayon yan kay former Banko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Sa programang Bankero ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Gunigundo na kung di dahil sa umano'y korupsyon, nabubuhos sana ang pondo ng mga proyektong para sa publiko.
14: But corruption in BIR, Bureau of Customs, and other public agencies is addressed by the government and addressed by the government decisively. That's a lot of money, okay, that will go back to the treasury.

0: Sinigang ng top tennis players sa welcome party sa Singapore Open ang kanilang inspirasyon sa torneo. Highly anticipated naman bukas ang unang laro ni Pinay tennis star Alex Ayala. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
1: Nagsama-sama ang ilan sa top tennis players sa welcoming party ng Singapore Tennis Open. Nakausap natin ang mga atleta tungkol sa kanilang excitement sa torneo at mga personal na karanasang humuhubog sa kanilang career. Isa na rito si American tennis star at world number 70, Alicia Parks, na excited na makabalik sa Singapore para sa mas mataas na antas ng kompetisyon ngayong WTA 500 na ang torneo.
2: It means a lot. I like playing here. I played here for the first time last year. So I was excited when it was a 500 and it was indoor. So I definitely told myself I'm going to Singapore to play this year.
1: Para kay Parks, malaking bagay ang pagkakataong makapaglaro uli sa Singapore.
2: It's definitely confidence. How I feel off the court always transfers on the court for me. So I just try to keep my head in a nice space and try to go out there and win some matches.
1: Para naman kay Filipino-Canadian at world number 33, Leila Fernandez, malaking bahagi ng kanyang tennis journey ang suporta ng pamilya pati na ang mga pagpapahalagang nakalakihan niya.
3: The values of hard work, of always being there for one another. Growing up, I remember going to family barbecues in Toronto with my family, with my aunts, uncles, titas, lolo, lola. So it was so cool to see that gathering, to see everybody coming together and just being there for one another. It doesn't matter their situation, but they're going to be there to help each other.
1: As for 19-year-old world number 5 Mira Andreeva, mahalagang tandaan na may buhay din ang mga atleta sa labas ng tennis court. Kasabay nito, disiplina at commitment ang kailangan para patuloy na umunlad sa laro.
4: Sometimes people might forget that we're still young and we're still teenagers and we also have something outside of tennis. We have also our life. I feel like you can say that about every athlete.
1: At syempre nakatutok ang Pinoy tennis fans kay Alex Ayala, who is set to make her main draw debut dito sa Singapore Open in the next 2 days, that is Wednesday or Thursday. As of shooting this video right now, wala pang official schedule, but aabangan natin yan. And she is gonna be playing sa center court dito sa OCBC Arena. But the Singapore Open will run up until September 27. Mula sa Singapore, para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
0: Silver medal ang nauwi ng Pilipinas sa Asian Games kickboxing. Hindi rin nagpahuli ang podium finish ang ating women's karate team. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez live mula sa Nagoya, Japan. Zeus!
5: Perdi, dalawang medalya nga ang naidagdag sa Philippine team. Isang silver mula kay Jean-Claude Saclag sa 65kg division, habang ang isang medalya naman ay mula sa Philippine women's kata team.
6: Isang panalo na lang sana para sa unang Asian Games gold ni Jean-Claude Saclag, pero sa gold medal match ng men's traditional 65kg division, na-outgrapple si Saclag ni Otabek Rahabov ng Tajikistan, kaya nauwi siya sa silver medal. Bahagi ng game plan ni Saclag ang kanyang striking, pero patuloy siyang dinala ni Rahabov sa ground.
7: Masasayangan talaga ako. Gusto ko talagang, misip ko kaya ko mag-gold talaga. Nag-expect ko na kaya ko mag-gold. Kaso sad ako, hindi dahil sa natalo ako, pero yung performance ko parang ako kulangan ako. Parang kala ko nag-improve na ako sa Grand Games, pero grabe, ang higpit niya sa baba.
6: Ikalawang Asian Games silver na ito ni Saclag, matapos din siyang magtapos bilang runner-up sa Wushu noong 2014. Pero sa halip na mabugbog sa disappointment.
7: Itong sakit ng ito, pagbalik ko sa Pilipinas, gamitin ko para mag-improve. Kusayan ko pa sa ground.
6: Samantala, may isa pang podium finish ang Pilipinas ngayong ikatlong araw ng ASIAD. Umabante sina Samantha Emmanuel Vigelias, Isabel Arrogante at Rebecca Cyril Torres sa bronze medal matapos talunin ng Thailand 4-1 sa karate. Nanalo ang Pilipinas sa 4-5 judges decisions para masiguro ang bronze.
8: It was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other.
6: Dalawang medalya ang dagdag sa medal haul ng Pilipinas sa Day 3. Silver para kay Saklag at bronze para sa women's kata team.
9: Perdi, bukas aabangan ang Philippine Gymnastics team para sa kanilang team event kung saan inaasahan ng muling pangunguna na magkapatid na Carlos at Eldruyulo. Pero gusto ko lang linawin na apat na event lang ang lalaruan ni Caloy. Perdi.
0: Maraming salamat, Zeus Valdez. Nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
10: Mga Pinoy sa France, sinaway dahil umano sa illegal na sabong. At Liza Soberano nag-debut sa US mainstream TV. Susunod yan sa Agenda.

0: ang saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
1: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
0: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
2: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
3: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins. Oh, ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
5: All in one drugstore!
6: We love you, ma!
7: Ginhawang Generica. Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa,

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal, sumang muli.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Engganyo lalo ang mga negosyante mula sa Europe na mag-invest sa Pilipinas sa tulong ng FTA. Hindi lang sa pagkain, kundi pati mga materyales at kagamitang kailangan para sa infrastructure projects.
4: It's amounting to $8.3 billion in terms of opportunity between this free trade agreement. So this EU free trade agreement brings about a very stable, a predictable, and a very comprehensive framework that actually ensures long-term partnership and cooperation between the EU and the Philippines.
3: Sinimulan ang negotiations para sa EU-Philippines Free Trade Agreement noong 2015. Pero pansamantalang itinigil ang usapan noong 2017 at muling binuksan ang talakayan noong 2023. Pormal nang ipinagpatuloy ang negosasyon.

0: dating daw kasi sa embahada ang cockfighting activities na iniuugnay sa mga Pilipino. Itinuturing daw itong animal cruelty sa batas ng France. Babala ng embahada, sino mang mapatunayang nagsasabong ay maaaring makulong ng hanggang 3 taon at multahan ng hanggang 45,000 euros o katumbas ng higit 3.2 milyon pesos.
1: 1 milyong puno sa Balamban, Cebu ang itatanim at palalaguin ng Aboitiz Foundation at ng GCash. Layong maghatid ang 5-year greening project ng long-term climate resilience sa lalawigan, nagbabalik si Chesuli.
2: Pasado alas 5 ng madaling araw nang magsimulang dumagsa ang mga volunteer para sa tree planting at coastal cleanup activities dito sa Balamban, Cebu, para ipagdiwang ang World Bamboo Day at International Coastal Cleanup Day.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Pumalag ang Malacanang matapos isisi ni VP Sara sa administrasyon ang Cotabato school shooting. Inilatag din ng palasyo ang kanilang mga hakbang para sa campus safety. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target, kung sino lang.
4: Kakaiba at hindi ordinaryo. Ito raw ang naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panibago na namang shooting incident sa isang paaralan sa Cotabato City. Gusto raw ng Pangulo na tutukan at aksyonan ang mga ito. Pero ano na nga bang nagawa ng gobyerno ngayong hindi naman unang beses na may namaril sa eskwelahan? Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, on the roll na ang mga pa-seminar ng DepEd na ngayon dadagdagan pa ng School Digital Safety Campaign ng ahensya. Dito, kasama ang guro, estudyante at magulang sa pagtatalakay sa mga usapin ng safe chatting, grooming, online exploitation, harassment at cyberbullying. Hindi raw kasi nakikita kung sino o ano ang nag-iimpluwensya sa mga kabataan, kaya mahalaga raw talakayin ang responsableng paggamit at exposure sa social media. Inaaral din daw ang paglalagay ng visible patrol sa mga eskwelahan gaya ng mga barangay tanod. Kaya matapos isisi ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang Cotabato shooting, sumagot ang palasyo at sinabing hindi totoo na walang ginagawa ang gobyerno.
3: At patungkol sa sinasabing kay Pangulo na naman ibinibintang ang mga pangyayaring ito. We cannot force someone to understand the situation. If he or she is unwilling to understand or just can't understand.
4: Ayon kasi sa bise, refleksyon ang nangyaring insidente ng kawalang prioridad ng Marcos administration para sa proteksyon ng kabataan dahil puro raw political consolidation ng pamahalaan. Dagdag ni VP Sara, mas madali umano

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: ...ng Billionario News Channel, binunyag ni Yusek Aboy na may pondong na i-convert na sa cryptocurrency at nailabas na ng bansa. Hindi naman niya nasabi kung magkano ito at kung kanino.
3: Discovered also about money laundering using cryptocurrency na marami ng pera sa bansa natin na nakalabas na ng bansa using cryptocurrency.
4: Ano malungkot? Eh, hindi ma-freeze yun.
3: Hindi mo na ma-freeze yun, Attorney Karen. At ang hirap pa maging visible. There's such a thing now as a cold wallet, which is parang wala kang visibility because it's not on the market. It just needs offline transaction siya. So you need just the cold wallet and a laptop. Tapos transfer ka ng pera. Tapos you can bring that device anywhere. Tapos bigla na lang lalabas yung pera sa ibang bansa.
2: Pero giit ni Yusek Aboy ay mahigit 200 billion pesos na halaga ng assets ang na-freeze na nila. Kabilang dito ang ilan sa mga asset ni dating mambabata Zaldy Co at dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Magandang balita para sa mga siklista dahil bukas na ang cycling facility sa Muntinlupa City. Balak din daw ng DOTR na magtayo pa nito sa ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
6: Binuksan ng Transportation Department ang mga bago nitong pasilidad sa Muntinlupa City. Para sa mga siklista, meron ng pasilidad na pwede nilang liguan at pagparkingan ng bisikleta.
7: At ang isa sa mga discouraging factor kung bakit wala masyado nagbibisikleta kasi pagdating nila sa kanilang destinasyon, either pawis na sila, amoy kalsada na sila, at medyo nakakaasiwa. So itong end of trip facility natin, meron na po tayong shower dito.
6: Modernong transport stop din ang bubuksan sa publiko. Meron naman itong charging stations, maayos na upuan at mga nakadikit na impormasyon tungkol sa road safety.
8: Masasabi natin dama kaagad ng ating mga commuters, mga kababayan, masalang mga siklista natin.
6: Ayon sa DOTR, magkakaroon din ng parehong pasilidad ang iba pang lungsod sa Metro Manila. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
2: Para maging handa sakaling may sakuna, mala final destination na plane crash scenario ang pinaghandaan ng Mactan Cebu International Airport Authority. Yan ang agenda report ni Marian Uy.
9: Isinagawa ng Mactan Cebu International Airport Authority ang MACREX o Mactan Airport Crash and Rescue Exercise. Layo nito na maging handa ang Mactan Airport sa mga aksidente tulad ng pagbagsak na eroplano at sunog. Sa exercise, kunwaring may bird strike at tinamaan nito ang Engine 1 ng MACREX Airline na lilipad sana patungong Incheon, South Korea. Dali-daling dumating ang mga fire truck ng airport. Sumunod ang mga rescue team mula Lapu-Lapu at Mandawi. Itinayo agad ang isang incident command post malapit sa crash site, kung saan gagawin ang update at briefing kasama ang mga rescue team. Nagkaroon ng evacuation sa mga pasahero. Kunwaring may mga nailigtan sa duguan ng mga pasahero mula sa nasusunog na eroplano. May mga kinarga at inilipat sa ambulansya. May mga nasunog rin na animoy mga katawan ng tao.
10: We have to be prepared for any incident that may happen. And that is the purpose of this exercise. MACREX, to ensure that we are prepared for any eventuality.
9: Ginagawa ang Mactan Airport

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Dayu Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dayu Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dayu Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Physio.
0: Physio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw.

0: akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga magbuti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Kumso!

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Isipon yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kalawan sang tender, juicy, hot dog. Batang TJ tayo.
2: That time check was brought to you by Tender, Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Ag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalawan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builong man, ginadulong sa inyo sa kalawan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty Seed, alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: ho, Merry Christmas!
1: Oy, 24 lang ka adlaw, Pasko na. Kani advance aton nga mga pinarangga nga mga tagpadamati, advance Merry Christmas.
2: K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch. Night Watch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan, sa 180 ka mga barangay, siningaton, sirad, sa pito, tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Pag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, pag isa ka component city sa bilog o probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon. Para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kinandan mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Dahil kang taran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang, mangin kaupon man aton karon ang tanga pilaman ka mga balita man kaga information nga gikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 reporters. Kung aton sa mga balita nga gikan sa City Hall, kung aton si ka-K5 Jenny Kauyunan, mga balita man sa Provincial Capital. Kag sumuman mga pila ka mga follow-up report sa mga balita military police upon naton si ka-K5 Karen Badilla. Samtang sa mga pilaman ka mga balita, impormasyon na tipon magkaroon sa ibang panaton ng mga ka-K5 reporters upon sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio and ka-K5 AJ Cordova. Samtang mga pila magkaroon ka mga balita, impormasyon nagika sa northern part of Iloilo. Kunaton na aton nga K5 Sara Iloilo. Kunaton si ka-K5 Reggie Di Mayo. Kag sa kinaandan, sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, may kaupon natin karoon ang mga dragko nga balita nasyonal, ka mga balita international, mga follow-up ka mga latest nga balita sa sagwa sang pungsod kag sa aton bilog nga Pilipinas. Upon nato ato sila nga news center. Upon naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinaandan, upon naton diri sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Capulot. Welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, September 22, 2026. Kapit sa 22 si kita subong edisyon diri sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Countdown naton karon, 5 na lang kadlaw ang nabilin mga ka-K5. Filing na sang certificate of candidacy sang mga barangay or mga gusto nga magpapili bilang mga barangay officials kag SK officials. So 5 na lang kaadlaw ang nabilin mga ka-K5. Kag mag-start na ang filing sang certificate of candidacy. Gani sa ato sila nga mga kauturan dira nga mga gusto nga ang magpangalagad sa barangay. Ilabi na gid mga kakifab nga ang ginahambal naton pirmi nga gusto kita nga magpangalagad sa aton sini nga barangay. Ang ginabalibad lang kung kaisa nga mangalagad sa barangay pero sa pagkamatuod lang ang ibandra kay 500 sa laguron sang barangay. Hindi kay mangalagad sa barangay ah. Kundi nagapasagod sa barangay. Kung kaisa sa lawayon pa sa barangay, poderoso pa sa barangay. Ah? Oh, gani sa ato sila magkauturan daw. Angan-angan, plastar na sa inyo, tanan-tanan. Kay lima na lang kadlaw ang nabilin. Filing na sang Certificate of Candidacy. Until now, mga kakay-five, why pakita sa may nabatian nga ginpirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kakay-five, nga ang Senate Bill number 2387, mga kakay-five, kag ang House Bill nga ginpasar sa ato sining Kamara de Representantes kag sang aton nga Senado nga nagahimo sang kasuguan agod nga i-postpone ang barangay election kag palawigon ang termino sang mga barangay kapitan. Wala pa ini sa giapon mapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sadiin. Manog sugod na ang filing sang Certificate of Candidacy, lima na lang kadlaw ang nabilin. Kag sang nagligad nga September 18, officially na nga nagsugod ang election period. Rason nga may mga banning na subong sa mga barangay. Wala na sa mga projects sa mga barangay. Hindi na pwede ang mga programa kag mga proyekto sa mga barangay. Bangod kay may-ari nini sa ang COMELEC banning mga kakay-five sang mga programa o kung mga projects nga ipa-implementar sa mga kabarangayan sa subong nga mga tinion. Bangod kay nagsugod na ang bang barangay SK election period mga kakay-five. So gani sa ato sini nga mga pinilangga nga mga tagparamati sa aton makauturan base may makita kamuda mga ginapa-implementar nga mga project sa mga barangay bla nga nasuguran na sang nagligad pa antes mag-abot ang banning. Inaya mga kakay-five mapadayon ina pero kon inang may subong pa nga mga projects nga ipang pahamtang para sa subong nga adlaw o subong nga mga binulan mga kakay-five kag subong abi nga mga inadlaw magasugod o sunod nga mga sinimana. Ini tanan-tanan mga kakay-five ang gina dumilian na sang aton nga gobyerno. Ilabi na gid sang Commission on Election bangod kay nagsugod na ang banning o kon election ban mga kakay-five sa mga programa o kon mga proyekto sa mga kabaranggayan. Ani sa ato sini makauturan na hulat-hulato nyo ang amon subong ginabantayan subong sa ato sini mga pumuluyo ilabi na sa mga gusto magpapili sa pagkabarangay official kag SK official sa ato sini mga kabaranggayan Black 500 ang ginabantayan ni ang adlaw nga Biyernes kuni Martes ta subong may opisina pa Miyerkules may opisina Biyernes sa Huwebes may opisina kag Biyernes may opisina pagka Sabado kag Domingo ti siyempre holiday ti sarado managurong Malacañang. So amo ni mga inadlaw mga kakipipe ang barantayan no ang 23 24 kag 25 kon bala mapirmahan sang presidente mga kakipipe ang ining ginduso karon nga inang ginduso nga House Bill kag Senate Bill mga kakipipe sang ato sini nga Senado kag sang Kongreso nga nagapostpone sang barangay eleksyon kag sang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials kag mga SK officials sa sulod sang lima ka tuig mga kakay-five hasta sa 2028. Amo na balantayan pagwas nga hindi ka na mapirmahan sa presidente sa malipot nga sugilano ng aton nga mga pumroyo sa Domingo preparar na kamo gadaan kay sa Lunes mag-start na ang filing sang Certificate of Candidacy mga kakay-five sa pagka barangay official kag SK officials mga KK5. Ganisan ba sa ato sining mga pinalangga nga mga tag palamati sa ato mga kauturan. Turian tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Damo sa nagambal nga dayo na guro niya kay Dawayman sa bungog ni Bangag. Ay kalain. mga KK5. So istoryahan tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Samtang diri na kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kay informasyon, mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sining pagpangalagad. Una kita sa mga balita lokal. Aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Isla sang Panay may budiga sang marijuana kag syabo. Suno sa ICPO. Gin-confirm ini sang aton nga Iloilo City Police Office. Pinaagi sa pagpamuno ni Police. Colonel inang Wilbert Parilla. Nga, ini sila ang nag-tinguha pa na mahibaluan kung sa diin ginapahamtang ang mga budiga sang mga illegal nga druga diri sa Panay Island. Waay matumod kun sa diin nga lugar sang Panay. Basta nagapati ang aton nga mga pulis nga may posibilidad mga KK5 may ara sang budiga sang illegal nga druga diri sa Panay Island. Kag ang giratudlo diri amo ang budiga sang marijuana. Kag indi basta-basta nga marijuana ni. Hindi ni kay sila nga tumandok nga marijuana kay 500. Ang ining mga marijuana nga ginagamit sang mga adiktos, mga KK5, mga kabataan, mga pamatanon kag mga dalagko man eh. Mga KK5 nga mga marijuana ini hindi basta-basta nga marijuana nga locally made o kundiri lang ginatanom sa aton sa Panay Island o kon sa iban nga parte sang lugar di sa aton sa Pilipinas. Kundi ang ini nga mga marijuana, mga KK5 ang gin-report nga lonsay ini mga high grade nga mga marijuana. Ang pinakamasakit pag isinidre nga balita kay ini nga mga marijuana magluwas sa laya nga dahon sang marijuana nga high grade may ara pa sang marijuana syrup. Ah? Nag-amat-amat, naging subong asin. So, ang mga durugista, kag ang mga nagapanghimo sang mga illegal nga druga, K500, mga ang mga laboratorio nila subong K500, nagahimo na sang syrup nga marijuana. Sang una, ang marijuana, laya lang gid niya nga dahon, nga ginapurupudpud, kag ginalikit-likit. Ah, amo lang gid niya sang una, K500, ginalikit-likit nga laya sang dahon sang marijuana. Amula na yung ginagamit sa mga kabataan, sa mga pamatanon, sang una kag sang mga tao. Subong niya high grade na. May ara na mga KK5 sang syrup nga marijuana. Ano ang purpose sang syrup nga marijuana? Ini mga KK5 ang ginatughong no sa mga VIP. Ha? Ginatog Honky 500 sa mga VIP. Lalayo ng VIP. Inabla ang electric na siya. Pero ginatutughungan sang daw syrup mga KK5. Nga amo ina siya ang nagahatag sang aso. Kun imo nga pulopindoton kag suyup-suyupon mga KK5. Ining VIP nga ini. So amo na kuno suno sa report ining mga high grade nga mga marijuana may ara na subong sang syrup nga ginabaligya kag ginatughong sa VIP mga KK5. Kung kay sabas siya mo na maparimahuan kung like kabalo KK5 anding laya nga dahon sang marijuana ni konsindutan mo ni humot ang iyang kwan mong humot siya hindi bla mahumot ang iyang baho. Kisa makabatya kung kisa may mga makita kung mga kauturan aton nga naga-vip bala? Nag-VIP siya kay 500 ang humot sang iyang nga ginapagwa nga aso. Hindi kay baho sang aso. Kundi medyo mahumot. Basi ko na muna na siyang ginahambal nila nga sirop nga marijuana mga kakifay. Ha? Huh? So, Ario, ini mga kakifay bang ining mga ginapakita namon sa inyo ni? Amo ni siya ang pagbukas. Ang pagbukas ang mga personalidad. Exclusive ini nga ginpadala. Ginsend mga kakifay sa K5 News FM Iloilong mga videos nga ini. Ang pag-open nila sang mga laya nga dahon nga marijuana halin mga kakifay sa mga ginapadalang inang kung anong panawag sinagani K5 ang ring ginang padala ano gani na sa panawag ang ginapadala bla sa aton bla sang mga kung ano nga mga courier mga kakifay ti pinadala niyo pero suno sa report kay impormasyon nga diri sa Panay, may mga budiga na di. O, di kitaon tong sa likod. Yon, ano naman, di may mga tanom-tanom nga mga kuano. Ari ni Gurus, nga uma sila gahimo ay kay nga a. Di may mga green nga mga hilamon to skillet sa bintana o kitaon sa video nila mga kakifay. Ha? Inang ginapadala na subong sa parcel. Muna gali, parcel gali, no? Mga kakifay, no? Sa mga parcel ginapadala, tinginabuksan niyang parcel. Ang unod sini mga K5 mga high grade nga klase sang marijuana. Nakitaon ni Tsura sang gaguyo. Mga bataon pa. Oh, mga K5 mga ginapadalaan ka marijuana. Ay perte. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati ato ni karon nga istoryahan. Oh, sang una mga lantawan niyo bala kun ano ka isog nila kay Bebandre no. Ma, kung mamabukas na gilag ka mo sang parcel ngang unod niya, illegal nga druga o kung marijuana kag shabu. Mga kakifive, ipa-video-video nyo pa. Kag ipakita-kita, sos Maria ihunis, tigara po ni Santissima. Sang chimpo ni Digong, nilaban-laban, hindi ni sila makita. Araon, oh, ginapang video nila, mga kakifive, ang pagbukas nila sang mga parcel nga ginpadala sila ngang unod sina mga kakifive, lunsay, tanan mga high grade nga klase sang marijuana mga kakifive ang dala ang karga sina ang unod sina sa mga ginpadala nga mga parcel nga ini mga kakifive oh. Tapos gina video nila batiun pa mga istorya nila batiin nyo blakeron bla mga kakifive kay pabati ko sa inyo ang mga kwan ang ila sini nga mga tingog samtang nagabuka sila sang parcel nga ini ang unod sini mga K5 laya nga dahon sang marijuana kag wala labot sina may ini sila ang may-ara pang group chat grabe ang group chat nila mga K5 mong oh ambot subong masigindula na nila na ngalan sila sini nga group chat may mga group chat sila kun paano sila magtiriripon mga K5 ga chatay na sila ah oh, sa ila sini nga group chat da gra sila gahibalo ay kun paano kakon na diin ipadala ang mga marijuana kako sinong ilang mga suki ng mga kakifive nga naga kwan nga naga barag baliga ka naga bakal sang mga laya nga mga dahon sang marijuana raw na kita nyo sa isa ka video amo na na siyang ginbuksan nga parcel mga kakifive na budamo klase sang laya sang dahon sang marijuana amo na siya ang mga high grade nga klase sang marijuana upod siya na sini nga grupo sa group chat nila nga ano na nga nga sa group chat na ganino? Good la. Ano to? Good tough? Ano na? Good tough? Ah, mga kakifive, ang ilang group chat. Good tough Iloilo? Grabe, no? Amo na ni mga kakifive ka-kwan ka-abilidaran? Amo na ni sa subong ka-abilidaran? Ang mga kabataan subong wala na sa may ginakahadlukan. Why sila nahadlok subong ara naman. Sang una mga kakifab ginapakita-kita na kung paano sila maghirigop sang syabo. Ah, sang una ginapakita-kita nila kung paano sila magsuyop sang syabo. Sang chimpo ni Tatay Digong. Mi isa kabilog why sang may nagapabalo. Gakadto ni sila sa police station kag nagasurinder. Kaya nagahambal nga siling nila makuan ko, masurinder ko. kay nagagamit ko siya buka kwan user ako. Di ginapang rehab man ini sila mga ka-K5. Gingastuhan ni sa gobyerno para i-rehab. Amo na nga ang ginahambal sa nga to, sini nga mga pila ka mga inang kritiko ni Tatay Digong sang una, nga gahambal sila nga manugpatay si Tatay Digong, EJK si Tatay Digong, ginapamatay ang mga drug personalities. Why kuno ginahatagan sang chansa? Or ginatawag naton nga second chance? Why ginahatagan chansa, kundi ginapamatay lang dayon? Kung tuod-tuod lang, kung pamatyon nga pamatyon, Tatay Digong, tanan nga mga adik, ang tangan, tanan nga mga drug lords ang una, matyag ko milyon-milyon ang nagkalamatay. Kagbasi taniti, why na taguro magastuhan eh. Kaya nga, sa unang nga chimpo, nahisa kami gani sa una nga mga matarong. Kami mga kaki-five nga managapangabuhi sang matarong, nahisa kami sang chimpo ni Tatay Digong. Kay kami amon yung nagapangabuhi sang matarong, hindi kami adik, hindi kami drug pusher, hindi kami drug lord. Mga kaki five, nagapangabuhi kami sang matarong, gabayad kami sang amon nga mga buhis. Ang amon nga mga buhis ginagamit ni Tatay Digong sang una, kag igasto iparihab sa mga adiktos, sa mga gago nga mga adiktos, sa mga drug lord, kag sa mga drug addict nga mga nagsururinder, nga ambal nila mabag-o na sila, maparihab sila. Ang amon kwarta nga ginabayad nga buhis, ginkuha ni Tatay Digong kag iparihab sa mga buhisit ng mga adik nga ni. Mga kaki-five, te ano, nagreklamo kami? Kaya ang hambal ni Tatay Digong hatagan sansa nga magbarag-o ni. Te nagrehab ang mga animal nila. Pagkatapos nila rehab, sang makagraduar na sila nga marehab sila, pinangtagaan pa sila kapital tag 5,000-10,000 para nga ipangabuhi nila, para nga magdula ng ila sila nga pagka-addictos. Mga kaki-five, hindi bala mo nang natabo sang una? Di! Anay karon kay nagbulos naman, ining amo nila nga pariyo sila kabangag. Mga kaki-five, ari na subong lang tawa nyo. Ginapakita-kita na nila sa malipot nga sugilanon. Wala na sila nahadlok. Wala na sang kahadlok ining mga adiktos nga ini, ni mga drug pusher nga ini. Wala na sang kahadlok mga kaki-five. Kay ginapakita-kita na gani nila. Ginabidyo na ka ginapakita-kita. Ginapo sa Facebook. Sa maripot nga sugilanon, why sang pagkatahap? Sang una, ginawa na panago ni. Nagsulurinder gani ni sila. Oh, mga kaki-five sang chimpo ni Tatay Digong. Oh, ginpang rehab pang mga animal nila ni. Nag-graduate ni sila, pinanghatagan pa ni sila sang mga kapital para nga magnirigosyo mga buisit nila nga ni. Anay karon mga kaki-five, nagbaralik na maliwat ka, nagsubra pagid kahangkilan kaysa subong ang mga parcel nila nga ginabakal ng mga syabu kay mga marijuana. Ginavideo pa nila kag ginapakita-kita sa social media. Nagapakita lang nila na wala sang katahap, wala sang kahadlok. Kagkampante ang mga animal nila ngini, nga mga drug addict, ngini ka mga drug pusher. Kampante sila nga hindi sila madakop. Kampante sila nga hindi sila magkarauntay ang mga buol. Bangod! Kay nagapati sila nga ginapabayaan lang sila kang ilang amo mismo, mga boss nila mismo, bangag man, pati nga ito nga gobyerno, bangag ang pagpalakat sa panggobyerno. Amo nang matutuod nga sitwasyon, mga kaki-five. Di ara, masaksihan nyo na subong, mati ka mo ha, kahibaloon tara. Kung naghahambal nga ito nga ICPO, nga may mga bodigas ang marijuana diri sa aton, ang pamangkot ni naghalalin ini ang ginastocks nila sa budiga nila. Ha? Hindi lang kay marijuana ni may budiga nila, balaban pati shabu. Mga kaki-five kay nga ha, minilyon-milyon nga mga balor sa mga shabu ang madakpan sa aton nga mga pulis. Daw halos wala nagakaubos. O hindi bala? Daw halos wala nagakaubos mga kaki-five. Bisan pa nga minilyon-milyon na ang shabu kag marijuana nga madakpan sang aton sini nga mga kapulisan. Ha? O gani, standby sa ato, sinigang mga pinalangga, nga mga tagparamati sa ato, mga kauturan, kaya ato na karoon nga pagatalakayon, diri sa ato nga pagpangalagan. Kululbaan eh? Sa ato nga mga kauturan, sa ato nga mga pinalangga, nga mga tagparamati, most especially mga girikanan, why ka mo na kulbaan sini? Nga may posibilidad mangin isa sa mga biktima, sinisang sining amo ni kadamo nga mga syabo, amo ni kadamo nga mga marijuana, isa sa mga kabataan nyo, isa sa mga membro sa pamilya nyo, mga minor di edad, mga ginapang target nila sini, mga high school, college, mga kabataan nga mga nag-iiliskwila, mga ginapang target nila sining mga marijuana nga ini. Oh, kaga pinagmasakit pa, kay hindi mabalaan kung marijuana ang ginahigop sa mga nagapanigarilyo, ilabinigis sa mga nagagamit sang VIP, kay may ara na sang high-grade nga marijuana nga syrup, nga ginatughong sa VIP mga ka-K5, agod nga, amo ang ginasigarilyo, kuno abi sigarilyo lang, gali kay ang VIP mga ka-K5, Maria Ihones, Tigarapon, Santissima, ang tughong niya gali, syrup na sang marijuana. Amo na siya mga ka-K5 ang ginakuan naton subong, no? Ginaproblemahan naton subong diri sa ato sininga pag pangalagad. Sa ato sininga mga pinalangga nga mga taga paramati, standby kamo sa ato sininga kauturan kaya dumapatay aton nga. Arana. Okay na. Aton monitor. Samtang mga ka-K5 ha, amo na karon ang aton istoryahan lawigon tanan kag pag kastar gining parte sa mga marijuana kag sabone pamangkoton tang aton sing PNP Regional Office 6 ang ICPO naghambal nga may budiga, nag-confirm nga may budiga diri sa aton sa Panay. Pamangkoton tang aton nga Region 6 DNA nakuan yun eh, na-identify na kung sa DNA ning budiga sa mga marijuana kag sabo. And beside that, mga ka-K5, ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang PDEA, mga ka-K5, dapat sila naka-inchindi, sila kabalos, ini? Di na ang budiga man. Wayayhan ang budigas, Gimaras. Kaya gatabo, kapatos dalang. Wayayhan ang budiga sa mga pila ka mga probinsya, de? Pila mga ka-probinsya, di ba? Kapis, Aklan, Antique. Kag Gimaras, mga ka-K5, kagang Iloilo, eh. Now, sa diin, din sa Panay. Amo na pamangkot na ton, mga ka-K5. Turuyan, trakeron din sa ato, siling apagpangalaga, no? Mga ka-K5. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, dugang na ton ng mga balita, lokal, o ariol, ang tawa nyo, blao? Ang lalaki nga nakuhaan sang 2.8 milyon nga balor sang syabo naman, inano na yung balita, tapuro tanan ni illegal nga drugaw. Tapos nga, kigta kung tawgon tanin nga syabulays. Mga ka-K5, pareho 2.8 milyon nga balor sang syabo nga ginkasasang drug bypass operation sa banwasang istansya, ginpasakaan na sang kaso ining lalaki nga nakuhaan sang 2.8 milyon sang una, mga ka-K5, ang ginapang dako pa gatos-gatos, libo-libo lang subong niya, mga ka-K5, milyon yamong big time yamong man nga ang milyon nga balor sang mga iligal nga druga. Amo na nga nanamitan ining mga mula sang trabaho kag ining mga inang non-law abiding citizen. Bo chilingon mga police character na ibande, mga ka-K5. Amo ni ang nanamitan gid nga magbarigya kay nga kulba lang kapital. Why man sila gani ginakulbaan? Kay kun madakpan sila kay 500, sulod sila sa prisuhan. May budget pa sila nga ginakuha kag ginahatag sa ila nga ginalibre ang pagkaon nila, may gwardiya na sila, may pagkaon pa sila nga libre. Libre pa turulugan nila. May physical fitness pa sila sa sulod. Ginapulo pa basketball sila, ginapulo yung jogging sila. Ganun din ako tauhay lang kay 500, no? Hindi ka lang galing kalagaw-lagaw gito doing. For example, makanto ka sa SM City, hindi ka nakakanto. Pero, daw mga pensyonado ang mga bilik sang ilik nila ni. Mga may gwardiya na libre turulugan, libre balay, libre pakaon. Tapos, kung ang ilagay nga pagkaon daw damog kaido, dayon nila ka noise barrage, dayon nila to ka jailbreak, dayon nila to ka reklamo. To nga sila ng pagkaon, amo demo naman to! May right ka mo yan nga magpareklamo sa mga pagkaon yung mga animal ka mo da! Pero yan na sa iban nga mga nagkalapriso nga kwan, nagkalapriso sila, pero inang kwanblan ng inosinte pa, mga kakifive. So, yan, tama na karoon din sa ito sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba paraton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Lima ka mga minor di edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos sa butilya. Di galito buno kagabi, panglampos lang galito. Mga kaki-five, dito sa may distrito sa nga Ribalo, black kagabi ito. Agin turn over na sa DSWD para nga sa nagkaigo nga intervensyon. Kitaon sa video mga kaki-five nga sos. Kinalapitan kag pinaltog sa isa. Butilyang gigamit buka gid mga kaki-five. So, mga minor di edad galito mga suspekto. Sos Maria Ihunis tigra po ni Santissima. Para makita yun na sa video da mga kaki-five oh. Nga gaubabayo tong biktima galakat-lakat na duro din makatuto ba si mapuli na to. Golpe lang pinalapitan mga kaki-five sang suspect kaglinampusan kabutilya pagkatapos di linagas pag inila pagdalagan. Grabe nga mga isog no. No, mga kaki-five. And so istoryan tracker on dress ato sila waraw na muna sa nagaubabayo. Ah, oh, pinalapitan niya kaglinampusan no. Amo galito saga pulupundo sa may motor pirmiro. Gatulo tambay sa motor. Mga kaki-five. Oh, pagkatapos nag kwan mabalik tani. Ah, ginlagas pagin nila. Oh, kita nyo? Puro isog. Pero kung magkalapilasan ganin, hindi kahibi-hibi na sa mga nanay lagi tatay nila. Yung mga gago. Oh. Mga kaki-five, ito yan, trakeron din sa ato sinig na pagpangalaga, dirig lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pa naton nga mga balita, kag-informasyon, magulang, pilason, matapos kinlabo sa iya, manghods, banwa, sang igbaras. Ano naman yung halinan sa linabuyan, linabuanay naman niya sa mag-uluto, do? Ah, kwaon tama na karoon ng informasyon din sa ato sinig na pagpangalaga, kag, ining may kang tanan sa isa ka babaeng, inang negosyante mga kaki-five nga gintiro patay sang iya sini nga live-in partner sa may banwa sang haniway tatlo nagli ka tubtob apat ka bulan nga nagbulagay sila nga duwa abo chiringon maaway sila eh yan isang gulihi pero ay nano klase ka bana daw sa waywa ay gida no nagbulagay na kamo sang imong si imong nubya ko si imong live-in hindi ka kakwan, hindi ka ka-move on. Amon isang batasan kay Paibandri nga kwan. Nga selfish. Selfish na isang batasan man nga. Ah. Nag-away ka mga duha, nagbulagay na kamugani para nga ti fair and square na lang. Ti sige bulagay ta. Kunin mo lang taon, pirdi ganin na di yung babae kay Paibandri mong man nga. Ah. Yung babae, at siyempre ang iyang pagkatawo daw halos nabuhina na. Ah, ikaw yung lalaki, pag pakayon, pakulbon, lalaki ka man giyapon. Di, Blacky 5, Andre. So, pwede pa kanin babae na diri. Kaling ining lalaki, yung mga kaki 5, ah, kwani, why ni, hindi ni sa lalaki, may pakaagi ng tao. Man nga, ah, kung amon ang nagbulagay na kamo gani, kahit ti, siyempre, hindi na kamo maintindihan, nagbulagay na kamo, tinga, balikan mo pa kagpatyon. Kasulod sa pinsarya mo na siguro ang ginahambal, Blacky 5, banding akong hindi ka malang mapuslan akon, kapapuslan ka naman lang sa iban, nas mayo pa, nga puslan ka lang sa duta. Ba mo na siguro, mga kaki 5, no? Kaluluoy niya kay Manti, ang negosyante ng babae niya, tiniro yung gidiyaw kag para mapatayo. Di pamangkot, kinapatay na to, din ka manago. Di, Blacky 5, Andre? Oh, why? Law-law klase tao, mga amuni. Mga kaki 5. Tanta may sala pa ng babae, abe, no? Di kung may sala, why na dapat, kung nagbulagay na, why na da yun? Kaya nga sagi mo ka pa balik-balik man nung mga, anong ginakigan mo yun kay, why naman ka mo? Guro, sila niya, guro matyag ko, galangot ang buot siya, kaya mati yung babae, ninegosyante, kaya pa Andre mo, kaya may kulukwarta, guro, ito siya, buot na ni, ano ni, why siya kwarta, ya? Na ano ni, ginahut-hutan mo ng babae ni, ay, wala-wala ka klase laki. Ah, istoryante na karoon magka-K5 dress ato, sila nga pagpangaraga, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga barita, mga ka-K5 sa mga barita, dugang registered owner sa utility van nga nag-obstruct sa driveway sa Ikag 5 Brigade Station sa distrito sa Molo, ginpapanaogan sa Siokos, order sa nga aton nga la LTO. Ah? Balaan niya nagigit nga emerhensya na dabal niya nagigit nga ginaplastara sa mga fire truck yan, sa mga parking. Inano, mga klasika utok man. Utok laban tingkoy na naman. Mga kakifay. Ah? Sa historyan, tama na karoon din sa ato, siling ang pagpangalagad. Kag sa mga balita nasyonal, kapayari pagigili, oh, bodo-bodamo, tagay balita ba, no? Ang Medicos Medical Center bla na nindugan ko no, naging buligan ko nilang rider bla itong disgrasya sa tubang sa ilang ospital. Nanindugan nga gan video na gagani. Ito may ga-video pa ito gambal nga. Oh, kuha na niya na, unahan ni. Oh, kuha niyo ni, unahan niyo na ini. Ah, kadugay-dugay na. Ara sa tubang sa ilang ospital. Sa pagbit-bita kag... Huwag pagkwa, street chair kag dalon kag i... Dulong sa kwan, kag-i-dulong mga kaki-five sa ospital, kay lapit man ng emergency room, kaya tubang man ng ospital nila. Kaway-waay, gid, mga kaki-five. Di napatay, gid, ng rider ni. Mga kaki-five, bangod kay asa kalawig sang chimpo, nga gintener niya sa lugar. Nga nabiktima siya, kag na-aksidente siya sa tubang mismo sang ospital. Amo na kalaw-law nga klase sang pag... patakaran sang panggobyerno diri sa aton sa Pilipinas. Madisgrasya kay imo ya kaluluoy ka lang mga kaki-five. Hindi kakabangon iya mga kaki-five kag maka matumato kadto sa ospital. Mapatay ka na gid lang. Storyan tra karon iban pa nga mga balita kay impormasyon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kaki-five sa mga balita nasyonal ha. Ah si Uswag Ilunggo Partilis sa Congressman Joang mga kaki-five. Ginpapanaugan sang 90-day suspension bangon sa kaso nga graft and corruption. Ining kaso niya mga ka-K5 amo ang conflict of interest bangod kay may 14 counts siya nga kaso sang graft and corruption bangod kay may masubra 200 milyones nga programa o kon nga pundo halin sa gobyerno ang nabaton sang iya sini nga kumpanya nga construction. Nagpangontrata mga kaki-five nga siyang nagapanag-iya. O, oh, so kung ara ka sa gobyerno, hindi ka pwede nga makapangontrata kag makanegosyo. Mga kaki-five, ang imo sini nga negosyo, hindi pwede maka-intra sa negosyo sa gobyerno. Bangod kay may conflict of interest na tingkaso ya graft and corruption, ginpapanaugan sang Sandigan Bayan, mga kaki-five sang 90 days nga suspension order. O, oh, te... San o matik effect ni? Balaan talang nagaring kung di talang makita Jojo ang mga kaki-five. 90 dias nga inang preventive suspension ang mga kaki-five sa kay Congressman Jojo ang sang Uswag Ilunggo Party List. Ginapanginwala na ni sa subong sang mag-amay ni Jerry Trinyas kag ni Kwan ni Raisa Trinyas. Sang una, grabe nga tabi-tabid, halos itibong latrutudo ang kamot ni Congressman Jojo Ang. Sang Uswag Ilunggo, ginaklaim pa mga kaki-five ni Jerry Trinyas ni sang una, ang Uswag Ilunggo siya ang founder. Mga kaki-five, kagang iya sini nga bata nga si Raisa Trinyas, mga kaki-five, upod sang una sa pagpadalagan sang Uswag Ilunggo Partiles. Ah, subong, grabe nga pamiriphi ilang duwa. Yaway na kami nila, botso, Uswag Ilunggo niya ni Jojo Ang na. Eh, kay may kaso. Pero kung wala gani, kung mga kadayawan na, alaban-alaban, una pa na sila pabida-bida. Mga kaki-five. Ah, so, istoryan, trakeron, diri sa ato, sini nga pagpangalaga, diri lamang sa K5 Night Watch. Kaga, ano pa ginang iban ng mga balita? Ah, si Congresswoman Jamjam Barunda, mga kaki-five. Ang may ginfile nga House Bill nga kinahanglan i-refund mga ka-K5 ang mga kwano i-refund ang ancillary charges sa electrical bill sa mga konsumidor diri sa aton sa bilog nga Panay Island. Mga kaki-five, ilabi na gid sa Iloilo City, kay mati congressman sa sang Iloilo City. Ano ni siya ang ancillary charges, mga kaki-five? Iplastar ko na sa inyo, karon diri sa ato sila nga pagpangaragad, te. Mga kaki-five, si congresswoman Jamjam Barunda lang na ang nakapinsar. Si congresswoman Jamjam Barunda lang na ang nakapinsar. Sang kasubong sini? Ang ginapaminsar yang para gidya sa mga pumuluyo. Ang bulig para sa aton nga mga pumuluyo. Lain da sa iban nga ginapaminsar nila da. Pati ahaw-ahaw na gidamang nga payong mga kakifag na kulor pula sa makilis ang dalan. Ipakakas. Mga kakifag. Bangod sang asod-asod nga brownout diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas. Amo ni ang rason kon nga ang nagpasar mga kaki-five sang isa ka Senate bill sa Kongreso si Congresswoman Jamjam Barunda ang ining ancillary charges mga kaki-five. Ano ang ancillary sa charges? Plastar ko na karon sa inyo diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batian, ang boilog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator mga kaki-five. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, ga problema ka sa hypertension, balatian sa kurason, mga problema mga kaki-five sa taas sa ato sila nga blood sugar level or diabetes, even cancer mga kaki-five. No, kayang-kaya nga i-control sang aton sini nga Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center nga mga produkto katulad sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Kaya ang Klinika DTX 500 mga kaki-five, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Wala labot sina mga kaki-five. Ang Klinika DTX 500 ang bastante ini sa iban pa nga mga minerals kag iban pa nga mga minerals kag mga bitamina nga nagabulig mga kaki-five para sa pagpaayo sa aton sining lawas kag magapabilin nga healthy aton lawas kontra sa mga pamalatian katulad sang cancer. Kag wala labot sina ginapapartneran ini siya sang Mighty C para nga nami gid may-ari ini siya mga kaki-five ng power duo sang Klinika de Alternatibo. Ang Mighty C mga kaki-five isa ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang managkaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Sa muna kon nga ang gina-partner, gini sila nga duwa ang Klinika DTX 500, the superior antioxidant kag ang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Makagasto kamo sang 22 pesos, pero layo naman kamo sa high blood, layo naman kamo sa diabetes, layo naman kamo sa cancer, layo naman kamo sa iban pa nga mga balatian. Sa malipot nga sugilanon, magapabilin nga healthy ang aton sini nga kaugalingon. Ang Klinika DTX Pabrika Mighty C sarang nyo ning avail sa mga nakalilain nga mga butika nationwide kag sa iban pa nga mga parmasya kag mga drugstore labi kag labaw sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy diri sa Bilogman nga Pilipinas sa Panay Island. May ara kita sa may barangay Apolohista sa Banwa Sangsara. May ara man kita sang ara sa may Salvation Street Barangay Poblasyon Ilawod Pasig City. May ara man dira sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog. May ara man dira sa may Orbi Street Barangay Baybay Nortes Banwasang Miyagaw. Kag diri sa Iloilo City of course, ari diri sa makilid sang Robinson Haro sa tupad langgid sang Gate Alagyan mga kaki-five sang Centro Birch International College. Sa ato sini nga pagpangalagad ang mabalik kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita. Ang party sa Facebook bla may mga nagakwan, may mga naga-comment sila nila ang ginahambal sa gobyerno nga kuning na patawag nila si Mark Zuckerberg. Kagi na lang matambong gini sa kuano hindi gani representante niya matambong sa kongreso. Kay kinanglan nga kuanon sila dapat i-regulate mga kakifive ang nagaguluwa sa mga Facebook. Ah, tikon hindi ko na magkato si Mark Zuckerberg. Nagaplano ang gobyerno nga kakaso ng Facebook sa Pilipinas. Tiambal ni Mark Zuckerberg, sila niya way makulabot sinyo na sa Pilipinas. Kay damo man da sa iban nga mga pungsod gagamit sa Facebook. Ah, niya pero kung gusto nyo gid, niya ti pwede man ah. Niya kakasun, tantaran-taran nga mga gusto nyo, sundon ta. Pero basta, hindi ta kamo paghatagan sang income. Tinagsabat si Congresswoman Janet Garin kagangaton ng iban nga mga kamamalidha. Niya ti willing magkami nga dulaon sila ang income sa mga kwa na sa meta. Dulaon ang income sa Facebook. Ah, niya basta masunod na gangamon nga gusto. Mga kakifive, mayo kamo inyo eh. Oh, mayo kamo inyo eh kay gusto niyo bisa madula na way kamo labot kay nga damo wag kamo kwarta ng mga buwisit kamo. Kami amon ya mga ka K5. Yadi pang darwa klibo, tatlo klibo kada bulan nga mabakal na mon ta bugas mga ka K5 pag sudan. Sa amo ni kapigaduhon sa ato sini nga pungsod mga ka K5. May nagasuggest gani siya instead sa ginahambal niyo na nga dulaon ang income sang Meta, sang Facebook sa mga pumuluyo. Ang aton na lang subong himo, ano mo nalang niyo? O, oh, barter, bargain. Dulaon ang baklanay sang buto sa kada eleksyon. Oh. Mga kakifive. O, hindi gani, kung ako pagit kifive, andre mo niyo? Dulaon ang swildo sang tanan ng mga politiko sa bilog ng Pilipinas. Aton nga oras. Alas 8:23.
3: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 Bio.
2: D3
7: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So kaya nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
6: Para sa
8: atay. No? Kidney. Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabay-an pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, parasite. May mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulom bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhaw?
7: Masi may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
7: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar?
7: DTX 500
2: garantisado?
7: DTX 500
2: health alert with Dr.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay

0: Camino, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: Uli ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: Pasok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
8: masalika
5: epektibo.
8: DTX 500
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may BCO,
8: BCO
5: yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano pala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso.
5: K5.
6: K5
5: News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
7: My puso.
8: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
9: Night Watch.
10: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nagkalabor kita sa 40 minutos na kaligad sa alas sa 8. Mga ka-K5, ang sa screen ko ni K5 ba, Andreo? Time check in man eh. Hindi. Okay. O sige. Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5. This time, check naton karon ang mga balita na kag-information. Nagikan sa kay ka-K5, Jenny Kayunan, na hunta mga balita nagikan sa City Hall. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report ni K5 Jenny nga ining medical center bla kuno nanindugan nga ginbuligan la kunong rider nga disgrasya sa tubang sang ilang ospital. Mga K5, anong prinsipyo? Very check naton mga K5 ang report ni promosyon nagikan kay K5 Jenny Kauyun. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
11: K5 News FM. Kampyon report.
12: Sa K5, June kaina nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Health o ang Committee on Public Service o kung Public Safety. Councilor Cedric Cabaluna kag Councilor Alan Saltivar regarding ni K5 June sa natabuong insidente sa tubang sa Medical Center na allegedly o kung ginpahayag na ginpabayan nila o kung wala ginbuligan ang isa ka delivery rider o kung rider nga na-aksidente mismo sa baba o kung sa pila ka metros lamang ang distansya halin sa ilang emergency room ka K5 June. Kung madumduman nimo no nga dito sa social media nag-verbal speech ni si Councilor Cedric Cabaluna regarding this matter, that raised concern kay K5 June kung ano ang kumbaga protocols sa guidelines sa mga hospitals kung mayara sila sa bi-accidente nga matabo sa ila premises. Kag kung ano, sinugid bala ang first responder kay K5 June. Since base sa witness o kung sa OFW nga nag-video kay K5 June, no, makapila sa kabeses nga nagsulod sa emergency room sa medicos pang ginahambalan lamang siya sa security guard na tawagan anay sa ICER o kung ng Iloilo City Emergency Responders, which is amunin ka K5 Zuno, usually dili sa Iloilo City, ang ginatawagan kung mayara sa emerhensya kaginhanglan nga responde in terms of medical assistance. Dito kayo na ka K5 June sa committee hearing, nagtambong ang Department of Health, ang Iloilo City Health Office, ang CDRRMO ICER, ang atong kapulisan, as well as man, K5 Zuno, ang almost all nga katapos sa major private hospitals dito sa Iloilo City that includes St. Paul's, Mission Hospital, ang Western Visayas Medical Center, ang Medicus, ang Iloilo Doctors, Qualimed, Kaganda Medical City, ka K5 June. Kagina, tiginhatagan man kahigoy na ang K5 June no, nga mapathag o kung mag-share man sa bahin ang Medicus Medical Center kung ano ang natabo. Actually, ka K5 June, sa incident report ka K5 June, no, actually, wala man nila din pagdetalye kung ano ang mga ginlapat nila binga pagbulong. Ginparindugan nila ka K5 June, naginhatagan nila sa assistance o kung bulig atong rider. Sa ina ka report exactly at 4:08 K5 June sa kagahon ding dala ka K5 June no, o kung ginrespondihan sa ICER ang ining writer kagin ang ICER ang nagsulot ito sa hospital. Accordingly, ako sa ilang personal kaina nga may mga abi nga gindapatan siya, gibutan siya sang dextrose, ging bulong ang iyang mga injuries, especially ang iyang head injuries sa K5 June, kagiban pa nga mga abi mga pagbulong dito, gintawagan man ang iyang mga relatives sa K5 June kung ano ang ilang nga mangin kumbaga panindugan o kung i-admit nila dito sa may medikoso kung hali noon sa ibang hospital. Actually, kay K5 June, according dito sa observation natin, wala taginhambal kay K5 June, no? Wala sila nag-responde. Ang question dito kay K5 June is, nasulod ang pasyente o kung ang rider 408 sa kaagahon. Ang tawag kay K5 June is 4 or 3:45 in the morning o kung alas 3:45 sa kaagahon. Ang pamangko dito kay ni Counselor Sadfree Cabaluna, within the 23 minutes sa K5 June, ano ang ginobra? Nga wala ginrespondihan, nga ang ginhulat pa ang masobra 20 minutos antes ginpasulod sa hospital. Kaya ang nagpasulod pa ka K5 June is ICER, ginhulat pang ICER nga magabot, wherein K5 June, no, nga ara na gid mismo sa ba nila ang pasyente. So kumbaga, ang within the 23 minutes sa critical time pa K5 June, most likely kung mas na pa-early o kung mas na tano siya dapatan sa pabulong, ang tamang ko is basic naka-survive pa ining rider kay K5 June, no? So amuni ang nangin kaungdan pero sa bahin niya sang The Medical City o kung sa Medicos nalindugan sila ya naging ging obra nila kung ano man ang dapat nga obrahon sa pag-atipana sa pasyente nga nagsulod sa ilang emergency room pa kay K5 June. Actually, dito man napatpat man rin naka K5 June, no, ang pinaka mga concerns man sa iban nga mga hospitals since nga sa reports ng CDRRMO hindi siya isolated case bala mayara sa 9 incidents nga na-record ang ICER naton nga mga accident nga malapit mismo sa hospital kay K5 June. Mostly all of the hospitals naton may record sina. Pero ang pathag sa mga hospitals sa K5 June is that nga despite na may record ang ICER kay K5 June, no, sila ya mismo sa ilang hospital wala sila ya sang kabalo. Or wala sila sa idea kung may aksidente nga natabo sa ila. Natong sa isa ka-concern nga na-raise nila nga tingnan sa rili nga malapit sa premises namon o kung malapit sa amon, mabalaan dayo namon. Kaya hindi man 24/7 may health personnel o kung may security guard nga nag-roving sa area.
10: Correct.
12: Na injured kay K5 June, kung may mag-report kayo, magpalapit sa iya. That's why nga nabalik ang pamangkot sa Medical Center nga ginhulat pa ka K5 June 23 minutes, no? Antes nga na-responde o kung nasulod sa ilang opisina o kung sa ilang emergency room.
10: Ari, actually, K5 June, K5, Jenny, amunio, no? May punto man ang ospital, may punto man, no? Ang ICER, no? Amuni, ay. Kay ang ospital, no? Ang mga ospital personnel, ara man lang sila sa may sulod mo. No? So, kung may emergency room sila, ara man lang sila sa sulod. Why man na sila ikbaloyan nga may aksidente sa tubang ospital nila, hindi ba?
12: Yes,
10: magluwas gid lang. Magluwas gid lang. Kung nagkatutong gwardiya, kamang gambal nga, ma'am, sir, doc, may kwanto, may pilason to sa tubang, tao, tiyanong tani. Di kundi at least kundi paghambar nga muna, kundi katuan ka gambalon, madesisyonan nga ikuhaan nyo kay padala di sa sulod kay bulngunta. Sa malimot nga sugilanon, kulang sa communication. Kulang sa communication. Ginhulat pang ICER. Kaya ang iba naman iya, nagapate nga ang first aid, ang pinakauna nga dapat magtandog sa mga kasubong sine, no? Amo, ang ICER. Bisan pangara sa tubang na sang ospital, which is hindi mana pwede. Ara na sa tubang ospital, nas ba mo, hindi mo papagkwaon. O po silingon, ara nas ba mo, ginahungit na si mo, hindi mo papagkaunon. Amo na punto, bla. No? So may punto man ang ospital, kaya tinano man yung labot sa ospital, dano man yung labot sa management, da. Kung may aksidente sa tubang sa ilang ospital, kung wala masama nag-inform sa ilang, may aksidente, da. O, hindi, bla.
12: Actually, kay K5 June, amo na gani ang kalain dira kay K5 June, no? Kay sa video, bala, mayara nga na-post na ton nga video, nga kapila na kabeses ang OFW kung ang witness sa lugar kay K5 June, magbalik-balik sa security guard, no? Nag-inform naman sa pila ka mga personnel nga mayara sa aksidente. Pero, din sa bala sa security guard.
10: Sinong ginabalan niya ang gwardya? So, bot silingon, ang gwardya mong may sala, kay nga, way pagsugiri to sa sulod sa mga ospital personnel to, kay ang balon nga, mamay, kwanto, dok, may hango to, gwardya yan mo nagdesisyon sa malipot yung sila nun, ang gwardya mong mula pulos.
12: Pero may mga ano makikita June na ginhambalan man dito ang sa sulod sa emergency room kay K5 June.
10: Ginadvisean
12: lang sila nga hula to ng ICER o kung magtawag sa ICER kay K5 June. Kaya ang ICER ang nagsulod sa pasyente sa emergency room.
10: Bo chilingon may sala ng ospital ikatuan na sila to, ginambalan na gani sila nga may ara pasyente sa tubang, why sila maghulag bo chilingon? Ang ospital, may sala ang medikos, may sala dapat makatilaw sang ginatawag nga penalidad. Inambalan na gali ka mo, katuan na ka mo to sa sulod nyo. Pagkatapos, huwag nyo pagkwaan kagpasudlon sa inyong ospital. Ano ka mo? Ang isinumpaan nyo, ginpahimo ng ospital para nga magluwas ang pasyente, magluwas ang kabuhi. Pagkatapos, kamuin nyo yan o sa wala lang. Ah, pangitaon to kung sino mga tao kang naga-duty during the time sa emergency room, kag amoton tanan-tanan pa magkuton o si saon sa ospital sa medikos. Kay kung hindi ganina mahimo na mga ka-K5, no? Laban-laban himuan sa dapat mahimo nga aton nga syudad sang ordinansada para nga hatagan kag himuan sang maayo nga ordinansa ni para sa mga ospital nga ini. Kay bisan private ospital ka, naga-cater ka sang publiko. Oh, hindi ba K5 Jenny?
12: Yeah, that's exactly kay K5 June, no, nga mayaras ang committee hearing, investigation, and aid of legislation. Kay Luyag, sang ILS City Council, nga mag-establish sang protocol sa K5 June, kaya pagpasar sa ordinansa man, kung paano ang pag-responde sa mga situations nga nagtatabo like, dito sa may medical hospital ka K5 June. Kay even ang ICER naton, even ang ILS City Government, o kung ang ILS City Council, wala nakabalo o kung wala sang established o kung single protocol o kung system na ginasunod na K5 soon in terms of pag-responde o in terms of emergency, pareho sa natabo dito sa medical sa K5 soon. Pero unfortunately, since nga lipot lang kami na, nag-umpisa ang committee hearing 3, natapos siya pasado alas 5, most likely na K5 June, no, nga may harap pa sa ikaduhang hearing. Agud man niya, papatian man kung ano ang mga suwestyon na K5 June, no, sa mga hospital management sa ito dali sa Iloilo City. Agud mas masulahay kay bala ka K5 June kagma mabalaan kung ano ang standard protocol man niya sa kada hospital ka K5 June. Masins ka ang kada hospital, kada management, may haraman sa ila kung galingon na protocol.
10: Oo. Balokan yung mga hospital nga ni, ilabi na mga private hospital, no? Why man sila dayon dali-dali pasulod sa pasyente kay base bulngon nila tapos why isang pamilya kanugon sa bulong lang hindi silang bayaran kwarta man ang nalaga sa mga buwisit nila ngani mo amo na totoo nga sigurado na realidad ng ginaistoryahan ta kay gani ka down payment na sila da sa mga private hospital kay gani ka down payment sila da hindi na pagbatunon pasyente mo hindi bla kay 5 ka Jenny.
12: Tiyan mo na ka K5 June, no, ang kinahanglan i-improve sa ito nga healthcare system that is sa Iloilo City ka K5 June. Kaya mo na ang ginatinguhaan sa karon sa ginpatigayon nga committee hearing sa Committee on Health, Committee on Public Safety ka K5 June. Agod malikawan na nga matabo ini. Kaya mahatagan naman sa hustisya ang pamilya sa rider ka K5 June nga nagkaliwan na matapos ang natabo ng incident.
10: Hindi lang na kay para sa dre sa sudad sa Iloilo kundi sa bilog ng Pilipinas na kakatabo na. That's why na kung mag-imo kita sa mga kasuguan, diri sa Iloilo City, pwede man kahimo sa itong lokal, pero dapat na himuan sa bilog nga Pilipinas mismo, may ara na. Ang ining mga protocol nga ini, katulad sini.
12: Amog yun ito kay Fam June. So, banta na ito, no, ang schedule ito kay Fam June, no, na ikaduha naman ng hearing. Agad yung mayarang na sang kumbaga konkreto, wala kag may makita na nga content kay Fam June. Kag kung ano man ang posible nga ipasarang nga ordinansa sa Iloilo City Council.
10: Okay.
12: Report nagikan sa Iloilo City ni si K5, Jenny Kauyunan, para sa kapag na balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
10: ang mga balita, mga ka-K5. Ngayon, nabatihan ang Buylog Man. Ngayon, nadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kaga sa ato, sila nga pagpanumbalik, mga ka-K5. Ang mga balita ka-informasyon. Basta na itong karoon din sa ato, sila nga pag-pangalagan. Sa ato, sila nga pag-panumbalik. Ang mga balita ng Irobatan ng Buylog Man, ngayon dulong sa inyo sa Kalwan, sang Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
6: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
9: D3 Bio!
13: O si Karen!
10: Kagasubong man, mga ka-K5! Ang mga balita ng Irobatan ng Buylog Man, ngayon dulong sa inyo sa Kalwan, sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tao para mati inom ra kita sa klinika DTA klinika D3 Bio mga ka K5 kontra sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kay iban pa nga mga viral and bacterial infection kay man ano nga mga ka K5 kay ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na pareho may maayong natural antimicrobial properties sa ilabinagid sa pag kontra sa pa, mga viral and bacterial infections ilabinagid sa dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ginay mo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diring natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga sa D3 Bio ginay mo sa atong nga lawas sa para nga mag-produce kagin na panami isang lawas na ito mga ka-K5 ang vitamin K agod sa pag sa paghatag sang kontra sa ato sining dengue virus mga ka-K5 ang vitamin K isa ina siya ka-fatsurable vitamin na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Wala labot, sinagin na panami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa pag proseso nga platelet aggregation agod sa pag pauntat mga ka-K5 sang pagdugo o kon bleeding sang ato sining alawas kung kita ang na-dengue na. Ganyan o panginahulat na ton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kagiban pa nga mga virus or mga viral and bacterial infections katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:56.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami
17: akon kutis.
13: Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
24: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
25: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
22: Mabaka mga butika.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatch.
26: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
29: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
30: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
31: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
30: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
0: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasin!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to Mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tinigasing
3: performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matinong na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan
3: ang
4: kapanupo
3: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
7: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer.
8: Drink responsibly.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
11: Wow, my puso.
3: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
3: K5.
4: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May puso!
7: K5 Nightwatch. June Alujado Kapulod. K5 Nightwatch.
8: Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5. Dili sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 7 minutos na karigad sa alas 9. Check na aton ang detalye sa mga balita nagikan sa iban pa na aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na aton una ang mga detalye sa mga balita na nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio. Ini may kang tanan sa sining mga marijuana subongong ay pirte. Ha? Huh? Mga high grade nga mga marijuana, mga ka-K5 bong ginabarigya na subong diri sa aton kang mga target nila ni kalabanan. Ila sini nga mga customer kalabanan, mga kabataan, mga gailis kwila, high school kag college. So, mga kabataan, mga ka-K5 kalabanan ning mga ginapang target sa sining mga manugbaligya sa marijuana. Sinak masakit sini kami ti high grade nga mga marijuana ini. Ilabi kag labaw sa tanan may ara pagit sa mga syrup nga mga marijuana nga ginagamit sa vape. Oh, mga ka-K5, debere check na to ng mga detalye na kay ang report information may mga budiga subong sang marijuana dis panayong napabangkot diin dapit nga lugar ni. Ah, kagang hambal pagid sang taga Mulobla. Kundi sa San Pedro nakuha ning mga marijuana nga ni. Hambal mga ka-K5 ni inang police captain Ryan Christ Imot or Inot nga sila niya ang nagabaligya sila niya sang mga marijuana dito sa mga beep nga ni. Yeah, mga kwan man eh, mga pamilya sang politiko kag sang mga negosyante man. Siling ko gani eh. Dapat ihambal ni Ryan Christ Inot ang mga ka-K5 kon sino nga mga politiko ni. Ah, parambalanta. Ah, bere check na to na mga detalye sa mga balita o pagkita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio.
10: K5 News FM. Kampyon Report.
9: K5 Baron.
11: Ininahanukod sa September 28 na kayo lang at kayo pasok pa rin yun. And they press captain rin. No, tras may barang sa pinulo. Ang nadakpan na subject at alias Nuno Isano Contest of Force. Isang nadako na supplier sa illegal nga droga o kon marijuana sa K5 Sundry sa may Ilocos City ang nagawarigya man sa probinsya sa Iloilo sa K5 Sundry. Pasi ini sa iya nga ining may kaobdangan alias boss nga apo sang politiko o pamilya sa politiko may upod man nga negosyante sang rape shop kag iban pa nga negosyante sa K5 Sundry. Nagdangat ka K5 Zone sa duwa ka semana ang inang monitoring kag natukiban ang ining kalbanan nga tawag sila sa Propiano sini apo ang mga estudyante nga dara sa distrito sa Polo kag pangkabilugatan nga Ito City ka K5 Zone. Ang K5 Zone sa pamati sa aton hindi na kulango ini nga sahi isang subject ka K5 Zone.
9: K5 dali lang gila kay 5 Arona. Utod-utod daw. Tapos liyo ko ba kay 5 Andre? Ang ako nga monitor sa tubang ko do Tinder Juicy gyapo, no? inang liyo ko ba kayo sang signal ni kay 5 Aron? Parang mag kay ga utod-utod, no? Hindi masyado kwan bala, klaro. Hindi lahog-lahog galing nga mga marijuana ang nakita. O, pero tikdamu-damu galing niyo. Oh? Sige, arana-arana. Okay, dali gid lang, no? Ara na sa balikon ko. Okay, K5 Baron, go ahead.
11: Yes, K5 Baron. Ining subject ni nga si alias boss, hindi ni sana mulango nga hindi lang ini simple kid nga manugduso sa illegal nga droga bangod nga ti may ari pag sa mga koneksyon. Na mention to ni Captain Inot nga may upod niya man ang himata ni isang politiko. Kilala mo ni Kapab John?
9: Ang himata sang politiko?
11: Yes, kilala ni.
9: Ang imo nga signal blaga utod-utod gid hindi ko maklaruhan blang inahambal may mga utod kaya nga porsyon sa imo nga tingog nga hindi ko mamabatian ti ang mga listeners ni ang mga listeners taga ugtas niyo no kaya ako gani ugtas ayan pa ang mga listeners ta dali gid lang ang aliwat be signal check biliwat be kay dali gid lang no importante ni katama mga ka-K5 may high grade ng mga shabu ni ang mga marijuana ni mo no perfect damo ng mga illegal nga droga ni kag hindi basta-basta ang mga involved sini kay daw may mga pamilya sang politiko kon pamilya gyud sa politiko why naman na ilabot ang mga politiko kay manti base kon way man sila kbalo mo no galing kay manti amo na galing kinalain kay pamilya sila sang politiko go ahead K5 Aaron.
11: Yes sir, K5 John.
9: Okay,
11: amo to na sila nga may ubod siya ng pamilya sa politiko, vape shop, mga negosyante ka K5 John. Kagining persona ni ka K5 John, ang diskarte niya, nagkagamit siya sa mga dummy account agad niya makapatigayon sa ngayong operation ng tao, highway hassle, kaya hindi na yun mabisto sa otoridad. May mga video na ginpasa sa aton sa K5 John nga pwede natin ma-flash sa screen ni K5 John ang pag-unboxing niya sa illegal nga droga. Sa K5 John, kag may ara pa gida nga bag-una ni Kinsensato sa pasa sa GC na Diyos patawara ka K5 John sa pagkadamo nga tinangkas ang ginapatihan marijuana bandol-bandol bloke-bloke sa kabutang sa istante ka K5 John.
9: Muning stocks niya nga pertik na mudamo ni. Ano ni na video lang ni isang sang manugbaligya or nadakpan ini sang aton nga mga pulis K5 Aaron.
11: Video na ni siya kadaan sa K5 John pero wala ni ma-kumpiskar sa aton yung otoridad kasi ang transaksyon nga natabo dito sa may higad sang dalan dito ang kawaan na higit sila wala ka K5 John.
9: So ining si alias boss nadakpan eh?
11: Yes.
9: Pero ining mga video nga ning ginpangsend sa aton na ginpangsend sa aton din halin ni man mga video ni sang mga dagabaligya man siya boa sang marijuana.
11: Sa iya ni Kati Pab John kay alias boss.
9: Sa iya ni halin sa iya ni nga Facebook.
11: Yes.
9: Okay. So muning gina video ya tapos ginapangsend niya sa iya nga mga kwan, sa iya nga mga suki.
11: Yes, posible Kati Pab John.
9: Mga target niya nga mga suki, ya kalabanan ni mga estudyante kuno ni.
11: Yes.
9: Si alias boss siya ang may pamilyang politiko o negosyante.
11: Bali may kaupod siya sa negosyo nga pamilya sang politiko.
9: Okay.
11: Mga negosyante pag ito.
9: Diri sa siyudad sa Iloilo.
11: Yes.
9: Politiko sa siyudad sa Iloilo o kon sa iban nga mga kabanuhanan sa probinsya.
11: Tumandok hit sa nga Iloilo.
9: Ba, taga Iloilo, gagali? Taga Iloilo, gagali? Taga din, taga Mulo? Taga Mulo? Marisa, yun, istigara po niya sa tisi. Makadlaw ka, mangkot ko, taga Mulo ako. Pilam lang kabilog, mga taga Mulo, dahil nga mga politiko. Kada taga dira sa ano nga klase sa mga politiko ni lowest politician ng mga barangay o sa mga sa siyudad gid mismo?
11: Higher position kay Five John.
9: Bo grabe. Pwerte gle higher position?
11: Do muna ka kay Five John.
9: Pwerte. Te, anong reaksyon mayors ni? Pinamangkot mo si mayors ni? Dapat ipapamangkot na kay mayor ni? Makon mo ang ambal sa aton ng mga pulis, no? Siling ni ICPO Director Wilbert Inang Parilla, nga siling niya may istakan sang urbudiga sang marijuana di? Sa Panay Island, sa diin dapit ni? Amuayhan ini ang sa may, ang na sa parte sa video nga ni? Amo nang istakan nila, amo nang ilang budiga?
11: may posibilidad sa Kifa John kiti kon akon lang tawonan naton sa konteksto nga tinagakabodiga kay Kifa John. Hindi mo na need siyang kinanlan o hindi mo na kinanlan sa pinakadako-dako kini lugar, kundi enough lang kwarto kon balay na makastore kada sa ilegal nga droga sa Kifa John. So ba na mo ni ipanabot naman to kay Mayor Trenas ka Kifa John kung anong reaksyon niya kay so pa-delikado ang talamak kaayo kay Kifa John ining illegal na marijuana kay
9: Kifa John. Oh, kagambal Mayor Raisa Trinias sedan within 2026 ini ubuson niya drug free ang tanan nga mga barangay bilo nga syudad sing Iloilo daan mong ilapit lang oh.
11: Hindi sa Bakwa.
9: Well, lapit lang oh, Disember oh, September ta subong, October, November, December, tatlo na kabulan eh. Maubos yun na ni siguro, diba siya mo ni siguro eh, nga inang ang iba nagkaladakpa na, pero tila ba laban ma-drug free ng bilog ng syudad sing Iloilo kay hambal ni Mayor Raisa Trinias. Ah, nga i-drug free ha, ang bilog ng syudad sing Iloilo 180 barangay hasta sa December ini nga tuig 2026 hindi ba mo na ambal ya?
11: Yes, okay, Kifa John. Pag balsang ang balsang tigpanamati din sa kilid.
9: Oo.
11: Sa Bakwa, sir.
9: Din sa Bakwa. Taya eh. Oo. Siya eh.
3: I am an economics graduate.
9: Na, te, oh. Kayang-kaya, yan ah. Economics graduate niya daan eh. Oh, sabi so pamatian tabi si Kernel Parilyabe para ang balantay kung ma-confirm yan may kang tanan sa sining inang kwano parte sa ginahambal yung budiga sa illegal nga droga kay Five Aron.
11: Sige, kay Five John.
9: Yung tabi, kay Five Andre, no? Si Police Kernel Parilya, pamatian naton mga kay Five isan sa mga kadali lang para sa confirmation kay hambal niya mga kay Five may budiga diri sa Panay Island, may budiga sang illegal nga droga, ilabi na gid ining marijuana kay pinakmasakit ri kay mga high grade nga mga marijuana ni, no? Ang ari diri sa aton mga KK5 ginapamaligya kag ang target amo ang mga kabataan ukon mga pamatan-on diri sa syudad sang Iloilo. Dugay-dugay kibot lang kita, may nagalutaw-lutaw naman sa kahanginan bangol sang high sang illegal nga droga, ilabi na sang marijuana, no? Mga KK5 morning pinaka budlay. Oh. Eh sang una nga chimpo ni hadlock ni sila pero subong lang tawabla may mga video mo. May mga kwan sila may mga video sila may mga gina video pag gina send sa ilang group chat. May group chat pa sila gali. Oh, botching on tanan-tanan nga mga members sang group chat da arada. Oh, ara na kay Five Andre. Pamatian naton si Police Colonel Parilya mga KK5 sa iya sining confirmation angot sining budiga sang illegal nga droga diri sa Panay Island.
4: Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo. Sir, sa inyo nga pag-monitor especially diri sa Iloilo City Police Office, din sir nagahalin ang mga supplies or kagpaano diri na pasulod sa city?
5: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na mayroon talagang mga cost yung mga high-grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape. No? So, based sa ating nalalaman, sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon. And then, pinapadala nilang ito. This is also confirmed. No? Magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila. Na pinapadala ito through sa mga ano, mga courier. Yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chinecheck yung mga pinapadala through sa mga courier. Kaya makarating dito sa atin. Na ganun lang kadali.
4: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape?
5: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape. No? So, yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop. No? So, posible na mayroon ding ilan na baka nagbibinta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin considering na mayroon talaga tayong nakuha.
4: So, sir, hindi kaya may, ano sir, kakunchaba mismo sa courier? Bakit parang madali papasukin dito yung mga illegal drugs?
5: Posible din yan. Kasi usually kasi sa mga illegal, mayroon talaga silang mga connect doon sa mga ano, sa mga ginagamit na paano mapadala dito. But again, considering na ito ay isang legitimate na courier, magano tayo, magbibigay tayo ng ano, ng information doon sa higher headquarters for also the higher headquarters na maka-came up sa mga agency kung paano ito ma-address.
4: Oo. Sir, ang kahapon or I mean kagabi at ayun, na may mga information kami nakuha na itong suspect
5: old siya ng
4: isang politiko.
5: Ah, we cannot confirm that ano no. Okay. Pero but we have to check on that. No? Mm-hmm. So kasi ito naka-online kasi ito kaya nakuha ng ating operatives ng Station 4 mm-hmm. is na online yung pagbibinta nila. Mm-hmm. So nakakabahala na na ganoon na lang kadali. And then kasi coded yung post nila sa ano naka-code. Kung halimbawa, like for example, sa dried marijuana, mayroon siyang code. Kung bibili ka ng Kosh, yung high grade na marijuana, mayroon siyang code. So, yung mga nakakaintindi lang din. No? Yung ang maka, yun yung na-entertain nila. Kaya, mayroon tayong isang nakuha na informant na kaya niyang mag-transact. So, that's why na-consummate itong transaction.
4: Sir, may mga videos kami na natanggap, sir, na parang ang lalaki ng mga supplies niya, sir.
5: Yes.
4: Doon din galing mismo sa ano?
5: Yes, yes. Yun din. Yun. Okay. Pinapakita na ang mga packaging, paano pinapadala. So, again, we will make necessary report no mm-hmm. para matulungan din kami considering na hindi ang ibang lugar na sinasabi doon is not already in Iloilo City. But also in different parts dito sa Panay Island.
4: Pero yung pagbenta niya, ano, within, ano lang?
5: Mayroon. Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So, marami kasi mayroon na silang ano dito.
4: Parang,
5: yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then, ito yung pinapatrabaho natin.
9: Okay. Kinconfirm mo ay budiga, grabe no. Amula na kahapos maglusot ang kwan, ang mga marijuana. Ginasulod lang daw ordinaryo nga klase isang package o kon ordinaryo nga klase isang parcel, oh, nga magbuway na gani isang damo pang putos ah, no? Do ordinaryo lang gid nga klase isang pagputos sa iyabla.
11: Yes.
9: Oh, K5 ba aron?
11: Naman ang na-interview tato si alias sa boss na ang sample din magkwa na siya sang supply may ina-orderan siya sa Manila tapos sa K5 John unang bayad through e-wallet electronic wallet pabaydan niya na ining si seller sang illegal nga droga sang liquid marijuana boss or ano parang sang droga siya ni mismo maputos sang parcel putso niya sang mayo tag amo pagpadala sa may courier nga mapilian niya, nga mabalaan niya, nga ang policy, wala nagapamukad sa parcel ka K5 doon.
9: Puto siya, kay ang subong, ang style gali subong, magbaligya ka online man mong? No?
11: Yes.
9: So ang online, bisan gani, mga kwan o mga bisan o klase, isang produkto, gaagi online. Like for example, ako nakaagi, ko-order sang inang pure blanga honey oh. Yes. Siya ang nagapanguha sang dugos tapos siya man nagaputos sang parcel kagina padala dayon no napadala sa inang yes. Mga courier blani so bot siningon yes. Sa subong ang baligyaan ay wala nagaagi sa mga courier hindi bala sang una nga time ya butang tabi no total kilala na may katama nung LBC, abi no? Kung magpadala ka sang una sa imong parcel sa LBC, ang item, dito na ginaputo sa ilang kwan, sa ilang lugar, hindi bla? Dito ginaputo sa ilang lugar, ginapakita kung anong imong ipadala, tapos ginakilo pa na to, tapos ginaputos, hindi bla muna? Dason bayaran mo pa sa mga amon na sang una, pero subong lain na. Ikaw mismo putos ang imo nga ginabaligya kag ipadala mo lang niya sa courier nga sa diin sigurado sila nga ang courier nga nagapadala sina wala nagapangbukad sa imo ginapaputos kun anong imo ginapaputos. Daamo nang rason nga may mga scam kun kaisa nga nagaabot mga pike nga mga ginapangkuan mo, ginapang order mo, pike ang gaabot sa imo. Hindi bla mo na halos kilabanan kag amo nagakatabo sa mga ginapike bla kun ginascam. Okay, five ba aron?
11: Yes.
9: Nan. So, pwerte ka budlay ni. Yawan pulis ta ni. Dapat ma-innovate man aton mga pulis ni. Dapat ma-level up man sila kung paano nakpo ni.
11: Yes, kay 5 John ka. Nga, dumasiling sa blanga dulo poll nga nakitaan sa illegalista ang kaangay sining nga pamaagi sa pagpa-deliver sa illegal nga droga.
9: Yes.
11: At sinasagang man posible ang doon. Posible makaver sa data in privacy at information privacy sa mga ginapang dalaw na kakipresyon mas especially kung
9: oo, no?
11: Independent seller kaya kaya attach abi sa legal ng mga online application example abi sa Lazada, TikTok o kung ano man ang online application nga makita na yung imbong yung produkto sa kakipresyon.
9: Pero ti kung ginakarga ni Sbarco, gagi ni sa kwan? Gagi ni sa scanner, hindi ba?
11: Yes.
9: Hindi makita ni, hindi na ma-identify nga mariwan ng uno dya.
11: Isa na sa dako nga pala mangkota nun, kakipan John, kung nga ang makasulod sa mga ports, unabistan.
9: Sa mga airport?
11: Stricto ang pagmantay da, kakipan John. May scanner, may mga canine dogs kung nag-inspeksyon da.
9: Oo. Oh.
11: Matawad-law man ang inspeksyon sa canine dogs,
9: gani, no? Anyway, sige, no? Pala punta ni Guru Buas, no? Magkuton ta reaksyon sa ngato sining siyudad kag tiang region nato ni, no? Kay man ang ICPO ta nakahambal na nga mayari nga budiga. So ang ibaluon naton ang PDEA ang region region 6 sa PNP para ambalan ta kon may mga info na sila ni kun di inidapit nga nata butang ni ginapangtago ni may budiga sila. Kanlan taw ko ang ilang lugar base sa daw video nila. Daw umagawa no may bintana tapos sa likod to daw puro kahilamunan ba sa isa ka video to black gina K5 Aaron.
11: Yes, yeah, K5 John kag ibanda ka K5 John posible mga subdivision da kung kaisa ka K5 John.
9: Yes.
11: O kung posible man nga layo sa kapatagan o kundi sa may syudad sa mga kumahan isa ba na ka K5 John kag anong tagay na K5 John hindi doon ta mamangkot ng kita sa rako kung ano bala ang kapasidad nila na ma-track immediately sa likod sa mga nabi account trick ni Python. Agod nga ma-track down, ma-trace down nila na sa madasig ng bakit nila, once nga ma-trace nila, intimida dyan nga takpon na nakakita dyan, kan agod nga ma-tap na in distribution sa illegal
9: yes.
11: Na droga.
9: Okay, sige. Salamat, Kate K5 Aaron.
11: Sige, K5 John, hindi nga balita ang nagulong kita sa

0: sa mga video ang ginapakita naton mga kaki 5 halin ini sa kay alias boss nga amo ang nadakpan kana intrap o nadakpan sa ato sini nga mga pulis sa ginhiwat ang bypass operation ito sa may distrito sang Molo labi sa may barangay San Pedro sa distrito sang Molo mga kaki 5 no? Si alias boss ang nadakpan ang video sa iyang mga kwan sa iyang Facebook makita mga kaki 5 ang particular mo damo no? Sang iya sini nga video nga may mga kwan pa may mga stocks no? Nga pertek na mo damo mga kaki 5 blon type blon sa mga pinotos sang illegal nga droga o kon marijuana sa ibang mga lugar kuan imong nang kuan ni siya legal na ni sa ibang nga mga lugar pero din diri sa aton nya illegal panigapon ang marijuana mga kaki 5 kuan mante ang marijuana na pamatud-an man ni sa mga studies nga isa ini siya sa makabulong sa mga pamalatian naton labi na sa mga hapuon kuno kay sa mga may asthma bla mga kaki 5 no daw bulong kuno ning marijuana pero may ara na siya nga eksakto nga dosage nga among gamiton mo sa amon nagkadamo para sa imong nga balatian pero sa ibang nga lugar legal na ni diri sa ato nya ti illegal pa mga kaki 5 mga may mga balita patatani kaki 5 Kim Kaluyo way gid balita oh. Ay alang-alang na subong no kag iban pa nato ni K5 Reggie K5 Karen shout out kag salamat kid sa kay inang Ma'am Rena Mapa kag sa kay Maymay tanan salamat sa inang kanon nga may sudan in short Balinciana gaduga ang sungad namon nga tatlo ni Kaki 5 sa nipunay kag ni Kaki 5 inang Andre La Pastura. Salamat kita mga Kaki 5. Wag kita chimpo dre sa ato sini nga pagpangalagad. Hindi makalipat inom sang extend food supplement for men may maka ka club buwas ka. Nagabulig para sa pag panami no kun pag hatag extra energy sa lawas ta. Kaga nagapanami sa ato sini nga performance ilabi na gid kun upod mo si Mrs. Extend for supplement for men mga Kaki 5 produkto sa Klinika de Alternatibong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Oi kita tempo dre sa aton nga pagpangalagad sa ngala sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung Kaki 5 June aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: K5 News FM.
3: 88.7.
2: Campeon. The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music. More.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis TDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanubo.
7: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Asal rikang
7: epektibo.
8: DTX 500.
11: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage ang kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
10: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices
12: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, huwi.
10: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magandingin bala ang imo nga uno.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
6: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magandingin bala ang imo nga uno?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na?
5: DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubo!
5: Sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mayra, permilang butod ako siyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong siyan.
6: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
5: mabutika.
6: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup coffee times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
22: Mami!
21: Angeline!
22: Walang masama sa okay lang.
21: Pero
22: sa Star Connect.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Gala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katol-katol!
4: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan sa K5!
9: Bardagulan sa K5!
10: Kaupo si Macho Kulit!
11: Ang

0: na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa man tayo sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dug-dug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

17 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 Tuesday edition sa aton nga bar tagulan. Mayrayan yung gabi sa inyo tanan-tanan sa mga friends natin na nagatutok subong sa aton nga live. Share the live, share the live, share the live. Kadamo sang fiesta subong. Sa mga K5 natin, kadamo sang fiesta subong sa mga municipality. It's 10:17 and this time check is brought to us by MyTC. Parisan mo sang GTX 500. Sigurado ginayang manamigid sa imo lawas. Well, subong ang gabi. Mau enjoy yung tatong nga program kay Tuesday edition. May bago naman nga programa si Macho ulit. Pwede ka muna ka-share sa inyong problema. Pwede ka muna ka-tawag kay Macho ulit sa 0919-0986-314. Biskan ano lang nga problema. Gusto nyo lang wala ka ka-istorya. Kung gusto mo mag-chika-chika kay Macho Kulit, i-abrian ko ang linya. Para nga mag-enjoy kita sa mga gabi ha, sa ating new program set up sa mga gabi. Mga kag-A5 naton, bawang kabalo naman kita nga ang December is fast approaching. Sa mga kag-A5 naton, ano na ba lang ginapreparar mo para sa Christmas? Kay lapit na lang ang Christmas, mga kag-A5. Pila na lang ka ginotlo. Ma-enjoy, enjoy naman kita. Sa mga K5 naton, ready ng tanan!

Oh, 94 days na lang, oh. Pasko na mga kakifive. Wow, sadyan na ba na? Ganami, lambat sa gun, may kakanta-kanta, no? Pero namin, mantani ko ng bulsa, taming unod sa Christmas. Para sadya man eh. Pero hambal nila, kanong mga kakifive? Ang pinaka-the best nga investment gain sa imo kagulingon, una, wala ikaw nga nagamasakit. Pero man ang iba niya, K500, grabe, tipon mo pagka-Desyembre. Pagka-Desyembre, 31 na hospital, ayabaw! Pero kabay pa nga hindi. Dapat kita maging okay kita. Ha? Sangalan sang Ginoo naton. Buligan kita. Hindi kita magmasakit. Eh, para nga ito nga Christmas, enjoy, kag-happy gina. Gusto ko pa magbalibol sa December. May balibol tayo sa December, K500. Inaara. Bumbahan na, ibalibol. Wah. Dirigin man kita sa Manila. Ah, dirigin dyan. Namin talaga sa mga bakulon mo, no? Para makalagulagaw mo kita, no? Makatalaman na permit sa Iloilo, di ba? Pero sige lang, ha? Baka sa mga K5 naton, matulutamyaw kita, anay. Before kita mo dito sa aton nga problema, share mo.

0: Mga K-5 na ton, tamyaw na ton si Lonil. Ganagya pa mati sa bong sa ton, kay Ron Cez. Ganagya pa mati. Share nyo live na ton sa ton nga fanatics dira. Mga fanatics si Machocolate Patay ni Subong. Ginatamyaw ko dagali ang duwa ko ka-fanatics balang iya nga cellphone na dula. Ako sino man nakabalik sa iya. Kaya amog itong akon nga admin. Siya na nag-send sa akon nga live sa aton nga admin. Ay, nadula. Iyan nga cellphone. Isubong wala siya kalantaw. Sige lang. Share the live. Isend naton sa aton pagin nga isa ka-admin. Para magdamo pagin aton nga viewers mga ka-K-Fan. Ha? Natamyo ko man si Lozelle. Nga nagpamati man subong sa aton si Lozelle. Good evening. Thank you gi kay Lozelle, kay Armanoy, kay Broy. Aga mati sila subong sa aton. Thank you so much. And kay Lilibeth. Oh, nagamati subong Lilibeth. Good evening. Kay Lilibeth Rogelio. Nga nagpamati subong sa aton. At hello, good evening sa imo. Kay Arman Kasing-Kasing ba? Grabe ba ngala ni Arman Kasing-Kasing? Watching Idol from Guimaras, si Lonz Zablan. Yan ang gamati sa bang sa aton. So, Lonz Zablan, good evening. At amiyaw ko man si Ronel Hipotolio. Yan ang gamati sa bang sa aton. Good evening sa imo, Ronel. How are you? Ah, kaya Genevieve Pagida de los Reyes nagatutok subong sa aton. Well, subong gabi, buksan ni Machocolate sa bardagulans naton sa problema. May mga problema ka muna, i-share nyo kay Machocolate para nga mag-enjoy man ang tanan. Amo ganun yung problema. May problema diri, may problema dito, pero nami, kung i-share mo kay Machocolate ang imo problema. Kung may problema ka na subong, tawagin mo din niya sa 0919-099-9066. O tawagin mo din sa ating Viber line. Kago na pwede man, pwede ka makatawag sa 0919-0986-314 mga ka-K5. Tawag ka mo din. Ah, para nga mag-enjoy kita subong ng gabi. At amyaw ko man mga friends ko. Kaya Jolene, nga nagpamati man subong, good evening. Kay Rogelio Pasiladan. Oh, good evening kay Rogelio Pasiladan. Nga nagatutok subong sa aton sa hypermarket. Nga nagamati sila subong sa aton. Salamat, sir. Kay Eugenio Villaros. Oh, gamati sila subong sa aton. Sir Eugenio Villaros. Kag sa mga friends naton diri. Sa kay Rodel Palma. Oh, nagamati subong sa aton si Rodel Palma. Yan ang pamati subong sa aton si Jojo. Ay, good evening sa imo, Jojo. Mayogi ni Jo, ah. And also kay Bern. Kay Sino, pwede ka hagma chocolate man. Tembot si imo ya, ay. Abrihan ko ng linya. Balik na naman ng caller. Ito subong, kasi na gusto manawag sa akon, tawag ka mo din sa 0919-0986-314. Tawag na. 0919-0986-314 K-K-5 para nga makaulo istorya kita sa mga gabi. Kung may mga problema ka mo din, i-share nyo kay Machocolate. Biskan ano lang ang problema, biskan wala pulos, basta importante makashare ka, ah. Kung wala ka na iasang, kung wala ka na animo, butanganta ka animo subong. Ginatamyaw to man si Urban. Hello to Urban. Good evening. Kay Lalen. Lalen Di Oroy. Sang Manduriao. Kay Lonely. Mayang gabi si mo, Lonely. Thank you so much again sa pagtutok. Ano may nag-text ako, di ho? Machocolate ang ako yung problema. Kay isa lang kami ka kwarto. Sang akon magulang nga babae. Di kong kiss agi na dalayan da iyang amigo. kakatulog ako. Dito na huya, ko bala mag-open up sa iya. Kaya nagka-board kami. Wala man kabalo si mama sa ginaubraya.
1: Ba?
0: Palangga, mas mayo siguro nga isugid mo ina sa ginikanan mo nga may kapgo dat nagakadto sa balay nyo. Or may nagakadto na sa inyong boarding house nga kapgo. Grabe, kapgo. Palang mo pilakadla, makibot na yan si Manang. Makibot ka na iya nga. Uy, may mga kapgo, itano, dati how? Para hindi ma-offend si Manang mo, malon mo nang... Sinuto nang boy nga nagsulod diri or sinuto nang ano nga hardinero nagsulod di sa kwarto. Di magamba sa gani si mga amigo ko to te. Dakop dayon. Grabe no. Imo bala palangga, wala mo gidya gina lantaw-lantaw imo mangod nga babahi man ina. Di karon bi ano matabo na bi. Di bala. Ay na no. Dapat siya hindi ka mag-amusin na. Ginatamya ko man si Johnny Ver. Nagamati man subong sa aton. Thank you so much. Johnny Ver, mayang gabi sa imo. Macho kulit, may problema man ako. Dugay ko na ninatago-tago sa akon kaugalingon. May crush ako sa akon classmate. Pero hindi ko mahambal kiti babahi ako. Naluyagid ako sa iya, macho kulit. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Maari naman. Actually, kung nakrasyan mong imo nga amigo or barkada mong lalaki, dapat ipuhala ka lang eh. Pero kung hindi mo mapunggan ang bala sa balo mo, sabi Joseph o kung Ramon, naluyagid ako bala sa imo. Oh, bala-bala. Amo nang swabi. Para nga sa dyan.

Hello man kay Hector Dima Vivas. Oh, nagyamati sila sa buong sa aton si Dima Vivas. Ay. And specially pagyan sa kay Ramon Yupingo. Nagyamati sa buong sa aton si Ramon. Mayang gabi sa imo, Ramon. Tamiyaw ko lang si Joville. Ang akon niya problema, macho kulit. Ang akon nga asawa, nagaduda ako sa iya. Basi may kirido siya bala. Kay duwala na siya gana sa akon, permi siya nagapangakig. Kag permi niya ako ginabuyayaw. Sa pamatsyagan mo, macho kulit, may ibansa. Basi kinabuyayaw niya lang kasi kay dubaho ka santol. Wala ka kapaligo, goro, sir, ah. Pero sige lang, sir. Feeling ko siguro ang imo nga asawa. Nagaugta sa imo kati pasit number one, palahubog ka. Di wala ko manabatian ang side mo. Ting side lang sa asawa mo ang inapalabot mo sa akon. Ting iba ng asawa, natakal mo na sa palahubog. Natakal mo na sa mga lalaking do wala mo lang labot sila. Wala hatag sang value. Amo nang problema, di dapat pamatian mo ko sang side sang imo nga asawa nga nga hindi siya sa imo kag nagapinangakig sa yayayaya. Ha? Wari paget. Macho kulit ang akon nga problema si nanay ko. Kay kapila ko na gid sambalan nga hindi na siya magmigo-migo kay masakitan ka lang wala gid jaga pamati. Ay ala. Dapat maging good example si nanay. Ay, tuod. Mga good examples ako, no? Grabe, gita. Amun akong kisabla sa mga nanay naton. Dapat mga good example kita sa aton kabataan. May kilala ko gani yung nanay na iyabana, tatlo kabilog. Puro pa na doon mga ikugpagi, tsura. O, diba? Si nanay niya, ginadala-dalay lang si nanay sa si nanay. Ginadala yung mga amigo niya sa balay nila. Kaya ginapakilala niya sa kabataan niya nga nag-aubra ka sa mga gripo. Kapang-utod tiles, diba? Malakad law, ma'am. Ang imo tiles, amo na ilaot doon. Butangi buo-buo'y siminto kag ipinising.

0: ko nga himuon. Kadto ka to sa Plaza Mulo kag magsiso. At hindi naman ka pagpaobrahon. Ale pagad. Makeup artist ako ma-chocolate. Sa tuod lang. Pero sa nagpuli ako sa Iloilo, hindi mabato ni tatay kag ni nanay nga agi ako. Gintabog ko nila kag ginambalan nga wala ka pulos nga bata. Ma-chocolate dayon ko manhalin eh. Sa na-hospital si nanay, nag-PM siya sa akon. Hambal niya to, ara si nanay mo sa hospital. Kadto i-anay, puli di sa Iloilo. Hambal ko kay tatay, hindi nyo man kumabaton. Karon makadto ko na sa hospital nga naka-spaghetti. Ako tay basi, bala nga matugangan pang sakit ni nanay. Hambal ni tatay sa akon ma-chocolate, hindi. So, nagkadto ko sa hospital. Pag-abot ko, wala kakilala si nanay kag si tatay sa akon. Do babahi, nag-itsura ko. Ba, grabe? Grabe, ah. Well, magabalik si Macho Kulit. Masahon na ito. Anong nga ito? Ang mga problem na ito. Ano ito? 8.7 K5 News FM. Magabalik si Macho Kulit.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito na!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na

0: gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Pumatingin ako sa K5 News FM. Kitamugit ako natunan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
14: Taong ko sa'yo, real talk tayo. Anong ko sa'yo? Real talk tayo. Real talk tayo.
15: All right, real talk tayo. Kung may mga problema ka mo da, pwede nyo di ma-share kay Macho ulit. Hindi ko mag-uyoya. Tawag natin ka mo sa 0919-099-9066 sa atong nga Viber. Ha? Tawag na ka mo da. Kagtawag ka mo din sa 0919-0986-314 sa ato naman nga cellphone number subong gabi. Mga ka-K5, ano pag inaulat nyo? Tawag na din ka mo kay mautu-utoy naman tatin kadlaw. Si Tristan White, good evening mga chocolate idol. Balaan mo garing na lang na ila na hulat party tamad sa responsible money. Ano naman? Hindi ko kayong chindi. Macho kulit. Mayong gabi. Okay. Inatamya ko man si Junil Rilona. Ay, mayong gabi. Thank you, kasi Imoro Junel Rinola. Yan nagkamate.

Hello, Mangalisa kay Arman Hitolas. Aga pa, mati sila sa buong sa ato, no? Si Arman Hitolas. Mayong gab, igid sa imo, Matsokolin. Good evening. Hello man sa kay Vincent ang na nagpamati subong sa aton si Vincent ang nagtutok subong sa aton. Good evening si Vincent, how are you? Hello sa kay Ramon Seal. Sa may babaw, good evening si Imo. Mayong gabi, Sir June, nabalik. And, wait lang it, Bea. And start ko. Ay, oo. Tulagsugpon, sir. Tingala ko ako, mga followers, wala nakasunod. Tingala sa lago. Amin yung wala ka program. May program si Macho Coleta. Watching Idol from Guimaras. Good evening sa inyo. Thank you so much sa inyo. Alright. And especially pag-iens sa mga friends na

kay Rizal Fina Florida. Nga nagpamati isubong sa itong Rizal. Good evening. Kay Shell Di Palina. Oh, may gabi, idol. POV kayo, oh, kuya. Mayang gabi man sa inyo, tanan-tananda. Nga nagatutok subong sa aton.

Hello sa kay Sir Lobaton. Sir Lobaton, good evening sa imo. Tamyaw ko man ang aton nga friend nga nagakaon alogbati subong ba? Kaon-kaon ka lang na alogbati? Namit ng alogbati bala? And sa mga friends naton, diri sa may Ramil. Okay, Ramil. Good evening sa imo, Ramil. How are you? Pamati kami subong sa imo, matso ulit. Okay. Good evening sa imo. Ben? Ben? Sa isa ko ka page ni Sir, dula ko may nag-comment sa ako na, Ben? Tahod ko na yung mga ka-K5, ha? May nag-comment sa ako ni pero hindi ko makita. Abe. Amo ni gali. Abe, check ko yung kaki. 500. Continue ni saya. Tingala pa ko gina pa ko nagabasa sa ato ng balkon. No? Views ko 11. How? Wala to na kaki 500 yo. 11. Tapos ang diri nga part to iya kay kaki 5 ano? Oh. Sa mga viewers ko, sorry na muna mo galing ka-comment sa ako, no? Good evening, Matt Chocolate. Oh, si Isabella. Amon, saan yun nga page si Sarah? Oh, kapila ko na mga ano, hindi kaya po, no? Na, ako nga ko. Okay, tamo. Grabe ba? Ay, kay DJ Matt Chocolate pa shoutout sa kay Adrian Blake. Aguilin from Sook. Good evening, DJ Matt Chocolate. Mayang gabi pa, ipa-shoutout sa kay Adrian. Totoo, Mimi. Ayan ka, busy mo, Toto. How are you? Salamat. Oh, ay. Ano, balik na? Mag-inag kita mo. Oh. Ay, basi may ginamay nag-ano ni sa aton nga K500. Ate, ara na. Nag-ara ng aton nga obra mga K5. Ari na. Sadya na. Sadya gid. Hindi takayin chindi kung paano ni siya. Ah, good evening kay Carl. Mayan ka, busy mo, Carl. And also, gila kay Erica, Erica Binin. Ari na, sir. Andre, thank you again, sir. Ano mo to ba? Nalibag mo na ulo mo? Oh, girl, nalibag mo na ulo ko bala. Ah, mayan ka, busy mo, ah. Pasensya, gisagi, nakadamo, nagali nag-PM sa akon. Why ko ginabasahan ang mga message to Sensage? Ano man eh kayo? Siguro nagpilita korales siguro ang internet subo? No? Kay Hector Daloy! Nga nagamati subong sa aton Hector Daloy! Good evening sa imo! Nga nagatutok subong! Kay Conceal! Kon Conceal Rana. Nga nagawati sa bong sa aton kay Conceal Rama. Good evening sa imo, Conceal. May gabi. DJ Macho Kulit, kinanay ni Anfaglin, nagawati sa bong sa aton si Ma'am Feli Lumahang. Ba't siya nagpilit? Ginaman ito ka kay 500, no? Oo. Pratis nagbalik na. Ito naglingi naman ang ulo naton. So, sige lang, ay importante, nag-enjoy lang kita. Kaya Chanel. Yan ay gabamati sa atin si Chanel Zabong. Chanel, good evening sa imo. Machokolita problema ko, Yaya. Ang akon nga bana, permi niya ako ginalabutaw. Tapos, wala ko sa ginasapak gap, pinangakig siya. Nag-abot sa point, wala na siya naglabutaw sa akon. Ako naman ang gapangita sa iya. Oy. Muna kayo, wala ka nang galabutaw. Galabutaw ya ka na siguro ka, siyempre palangga ya ka mo. Hindi ya maka na guro paglubutawon siguro, kundi ya ka palangga. Tanin, sindihon mo kay bana mo na, nagapangga-angga na nasa siguro sa imo ya. Hello, galing kay April Palalimpa. April, good evening! Salamat kita sa support sa One Vexen kay Iconics PH, April. Thank you.
Thank you again sa imong kag sa imong Oh, thank you again. Kinatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa Benedicto. Ang gabi mamatay sa mga isa ato. Hello! And thank you kay Vigar. Kay Rosemary. Hello, Rosemary. Good evening sa imo, Rosemary. Mga chocolate, ma-share ko bisang akon nga problema. Ang akon nga nanay mali-malion. Tapos permisya ang ginalabutaw sa piyak balay namon. Doon ka pinanghakig. Ka pinanghakig ako. Okay na ba na ma-chocolate nga pang-akigan ko sila? Okay ko nanay mo mali-malion. Kag nasunlog mo man. Kung vlogger siguro, okay pa, no? Sa mga followers si Macho Kulit, sorry gid. Macho Kulit, wala yung ginabasa ang message ko. Kabila mo kayo na naghang. Naghang ang aton nga computer. Nakita mo, sir, no? Doon galibag mo lang ulo ko. Sa kadugay, ito, basi nagsunggod goro ang tag-iya sa Facebook. At iplano nila daan pa kantoon rin sa Pilipinas. Sa ari ay isunggod doon ko lang Facebook. Kung ako siguro na, hindi lang ako mag-mention sa tag-iya nga na sa tag-iya sa Facebook, ha? Kung ako siguro na nga kasuhan ko, pangikot-kuton ko na mga message sa nagkakaso sa ako. Damo po na sila guro ginatago-tago, no? Kung ako, be? Kot-kuton ko kita. Alay mo, ginakasuhan mo ko, ha? Alay, ulang tahon ko yung message pagbasa. Gali mo, uy, alay, damo ka gintagaan, kagali kwarta, di ma mo. Baos, andiyan ko, no? Baka makalabot na ko na guro sa tag-iyan sa Facebook. Asas, andiyan ko, no? Hindi mabangbang ang akon nga relasyon. Biskan ano ang imuon nila, ma-chocolate, biskan kailinaway kami, pamilya kami gyapon. Amo na iya? Sabad may kongkis. Amo? Amo giman na? Biskit mag-inano, mga chocolate, hindi ko pag-bailo ako, nanay. Tsak po na. Bailo mo lang iban. Grabe, subong ang Facebook. Doon ginaawayan, ginilang Facebook. Pukun ako nabi sa Facebook, sa tag-iya sa Facebook. Ginakasuhan niyo ko, ari. Kay pang burikaton ko ang mga message niyo, bro. Pag-abot sa send niyo. Ba, ikaw gali ang nagareklamo sa ako. Naari gali ako. Ba, sadya siguro. Ay, kasadya siguro, no? O, ari, huwag yung PM mo si Amosini. Nga, tuluan mo sa script. Idagdagon si Amoni. Ay, kasadya lang. Kay Carl, good evening. And kay Rinoy. Mamayang gabi si Imo, Rinoy. How are you? Thank you so much, Rinoy.

0: Hindi ko gid magwantahan ang akon pagpalangga. Ba? Ang pagpalangga ko, isa ka. Dako. Anong dako nga ano ne? Madamo gid nga salamat, Macho Colin. Duga sakit ang tutunlan ko sa imo. Macho Colin, madamo sa mga bata Subuan nga permi lang naga katinonto. Tinonto diri, kag tinonto dito. Baperte. Kabalo-kabalo, Macho Colin, ang kalabanan sa kabataan Subuan, hindi kabalo magpasensya sa ngilang kinikanon. Well, mga kagivay, magabalos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Kaga magaprograman si Madam Usa. Okay, hey, boss naman ang Wednesday. Madasig lang, Kifay Panday. No, Wednesday naman, boss. O, pag Wednesday, dugo guys, sweldo na naman sa 30. Oh. Ay, why na uno mo? 30 naman sweldo na. Eh. Ay, abaw, Oktoberfest na naman. Dasig-dasig ba? Dugo-dugay, birthday to, dugo-dugay, patay na ta. Dasig lang. Well, di ko mapastress mga KK5. Enjoy. Bugtaw ka mo buwan sa mamatis ang public affairs and K-5 News of FM Philippines. Salin sa aga, tub-tub sa gabi. Mag-inom sa DTX, Coffee Mix, ka mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Para mag-atindog inyong alatoy. Okay, five boss naman. The same time, the same station. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: dipisa. May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
4: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import galit ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
4: ginakompos. Mga train, gipang train.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Muno Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puloy-an sang
4: kagaw.
7: Oh, paborito.
4: Labi na akong palakaong katamis.
7: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
4: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Bedtime secret. Bedtime secret.
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes gaadlaw mga K5, upag naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabaloko nga medyo kapoyang iban kay Tikun Monday. Damo work sa office, damo pirmahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka, mainit nga sa gilanon, ang hindi mapabutsag nga palatsagon. Ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay mga friends nato, mga taxi drivers, kay mga friends nato, yung mga jeepney drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sa naman ka-story, ang basahon naton, taguon talang ngalan niya nga si dali lang gita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon ta iyang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibalo ay ano sa kagalingon, yan ang edad na siya, mga 19, dito yung naibaloan niya isya sa galit ka, tumba, klak, klak. Butsilingon, bye. Kung sa atong tama term, tumboy, dito yung naibaloan niya, pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang iya balatsyagon, iya sang lalaki. Magka K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, istorya niya si mama niya, nga, ma, basi mangaki ka sa akon, pero amo niya ang nabatsyagan ko subong. Isa ako ka tumbak krak krak. So maghambag kita mga K5 ka tumbak krak krak, buod si ringon, ano be? Buod si ringon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend. Na dapan niya kami sa isang restaurant kaya nagapanyaga, ginsinggitan niya sa damo nga taho nga, ikaw ang nag-influence akon bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Usang, nagibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko hindi siya tomboy, ako lang gid. Grabe gid, nag-inaway kami sa ako ni girlfriend, kag hindi ko mapungga na ako ni emotion. Madam Usang, nag-story ako sa imo, kag gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat ko himuon. Grabe gid ang napatsagan ko nga sakit subong nga tinion. Do hindi ko kain chindi ko sino akong pilion, pero si mama ko, siya manapad ako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Usang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kain chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tila inaman subong generation Madam Usang. Subong Madam Usang akong problema kung paano ko baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend, yung naghamba siya sa akon, na kung kaya mo ko ipagtanggol, hulaton ta ka, pero kung hindi, mangita ako sa iban. Na tao nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Usang, ginaupdangit ako ni mama ko. Every time yung maglakad kami, duwala ako privacy. Daw feel ko Madam Usang daw 12 years old ako. Next month Madam Usang ma 20 years old na ko. Hindi ko gid mapungga na akong balatsagon. May mga tahing nga nag-aisip ako sa hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba. Hindi siya mabaton sa iyang nanay nga siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 Newst FM.

0: on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan, sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi, ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinong na dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX

0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko yun sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Secrets with Madam Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome. Welcome sa ating programang Bedtime Secrets. Malamig-lamig tempo kinag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inom lang kamasang X10 Food Supplement for Men. Painay niyo pa na parang inyong boom boom pow mag-tapos sa sulod sa duwa ka oras. Kag pwede ka maka-ugayong sa nga E-O-U. Inom ang X10 Food Supplement for Men, mga KK5, ha? Kaginom sa DTX, Coffee Mix. Well, sa imong problema, Eileen, kaluluoy ang pangga natin. Hindi siya mabaton sa iyang parents nga isa siya ka-members ng LGBT. But siningon siya sa ka tumbakrakrat kod sa mga term pa natin tumboy. Tinugid niya kung tumboy ka. O diba? Ano gidya kung tumbapatis ka? Nga, gin gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man? So, mas maayos yung nga advice, isuyahan mo si mama mo, heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba, krak-krak ako. Hindi ko man gusto, madam, nga mag-amo ko ni. O diba? So, sa mga kaka-K5 na aton, nga nag-sugilanon, dira, agad na pakanubuan niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani. Mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo na si nanay mo. Yan yung katuan niya ka sa restaurant pagkatapos. Ginsinggitan niya ka mo. Pwede ba si nanay yung magpungko sa kilid kag istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang... ang imo nga bata, nanay mo, Diyos ko. Dula kayo mo tinunaan, nanay. Hindi namin. Dapat ang brahma mo, nanay, is insindihon mo ang balatsagon sa imo nga bata. Because, siyempre, may emotion mo na siya. May balatsagon mo na siya. Lagayan mo. Kung hindi mo gusto, gusto niya nga mag miga-miga sa ambusin na, magsulod sa relationship, istoryahon mo siya. Kagbuligan, hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kaya ti, gadumot kaya kung isa. Tibilang isang atao, nag-learn ang bata mo magdumot sa imunay. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang darihan. Dali lang ginpasahon ko, ana. Sa akong iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung tumboy sa una. Maayo man sila, mabinuligon, kag... Hindi masabad. Masabad na sila kung tungkahon mo sila. Kuring baka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Madamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay, kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambalan niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Eh, hindi man siguro. Ay, hindi nga pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisang gani, Madam Musa, magkaon kami. May mat-PM lang sa ako. Mag-uni ako ang cellphone. Ang balan, ako ni Mama kung sino ang nag-PM sa akon. Grabe, gino. Wala man na, Madam Musa, ang problema kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da, wala. Kamo may ginalapakan niya taho. Correct. O, di ba? So, advices ko, guru, si, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo imo parents. Ipainchindi mo imo bilatsagon sa iya. I know nga maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na kaitiam mo kasi na? Pero, isaya ho marang girlfriend mo nga... Kabay pa nga, kung magbalikay ka mo, hindi ka mo mag-sinakitanay. Madam Usang, kagiman ko girlfriend sa tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sa magpalangga. Kagmatindlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang-bully. Kag wala ikaw... daga pang into sentaho. O, di ba? Correct. Well, mga kaka-5 naton, salamat, Ged. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this song sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Your lucky entry for favorite radio stations, KFAD News FM. Monday, edisyon sa ating programa, The Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K5 na ito, hindi ko makalipat ha. Kadto ka mo dira sa may haro. Free check-up na ito na sa haro. Dira sa Clinica TL Captativo. Medicine on Saturday, Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman na ito, Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miyagaw schedules, ito Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mo dira. Kaya mo pa-check sa Clinica T Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Well, mga K5, malapit na alas 12. Bongga-bongga agad. Well, sa mga K5 na ito, nga nag-tune in sa ating program. Thank you so much, good. Palaga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX
4: Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
4: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
11: Ang D3.
4: Yung may Physio.
11: Physio.
4: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
11: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

so I face the final curtain, my friend.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay
1: basta tilo ang atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masaligan
1: epektibo
0: GTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo
0: GTX 500
1: masamit ka bala gina allergy
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
1: nga sa masami
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy
0: GTX 500
1: masaligan
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix mga pinata.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabakal nga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito

0: mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti ka.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sporbiotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
5: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Kaya sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: Pasok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX.

0: Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, maikum sa.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing
6: performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis wow. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Sporbiotics nagin-ukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay.
9: Maria Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaintang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sang Diyos nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kamong tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita. Mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, pasalamatan ta ang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig. Kag sa sining tuig ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mabaton alin sa iya. Lakip man ang financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita, ihatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanangalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon po ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026. Nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang motos sa amin, pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News.

kami po ay makakasunod sa inyong kautusan, sa inyong kalooban, lahat na malitong tunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanangasalanan sa mga pagkulang. Itong lahat ay sa mutalangin sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Impinisyos. Amen. Sa aton nga pagpadayon mag-uturan, sige hapon gusto ko nga basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdiri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulogon na nag-abot na. Kay ang tiyon sa aton kaluwasan mas malapit na sa tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos. Kag ang adlaw, madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod ang mga pagilinaway kag pagisaay sa baylo isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo suwong inyo hinangiban kag indi na ninyo pag sapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Pwerte ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga, bisan na wala. Ha? Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka makasasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-ong atuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kaya importante ka tama ang pamilya. Kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad o katilingban. Tagipusoon sang iglesia. Tagipusoon sang barangay o probinsya o siyudad o nasyon. Nga man. Kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa nawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bangutuig. Apan, himuon ninyo bala ini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila? O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama o ano man tawag ta. Father, mother, no? Happy New Year. Pero matuod bala nga, matuod gid bala nga sa bilog nga tuig. Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila. Paano? Biska na lang sa aton nga, hindi pagpasaway sa katilingban o hindi.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung insider man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag hindi ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: Rustan
3: is more on fruits.
6: Ngrutan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
11: Dising, ano, dising.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
13: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan, after ka maligo,
16: para mapares ka na, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
16: Klinika Dio.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio. Oh.
11: Amon yung pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amon niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
16: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa mga diabetison.
16: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
11: Mm-hmm.
16: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
16: may
11: pa.
16: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: di tribayo ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang bisiyon toil wala kaagi init sir boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
6: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, ano? Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato cellula
8: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
8: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
8: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. brain, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga, mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ginikinom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sa ining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga, mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Gasama sami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
16: Ganito ako!
18: Tigasi!
16: Tigalapa!
18: Tigasay!
16: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
16: Supplement for men!
18: Nortes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend! Food supplement for men! My

0: 500 Marshall Regal Epic Tempo GTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
0: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: TDX 500!
5: Garantisado!
0: Epektibo!
5: Aramis
0: Whoa. TDX 500!
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
0: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
0: Masami ginauhaw?
5: Masi may diabetes ka na?
0: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
0: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka sa mga butika.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News at Pebble Center Time. 37 minuto sinagaligan sa takdang alas 4 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
11: para sa balitang
8: K5 sa umaga.
11: Balitang
8: K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
8: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang
11: K5 sa Umaga!
8: Balitang K5 sa Umaga!
11: Ang kalipunan ng mga balitang lokal,
8: balita sa loob at labas ng bansa,
11: Balitang
8: K5 sa Umaga!
11: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,
8: kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
11: sa Pantay Merkado Update,
8: Balitang
11: K5 sa Umaga!
8: Balitang K5 sa Umaga!
12: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Umalay para sa balitan K-Vibe sa umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ito. Suning ang pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan. Kopo din

0: Sa tag sa kaaga, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Isa ka balay ang aga para sa atong sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Today is Wednesday, adlaw kita sa Miyerkules, September 23, 2026. Sa atong sini nga mga ka-K5, manayanayang aton sini nga aga, manayanayang aton sini nga adlaw. Kamusta, kamusta? Sa atong sini nga mga kuturan. Damo kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita ang nakaliniada sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga ka-K5 sa adlaw sa nga Miyerkules. Mga follow-up reports ang aton sini nga mga unit field reporters. Kaga nga aton sini pilaman ka mga diskusyonan nga mga topiko. Isyo nga dapat naton sini banwa talakayon sa bungaga. E gani, live na live kita nga nagpangalagad sa inyo pinaagi sa aton sini Transistor Radio. Sa FM dial sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man mga ka-K5 live na live kita nga nagapangalagad sa inyo. Pinaagi man sa aton sini nga Facebook Live. Magkadto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pag-iid nga mga ka-K5 naton around the world. Ang makapamati sa Balitang K5 sa umaga!
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga!
0: Alas 4.42 mga ka-K5! Sa aton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati, diretso na kita sa mga laring talupang doon aton sini nga mga balita. Sa mga balita mga ka-K5, ang Iloilo City Police Office ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Panaya Island. Dining bodega ni sang marijuana nga ni. Kag kung na-identify ni sang aton sini nga mga kapulisan, ano na ang sunod mga ka-K5? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang Iloilo City Police Office pang nagkumpirmar nga kumagambal kita Panay, that is a Western Visayas. Nanong PRO 6, ang Police Regional Office 6 na kamusta? Lima ka mga minor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos ng butilya sa Arevalo, i-turn over sa DSWD para sa nagakaigo nga intervention. Amo ginahambal ta kahapon mo. Amo dumalang ning masarangan naton sa mga minor de edad, no? Sa mga under 18 years old, kundi idalon sa DSWD for the intervention. Pero pag atubang kani dito sa DSWD, siyempre, yung mga mumoy man ang mga tsura nila, pero ang mga ginapanghambal sa ila, kaginapang laygay, mga ka-K5, nagalapos na nasa dulongga nila. Mambal gani sila, huwag gani kaming pamate sa nagrikana namon sa inyo pa. Di kong mag-amulan ni Perme, mga ka-K5, ang obrahonta. Mga kabataan nga ni sa aton sini nga mga ka-K5 maliwat-liwat lang ni no, sa aton sini nga mga ka-K5 registered owner sang utility van nga nag-obstruct sa driveway sang ICAG Fire Brigade Station sa distrito sang Molo ginpapanaogan na sang show cause order sang LTO CAG Department of Agrarian Reform Certification. Parte sa reclassification sang duta sa pagatukoron nga Sara Mega Market. Kinahanglan nula ton antes maghimo sang tikang sa proyekto. Kag sa dugang mga balita, Banwa sang San Enrique nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSSI. Iloilo City Police Station 9, wala sang may nabaton nga reklamo tuhoy sa ginaligar sang netizen nga may nagtaya sang ila pusil sa haro. O kung may nagtaya sa ila sang pusil sa distrito sang haro. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa mga detalye sa mga balita. Opore nga ton sini nga mga unit field reporters. Kag sa pila naton sini, kag dugang naton sini mga kabiyanan nga mga information. Ginadeklarar sang Malacañang kag pirmado ni acting secretary or acting executive secretary for the office of the president sa aton sini nga mga ka-K5 nga si acting executive secretary Ralph Recto sa aton sini nga mga ka-K5 sa nga Malacañang ang November 16 to 18, 2026 bilang isa ka special non-working days sa Metro Manila. Ini matapos mga ka-K5 nga agud mapaganhagan kag ma-ensure ang security of participants sa 49th Asian Summit nga iga-host sang Pungsod Pilipinas mga ka-K5. Dito ya sa may Metro Manila na sa November 16 to 18 sa tonsyon nga mga ka-K5 no. May special non-working holiday sila kay ang Pilipinas maghiwat kag magabaton sang participants para sa 49th Asian Summit. Alas 4:46 sa morning. Inatamyaw tagid sa mayong agang aton sining mga listeners online. Sir Alan Ortigo to Yukoyo, Josephine Florendo Diaz, good morning, a blessed Wednesday. Belia Leria, Kakay Pabray, good morning. Sa Kaiser Nito Sumbong, kapangapinas ang Klinika DTX Coffee Mix, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Liria. Sa kay Ma'am Helen Pagaypay, dira sa may barangay Ubang, Putotan. Good morning, kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Sa kay Ma'am Teresa Alcunada Redunda, good morning si Ray. Good morning gid, salamat gid sa imo sininga pagpamati kag pagtutok Ma'am Teresa Alcunada Redunda. Always dira sa may barangay Kahagikikan, Putotan, Iloilo. Kristan Watgulay, good morning. I-like, i-follow, i-share ang aton sininga pagpangalagad para mas madamo pagid ka mga ka-K5 natin around the world. Ang magkapamati diri sa balitang K5 sa umaga, alas 4:47 ng oras. Sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5.

0: Ere, medyo good news ni siya. Gabay pa nga madayon ini kay para at least siya mapaganhagan ang padayon nga pagsaka sa nga presyo sang gatong. Hindi naton gusto nga maglabot pa ni sa 3D jet kay subong mga 95 to 96 pesos na ang nga presyo hanay mga ka K5 sang diesel sa ton sini nga mga kuturan. Kang ang Iran mga ka K5 nagpayag na nga ready na nga i-open liwat ang Strait of Hormuz. No, sa aton sini nga mga ka K5, if ang military pressure sang US madula kag i-lift ang blockade mga ka K5 no sa importante nga dalan sa Middle East, kung sa diin nagalabay mga ka K5 ang tino ang pila ka mga barko nga nagadala mga ka K5 sang aton sini nga mga langis sa Middle East. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginapayag ini sa Iran's Military Central Command nga nagsiling ini nga gininform ang US o kunang Estados sa Unidos nga nagaprepara sila god nga i-restart no, sa aton sini nga mga ka-K5 no ang paggaliwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz mga ka-K5 if ever nga madula ang military pressure sa bayin sang US mga ka-K5 no sa ining padayon nga gera sang Iran dito sa may Middle East mga ka-K5. Ini matapos mga kuturan nga ti ang Amerika sa aton sini nga mga ka-K5 no nag siling na kung hindi mag-untat ang Iran padayon ini nga baga pabaskog sang iya puwersa no sa batok sa pungsod Iran. E gani mga ka-K5 sa nagpahayag ang Iran ready sila nga reopen liwat ang Strait of Hormuz basta hindi lang magdugang sang pressure sang military forces ang United States of America. Suno sa isa ka senior Iranian official, the US needs to announce that it wants to resolve the issue diplomatically, make that official and then agree on a timeline for how the process will move forward. So dapat i-anunso gid no, suno sa kay senior Iranian official kag kay Iran President Masoud Pezeshkian no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga naglakat halin sa Tehran pakadto sa New York agod nga ma-meet si US President Donald Trump sa headquarters dito sa may New York. Amo ni ang siling sang Reuters. Pero ako bala sa pag-analisar ko na dire sa aton sini nga mga ka-K5, dogi na into kita sini mo. Dumduman nyo to sang una, nagdeklarar si Donald Trump nga may pistox, tapos nagdeklarar siya nga okay na. Sa aton sini nga mga ka-K5, kaga may kasugtana na sila sang Iran. Then all of this sudden, may mga asod-asod nga pagpangatake sang Iranian government. May asod-asod man nga pagpangatake sang Amerika, sang kontra sang Iran nga pungsod. No? Ang Israel. Matsagan ko sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Do tapos subong si Iranian Presidenta Masoud Pezeshkian makadto sa dito sa may US. Dito ay ganiga kakulba sang iya sini nga safety, way ganiga kakulba sang iya sini nga kaugalingon mga ka-K5. Nga amo na nakagrabing tensyon sang Amerika kag sang Iran ha? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ano, ligad to nagtimbuok ang kapresyo sang gatong 3D jet. Sa aton sini nga mga ka-K5, 3D jets. Pagkatapos sina, nagnubo kay kuno, nagmiguhay ang duha kapungsod, nagkuno-kuno nga do okay na sila. Tapos pag-announce to ni Donald Trump dugay-dugay, may report naman nga pagpangatake sa Iran. Sa aton sini nga mga kuturan, subong. Sa aton sini nga mga ka-K5, mabalik naman tong Iranian president, may istorya naman kay Donald Trump, dugay na into kita. Do kita ya tanan nagasalo sang sakripisyo sa pagtaas ang gatong. Nami man sila pang kagison. No? Kung mag-okay ka mo tutudan nyo mamla. Kaya do pamatsagan ta do ginakwartahan ta ni isang world market ne. Sa aton sini nga mga ka-K-5 ginakwartahan ta mga ka-K-5 siyang mga dlagko nga mga nasyon nga may ikasarang mga ka-K-5 siya ginatawag nga gera. Ano kay Kitaya dabi? Gusto mo lang kita ni magsunod-sunuran sila? Gusto mo lang kita niya nga magpaapin-apin abis Amerika? Amo na nga ti. Hindi man tani katikal eh. Inabi sa tanan, huwag man tasang itikal, kay huwag man tani sang refinery. Huwag makita din isang enough ka supply sang langis. Kay kung may ara, man ginapanagtag taman sa China. Diba? Oh, ginapanagtag taman sa China. Oh, paano nang ginapanagtag kan? O, oh, tingnan, tawa nyo tublang West Philippines eh. Sa atong sinay nga mga kakipay, dugay-dugay refinery na tuguro sa nga... mga petroleum products, mga oil, mga langis ang West Philippine Sea tungod nga. Why man ta may ginahimo para makapenetrate dito kay poros ba lang to China tanan ang nagabantay? May mga information na gani mga kakipay kaya ginapatindugan na to mga kauturan sa China sa nga facilities. Sa atong sini nga mga kakipay. Ano na sila dito? Nag-explore na sila mga ka-K-5 siyang possible na source ang langis. Amuna, why kita itikal ni Pilipinas? Pag in time sa gera, basi maabo na lang kita tanan. Ha? Kag kung mag-timbo kang presyo siyang gatong, why tamay may mo kundi magsalo na lang kita sila eh? Wala kita sa mga alternative nga mga pamaagi ang gobyerno ta para mapaganagan ang presyo kag pagtasok. Wala sila control. Amo na kay tanan nga mga assets ang aton sini nga gobyerno ging pang privatize, ging pangatag sa mga pribado. E siyempre mga pribado nga mga kumpanya lang ang mapalugi na sila. Kung ba negosyo na sila, matinguha, gigalakan ni ginansya. So kita ang nagasuffer. Oh, andaman nyo lang karon Iranian presidenta Iranian presidenta Masaud Pisikyan kag Donald Trump kung hindi kamo ayuhay nga duha. Andaman nyo lang. Kayuhan nyo udan istoryana inyo nga duha. Kay hindi na mikwantas ang presyosang gatong des Pilipinas. Alas 4.55 mga ka-K-5 sa ito sininga pagpangalagan sa pagbalik natin. Kaunta ng mga detalye sa mga balita po ng ito sininga patrol. Kagapilag ka mga balita na tipon sa ito sininga mga Unit 12 reporters mga ka-K-5 sa ito sininga barwang pagpangalagan. Standby ka ba magbalik kang balitang K-5 sa umaga. Upod nyo sa Gapon ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pang... Matya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
3: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika
1: Nationwide. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sporbiotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
0: Oras sa K5 News FM, Urban Standard Time, 5:02 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
19: K5, Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga ka-K5, ginadulong sa atos kalawan sa Klinika D3 Bio. Sa ubo, trangkaso si Pon, hilanat mag-inom sa Klinika D3 Bio. O susubong ang trangkaso si Pon, hindi magkalipat ka mag-tumara sa Klinika D3 Bio mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio, ang sarangin makabulig sa atos sininga ikayong lawas, makahatag sang dugang resistensya. Agod proteksyonan ang aton sininga ikayong lawas mga ka-K5. Kagani mag-inom, mag-tumara sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial specialist nga sa nangin makapatay sa mga bakterya kag viral infection sa aton nga lawas. Klinika D3 Bio. May vitamin D3 kada may extra virgin coconut oil ka pa.
10: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
0: Standby ka K5 Elmer Sable. Himalo na ito ng pinakalatest na bantay petrolyo update naton subong adlaw sang Miyerkules. Kay kahapon, nagsaka na sang 8 pesos or masubra ang pilak ka mga diesel o kung ang pilak ka mga gasoline station. Labinigid sa diesel prices. Amuman sa mga gasoline kag kerosene. Himalo na ito kay K5 Elmer Baldo kay may pilak ka mga gasoline station nga nag 3-digit na ang ila sininga presyo sang diesel mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga-Palamati subong adlaw sang Miyerkules. Amo ni ang mga matag-as kag mga grabe nga mga presyohanay na sa karon sang aton sini nga mga petroleum products mga ka-K5. Standby kamo para sa Bantay Petroleum Update with ka-K5 Elmer Sable.
10: K5 Bantay Petroleum Update. Petroleum Update.
0: K5 Elmer.
20: Mayong aga ka K5 Ray. May mga pagtaas sa pila ka mga presyo sang gato nga diri sa syudad sang Iloilo. Madumduman naton kahapon nga may pagsaka na ini sa pila ka mga presyo sang gatong ilabi na gid around 80 to 90 pesos ang aton presyo sang gatong kahapon sa Setyembre 22. Sa subong sa Setyembre 23 ara na sa 3 digit o kon malapit ang kinalain na 50 centavos lang o 3 digits na ang presyo sang gatong naton sa pila ka mga lugar dito sa syudad sang Iloilo, ilabi na gid diri sa Petron, sa distrito sang Haro, kun sa diin ang aton nga diesel max kumulong kapon may 93.10 kita pero subong 100.90 na. May pagsaka inisang 7.8 gid ka pesos kada nga aton nga extra advance ara sa kahapon sang 81.90 pesos. Kung sa din subong 87.60 pesos na, na may pagsaka sing 5.8 gid kag sa aton nga XTS 84.80 ini kahapon pero subong may ara na sang 88.60 pesos kung sa din nagsaka ini sang 3.8 gid ka pesos kag sa aton nga turbo diesel nga ara sa 96 pesos kahapon pero subong 103.90 pesos na kung sa din 7.9 gid o kon malapit sa 8 pesos ang pagsaka sini. Sa aton naman total sa distrito sang Haro sa E. Lopez, nagabalor na ang diesel sa 99.50 pesos, kag ang aton protect na 88.60 pesos kag 87.60 pesos naman sa regular. Samtang sa Flying V sa San Pedro Molo, ang aton DCVEL nagabalor sa 99.90 pesos, 87.60 naman sa Volt kag 88.60 sa Thunder. Samtang sa aton nga Sea Oil sa Banuasang Okon sa distrito sang Molo, ara na sa 100.83 ang aton diesel, 88.75 naman ang aton Extreme U kag 89.98 ang Extreme 95. Sa distrito naman sang Molo gihapon sa Petroli, ara naman sa 101.68 ang aton presyo sang diesel, 88 89.38 naman ang presyo sang premium, kag 88.75 ang presyo sang regular. Madumduman sa K5 Ray no nga ara ini kahapon sa 80 to 90 pesos ang pila ka mga presyo sang gatom sa nagakalainlain na distrito sa siyudad sang Iloilo. Pero subong no makita na gid naton nga may pagsaka na gid, ilabi na ang mga 3 digit no sang aton nga diesel sa nagakalainlain nga mga gasoline station diri sa siyudad sang Iloilo, ka K5 Ray.
0: Alright, K5 Elmer, ang pinakamataas to pila 103.
20: Sa subong ka K5 Ray ang pinakataas naton 103
0: pesos sa diin nga gasolinahan.
20: Sa distrito sang Haro ka K5 Ray.
0: Diin nga gasolinahan?
20: Sa Petron ka K5 Ray sa distrito sang Haro.
0: Petron o kon Shell?
20: Petron ka K5 Ray.
0: Do Shell maning sa picture de? K5 Elmer?
20: Same siya sa Shell, presyo ka K5 Ray.
0: 103 man sa Shell.
20: Yes, K5
0: 0.80. Ang sa yes, Petron, K5. 103 man. Kaya Petron, yun mo yung pinakabarato kung kaysa, silingon, nagmahal-mahal naman, gle, ka K5
20: Ray. Yes, K5 Ray, no, kahapon, 96 lang ini, pero subong naglapak na o naglabot na sa 103.90, no, pagsakagid, malapit 8 ka pesos.
0: Ang si Oil, ganyo, ang din yung si Oil, yung dapat gin-check? Sa Lopez
20: Ayna. Sa
0: Lopez Ayna Molo.
20: Sa
0: Lopez Ayna Molo. Ah, barato lang. Si oil nila. Tag 83 centimos lang.
20: Yes, K5 Ray. May mga pilaman sa gasoline station na hindi. Taas ang pagsakaya. Muna nga kung magpagasoline.
0: Napatay ka man. Nagpatay ka man ganito 83 centimos ang presyo sang si oil sa exit diesel.
20: Yes, K5 Ray.
0: Japati ka man 83 centimos lang. K5 Elmer.
20: Yes, K5 Ray.
0: Why ka gay no mighty say mo niya sinan awi mo mata. Dapat inom ka mighty say. Ang si oil di ho, nang impikturaan mo, 00.83, 83 centimos.
20: At sa K5 Ray, sa ilang apag-prestal sa mga presyo, kung aton itanawon wala na sang 1 sa una, pero kung i-ano ho naton 100.83 na ka K5.
0: Naamo na saya. Pinapabangkot ko mamot ni siyempre ginapakita di sa live taho. Oh. Abi ko gani 83 centimos lang kay ibuson ko tanan nga salakyan ko nga sa kabasin pra bilog ipatugungan ko ka K5 Elmer.
20: Ang mga K5 Ray na sa aton nga pag ano, siguro may problema man na sa ilang pag post o kung pagbutang dira sa presyo kay gakakulang ang mga numbers pero aman na sa aton nga mga nagpa
0: may ano sa digital nila, ano nila na sa do ilabla na nga digital price na bla nila nga ano nga yes, computerized bla na no ka K5 ba Elmer?
20: Yes, K5 Ray.
0: Sabi ko kani 83 centimos lang kay badlagan ang tatong ko ni programa ko makadto ko na dayon. K5 Elmer?
20: Kung amo na ang presyo ka K5 Ray, no, siguro madamo ng nagalinya ng mga aton ng mga drivers no, ng mapagasolina. Gente, simala naman na ang 83 centimos naman ang presyo sa aton ng gasolina.
0: Siguro gaula na nagurus ang diesel, no? Kung mag 83 centimos?
20: Yan si K5 Ray, kahit para kung na nakatamay ang 83 centimos.
0: Kulang lang galing isang 1, ang 0, 00.83, kulang 1, 100.83 gali. Ang presyosang exit diesel, ka K5 Elmer?
20: Yes, ka K5 Ray, 100.83 get ang aton presyosang diesel sa T-Oil, ka K5 Ray.
0: Okay. Ang sa Petron, Haro, Hambal Mukina, 103.
20: Yes, ka K5 Ray.
0: Pareha sila sang Shell sa Mohon Arevalo.
20: Yan si K5 Ray. Parehos lang man sila sang presyo, subong.
0: Sa Mohon Arevalo niya?
20: Yes, si K5 Ray.
0: Ang Sea Oil, Lopez Ayna Molo.
20: Yes, si K5 Ray. Amo na ang
0: ang may, Petroli sa Lopez Ayna, ano man ni, Lopez Ayna Molo man eh.
20: Yes, si K5 Ray.
0: Barabarato lang sila sa Sea Oil kay 100.68 sila.
20: Yes, K5 Ray.
0: Okay.
20: 101.68.
0: Ang petroleum prices sa Flying V
20: San Pedro Molo,
0: barato man, 99.9. K5 ba, ano? K5L, merang presyo nila sa diesel, decibel nila?
20: 99.9.
0: 99.9. Do habo, no? K5 Elmer?
20: Pulo ka, sentimos na lang yung jag maglapak sa 100 pesos sa K5A.
0: But silingon, ano na ilang diesel, guru, no? Ang antibacterial?
20: 99.9%.
0: Nga man?
20: Kay, ano na, gani ka, K5A? Pulo na lang yung sentimos, kag compare mo sa ibang pagiging mga gasoline.
0: Hindi namin kung may antiviral, antibacterial... with antiviral and antibacterial ni Gurong Gasoline Station niya, mamukon 99.9 mo?
20: Yan, si K5A, kung ang balon pa sa mga safeguard o kung sa mga habon na to,
0: 99.99%. Hindi, pwede, habon lang ha, safeguard yun ha, gimbutangan mo good brand ha. Pwede man na balon mo nga sa mga DTX Beauty Soap ta, 99.9% paggamit ka, kakas ang bakterya, patay ang kagaw. Safeguard yun ha, safeguard ha. Oh. 99.9 ang presyo. Okay. Yung pawakian pa nila, Jason Timos, no? Delikado yung mga banat ka kay Belmer. Mayo lang kay nakapuli na si Ramil Oy, si Doc Ramil Oy sa Bacolod. May ginabaton ka man nga talinfe? Wala nak bagay, madugangan o kung mabuhinan mo. May kagapatudlo sa coach mo! So, kamusta subong ang sitwasyon ka kay 5 Elmer? Why man may mga nag-patoghong, aga pa?
20: May mga pilaman ka mga gasoline station subong ka kay 5 Ray nga wala pa. May mga nag-patoghong o kung wala pa mamakitaan ng mga jeep o kung private cars nga nag-linya o kung nag-ingagaw sa mga gasoline station kung magpatugong ka kay 5 Ray.
0: Alright, sige. So, kamusta ang mga pila na tonsinig ka mga developments ng tonsinig balita? Pero, may storya ko na to si, ano eh, si Iranian President, Iranian President, pangalan niya sini? Oh, si Iranian President Masoud Pezeshkian kay President Donald Trump. Nga, storyahan nila, nga, kung pwede mag-okihay sila nga duha para mabuksan liwat ang Strait of Hormuz, diba si mag-kaluyan, mag-hagan-hagan ang presyuan na isang gatong kay K5 Elmer?
20: Yes, kay K5 Ray, no rason lang manini, subong, nagataas ang atong presyo sa mga pila ka mga gatong diri sa syudad ng Iloilo, kundi amo to ang 3-day na to nga world market. Kag ang padayon nga war sa atong nga mga ibandiri nga mga country sa
0: Middle East.
20: Yes, kay Ray, sa Middle East na to, narason nga nagsirado ang pila ka mga nagahatag sa gasolina man o kung nag-supply sa gasolina sa mga iban pagid ng mga country na to, kay 5 Ray.
0: Hmm. Te, ano mambal mo kay Iranian President Masoud Pezeshkian kag kay Donald Trump?
20: Kay 5 Ray, sa subo na mas mayo kung may ara ini masturyahan o kung na maklaruhan pala kung ano ang aton nga pila ka mga problema sa pila ka mga countries na ito, kundi ano, hindi na gid maapektuhan pagid ang iba na ito ng mga countries, especially sa pag-supply sa gatong kung muna atubong ang dako ng igo pagid sa iba pagid na ito ng mga countries. Kasi siyempre apektado man ang tanan, hindi lamang ang Pilipinas, kundi pila pagid ka mga pungsod sa aton ng pila ka mga lugar sa K5. Okay,
0: palabot ko na kay President Iranian President Masoud Pezeshkian ang emotioning sentimento ka K5 Elmer.
20: Mas mayo pa ang K5 rin na kahit muna dapat lang man nga gamiton man aton nga voice o kung aton pagid nga para mapalabot pagid sa ila kag mahatagan ini sang klaro kag mahagan-hagan ang aton nga presyo sa mga gasolina.
0: Bangod dira sa imong sabat tambal ni Station Manager Warren French. Sa sunod ka bulan, preparar ka kay sa Iran ka na i-assign? Okay lang, Simo?
20: Wala man kaso kay K-5 Ray kung ano lang man, mayo man ito ang pagpamalakad, mayo man ang paghatag nila ito itong servisyo sa ilaman mismo ng mga pumuluyo, why not ka K-5 Ray?
0: Okay, sige. Pero magig ka sa Street of Hormuz, ha? Sige, alas 5:17. Ano itong update to sa lima ka mga minor de edad to sa Ribaloto nagpanglampos Butilyato?
20: Pag-K5 Ray, nagapabilin na at large o kung wala pamadakpan sa mga kapulisan ang lima ka mga minor de edad na suspect sa pagpanglampos ng Butilya sa 21 anyos na biktima sa Project 5.
0: Lakip na itong lakip na itong suspect.
20: Ray. Yes, K5 Ray.
0: Lakip na itong nagpanglampos bala mismo atong nakita sa CCTV, why man to nadakpan atong lalaki?
20: Yes, K5 Ray, isa siya kag sa upod ya pagid no nga lima gid sila, wala pa sila madakpan K5 Ray.
0: Okay.
20: Kag base sa investigasyon na gin-check yar sa mga pulis, ang tagsa ka mga balay sa mga suspect apang wala pang mga ini nakapauli halinsang natabo ang insidente ka K5 Ray. Sa subong no nagapadayon ang pagpakigangot sang mga kapulisan sa mga opisyal sa mga barangay kag sa ila mismo nga mga pamilya no sang aton nga mga suspect kag pamatan-on agud matudlo ang ila mga nahampangan o kun din sila bala subong nang diretso after sang insidente ka K5 Ray. Kag after ini no ginatuyo man sa mga aton nga DSWD o kun City Social Welfare and Development Office na i-facilitate ini sila kung madakpan na o kung makitaan na agot ipaidalom sila sa nagakaigo ng proseso kag intervention kay K5 Ray.
0: Okay. Ang hambal sang pulis kung madakpan itong over sa DSWD?
20: Yes, kay K5 Ray. Amo na ang nagakaigo ng intervention kay mga minor pa lang man sila kay K5 Ray.
0: Mga pila ko no edad to sang iban, blabanta kay itong suspekto nga naglampos na nakita sa CCTV, 17 anyos tong iban niya nga mga upod ni.
20: Ang ginabulubanta na to nga maara sila sa 15 to 17 years old kay K5 Ray. No? Pag mayara kita sang clip nga igaplay nga makitaan dira no nga nagatalikod pa lang ang aton nga biktima dira na mismo nagpalapit ang isa ka minor de edad kag ginlampusan siya dampi sa may tangkugo sa K5 Ray.
0: Kamusta subong ang sitwasyon sa biktima?
20: Sa subong ka K5 Ray ang update sa aton kapulisan kahapon outpatient na ang aton nga biktima nakaagom lang ini sa pila ka mga pantal sa iya tangkugo dampi kag gilayon man ini nga ginpagwa sa ospital kag gindala man mismo sa ilang balay kag para dira na lang ipadayon ang iya nga pagbulong sa iya nga agom nga pilas sa K5 Ray.
0: Ang ining mga pamatanon nga ni lunsay malang ni taga Project 5 so Okaribalo.
20: Yes, K5 Ray, sila man lang mismo lima kag ang aton nga biktima lunsay lang man ni taga barangay Sook Arevalo sa Project 5.
0: Kamusta ni ang payag sang barangay kapitan ni sang Sook Arevalo ni? Kay ti basi bala ang matabo sini maginom tanay blang pamilya bla ka K5 ba Elmer? Game patawag man ning mga pamilya gidi kanan sang sining mga kabataan sang barangay?
20: Sa subong ka K5 Ray, ang aton kapulisan, ginpatawag na ang pila ka mga barangay officials, kaupod ang aton nga barangay captain sa barangay Sook Arevalo, kag ang pila ka mga ginikanan sang lima sini nga mga suspect para nga maklaruhan. Kag,
0: pati na ang pamilya sang biktima, eh, kiti ba si Dumag Dumot ni? Kiti siyempre, ging lampusan sang butilya, ilayang ay mata mo ka K5 ba Elmer?
20: Kada ang pila pagi ka mga update, sa K5 Ray, no, nga dira makitaan na ton, kag mapamatian na ton, ang pila ka mga pamatanon, pamatian na ton, no, ang pila ka mga siling ni Major Marvin Laharo. Okay, K5 Ray.
2: Anong update na ton, sumumang sa nagluntad ni nga, ano ito, ang pagkalampos ng butilya sa isa ka minor sa 20 anyos na lalaki sa may Project 5 kagabi?
21: Yes, mama. Good morning, no. Bali ang aton nga biktima kagabi is outpatient siya, no. Din pagwa man sa sang hospital kag diri na lang magpaayo sa ilang balay.
2: Ma'am, bali ano gining natabo, ma'am?
21: Actually, no, sa sigun sa aton pag-iimbestigar kagabi, ang aton nga biktima is nagwa ini siya sa ilang balay kag upod sang iya nga live-in partner nga magbakal kun tani sa Changi kay manyapon sila. So pagwa niya ini sa karsada ara na ang mga kabataan dira sa sagwa. That's why nga waay gid sa nakamulalong kag ginlampusan siya sa tangkugo.
2: mamanghining victim, taga dira man mismo.
21: Yes, ma'am. Oo, taga Suok man siya.
2: Oo. Ma'am, bali, ano ni, may suyaay na sila madaan or ano?
21: Accordingly, no, sa mga ginapamangkot naton kag sa side man sa family, no, sa aton biktima, medyo do ang ilang pamilya do may conflict gamay, but ang biktima waay ni siya sang direct gidyab lang conflict sa ining mga kabataan. Most probably iban nga member kag ang ining nga kabataan ang permigid man dira gatipon-tipon kag kung ta isa nagapanghaboy sang bato ga create sang alarm alarm sa barangay. So ay gid magdahom ang aton nga biktima nga amuto nga samtang galakat siya gin lampusan siya sang butilya. So,
2: ma'am na mention mo do wala man siya sila nga direct gid nga conflict sa family. Bali kay sinuni siya nga family gid nga ang ano yan, I mean iya kalibing partner niya.
21: Actually sa pag-istorya naton ilagid ila. Okay, may history daw sila sang nigligad nga may okasyon bala. Dira man nga lugar ang mga kabataan nga ini nagka-create man sang kinagamo. So kaagi man ni sila paano sa barangay but wala pa gid ma settle adto. Kaga this time subong naman may natabo naman, so amo na nga dapat gid naton sa kapulisan, no, dapat gid i-facilitate naton nga ipatawag ining mga pamilya man sang minors.
2: So bali clarify ko lang, ma'am, no, magluwas ni sa mga involved gid nga kabataan ang pamilya gid ya mismo nila may conflict man.
21: Hindi hambal nga both families. Okay. Ang kabataan, ang minors lang niya. Oo, minors lang niya. But with regard sa mga parents, wala niya direct nga.
2: Pero ano gid ang ginhalinan, ma'am, sa conflict nila? Ano gid ang pinakarason?
21: Ang nakuha naton dito nga information is kumbaga ang mga ining mga kabataan is sila iniya nagapang garit-garit o magka-create.
2: Nagapang tripping.
21: Yes, so nagka-create sila isang scenario dira sa barangay.
2: Tapos pating ining victim na ano lang
21: nadala siya. Nadala naman siya. Oo, okay. Nahimo naman siya nga biktima nila.
2: Oo. Pero kahapon, ma'am, kayo lumakit anto pagwa ya nagwa ni ang minor sang butilya kag dala lampos sa ulo niya. Prior sina, ma'am, ano may baisay pang natapo or wala na?
21: Actually, wala sing baisay nga natabo. Amo lang gid tong samtang galakat siya ginampusan.
2: Nakainom ni ma'am ang ano, mga minors ang naglampos siya.
21: Most probably, no, kag amo na nga gintinguhaan naton kahapon nga ma-locate man ang ilang mga whereabouts. But nagkadto man diri ang ginikanan sang mga minors nga involved at both hambalon wala man nakapuli sa ilang panimalay. But sa subong coordinate kita sa mga barangay officials para nga ma-set naton nga ipatawag ining mga minors including their parents.
2: Mga pila ni sila kabilog, ma'am?
21: Ang aton nga naano kahapon is more or less mga lima ang na-identify naton kahapon.
2: Lima sila na, way gid na ano, nakapaladyo.
21: Yes, ma'am.
2: Okay. Ang victim, okay naman siya, stable naman.
21: Yes, ma'am.
2: Ha? Kailangan ni iwat edad yung ma'am?
21: Ang victim naton is more or less 21 years old.
2: May siya. Work siya, ma'am, or guys, wala pa?
21: Gaubra siya.
2: Okay. Ano iyang work, ma'am?
21: Gaubra siya as a housekeeping si isa man ka hospital.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Alright, kakipay ba, Elmer? Araw-araw, pat nga waygid na kay balo ang mga ginikanan kundi mga kabataan nila? Or ba si kagina-consciente, kagina-tago man nila? Kipay, Elmer?
4: Kipay, Ray, na-meet na to, ako nakita na to, ng isa sa mga ginikanan kahapon, sa isa sa mga lima ka mga suspect. Hmm. Pero pag pamangkot na to si Nicole na diin ako ng kung diin ang whereabouts kang aton nga mga suspect apang wala gid sila may gintiling kung diin ini sila kay after sang incident wala na sila nagpakita o kung nagpalagyo na gid sila. Pero once daw nga makabalik sila o kung makitaan nila makitaan sila sa ilang mga ginikanan gilayon man ini nga pagadalon sa police station sa K5 Ray.
0: Okay, pero ti ang ginatingalahan talaga bala mga minor ni sila mo kung wa sila gapuli, des balay nila din sa tiner. No? Ta K5 Elmer, di ba?
20: Yes, K5 Ray.
0: Mga tanik ko ba mga obra, ni kag may mga trabaho, ni kay ba siling mo, may kasarang ni sila magpalagyo, kag magi, may magpanago. Oh, pero di mga minor din, dahil pa rin ang iniskwila pa rin ang mga suspect?
20: As far as aton nga interview sa police ka K5 Ray, wala man sila may gintiling ako nag-eskwila na siniisingi sila ako nag-
0: Kaya kung nag-eskwila sila, i-monitor eh ba si Arabla magi sa eskwilahan, Blau? Di pwede nga pabayaan ng mga muni na palipaso na ni Blau ka K5 ba, Elmer? Oh, yes, dapat K5 sa pamilya to sa victim, nag-file sa kaso, why?
20: Yes, K5 Ray.
0: Nag-file sa kaso?
20: Wala pa kay K5 Ray nag-file sang kaso ang aton nga biktima kay sa subong nagapaayo pa ini sa iyang
0: ipapalo-up niyo na ha? Kung nag-file sa kaso kay pwede ba na filean kaso ng mga 15 to 17 years old na kay K5 ba Elmer?
20: Yes, kay K5 Ray ano aton ini nga hibaluon no kon nakapauli na balangin sila pag kung mapasaka sang kaso mismo ang biktima sa lima ka mga suspect ka K5 Ray.
0: Salamat kid ka K5 Elmer Sable.
20: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sang ang Extend Food Supplements ng Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Ang nagahatag sang manami nga sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang ekstra nga kusog kag bastante nga oras para kay misis. Kaupod sa patrol car si K5 Mapoy kag K5 Karen Badilla. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 5:28 oras ato sa Libar wag pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nabatian ang report ni ka K5 Elmer Sable. Gakadlaw ko ng mga gwardiya dito po ni ka K5 ni Sir J.L. Ligada samtang nagapamati siyang balita. Dito sumbong, Sir, good morning. And kay Sir Arturo Lilia sa kay Ma'am Angging Palma, good morning. Ka K5 Ray watching from Tubod, Bingawan, Iloilo. Ray Tacloyon. Good morning kay Sir Ray Tacloyon na nagpamatigid ka nakatutok sa balitang K5 sa umagang oras. Alas 5:29 mga ka-K5. Mabuya kita gabay commercial break sa pagbalik natin. Si doon naka-standby, Karen? Sige, kuwento na lang si Karen. Ka-K5 Karen, sa update regarding sa sining ginapayag sa ICPO. Nga ICPO ang nagpagwa statement, hindi ang PRO6. Ho, kay Panay Island na ginakabig na may budiga sa marijuana. Ka-K5 Karen?
3: Oo, K5, Ray, kahapon na kuwaan naton diri sang statement. Una-una si Police Colonel Wilbert Barillagin, no, ang aton nga City Director. Kung sa diin, suno sa iya ang mga katapo sang or mga operatiba sang ICPO. Naka-monitor sila nga may bodega sang marijuana diri na sa Panay Island. K5, Ray, kay ti ang suno sa kay Colonel Parilla ang ano ni ang intel gid ni sang ICPO o ang naka monitor kag ti siya sa during interview ta na mention niya gid mismo K5 Ray nga ti may-ari na sang bodega nga kung sa diin dira ginastock ang mga marijuana nga nagaabot diriya sa or ginapadala diri sa may siyudad sang Iloilo K5 Ray kag ginabaligya sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 6
0: do ano na siya do parcel do bodega sang mga parcel kang uno dia marijuana do muna.
3: Yes, correct, K5 Ray. Oh,
0: ang guwaya sina do depo bala sang mga kita mo na mag-delivery, may mga parcel nga delivery ka K5 Karen, no? Amo nang matingalahan komo mamo ining mga ano ne, ining mga parcel nga ne halin sa supplier ka K5 Karen, no? I-transmit na padala na pagi sa mga cargo vessels na ton. Di pamangkot nga why na yaga ka-detect ang mga marijuana? Di ba? Kakipan ka rin ba dilya?
3: Yes.
0: Nga nagakalusot na, nga nagakalabot na diya sa Panay. Okay, tani, kung ang marijuana mismo, halin di sa Panay mismo. Pero kung halin sa ibang lugar, ginasulod sa mga packaging, no, mga delivery, tapos ginastock diri sa isa ka bodega sa Panay, ka K5 Karen, na muna yung delikado. Kaya po siya hindi makontrol, kaya hindi ma-check sa nga ton, siya nga mga katapo sa Philippine Coast Guard, ang mga nagasululod ka mga items, sa pila na ton, siya ka mga cargo vessel, ka mga delivery shipping companies, nga amoya ang nagahulog sa pila ka mga delivery ni through parcel ka K5 Bakarin. Ano napakita mo sa inyong video nga ginabuksan? Marijuana na?
3: Yes. Marijuana na siya K5 Ray.
0: Oh. Diin ko nun nga ICPO, wow, nga Iloilo City Police Office ang nagpagwasang statement, hindi PRO6 kay Panay Island ang bodega. Sila ang nakadiscover, meaning to say, within the territory and jurisdiction of Iloilo City Police Office, ang marijuana, ang bodega sang marijuana diri sa may siyudad sang Iloilo?
3: Wala pa diri sa aton gindetalye ni Colonel Parilla kay bangod nga ginamonitor ini sang aton nga mga operatiba, pero suno sa iya kalabanan K5 Ray nga mga subject person sa drug by bust operation sa mga units sang ICPO nagatuad K5 Ray nga may-ari sang bodega diri sa Iloilo or sa Panay Island kung sa dindira ginastock ang mga supply K5 Ray, mga dried marijuana, mga kush, kag ang liquid marijuana K5 Ray.
0: Dahil lang kao. May duwari ka video eh. Sino ni mga naga-video? Sino di?
3: Oh.
0: Nakuha na mismo sa mga subject sa Baybas?
3: Yes, K5 Ray. Kung madumduman sa tinalikdan nga adlaw, si naka-exclusive ni sa K5 ang bypass operation sa Molo Police Station sa kay K5 Aaron Refoyo K5 Ray. Kung sa diin, ang subject person diri nakuhaan sa liquid marijuana kay pilapagit ka mga items K5 Ray, no? Ang ining subject person suno sa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sa Iloilo City Police Station 4 na monitor ini nila kay bangod nga ining subject person ang mga supply niya nga mga marijuana, liquid marijuana kag kush K5 Ray ginamay day niya.
0: Then ginamay day ya, tapos amo na gid ka ano no, amo na gid niya ka isog sila ya magbiligya sang marijuana no. Sa tonson nga mga ka K5 no. Kahit ni siyempre ang marijuana until now ginakabig na ya ding part sang illegal drugs under RA 9165 ka K5 ba Karen Badilla. Ang ila group chat ni o con page ni. Ang pangalan Good Stuff Iloilo.
3: May ano na siyang account gina K5 Ray kung sa diin nag-transact ang mga gusto magbakal sa iya K5 Ray. Tapos suno sa kay Colonel Parilla may code ni sila K5 Ray. Abi kumbaga sample B ang item 1 code annex, item 2 code.
0: Depende sa klase, alpha. Depende sa klase isang marijuana.
3: Oo, tiyang maka-inchindi lang dira K5 Ray ang mga customer nila mismo.
0: Okay, pero nakatry bakal ang operatiba ta sine?
3: Yes.
0: I mean, nakatry sila transaction para mapamatud-an nila nga positive ang ila sine nga nakuha ng information.
3: Yes, K5 Ray, may ara sila sang informant, rason nga na-aresto ni ang suspect, especially atong nag-myday sang marijuana.
0: Sino ganito pangalan sang suspekto?
3: Ang ginaliasan

0: particularly, ti PRO6 di Mambali. No? Pero yes, mas manami yes. Ni kwa ano pag statement si ano ni?
1: Si Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Kag si Mayor Raisa Trinias pag pakwaanta ni statement kati kung pananglitan nga remedya ang bodega sa Iloilo City dapat malarman ni aton mga opisyalis di sa ano sa ba syudad sa Iloilo. Dumduman mo to may pila ka mga estudyante di sa isa ka eskwelahan di sa distrito yes. Sang Aro kag sa pila ka mga eskwelahan nga pati ang mga estudyante nagagamit sang marijuana kakipag ka rin?
1: Yes, correct.
0: Oh, butsilingon, base posibilidad nga halin man na dira ang marijuana nga ginagamit nila.
1: Kaya ano to eh, online man nga.
0: Na-raid na ni ang bodega, na-raid na, why pa?
1: Sa Subong wala pa, kay ongoing ang monitoring sang aton nga kapulisan.
0: Pero ining nadakpan sa baybas, anong nakuha iya siya, nakuha siya sini, gani?
1: Nagkalain-lain nga drug paraphernalia, K5 Ray, no? Especially ang ining...
0: May marijuana man.
1: Yes, kush, dried marijuana, kag liquid marijuana, K5 Ray.
0: Sige. Tinguan tang na malabot ng pila ka mga otoridad naton ang K5 Karen, especially si Police Brigadier General Tuanyo, no? May kang tanan sa sining tawag ni no, may kang tanan sa sining pagka-confirm sang ICPO nga mayara sang bodega ang tawag ni ang Derisa Panay nga nagahupot sang illegal nga droga, particular na ang mga marijuana. Din usisa nyo ni kung paano ni ginatransaksyon ka yes. K5 Karen. Din nagdi nagahalin sa Maynila, sa din nga nagahalin nga adiri ginastak sa Iloilo, particularly sa Panay.
1: Yes, K5 Reno, according sa pag-interview naton sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, halin ini sa Luzon gid K5 Ray kung sa diin ang ining mga subject person nila may mga connection dito sa Luzon, tapos ang dako man ganing posibilidad suno sa direktor nga may kakuntsaba K5 Ray nga rider or di gani nga mga personnel sa courier services ang ining mga suspect kay nga amo na kahapos mapasulod dayon ang ining mga illegal drugs dere sa Western Visayas.
0: Amo pagid ng question kay mga courier services na ang mga cargo na sa mga cargo vessel man na sila gasakay. Kaya pamangkot na nga away na nagakadakpan kay ti mamo antes na maglakat yung cargo vessel, di blagi na check na isang Philippine Coast Guard ta.
1: Yes.
0: Na amo lang pamangkot da.
1: Oo.
0: Din ginabagsak din nga ano, din nga port naton ginabagsak ta dira sa may Iloilo City Port ta o kung dito sa may Dumangas Port din nagalabay ining mga ano ni mga items kanimo nang hibaluon pagid ka K5 Karen.
1: Yes K5 Ray.
0: Kaya para matawd-taod takakura nung pwede ta may mo da no sa tun sining mga ka K5 hindi na magdamo dire kung ina nagalulusot ka kabaton sang pila ka mga stock sang sinang marijuana dire no dako ang posibilidad ni sa ibang nga lugar mo maning ginobra ka K5 Karen. Galing sino man to yung haslo ni mo may demo imong marijuana, no? Kakipag ka rin?
1: Oo. Kapila na ni kabeses, K5 Ray, nga ang ining mga nagabaligya sang drugs according man sa kapulisan ta, kung hindi may day, ginapost nila mismo K5 Ray sa ilang social media accounts. Ang ibang dira, nakapublic pa.
0: Nami eh. Ginanormalize nila ang droga. No, ang marijuana even though nga may mga scientifically proven ina sa K5 Karen nga sa iban nga lugar na pamatud-an nga may mga health benefits ina siya, no? Especially sa may mga balatian, bala may mga epilepsy, ka K5 Karen Badilla. Pero galing sa Pilipinas, waay panaya na legalize dire ka K5 Karen. Kag until now ginadebatehan pa na kung illegalize ang marijuana, ang paggamit sang marijuana. No, okay lang for medical purposes tani. Pero ang tawo, no, base roon niya daw adlaw nagdalalamo na gidang addict sa Pilipinas ka K5 Karen.
1: Yes.
0: Kay ang marijuana do medyo barabarato pa rin sa sabo mo. Di ba?
1: Ang iningani ang na-recover ni sa suspect, K5 Ray, mga 600 pesos lang ni. Pero ti ang mga items di lang amo ni kush ti high grade ina ang klase sang marijuana, mga dried leaves tapos ang liquid marijuana amo pa gini ang isa sa ginakabalak-an sa subong ni Colonel Parilla K5 Ray kay ining liquid marijuana.
0: Ano tong liquid marijuana da siga lang?
1: Ang sa liquid marijuana, suno sa kay Colonel Parilla,

0: na usarni siya sa vape. Tinamo di sa pong vape
1: ah,
0: siya
1: okay.
0: Sa syudad sa
1: sige.
0: Iloilo.
1: Eh dugangan ta nakaron sa pagpangalagad sang Poro de los Pueblos kay K5 Karen na madiretso na kami sa K5 kamustahan. Salamat gid.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika PTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Dira sa balasa nagamonitor dira sa Radyo Taguanay.
3: Ah, sige, kampiyon signal mo di Sergio Berta. Back to you.
4: Aga patlaro na ang signal sa Negros mga K5 sa Inuana. Ang honorable SB members sa Banwasang Pututan Saray, EBP, good morning.
1: Salamat sa acknowledgement Mr. Chair. Ang aton sining signal diri klaro gid kag kampyon nakapangapi na kami sang klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imo Mr. Chairman.
4: Thank you Sir Ray sa may pututan. Alin sa pututan kag Iloilo mga K5 check nato ng signal nagikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning.
5: Morning, Sir Jubert, no? Kampiyon ang signal, naka-detect coffee mix na kita kag naka-detribayo. Manayan na yan, siyempo di Samon, kampiyon ang panyempo dere. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampiyon ang signal, balik sa'yo mo, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Kalami sang signal sang Kalibo from Kalibo sa ilo kita sa probinsya kag Antique. Check na to na mga pamatanon sang K5 News FM. Mga ka K5, welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Melmar.
6: Ayad-ayad, gid nga aga, Sir Jubert, sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region. Manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal na narinja sa probinsya kang Antique. Balik kali mo, SM Jubert.
4: Marami sang signal sa Antique. Thank you so much, Sir Milmar. Unaw na natin detalya sa mga balita. Mga ka K5, i-dribble na to ng bula. Una kita sa siyudad sang Iloilo, ABP, Guertis.
1: Sa mga nagpangunang balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo mga ka K5, ang Banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI, ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton mga ka K5 ngati amo man ang problema nga dako sang Negros Island Region subong kay ti dira may mga lapad sang kampo sang tubo pati man sa Antique. So bangod sa siningalit nagdeklarar ang Banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kon sugarcane. Sa dugang pagidaton sining ka mga balita ari ding pinakamasikat sa mondre nga mga update subong kaya sang damlag lang may nadakpan sa drug bypass operation. No? Nga subject kung sa diin nag-viral ini siya matapos nga mag-vlog-vlog kag mag-my days ang iya ginabaligya nga marijuana sa aton sini nga mga ka-K5 na tukiban kag nakuhaan sa pila naton sini nga mga operatiba sa mga video no pinaagi sa ila sini nga mga secret conversation sa pila nila sini nga mga messenger sa aton sini nga mga ka-K5 kung sa diin gina-send ang mga nagkalain-lain nga mga quality kag kalidad sang marijuana mga ka-K5 sa ilang nga mga customer ang malain pa diri mga kuturan no K5 Western Visayas nga suno sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang marijuana diri sa may isla sang Panay. Waya ni ma specific kun diin pero ti ICPO ang naghambal base diri malang sa siyudad sang Iloilo. Oh, sa aton sini nga mga K5 may ara sang bodega kung makita ninyo sa video nga Redris Amon no nakailira tanan ang nakaparcel nga mga items ngang unod ya marijuana sa aton sini nga mga K5. So amo na ang ginakabalak-an subong sang aton sini nga mga kauturan kag mga otoridad no kay ti may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad nga mga binulan nga mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang marijuana. So ginakabig na subong nga labing talalupang doon diri sa may siyudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang marijuana kag kung aa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga marijuana mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News FM Iloilo agod makuha pagin ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga marijuana. Amo ning mga balita namon kag K5 Jobert Lago balik si Modra sa Pilar Capiz.
4: Thank you so much, Ray Umalay, sa aton sining Iloilo, mga K5 from Iloilo, Lutso. Daton, mga balita, nagikan sa aton sining mga senior, nga mga anchors ng K5 News FM, Bacolod. Go ahead, please.
3: Dire sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga K5, kag Negros Island Region, sang nagligad to, may operasyon ng LTO, inayard mga K5, kag may nagareklamo, batok man sa ilaho, ang ila sining agin na dakop nagreklamo nga kunogin kastigo sang ila sini nga mga personnel mga KK5. Di amo ni gin klaro sang Land Transportation Office Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aresto sang isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga KK5. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Aranita Hernay Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod kun sa diin. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
2: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bun-an bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ kag driver sang tricycle. Na tabo ining insidente diri sa Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod, kag ang biktima ginikilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe, kag nagbulig ni siya. Ang suspect ginikilala kay Nimrod, kay nagbulig siya, nabunan siya mga kakifive, kag gindala sa ospital samtang ang suspect nagpalagyo, kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini agaway sang pasahero sang PUJ kag sang tricycle mga kakifive.
3: Amon nga mga balita diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Negros Island Region. Sa mga balita, mga K5 from Negros Island. Ito ang kompleto nga mga balita aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Nelmar, go ahead, please.
6: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang dyang concern with regard sa natabo kay 5 Western Visayas kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes kang barangay kapitan, kang barangay Alangan, sa San Carlo House sa may banwa kang Sibalom kay 5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay suno kananda i-verify pagkanunanda kung ano gin man ang ginimo ni Cap. Wala mo do ka kuri ka action ka DILG province ao. Sa part palang sandaya kang verifikasyon kung bala personal function o kung official function ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagpagwa kapon jo ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isaraka Advisory matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sang amon Provincial Director nagapangayo kuno kang kwarta kag iban pagid nga mga items susuno sa Antique PPO. Isara dya ka impostor ko no, kag pagpang-scam dya. Gani, kung sino ang makabaton gang dyang mensahe, nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify, kag i-report insigida sa police station.
6: Para pagkabalita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balikan ninyo, balikan mo dyan Sir Jubert.
4: Thank you so much Antique, naalangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Tangay kay K5 from Antique, sa ilo kita sa mga balita sa probinsya Kanaklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
7: Sa mga balita sa Banwasang Kalibo, kagbilog nga probinsya Kanaklan, mga K5, ang Banwasang Kanaklan.
4: Malipis ako.
7: Ang Banwasang Kanaklan, subong may pinakaklaro nga guideline sa pagpanghatag sa 20,000 pesos mga K5. Matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante may ara nga Committee on Education sa kada barangay, and then may mga may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga KK5. So wala gid sang reklamo mga KK5. Ah, dito ang nakabutang 20 points para sa fourth year nga estudyante, fourth year to fifth year, abi man 20 points kung third year ka, 15 points ang makuha mo, 10 points sa second year kag 5 points sa first year mga KK5. So klaro wala gid sang mga nagareklamo subong sa ila sa banwasang tangalan. May mga barangay bata masang barangay officials nga nag-apply pero ginabawi nilang ilang application kay wala pagpasugting nga makasulod bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Beach, oh, nadakpan sang marijuana mga KK5, nagapatrolya ang pulis. Ah, nagdalagan ang isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga toter, may marijuana kag may kondom mga KK5. Kag sa report man kaina ni Sir Ray Santo, ginasiguro kami ginpatigayon diri nga Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, naghambal ang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan kag sa Kalibo. Kung may drugs si Mante, halin na sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto ko sa Boracay. Ano mga balita? Yeah. Balik sa iyo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa Kalibo, yari mga nagapangunang balita sa probinsya sa kape sa Sudan sa Rojas, mga KK5. Isa kakapitan kahapon ang ginaristo sa CIDG, mga KK5. Matapos nga ginapanaugan isang search warrant, mga kauturan, may ara nga recovery ang atong CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sa barangay sa San Pedro sa Banwasang Pontevedra. Base sa report mga KK5 sa aton sa makatapos ang kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin turnover nga lost firearms ang tinaliklan nga adlaw sa Pontevedra PNP halin sa iyang mga pumuluyo. Apang wala makaibalo si Kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya mga kauturan. Na-recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel, ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Dito nilagin reklamo si Kapitan sa CIDG mga KK5. Apisar nga siyang may pinakadamo nga recoveries nga gin-turnover sa pistawhayan sa probinsya. Sa pagbalik sa mga armas, siya ang inhunong karon sa karsel sa aton sininga, Pontevedra PNP. Duga nga balita, may pulis nga taga Hamindan, mga KK5 assigned sa Sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kung ang hindi pag-insindihan ay sa sulod sa ila panimalay, samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas mga KK5 ining nasambit nga pulis nga assigned ini sa Iloilo City Police Station 9 mga KK5. Sa ginpabutyag sang amon sa ninga spokesperson sang Capiz PPO nga si Police Major Richelle Garnica mga KK5, nagugat ang komisyon sa suno sa report sa tunga sang pulis kag sa iya sininga magulang mga KK5. Dito nagpalupok sang iya sininga armas nga 9mm nga gin-issue sang aton sini makatapos ang kapulisan kag nasalmaran ang iya sini Iloy kag duha ka utod mga KK5 nga gindara sa Mambusaw District Hospital. At pisar nga nag pagwas ang affidavit nga hindi interesado mag-file ang iya sini nga pamilya, ang aton sini nga Capiz PPO nag-file sang kaso, no, mga KK5, bangod sa sining gin himo ni Bakaro sa pagpalupok sang armas mga KK5 sa bayniya sang Hamindan area mga KK5. Ako naman nga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Salamat gid sa aton mga sister station.
1: Salamat gid K5 Western Visayas. Kuwento oras ang chepo mga K5 sa ito sa ating pagpangalagad na 5:55 na sa mga wife pa makabangon, wife pa makabugta, wife pa makaimos. Hoy! Pagpararangon rin ka mo dyan! Kagbag para rigos, adlawon tanaron dyan! Gapanima Horontinyo! Buong tauron! Sir Hinyo Sabagay, say good morning. Sir Alex Asabo, mayong aga dira sa atran ng mga Miagaw, KSS Laton. K5 Solid Supporters, Mendoza Nineta, good morning. Sa kay Oting Guanzon, kay Tatay Kuroy Poros, kay Oting Pulmone, aki Oting, kay Candet Pulmones. Sa atong sining mga ka-K5, good morning, good. Bugtaw na bugtaw na mga ka-K5 sa may mga klasik at may mga opisina. Plastar na magparigos gamit ng Klinika DTX Beauty Soap. Kampiyon nga habon ni 99.9% patay ang kagawa. Mas manami niya sa habon ni ka-K5 Elmer Sable. Ang DTX Beauty Soap, makapatay na siyang kagaw. Maputi ka pa, makinis pang kutis mo, malayo ka pa sa angsod, kagbaho-baho. A Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Alas 5.56 sa aga, mga kuturan, magabulos ng DTX 500 Morning Newscast. Bantay ang karunugang ang mga balita sa Foro de los Pueblos. Sa tunsining ang pagpangalaga diri sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay, nagkapabilin sa mga tinagagagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: detox ka ba?
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy.
4: Tama si Nanay.
3: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
6: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
5: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
6: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
5: Correct, Mare!
7: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.go.
8: Hey, Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep.
15: So una,
14: problem. Magid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligat.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Ikaw bala
18: ang may diabetes.
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar.
18: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
18: Masaligat.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: E3 Bio. Ang E3.
18: Yung may Physio.
11: Physio.
18: Yung may D3.
11: E3 Bio. With Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
18: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
4: Yung may D3.
22: Sa mga butika.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sang imo atay.
23: Basta tino nga tay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
8: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas, good morning Philippines. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules nga adlaw mga ka K5, September 23, 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kang mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
9: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
8: Sa headlines, dulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 500 ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagud makalikaw sa high blood pressure kag subong man sa balatian nga cancer mag DTX 500 the superior antioxidant. Sa aton nga top story of the day mga ka-K5, Sandigan Bayan, inmando ang 90 kaadlaw nga suspensyon kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Samtang sa balita lokal, no to PUV phase out coalition panay, makighinun-anon pa angot sa ilang mangin partisipasyon sa nationwide transport strike sang piston sining Setyembre.
9: Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition.
8: Sa Balita Regional, tatlo ang patay bangod sa dengue sa probinsya sa Ngaklan. Kaso sang dengue nagsaka na sa 1,020.
9: Para naman sa K5 Network News, 22 anyos nga lalaki na sapuan patay, duha ka person of interest, natumod na sang PNP.
8: Balita Nasyonal, JTC Group nga ginaangot kay VP Sara Duterte nagauyat sang 54.99% nga shares sa GenCorp base sa records sang Securities and Exchange Commission.
9: Pila ka programa sang LTFRB mahimo ipadayon sa tunga sang election ban suno sa COMELEC.
8: Balitang international, estudyante nagpalupok sang armas luthang sa guwa sang eskwelahan sa pungsod Turkey. 11 ka mga kabataan ang nagkalapilasan.
9: Para naman sa balitang negosyo, produkto sang paho sa Pilipinas, nakasulod na sa merkado sang Canada, kag magasulod man sa UK.
8: Balitang sports, Jean-Claude Saclag, napaslawan nga makuha ang bulawan nga medalya, apang naghatag naman sang pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa nagapadayon nga Asian Games.
9: Para naman sa balitang entertainment, Yasmin Cord nag-antos sang urticaria bangod sa stress.
8: Kag balitang extra special, lalaki sa pungsod China ginhimo nga negosyo ang pagkalot sang likod sa mga tao para makarelax. Puwerte. Kag karon mga ka K5, ang top story of the day. Ginmando sang Sandigan Bayan 6th Division ang 90 kaadlaw nga preventive suspension bato kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang angot sa kaso nga graft nga ginatubang sini sa Anti-Graft Court. Sa idalom sang ginasaad sa Section 13 sang Republic Act number 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mandatory ang pagpatuman sang suspension sa sinuman nga public official nga nagapangatubang sang formal kag otorisado nga kaso sang korupsyon samtang nagapadayon ng panumbungon. Nagubisang kaso sa 14 ka counts sang graft nga gipasaka sang Office of the Ombudsman matapos magwa sa investigasyon nga mayara ini sang financial interest sa mga kontrata sang Department of Public Works and Highways bilang stockholder kag kang tanan sa duha ka kumpanya. Ang nasambit nga preventive suspension ang hindi pa makabig nga penalidad kundi isa ka legal nga tikang agud siguruhon nga hindi magamit sang opisyal ang iya posisyon agud impluwensya ng mga testigo kag ebidensya samtang ginapamatian ang kaso. Ang top story of the day, gindulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 extra.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
8: Karon sa ilo kita sa mga balita lokal. Makigsapol pa ang No to POV Phase-Out Coalition panay sa ilang mga miyembro kag iban pang kabahin sang transport sector sa Iloilo angot sa ilang mangin partisipasyon sa padigayunon nga nationwide transport strike sang piston sa maabot na September 29 kag 30. Suno kay Mr. Elmer Forong, lead convener sang nasambit nga grupo, hindi man nila ini mapatumbayaan ilabi na ang mga kausa sa mga protesta angot sa pagtimbok sa presyo sang produktong petrolyo. Pinalauman nga makadesisyon sila sininga simana apang lakip man sa mga konsiderasyon ang mga hindi man tuman nga maapektuhan ang mga commuter. Una na nga ginpahayag sang piston nga katuyuan sang pagprotesta sa nasambit nga mga inadlaw amo ang pagpanawagan sang pagbasura sang value added tax kag excise tax sa produktong petrolyo, pagpanubo sang presyo sang gatong sa 55 kada litro kag pag-repeal sang oil deregulation law.
9: Sa dugang nga balitang lokal, nagpabutsyag sang kalipay ang pamunuan sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC kasunod sang pag-exempt sang Commission on Elections sa fuel subsidy sa public spending ban. Suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC, hindi na nila kinahanglan pa nga mag-limit sang pagbiyahe sa modernized jeeps bangod makapiyan-piyan na ang 12 pesos nga fuel discount sa kada litro sang kurudo. Sa samtang sa Sabado kag Domingo na lamang sila mangin 50% operational. Sa tion sang election period, may certificate of exemption nga gina-issue sa ahensya sang gobyerno nga nagapahanugot sang partikular nga aktibidad nga nalakip kuntani sila sa elections ban. Madumduman nga anay temporaryo nga gin-suspend sang Land Transportation Franchisee and Regulatory Board o kun LTFRB ang nasambit nga programa apang nag-request sila sang exemption.
8: Lasays 16 mga KK5 duga nga balita lokal. Nagapati si Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga hindi na madayon ang ginaduso sang ombudsman nga dapat mayara sang civil service eligibility para sa mga barangay official. Suno kay Ong nga posible nga mawad-an sang opisyal ang iban nga barangay ilabi na nga malayo kag nabukid nga bahin. Naibaluan nga ginduso sang ombudsman nga required na ang civil service eligibility para sa mga barangay official. Samtang sa piyak nga bahin ginapahayag naman ni Ong nga nakahanda na sila madayon man o kung hindi ang barangay kag sanggo niyang kabataan election sini nga Nobyembre.
9: Sa piyak nga bahin, mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
11: Liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition ang mga miyembro sang United Labor Panay. Lakip na ang grupo sang mga doktor kag BPO employees sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWPB6. Suro pa kay Mr. Elmer Foro, tagpamaba sang United Labor Panay, iagin payag nga inibangod man sa nagatimbuok nga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Dugang paniya, magatambong man sila sa patigayunon nga public hearing angot sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Sa karon, yara sa 550 pesos ang kada adlaw nga minimum wage sa pribado nga sektor nga may masobra na pulo ka empleyado, kag 525 pesos naman sa kada adlaw sa may manubo sa napulo ka mga empleyado sa Western Visayas. Samtang 520 pesos naman ang minimum wage sa agriculture sector kada adlaw, kag yara naman sa 6,500 pesos ang monthly minimum wage sa mga domestic workers o kon sa mga kabulig. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Foro.
12: Pinanakom na ulatoy na yun ang mga workers na ito, no? So, nag-ano na kami nga na reset at then na tagap, inakita namon ang publication, no? Sa original wage work, ginahara na nga public hearing sa palaputon nga October 9, no? So, ginawelcome natin ini. Hopefully, kapadasig pa yun, no? Ang pag-decision para sa basically, pinaglano na ganyan ito sa kataas na transmission rate kaya nagalumpas itong guli sa Region 6. No?
13: Basic at K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sa dugang balita lokal, Iloilo Provincial Agriculture Office naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. Duha ka mga local government units ginpaidalom na sa state of calamity. Si K5 Jenny Kauyunan sa report.
14: K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya.
15: Naka-disaster mode na sa karon ng Iloilo Provincial Agriculture's Office bangod sa padayod nga epekto sang red-striped soft-scale insect kon RSSI. Suno kay Mr. Heron Magbanwa, Acting Provincial Agriculture's Office Head, nga base sa ila report, yara na sa masobra 10,000 nga ektarya sang katubuhan ang naapektuhan sang RSSI, kag 500 diri ang totally damaged. Sa diin nagdangataman sa 9,400 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Samtang duha naman ka local government unit ang nagdeklara na sa state of calamity bangod sa epekto sa RSSI ang mga Pasig City kag Banwa sa San Enrique. Apisan nga may duha na ka local government unit ang nagdeklara sa state of calamity sunod kay Magbanwa, wala pa sang plano ang probinsya mag-declare sa state of calamity bangod sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gamiton paanay ang pondo sa Agriculture's Office sa iban pa nga ahensya. Inibangod magluwas sa RSSI, ginapahandaan man sa probinsya ang posibleng mga epekto sa El Nino kag limitado kontrolado lamang ang disaster funds sa Iloilo Provincial Government.
14: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sang biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natungdan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe masaligan kag matindo nga mga patdan bilang pagagamiton sa next crop good malikawan na ang paglapta sang RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita sa Isyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sa dugang balitang lokal, naka-anis ang kapin 270 sa iska sakusang humay si Mildred P. Pinonsan, miyembro sang Golden Harvest Rice Cluster sa Barangay Espinosa, Ahoy, Iloilo, gikan sa iya duha ka ektaryang nga humayan. Katumbas ini sang 6.9 metriko tonelada kada ektarya o kon 50 ka kilo nga kabugaton sang kada sakusang iya nga naani. Suno sa Department of Agriculture, gingamit ni Pinonsan ang jackpot 102 o kon RC666H nga sahi sang umay nga iya na baton gikan sa ahensya. Sang September 2026, ginbaligya niya ang iya ginani sa kantidad nga 24 pesos kada kilo. Ginpabutsyag man niya nga ang paggamit sang foliar ka granular fertilizer. Lakip na ang integrated pest management system ang nagbulig sa pagtaas ang iya nga patubas. Ginpahayag man nga mano-mano ang iya pagtanom, kaginsunod niya ang ginarekomendar nga kadamuon sang tiyempo sang pagbutang sang abuno. Pero may man niya ginabisita ang iya nga humayan, agud masiguro ang husto nga pagatipan sang iya mga pananom.
8: La size 22 mga ka-K5 dugang pagid nga balita lokal, gindagdagan sang Shoko's order sang Land Transportation Office sa Region 6. Ang utility van nga nagpark sa atubang mismo sang stasyon sang ICAG Volunteer Fire Brigade sa MH Del Pilar Street sa Molo. Suno sa LTO 6, nag-obstruct ang mga salakyan sa driveway sang fire station. Naginadumilian sa idalom sang Republic Act number 4136, akon Land Transportation and Traffic Code. Angot diri, ginatagan sang lima kaadlaw agud makasumiter sang written explanation ng vehicle owner. Naibaluan nga base sa kasuguan, ginadumilian ang mga salakyan nga mag-park sang kapin 4 ka metros halin sa entrance sang isa ka fire station.
9: Sa dugang balitang lokal, nagpahibalo ang local government unit sang Pavia paagi sa Public Employment Service Office o kon PESO na hanungod sa free theoretical driving course. Ang mga interesado, kinahanglan magsumiter sang kompletong requirements sa PESO, second floor Pavia Municipal Town Hall. Kinahanglan man nga magparehistro ang sa LTMS portal kag magkuha sang screenshot sang account, ini ang kinahanglan nga iprint kag ilakip pa sa iban nga requirements. Ginapangabayng ang nga ibutang ang tanan nga requirements sa isa ka long folder. First come first serve ang pagbaton sang mga aplikante.
8: Sa iba naman nga balita, ginkakugmat sang isa ka Iloy kag sang iya pamilya ang ginaligar nga pagtaya sa ila sang wala pa makilalaan nga lalaki sang rifle o kon malaba nga armas luthang direkta sa ila sa lakyan samtang nagalabay sa Commission Civil Street Haro kahapon nga adlaw, Martes, September 22. Sunod sa post ang biktima sa social media, natabo ang insidente sa tunga sang alas 10:50 tubtob alas 11:20 sang udto sa tunga gid sang establishmento sang kalanaan. Sakay ang Iloy sa likod sang salakyan o pudong iya bata nga lalaki samtang nagamanayho naman ang iya bana sang ila nga malabyan ang lalaki nauyat sang rifle kagintaya ini sa ila. Bangod sa kahadlok para sa seguridad sa iya pamilya, nagapanawagan ang biktima sa mga motorista nga may dashcam o kon mga malapit nga establishmento nga may CCTV nga buligan sila nga makakuha sang kopya sang video o kon laragway agud magserbi nga ebidensya sa formal nga pagpasaka sang panumbungon. Ginpalabot man sang biktima ang iya panawagan sa kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga tagan sang pagtamod ang seguridad sang publiko ilabi na para sa mga kabataan sa syudad samtang wala pa sa minabaton nga reklamo ang kapulisan sang Iloilo City Police Station number 9 tuwi sa ginaligar nga sang netizen nga may nagtaya sa ila sang pusil sa Commission Civil Street sa Haro.
9: Para sa dugang nga balitang lokal, mayara na sa feasibility study kag cost analysis para sa process para sa proposed mega market project sa Banwa Sansara. Sunod sa update sa Municipal Planning and Development Office o MPDO sa ginpatikayon nga public hearing sa Setyembre 21, 2026. Paagi sa Facebook update ni SB Attorney Patricia Alcantara, ginpakigbahin sini nga kulang na lamang amo ang special power of attorney o kon SPA halin sa mga rehistrado nga tag-iyas sang duta at is makapadayon sa proseso sang Department of Agrarian Reform o kundar para sa reclassification sang duta. Nahibaluan nga sa pagproseso sa mga requirements sang proyekto, dapat kinahanglan gid ang feasibility study. Samtang magahulat ang sangguniang bayan sang Sara sa pag-endorso sang nasambit nga dokumento, agud makahimo sa nagakaigong atikang para sa mega market project. Madumduman nga nangin mainit ang ginpatigayon nga public hearing sa dong Abril, sininga tuig matapos ginusisa ni Alcantara ang among proyekto kung sariin iya ginpabutsa ang importansya sa pagsunod sa husto nga proseso kag hindi pagdalion ang pagpatuman sini.
8: La size 26 silo kita sa mga police reports mga KK5 nakaangkon sang pila sa likod nga porsyon sang liog kag ulo ang magulang matapos nga ginlabo sang kaugalingon nga manghod sa sitio Bagtik Barangay Indaluyon Igbaras Iloilo pasado la size sang gabi September 21. Ang biktima amo si alias Tonyo 58 anyos kag ang nanglabo naman amo si alias Rick 36 anyos. Sunod kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Igbaras Municipal Police Station, iya ginpahayag nga matapos sang natrabaho sa talamnan, nag-inom-inom sila upod man ang iyang mga himata. May natabo nga pagbinaisay sa tunga sang mag-utod, tubtob nga nakakuha sang binangon ng suspetsado. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima nga padayon nga nagapaayo sa ospital sa siyudad sang Iloilo. Nag-surrender naman ang suspect nga yara na sa karon sa kustodiya sang mga kapulisan. Sa inisyal nga impormasyon, posible makig-areglo ang magtimbang nga kampo.
9: Para sa dugang police report, ICPO, ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Panay Island. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
16: Mga ka-K5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang kush kag liquid marijuana direya sa siyudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
17: Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamaydi sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay Parilla ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kon sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga ilegal nga kontrabando. Samtang ginakabalakan ni Parilla nga posible may mga vape shop na sa siyudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
18: Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito parang yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
16: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sa piyak nga bahin, masobra 2 milyones nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa budigero nga naaresto sa drug buyback operation sa Banwa sang Balasan. Si K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM sa report.
19: Arestado ang 32 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo pasado alas 11:09 sang gabi Lunes Setyembre 21. Ginkilala ang suspect sa kay alias Dave, residente sang nasambit nga lugar kag ginakabig nga high value individual o kun HBI. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, hepe sang Estancia Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nakuhaan ang suspek sang masobra 415 gramos sang ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 2,823,292 pesos. Dugang pasang hepe naglabot sa isa ka bulan ang pagmonitor sa suspek antes ininadakpan sa operasyon. Ginpahayag man ni Baligod nga sa nagligan ng operasyon nakapalagyo si alias Dave kag nalakip man ini sa mga unang nadakpan. Samtang yara man sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o Kunbadak ang suspek suno kay Baligod. Nahibaluan man nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang suspek sa Iloilo City. Sa piyakabahin na pasakaan na sang kaso Martes, Setyembre 22 ang suspek sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa karon, yara na ang suspek sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station para sa nagakaigo ng disposisyon.
16: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
9: Para sa ulihing nga balitang lokal, suspect sa pagtiro patay sa iya anay live-in partner sa Haniway at large sa gihapon. Ka K5 Elmer Sables sa report.
20: Mga ka K5, ari kita subong sa Barangay Tambal, Banwasang Haniway, kung sa diin diri mismo gintiro patay si alias Aileen kag alias John Ray nga mag-business partner. Kung sa diin na mo ang suspect nga si alias Jerome nga anay live-in partner ni alias Aileen, mga ka-K5.
21: Ginkilala ang suspect nga si alias Jerome, taga-barangay Subog Maasin, kag ang duha ka biktima nga Sunday Aileen Adelante, kag iya business partner nga si alias John Ray, tumandok sang barangay Tambulig, Zamboanga del Sur. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Haniway Municipal Police Station, nga padayon ng ila pag-locate sa suspect sa din ulihi nga natrak, ang iya salakyan nga ginusar sa krimen nga yara sa Banwa sang Maasin. Base man sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nga nagpadulong sa syudad sang Iloilo si alias John Ray sang tinalikdan lang nga simana para kay Aileen sa din nga ginaaligar nga mayara sila sang relasyon. Nahibaluan nga si Aileen naman kag alias Jerome ang tatlo tub-tub apat kabulan pa lang nga nagbulaganay sa din sadtong Marso 9, 2026 nagatubangay sila sa barangay hall. Nagahingyo si Jerome kag Aileen nga hatagan ini sang share sa napundar nila nga negosyo apang nagpamalibad ang biktima.
20: Sa subong ginatan-aw nga motibo sang kapulisan among love triangle kag negosyo. Ini si KK5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Ang mga balita lokal, bulilog yung gidulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Sailo kita sa mga balita regional.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
8: Sa balita regional, tatlo patay bangod sa dengue sa probinsya sang Aklan. Kaso nagsaka na sa 1,020. Si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
22: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan, samtang naglabot naman sa 1,020 ang kabugusan nga kaso. Umpisa Enero 1, tob-tob Setyembre 12, karon nga tuig, suno sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibo nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125, kag Numansya nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamanubo nga kaso nga naglabot lang sa 6. Nagapahanom do mga Aklan Provincial Health Office sa publiko nga sa Maron ang mga breeding sites sang Alamok magamit sang mosquito repellent kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalanakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit nga opisinang publiko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
9: Sa dugang balitang regional paggamit sang transparent mags sa mga eskulahan sa Antique, posible ipatuman suno sa Antique Police Provincial Office. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique sa report.
0: Posibleng ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Sunod kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dya sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO 6, agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangod rin man sa asad-asad nga insidente kang pagpangbadil sa pungsod nga ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Devara sa Schools Division's Office of Antique kag Antique National School. Agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya.

0: Si K5 na Net Pasayon sa K5 News FM Cagayan de Oro City sa report.
1: Isang 22 anyos na lalaki ang natagpo ang patay sa isang katubuhan sa Dangkagan, Bukidnon matapos ang 6 na araw na pagkawala. Kinilala ang biktima na si Ninio Estiga, residente ng Purok 7 poblasyon, Dangkagan. Huling nakita siya noong September 11 at natagpuan ang kanyang katawan noong September 17 na nasa estado na ng pagkabulok. Ayon sa Dangkagan MPS, may 2 persons of interest na silang tinututukan. Patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang sani at kung paano pinaslang ang biktima. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Para sa ulihi nga K5 Network News, duha ka miyembro sang CTG nagsungka sa mga otoridad sa Mobo Masbate. Ka K5 MR Habulin sang K5 News FM Masbate sa report.
3: 2 miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG ang voluntaryong sumuko noong Setyembre 21 taong kasalukuyan sa Barangay Santa Rita Maria Mobo Masbate. Ayon sa mga otoridad, naging daan sa kanilang pagsuko ang patuloy na dialogo, information campaign at community engagement ng mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ang 2 kalibre 38 na baril na walang marka at serial number. Ang 2 sumuko ay isinasa ilalim ngayon sa dokumentasyon, debriefing at pagsusuri para sa posibleng benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin, K5 News FM.
0: Ang mga balita regional kag K5 Network News, ang builog nga dulong sa inyo sa kaaluan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
4: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: Karon sayo kita sa mga balita nasyonal. Gin-confirmar ni Securities and Exchange Commission o CONSEC Director Gerardo Del Rosario kay Senator Judge Kiko Pangilinan nga may ginauyatan nga 54.99% nga pagpanag-iya sa JTC Group of Companies sa GenCorp Industries Incorporated suno sa nakalista sa 2025 General Information Sheet sang kompanya si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang pahayag isa ka-incorporator, stockholder, kag board member sang JTC. Ginpatag ni Del Rosario nga bilang majority shareholder, may dako nga impluwensya kag direkta nga kontrol ang JTC Group. Kalaki pang pagpili sang pila ka corporate officers. Nangin importante ang pagtuhaw sang sini nga mga dokumento, agudhang katon kag usisaon sang impeachment court ang koneksyon sang mga kumpanya sa isa kag isa angot sa mga ginaangot nga business interests kag mga propiedad sang BC presidente.
2: Sa dugang balitang nasyonal, nagapati si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga ang hayag nga pag-acknowledge ni Davao City Mayor Bastide Duterte sa mga kontrata sang GenCorp Industries Incorporated ang mahimo na nga kabigon bilang direct admission sang conflict of interest. Gintumod ni Capunan ang 33.3 million nga balor sang kontrata sang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City nga ginapamunuan sa karon ni Mayor Bastide Duterte. Una ini nga ginako ni Mayor Baste sa diin ginpahayag nga ginrepaso sang LGU ang mga kontrata sang GenCorp kag natumod nga nagalabot ini sa 33.26 million. Ang nasambit na kantidad ang yara sa idalom sang 19 ka mga kontrata. Suno kay Attorney Capunan, mahimo kabigon nga bahayag ni Mayor Baste bilang admission of conflict of interest sang BC presidente ang ginapahayag kabahin sang operasyon sang nasambit nga kompanya.
0: Lasays 41 mga K5 dugang balita nasyonal. Magapadayon ang pila ka programa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB para sa mga driver.

0: driver kag commuter sa piyak sang nagaluntad nga election spending ban angot sa barangay kag SK election sa Nobyembre 2. Dinpay ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga katuyuan sang exemption nga masiguro nga sige-sige ang serbisyo kag ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo samtang ginapatuman ng spending ban. Kalakip sa ginapasugtan nga ipadayon na mo ang fuel subsidy program, Love Bus libreng sakay, kag bulanan nga ayuda para sa kwalipikado nga benepisyaryo sang Public Transportation Modernization Program o PTMT. Subong man may mga kondisyon ng COMELEC sa pagpadayon sa mga programa na ginalakipan sa pagdumili sa mga elective officials, mga kandidato, nominees, kag aspirants na magtambong kung makigbahin sa pagpanagtag sang ayuda.
1: Para sa ulihi nga balitang national, nagpagwas ang opisyal nga pahanumdom ang Philippine Embassy sa France para sa bugos nga Filipino community sa nasambit nga pungsod. Natuhoy sa hugot nga pagdumili sa ilegal nga sugal kag pagbulang. Ginpagwas ang imbahada ang nasambit nga pahanumdom matapos ginalerto sila sa mga otoridad sa France angot sa mga ilegal nga aktibidad nga ginakaulamiran sang pila ka mga Pilipino. Sunod sa pahayag sang imbahada, nakabaton man ang mga lokal nga otoridad sa mga reklamo tuhoy sa pagkahupag sang kalinaw sa komunidad kag wala sang disiplina nga paghaboy sang basura nga naangot sa pagtipon-tipon sa nasambit nga buluhaton. Ginpaandaman sang embahada ang mga Pilipino sa France nga ang ilegal nga pagbulang ang ginakabig nga isa kasay isang animal cruelty nga may nagakaigo nga silot nga 3 ka tuig nga pagkapreso kag multa nga 45,000 euros. Bangod diri, liwat nga nagpangabay ang embahada sa tanan nga mga Pinoy nga respetuhon kag sundon ang kasuguan sa France agun malikawan ang anuman nga ilegal nga problema kag magapapilin ang maayong reputasyon sa mga Pilipino sa iban nga pungsod.
0: Ang mga balita nasyonal puylog nga dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Na size 43, balita international, isa ka estudyante nagpalupok sang armas luthang sa tubang sang ila eskwelahan sa probinsya sang Manisa dito sa Turkey, Martes ang aga, kagagin kapila sang 11 ka mga kabataan. Duha sa mga napila sa nangyara sa kritikal na kondisyon. Hinpayag ni Turkish Justice Minister Akin Gürlek nga nadakpa naman ang mga suspek kag ang iya ginikanan kag lolo na nagapanag-iya sang armas na gingamit sa pagpanguthang ang lakip man sa gindakop kag ginpreso. Wala pa matumod kung anong motibo sa nasambit nga pagpang-atake.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginkumpirmar ni North Korea ang madinalagon nga pagtesting sang ila bag-o nga armas nga nagapakita sang ultra modern defense technology nga sa pagpanguna ni North Korean leader Kim Jong-un nga nagpabugal man sa progreso sang pagbaskog sang ila kahandaan para sa giyera. Ginpahayag ni Kim nga ang ginhiwat nga missile test sa Missile Administration sang North Korea ang nagapakita sang dako nga development sa ikasarang sang ila armed forces sa pagbato sa ila mga kaaway. Gindugang sininga ang nasambit nga development ang magahatag sang sakit sang ulo sa ila mga kaaway. Ang nasambit nga missile test sa North Korea ginhiwat pila ka adlaw matapos akusahan sang Pyongyang ang US sa pagpataas ang tensyon sa Korean Peninsula pinaagi sa sunod-sunod nga military drills.
0: Katapusan nga balita international, nagpanawagan si US President Donald Trump sang Martes sa mga miyembro sang International Criminal Court nga mag-resign. Iya maninigil na ragway bilang isa ka out of control institution kag evil group of people. Sa iya speech sa United Nations General Assembly, ginpahayag ni Trump nga hindi pagpahanugutan sang Estados Unidos nga ang ila mga miyembro sang militar nga pasakop sa iya ginlaragway nga mga show trial sang isa ka tribunal nga kontra Amerikano.
2: Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Balita negosyo mga ka-K5, nakasulod na sa merkado sa Canada ang produkto sang Pilipinas nga Carabao Mangoes kag tuyo man nga pasangkaron ng eksportasyon sa merkado sang United Kingdom. Suno sa Department of Agriculture, ginhimo ang una nga shipment sang preska nga Carabao Mangoes, nagabugos sang 250 ka karton nga may kabugusan nga kabugaton nga 1 metric ton sang September 18. Ginpayag ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang initial nga shipment ang kamahin sang pagduso sang gobyerno nga magbukas ang bag-o nga merkado para sa agricultural products sang Pilipinas kag mapataas ang kita sang mga mangunguma. Samtang sa peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos kag 73 sentimos.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Yasmin Curd nag-antos ang urticaria bangud sa stress. Ka-K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
3: Nagsuprera sa balatian ng urticaria ang presa si Yasmin Curdy bangod sa stress. Inisang tiyon niya nabuli ang iya anak sa eskwelahan. Gimpakita sa actress, pinaagi sa iyong post sa social media ang sintomas sa urticaria ante siya nakakita sa healing round nga amo ang law school. Suno kay Yasmin bangod sa tungan ka-traumatic na inagyan sa iya anak sa school bangod sa bullying nga nagtugas ang sobrang stress sa iya kag nagresulta sa pag-angko niya sa urticaria. Kag agud malumpukasan niya, nakakita siya sa healing round nga amo ang law school. Bangod nakabulik ini agud magfocus sa mas positibo nga bagay kag naghatag sa iya sa purpose.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Tayo kita sa balita sa patagsang sports. Jean-Claude Saclag napaslawan nga makuha ang Bulawan nga medalya apan nagatag naman sang pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa nagapadayon nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si ka-K5 Rick Sorita Jr. sa report.
5: Napaslawan makuha ni Mixed Martial Arts Jean Claudie Saclag ang gold medal matapos malutos ni Otabel Radjabov sang Tajikistan sa score nga 0-3 sa men's traditional 65kg finals sa 2026 Asian Games sa Japan. Igapauli ni Saclag ang pinakaunang silver medal sang pungsod sa nagapadayon nga Asian Games. Ang kadalagan Saclag ang naghatag sang 4 ka medalya sa Pilipinas kung sa din ang 3 ka bronze medals ang alin sa karate, soft tennis kag sa performance ni nga MMA vet nga si Carlos Alvarez. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
6: Balita Extra Special.
0: Yan na naman ang Balitang Extra Special. Subong adlaw sang Miyerkules. Sa kinaandan, bisan diin lang mayara sang massage parlor nga naghatag sang serbisyo para makarelax ang ilang mga customer. Pwera lang extra service. K5 Jess. Ang ganini, Andre. Apang dito sa Pungso China, mga ka-K5, isa kalalaki ang nagbukas ang pinasahinga negosyo kung sa diin, naga-income siya sang 15,000 yuan kada bulan. Pinaagi sa paghatag sang serbisyo nga amo ang drumroll. Pagkalot sang likod sang iya nga mga customer, agud madula ang stress kag makarelax. Damo goro ni Buling ang punta sa Kukuyan. Ginpayag nga si Zhang Xiaoqiao, 32 anyos, na nakakuha sang ideya nga himuon ang pagkalot sang likod sang tao bilang commercial service. Matapos malantaw niya ang short online video sang isa kababayi nga nagakalot sang likod sang iya bana. Araw-araw man ang iyang kuku. Subong man, nabasa niya sa comment section ang ginahambal sang netizens nga mas maayo pa nga magbayad na lamang sila sang manugkalot sang ilalikod para hindi na mabudlayan ang asawa. Magluwas diri, nagbalik sa iya huna-huna ang ginahimo sang iya amay sang bata pa siya nga ginakalot ang iya likod agud makatulog. Bangod sini na desisyonan niya nga himuon nga negosyo ang pagkalot sang likod sa mga tao nga luyag makarelax kag ma-relieve ang stress. Wala man siya nagsala sa desisyon bangod nag-click ang iya nga scratching salon sa Shenzhen, China. Kabangdanan nagbukas siya sang isa pagid ka salon nga pareho man nga naga-income sang $15,000 or yuan, sorry, kada bulan. Wow, grabe ba 15,000 na ni nang yuan. Ginasukot ni Zhang ang ilang mga customers ang 300 yuan dokon $41 kada oras nga pagkalot. 41 dolyares sa value subong 62 sa mga 2.5. 2.5 kada oras kala kalutan na likod sa sugot ka ka K5 alira.
1: Sukton ko man guro ang ginakalot ko sa likod. Eh.
0: Sana all may ginakalot sa likod.
1: May kaya ginakalot sa likod?
0: Iway tayas ang buling?
1: Eh.
0: Lugod. Lugod ang ako niya, lugod.
1: Mapatulog.
0: Di, pwede ka mangkabakal sa daw stick na blanga may dokamot-kamot na.
1: Kaya mapatulog mo sina.
0: Pagtapos, yasang kwan eh, pagtapos mapangalo, tulog kaw. Hindi ka niya, may kureng kamot, may kureng kamot o.
1: Why? Na,
0: patublok ka lang doon sa kwan.
1: Anti-rabies.
0: Kamustahon sa kureng ang likod mo? Panamayaw na da sa mga fans mo sa Sara.
1: Pasensya gid no, kahit medyo ano kita, medyo hindi kita maayo ang aton nga tingog. Pero tamyawon nato na nga.
0: Kaagi nami imo tingog ako. Singer ka ako.
1: Ina lang. Oh. Medyo paos kita sa nga nagliligad mo. Tay, medyo low energy kita.
0: Abaw. Iya mo niya, para magbalik imong maayo nga energy, inom ka sang
1: Mighty C.
0: Nan, kagano pagid?
1: DTX, syempre ang ano naton ang power trio.
0: Ano?
1: DTX 500, D3 Bio, kag ang atanon nga Mighty C. Masamay pagid kong parisa naton sa aga sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Pagtapos mo sa natanan, tirahon mo ang Clinicas for Biotics para nga masulhay ang pag-ariya.
1: Kompleto.
0: Dahil tamayon ko na imigo ko, Jan Pasyente, nga nagapasabor sang iya tamsak patali na gadra sa sambag. Migo ko man Arnold Yufan, no? Adto subong din si Migo ko Arnold subong man. Sige lang, salamat gid ha. Si Ma'am Beth Idar Lilia, salamat gid sa inyo. Si Ma'am Ninita Mendoza, may good morning Miss Alera sa pa-shout out diyan sa Tuburan Lambunaw kay Marlon Mendoza, Jose Hener Labordo kag kay Edmar Mokite. Si Sir Ronnie Cortuna Lupera nagapanamyaman sa aton. Si Hudlom Montana watching dra sa Mohon Terminal. Oh, sa mga taga Mohon Terminal da. Kamusta na da subong katamsak-tamsa? kaya Councilor, tawag si Nay. Ay, tagiya ka Mohon Terminal. Pasiminto na daw. Kay Kaluluoy, di mga kauturan to sa Mohon Terminal. Kaya Miko ko, Gerland Sumido. Kaya sa akong Iloy. Bawo, ano kinangalan mo ma? Kay Pastor Loreto Flaviano, good morning, Gid. May hanap pa. Kay Sir Mark Vincent Javier Gale. May hanap ka pa, mga fans?
1: Siyempre, kanday tita Rena sa La Paz, no? Siyempre, mayong aga.
0: Sa Rizal? Sa Rizal? Oo. Dito ko tani, manyapon kagabi.
1: Galing
0: kay traffic. Tama kagutok, gapila ang mga salakyan sa gwa. Pero tinagalanog dito ang tingog kagabi ni ka K5 John Capulot. Ano pa? Sino pa?
1: Tita Rena mo.
0: Mga suki mo bala sa ginakanaan mo?
1: Di kita nagkakaon. Oh. Tita rin, nalang kita nagkakaon niya kung manyaga.
0: Sa Sara, pala sa Sara.
1: Sa Sara ya, ti madamo kita na iyan sa pariente, sa Banoa, sa Barangay Aspera, kag sa Barangay Salcedo.
0: Ah, di mo siyan, sa kagalisa November, kung mapadalagan ka.
1: Tisingan.
0: Why na kita oras ah? Salamat gid sa pagpakigupod sa aton sa DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga tag balita.
1: Inisi ka K5 Alira Alvarado Api.
0: Ako naman si ka K5 Christian June magbanwa haguri. Para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makatulang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
10: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tinner sa lawas
9: dapat hindi gidya
10: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kagaya sa atay,
10: atay no
9: kidney
10: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
13: Magalingin bala ang imo nga ulo?
12: Masami nagkapangihi?
13: Masami ginauhaw?
12: Masi may diabetes ka na?
13: DTX 500 na?
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar?
12: DTX 500
13: garantisado?
12: DTX 500
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Anay. Before problema, kugidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
13: Malakas mga butika!
2: D3 Bio!
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
2: Malakas mga butika!
12: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
13: DTX 500 ka!
12: Mataas bala ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubos
13: ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
13: Garantisado!
12: Epektibo!
13: Aramis!
12: DTX 500!
13: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
12: Magalingin bala ang imo nga ulo?
13: Masami nagkapangihi?
12: Masami ginauha?
13: Masi may diabetes ka na?
12: Mag-DTX 500 na!
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
13: nga nagapanubos
12: ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Interesting. Ngan kuman, nagnami, kidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
13: Mabaka butika!
18: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune! 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron, plus 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number, R6-ILO1-00017 Series of 2026.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
2: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
23: Libre!
24: Libre!
22: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ho, ho, ho! 93 dias na lang! Pasko na!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas sa mga kaiping kaprobinsyanan sa isla sang Panay, sa mga taganti akang Aklan kag Capiz, pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Aga patan dun lang sa DTX Coffee Mix ba? Mga kauturan naton ng mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang Pungsod, Pilipinas, sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, kag pati na mga tagpalamati naton, mga followers naton sa bilog nga kalibutan, mga ka-K5. Welcome na sa programa.
4: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
1: Of the night kita mga ka-K5, tubtub alas 9, sininga aga sa pagtalakay sa pinakadalagko ng mga isyo paghibalo sa pinakapreska, pinakamainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Damo-damo kita sang talakayon subong gani tutok gid kamo hindi kamo magbuya kay isa-isahon ta ni padalman kag usisaon ang nagapanguna nga mga balita kag isyo diri sa aton syudad kag probinsya sang Iloilo pati na national mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Opo niyo subong mga pangalagad, ako lang na isa way si ka K5 Reyes Peha Umalay, ka K5 Christian June Magbanwa Hagurin.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro.
1: Ginaimbitar tama ng mga tagpalamati ta katon mga naga-follow sa Facebook naton, sa official Facebook pages naton nga may lapit na lang 1.5 million tanan ka total followers. Magbutang kamo sa inyo mga comments, reaction nyo da kag mga suggestion or ano man da nga opinion sa aton nga comment section sa aton nga Facebook live kay hatagan naton ina sa nagakaigo nga igtalupangod sa aton nga pagpangalaga. No, kung may mga informasyon mga kamo nga i-share sa amon kay hindi pwede makita sang public, pwede niyo man padala sa aton nga messenger, no, kay tagaan taman ina sang importansya mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Isa-isa honta na na mga nagapanguna nga mga balita kag mga issue diri sa aton nga pagpangalagad. Tutukan ta ining dako-dako nga na-diskubrihan sang aton kapulisan nga pag lapta sang high grade illegal nga marijuana sa mga vape shop mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Napati na ganing paggamit sang liquid marijuana bilang juice, no, sini mga vape products. Muli sumong gina-monitor sang aton nga kapulisan.
2: Foro.
1: No, kagti na pamatud-an na pagi sa laboratory test, no, nga positibo may marijuana nga ginagamit nga juice, no, sa mga vape products. No, may lab test na may lab result na nga nakuha ang aton nga kapulisan.
2: Foro de los Pueblos.
1: Gindugang pagani ni Police Colonel Wilbert Parilla ang hepe sang Iloilo City Police Office nga may bodega sang marijuana diri sa syudad kag posible sa probinsya man sang Iloilo. Amo ni ang kwan gid, amo gini ang alarming mga ka K5, no, kay lapnagon na gid katama ang ining illegal nga substance, no? Ang pinaka-alarming, however, para sa akin iya, is the fact nga why sila subong nagahuya-huya. They're very bold, they're very audacious sa ilang nga pagbaligya, pag-market sang ila illegal nga produkto. Ayun nga, ha? Gina-Facebook my day, oh. Gina-my-day nila, no? Ginapakita nila for all the public to see ang ilang nga produkto, pating unboxing, ha? Pating unboxing, ginapakita sa tanan, mga ka-K5. Isa ni kapaagay para ma-legit check, no, para mapamatud-an bala nga hindi baldog, hindi scam, hindi chope, no, may ginabaligya gidman sila sa ilang mga parokyano. No, pero timbot silingon sini nga daway sila nakulbaan sa aton otoridad, daway sila nakulbaan sa mga pulis, daway sila nakulbaan sa mga public officials naton, no, nga makita ining ila ginabaligya.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Galing kin makulbaan ka man kon na may parokyano ka man base nga pamilya sang politiko. Amo nang istoryahan naton dugay-dugay, upod naton makaupod naton live, no, si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Molo Police Station nga nagpanguna sa sining pag patigayon sang bypass operation, successful bypass operation sa isa ka nagbaligya sang high grade course dira sa San Pedro Molo, kag diri nila na diskubrihan ang iya sininga network, mga ka K5, kag kun ano ka lapnagon ang ila operasyon sa pagbaligya sang illegal nga marijuana.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
3: No. Foro de los Pueblos.
1: Sige, dugangan sa paglina. May balita magkitagikan sa Iloilo City Hall, no? Ginatry na to actually labot si party list or uswag Ilonggo party list congressman James Joang kay kahapon nagagwa ang desisyon mga ka K5 sang ombudsman, no? Or sang Sandigan Bayan nga ipaidalom siya sa 90-day preventive suspension sa tunga sang ginapangatubang sini nga mga akusasyon, no, nga may conflict of interest sa iya nga mga transaksyon, no, kiti sitting congressman, pero ang iya nga pamilya involved sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways, mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ano ba lang kahulugan sini sa aton, ano kahulugan kay congressman Joang dagdagan siya sang 90-day suspension, no, but sinengon hindi kaanay mag-function bilang kongresista, why kaanay sweldo, no, pahuway ka danay sa kilid samtang ginapamatian, ginalantaw sang korte ang bugat sang mga akusasyon batok sa imo.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Storyahan taman na karon sa aton nga pag pangalagad ining kuano ginadiskusyonan sa buong kun bala madayon o kun hindi ang barangay and SK election sa palabuton nga November 2, 2026.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de...
1: As it stands right now, wala pa sang dinahom-dahom, no, wala pa sang ideya ang publiko kung ano ang sentimiento sang presidente angot sa nagahilapit nga eleksyon.
2: Foro de los Pueblos.
1: While aprobado na sang Senado, it still needs the signature of the president na para manginlayi mga ka-K5 kung hindi ini mapirmahan in 30 days, no, kag mabalhag ini, kag maano ini, maglapse lang siya, no, manginlayi man ini siya gyapon.
2: Foro.
1: Pero tikin ang lanpas ang 15 days nga publication, ha, parang ma-implement, no, tiyan na subong pizza, September 23 na, dugangan mo 30 days, October 23 na.
2: Foro.
1: In 5 days, no, mabato na ya ang Commission on Elections sang certificates of candidacy sang mga aspirant sa barangay kag sanggunyang kabataan elections.
2: Foro de los Pueblos.
1: O tikun way pa sa gyapon sang desisyon ng presidente, no, ang mga barangay officials, mga barangay barangay candidates, no, nagatinulukay subong nagabalantayanay kon sino sa ila ang mapadalagan, sino maburongguanay, no, kag sino ang mapaiway mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Madamo-damo sang mga kwan sa mga ginakonsiderar diri ang gobyerno naton pag-abot sa barangay in SK elections kang ilang ginalantaw ng mga kakinot kuno sa pila to 8 billion pesos kung hindi subong pagdayonon galing timbangkot nga kung di mo pagdayon nun, subong hindi mo na magastuhon ng 8 billion pesos no, by the time nga madayon ina, probably sa November 2028.
2: Foro de los Pueblos.
1: Basi ka ni kong maglala, pagkiti ang galastuhon ni mo in 2 years, no, mas mahal na ang tanan in 2 years time mga ka-K5. So, do pirdi kapag ani, kung i-postpone mo sa pagmatuod lang.
2: Foro de los Pueblos. Nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Dugangan tapagid sang natabo nga pag pamati sang defense and prosecution sa taga Securities and Exchange Commission sa nagapadayon nga trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Foro de los Pueblos.
1: Nagistoryahan ang iyang nga involvement sa JTC no kag GenCorp mga ka-K5 nagapanag-iya ini sang franchise Foro. Na sang kilala nga mga fast food chains pero isang Jollibee kag Chowking.
2: Foro de los Pueblos.
1: No, ti kabalo man kita halos tanan sa aton at least those nga may background iya sa laye nga kon incumbent official ikaw na no, public official ikaw elective official ikaw hindi pwede makapanag-iya sang bisan ano nga business interest.
2: Foro.
1: No, kay ti konflikto ina mga ka-K5 no sa imo nga posisyon sa gobyerno no but siningon kung may negosyo ka tapos taas ka pang official vice president pagani posible nimo ya ma-pressure ang mga supply chain modera no ang gobyerno no sa mga taxes modera no sa mga regulations na kinan comply and whatsoever no para pabor sa imo ti hindi ina pwede mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: It is explicitly written sa local government code no sa konstitusyon no nga hindi pwede nga mag kanegosyo ang isa ka incumbent public official.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. De los Pueblos. De los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Las 7:21 sa aton nga pag pangalagad kwaon ta na mga balita sa aton nga team of reporters antista maka istorya si Police Captain Ryan Christ Inot sang Iloilo City Police Station number 4.
2: Foro de los Pueblos.
1: Unahon ta si K5 Karen Badilla kay siya ang naka-istorya kay Police Colonel Wilbert Parilla sang Iloilo City Police Office. May kang tanan ini sa ginpahayag ni Colonel Parilla nga warehouse bodega ha sang marijuana sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
1: Hindi lang shabu ang inatutukan subong sang aton nga mga otoridad no. Shabu is worse no, a lot worse no than marijuana pero way taman ginakuan, way taman ginadiminish ang halit nga dala or posibleng dalon sining marijuana kon ginagamit sang mga kauturan naton nga hindi pwede magamit.
2: Foro.
1: Kasi lintang nga hindi. Okay, sa ibang nga lugar, yeah, may kuan mo, may nagagamit sang marijuana for medical reasons, no? Sa pila ka mga estado dito sa United States, no? Legalya ang medicinal marijuana mga ka-K5 pudri sa aton, no? Illegal iniya mga ka-K5. Di na to ang kwanta, ariwa.
2: Kampiyon sa kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM.
1: K5 Karen, good morning.
5: K5 Christian, maayong aga sa imo sa subong gina-monitor na ni sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ining bodega sang marijuana. Wala diri na tumod gid or gindetalye gid sa aton ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla kung sa diin ining lugar pero ang na-mention niya sa aton diri mismo gid no sa Region 6 kung sa diin sila sa ICPO ang nakatukib ni nga may bodega na sang marijuana diri sa aton K5 Christian. Kung madumduman sang tinalikdan nga adlaw may isa ka lalaki ang taga ano ini siya kang sa pag-verify naton taga Arevalo ini siya pero nadakpan siya sang aton nga kapulisan partikular na sang Iloilo City Police Station 4 diri sa may Iloilo akon sa may barangay San Pedro Molo. Nakuhaan ini siya sang tatlo ka sachet sang kush ang dried leaves marijuana liquid marijuana kay 5 Christian. Then according sa kay Police Colonel Wilbert Parilla kay 5 Christian, ang ining supply sang suspect halin ini sa Luzon. Kay kung makit-an sa iyang Facebook account, ginamaydaya ni kay 5 Christian eh magluwas ni sa pagmaydaya, may mga video pagid siya nga gina-unbox siya ang mga parcel.
1: Proud na proud kay 5
5: yes. Hindi na pang unbox yan eh, ang mga parcel nga mabato niya or nagaka-receive niya kay 5 Christian. Kagpuros ni dalagkuan kay 5 Christian ang mga marijuana nga gaabot dere sa syudad sang Iloilo. Especially,
1: kay 5 Christian, mo na sa likod, ay, sita mo sa video sa likod, may mga daw cylindrical nga daw gamay nga ulunan. Ano mo na kabugusan mga package siguro sa likod? Daw,
5: yes,
1: na,
5: yes.
1: Grabe. Oh.
5: Si halin ina sa Luzon, suno sa kay Colonel Parilla, kung sa diin ang ginapagi ini sa mga courier. Legit gid ini ang courier kay 5 Christian. Matlab ko nag-order ka online.
1: Ga-order man kung makakulokwarta. Siguro mga twice a year.
5: Wow! Tani ma-achieve ko man ang twice a year ba?
1: Manong ma-achieve ang twice a year kay twice a week may ga-abot niya sa imo?
5: Siya muna, kay 5 Christian, suno sa kay Colonel Parilla nga sa legit courier ni nagaagi ang parcel. May iban nga mga courier suno sa director nga why gina-check ang mga parcel. Blaki may ara iban nga gina-open gini tapos gina-balik lang bulabuksan para mabalaan gin.
1: Antes nila iputson kag ipadala, gina-check nila kung ang gina-declare mo dira sa papel na da, amo man ang sulod. Yeah,
5: yes.
1: Kay 5 Karen.
5: Amo oo,
1: na yung sakto taning ang mga courier.
5: Oo, ti may iban dere nga why niya gina-check kay 5 Christian. Ang ikaduha dere nga gina-investigate man sang kapulisan ta kay base may kakontsaba ang ining mga drug personalities sa mga personnel mismo sang courier kay 5 Christian.
1: No? Possibly man.
5: Oo, kay amugin nakahapos ang pagpasulod sang illegal drugs dere sa aton sa syudad sang Iloilo.
1: Tapos mamabalay mo na kay 5 ka rin kung may ara sila nga suki nga courier nga branch lang. For example, kung mamutikan mo dupuro, for example, gamiton talaga nga naharo, kaya tiharo ta mo. Puro lang ni Haro ning nakatuan nila. Damo madasang lapit, may ara man to sa ila dito sa iba nga distrito, pero di rigid sa isa lang gid ni ka branch sila nagapadala permiso. Pwede naton siguro maka-conclude kita gamay nga base kon may kahimbon dira nga staff or member, no, nga nagapahapos ang ila transaction kay 5 Karen.
5: Yes, correct. Yamo ni ang naghimo naman sang report ang ICPO para ipasa ni sa headquarters kang makahimo sila sang tikang sa mga courier nga ni kay 5 Christian. Then sa subong suno sa kay Colonel Parilla, nagkapadayon ni ang ilang monitoring sa ining bodega kay 5 Christian. No? Wala ilang ginhambal sa aton or gindetalye kay bangod nga ongoing ang ilang investigation especially sa mga intel sang Iloilo City Police Office.
1: Magambal kita bala nga bodega kay 5 ka rin. Though, kisa ma-overwhelm kita sa term nga bodega. Mas naging ka bodega nung sulod spinsar mo. Ano, di ba bodega do pa rin ng mga warehouse?
5: Storage.
1: Storage facility. Kaya kay pwede man, nga hindi kaya mo nakadako para sa mga ginasudlan sa mga truck ni Blanca 10 libre, hindi man gura mo nakadako.
5: Hindi man.
1: Oo. Pero bodega in the sense nga, dira ginatipon, no? Dira ang ginastore, ang bamo storage, no? Sang marijuana, and we can only guess or imagine kung ano gimana ano do balay la ni kadako, the warehouse ni kadako o ginhampangan ni mo pickleball, nano daw gym ni kadako o kon do gamay-gamay lang nga ang iya kapasidad kwan lang nga kilo-kilo sako-sako lang sang marijuana, but still no alarming ka kay 5 ka ren kay ti damo sa Gyapon eh, no, ang volume sang sining marijuana nga gina-distribute gali, no, sa mga parokyano diri sa syudad.
5: Correct, kay 5 Christian. Di ang sasunod din sa kay Colonel Parilla, may area sila o lugar na ginahimo nga bodega ang ining mga drug suspect kay 5 Christian, especially ang ining mga nagahupot ginsang marijuana. Ang isa din sa ginakabalakan ginsang director sa Subong, amo ni ang liquid marijuana, kaya amo ini ang ginausar sa mga vape kay 5 Christian. Naga, ano gani, sunod sa kay Colonel Parilla, nga hindi ginyamanikawan nga may mga vape shop kita diri sa siyudad sang Iloilo nga nagabaligya sang liquid marijuana. Kay may naano na sila gani, may nadakpa na sila kay Five Christian nga drug personality nga nagabaligya sang ining liquid marijuana. At sa Subong ang nagapangita kita diri sang ano isang vape shop, pero ano pa lang oras, alas 7.
1: Ma-vape ka man?
5: Wala ko ga-vape. Yung
1: nagapangita ka vape shop, how?
5: Oo, ikuwaan na ton sa statement ang mga owners.
1: Okay. Ah, ikaw luoy man ibalang in fair. Well, ako ya personally wala ko ya naga-vape, no? Hindi ko ya pabor kasi for health reasons. Pero intindihan ta man kining iba mga vape shop owners man ya nga naga-negosyo man ya sang fair mo. Sila ya vape products, may parokyano sila ya, legal man, no? Although may mga giraduso nga ti dulao na ni iban ini illegalize ini, no? But samtang wala pa ni sang layi, legal ni sila makabaligya ka K5 car, no? Apektado ni sila because basi kon legit sila ya puro gi man ya vape products lang na baligya. Karon here comes ang balita nga may liquid marijuana gali nga nagalapta sa mga vape shop, basi makalapirde man yung negosyo sang iban nga nagpuhunan man ya sang insakto kag patas kay Five Karen para sila nga legitimate nga business.
5: Tikwa ang taman di gani karon sang statement si Sir Inigo Garin Galaw pala kay di siya ni ang head sa ICAS.
1: Nan.
5: Kay base man ino sa ila man nga kung ano man ang ilang assessment or monitoring sa mga vape shop ta diri sa Iloilo City.
1: Under pa ni kay Giman, no, kay Sir Inigo Garin Galaw. Kaglakip niya sa mga ginapang dakop sang ICAS sa K5 Karen. Luwas sa cigarette smoking ang vape smoking is hindi man pwede sa mga public nga mga lugar. No? I don't know kung nag-coordinate man ang ICAS with the city police office sa ila sining plano nga paglagas sa mga nagapalusot sang liquid marijuana sa mga vape shop K5 Karen.
5: Oo, kagang isa pagid nga na-mention sa ato ni Colonel Parilla nga may mga local nga mga politiko, mga politicians sa K5 Christian nga involved sa ining issue ni sa mga marijuana. Wala iya lang gin pang tumod gid kung sa diin ini nga mga distrito K5 Christian, no? Pero isa ini sa Subong ang gina-investigate sang aton nga kapulisan. Kagang isa pagid, no, sa mga information
1: K5 ka rin. Ang hambal na ni Captain Inot, waya gin detalye, pero nakamuno siya, nakamention gid man siya.
5: Yes.
1: Okay.
5: Nga may ara sang isa ka apo. Taas ni siya yung politiko, nasyonal, gandini kay Pai Christian.
1: Sabi ko niya, mabang siya, taas, mga 6'4 lah. No, kaya tigamay mo lang din siyang taas. Ang una, taas ng politiko sa aton, hindi wala ka kakakita. No, taas mo siningon, nasyonal.
5: Yes.
1: Hindi local, hindi city.
5: Hindi. Oy. Pero may mga involved diri sa Iloilo City sa mga muna nga issues.
1: Oy.
5: Magluwas sa ako.
1: O, kundi ka istorya tadi sa buong, kita mo lang din nga duwa mo. No, kung si K5 Andre. Nabatian mo, may ngalan ka nabatian?
5: May ara. Iotek pa lang.
1: Kaya kaduwa-duwa kapag kita mo lang din ganyan kaduwa. So may na-mention niya ngalan. Sang national nga politician.
5: Yes.
1: Ang iya nga mga connection diri sa syudad, sa lokal, waay na-mention? Kung na-mention?
5: Wala.
1: Okay.
5: Wala.
1: Tikaron dugay-dugay, pagtapos sinimagap lang kita, maka-istorya ko si Police Captain Inot. Tingwaan ko, nga mahutik man siya sa akon sang iya na balaan. Pero I doubt it because tinaga ang ato ni nga mga kapulisan na kisa under pressure man mo sang sang mga opisyal ta sa gobyerno. And then we understand that, no? Pero in the ang gusto ta iligay noon ko na lang ah. No? Kay luyag ta nga mabalaan sang publiko, no? Kay this is a public concern eh, no? This is a public concern pag-abot sa mga mo sining abutang. Gusto namin aware ang aton ng mga kuturan nga may mga politiko gali, no? Whether national man, local, or sa barangay level even, nga naga-intra sa illegal nga bulaton, and hindi nila kung dapat pag-tagaan liwat sang pwesto kay Five Karen.
5: Yes. Pero may ipamatian na itong Blandanay, si Police Colonel Wilbert Parilla regarding ni sa pagpahayag niya nga ti may-ari na disang bodega nga na-monitor ang aton nga kapulisan.
1: Sige.
6: Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo. Sir, sa inyo nga pag-monitor, especially diri sa Iloilo City Police Office, din, sir, nagahalin ang mga supplies, sir, kagpaano diri na pasunod sa city?
7: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na meron talagang mga caution, yung mga high-grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape. No? So, based sa ating nalalaman, sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon. And then, pinapadala nilang ito. This is also confirmed. No? Magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila. Na pinapadala ito through sa mga, ano, mga courier. Yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chinecheck yung mga pinapadala through sa mga courier. Kaya makarating dito sa atin na ganun lang kadali.
6: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape?
7: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape. No? So, yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop. No? So, posible na mayroon ding ilan na baka nagbibinta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin considering na mayroon talaga tayong nakuha.
6: Sir, hindi kaya may ano, sir, kakuntsaba mismo sa courier? Bakit parang madali papasukin dito yung mga illegal drugs?
7: Posible din yan. Kasi usually kasi sa mga illegal, mayroon talaga silang mga connect doon sa mga ano, sa mga ginagamit na paano mapadala dito. But again, considering na ito ay isang legitimate na courier,

0: nakakabahala na, na gano'n na lang kadali. And then, kasi coded, yung post nila sa, ano, naka-code. Kung halimbawa, like for example, sa dried marijuana, mayroon siyang code. Kung bibili ka ng kush, yung high grade na marijuana, mayroon siyang code. So, yung mga nakakaintindi lang din, no? Yung ang maka, yun yung na-entertain nila. Kaya, mayroon tayong isang nakuha na informant na kaya niyang mag-transact. So, that's why na-consummate itong transaction.
1: Sir, may mga videos kami na natanggap, sir, na parang ang lalaki ng mga supplies niya, sir.
0: Yes.
1: Doon din galing mismo sa ano?
0: Yes. Yes. Yun din. Yun okay. Pinapakita na ang mga packaging, paano pinapadala. So, again, we will make necessary report, no? Mm-hmm. Para matulungan din kami, considering na hindi ang ibang lugar na sinasabi doon is not already in Iloilo City. But also in different parts dito sa Panay Island.
1: Pero yung pagbenta niya, ano, within
0: Mayroon. Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So, marami kasi mayroon na silang ano dito.
1: Parang,
0: yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then, ito yung pinapatrabaho natin.
2: Mm. Okay, five, Christian, si Colonel Wilbert Parilla ang aton nga city director. So, muna nga pahayag nga may ginahimo na disubong bodega ang ining mga drug suspect kung sa dira ginatumpok ang ining mga supplies nila sang marijuana.
3: Te bantayan ta kung ano ang next nga himuon sa aton kapulisan K5 Karen. Kasi balanan nila mo. Balanan nila nga may bodega. Da, anong next nga himuon? Pwede sila ihan ka pangayo na sang search warrant. Para nga ma-confirm ang unod sang ginasuspitahan bodega sang marijuana. What's next? Ang city government, bala city council magdihon ayan sang ordinansa nga nag-require sa mga courier companies sa bisan diri lang ya sa aton sa syudad sa probinsya nga inspect gid indi magbaton sang package kun wala ma-verify ang iyang unod kay ti legally K5 ka rin, pwede iya mo maka-deny, pwede iya ma-refuse sang courier company ang package kung illegal.
2: Yes.
3: K5 ka rin, di ba?
2: Yes, correct.
3: So, basi kung may plano, bla, sige, nagpa-follow up na kay K5 dyan, ikaw yun, sa city council, kung knowing all this nga nabalaan na natun subong, anong plano sang city government? No? Kaya sugot kita, nga basta-basta na lang batunon ining mga illegal nga mga butang, mga substance diri sa aton, K5 ka rin, di ba?
2: Yes, temo ni sa subong nag-coordinate man ang ICPO sa iban nga mga concerned agencies K5 Christian, no? Kahit kung si Colonel Parilla pa, hindi lang man ni masiling bala nga ICPO lang git ni ang maka makahulag it K5 Enrico kung wala man sang bulig sa iban nga mga concerned agencies.
3: Oh, dapat nagbululigay, hindi lang ang CPO, hindi lang ang local ang city police naton, pati provincial police naton, mga intel tada, PDEA, tanan-tanan, no, mag-work sila in harmony para nga ma-untat na ni K5 Karen, pati nag even ang ICAST, no, city government, no, magbululigay sila bla, all our powers combined. Damo na bla ka K5 Karen.
2: Yes, correct. Parehas to ba sa BJMP, dumduman mo to nga nag-viral, to nga may nga ang source nila halin sa sulod sang BJMP. Di kay bangod nga nagbululigay ni ang mga concerned agencies, di kundi na to vlog nga may jail officer nga amugin ang source.
3: Okay,
2: dira
3: mo
2: sa sulod.
3: Perfect tanda.
2: Mm-hmm.
3: Amo na ang gusto naton mabalaan, and the sooner we get to the bottom of this, no, the better. Ni ta na pagulaton nga tanan-tanan sa aton diga nagasuyop na marijuana.
2: Gakuging na.
3: Gakuging na. Oh.
2: Mm-mm.
3: Sige.
2: Si Hulaton Tamania, ang kay nakakuha naman kita sa kay Brigadier General Randolph Cuanyo, basi sa masako-sako lang si RD, regarding man sa kung ano ang measures sang PRO 6 gid mismo, kay ti ang na-mention sang ICPO, dere sa Panay Island, P5 Christian.
3: Meaning sa syudad, why matakabalo, basi sa probinsya man, no, sang Iloilo, or even basi sa iban nga probinsya, dere sa Panay Island, K5 ka rin. So mo nang next naton nga hibaluon.
2: So sa dugang sini nga mga detalye K5

0: Christian, ibantayalan o sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo kung ano ang mangindugang no nga measures sang aton nga Police Regional Office 6.
1: All right. Salamat K5 Karen.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Elmir Sable ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
1: Dapat ang balita ni ka K5 Karen Badilla gikan sa Iloilo City Police Office. Sa mga challenge naton, sa aton kapulisan, what's next, no? Ano dayon? Ano sunod? Ah, kay balanta na nga may bodega sang marijuana diri sa isla sang Panay. Anong himuon ta?
2: Foro de los Pueblo.
1: Oh, anong himuon naton? Mameeting bala ang taga ICPO or ang taga PRO6, no, sa City Council para ma-require ang mga courier companies diri sa aton, bisan diri lang na sa aton, nga i-inspect gid ang mga nag-aagi sa ilang nga mga kwan, nga mga package, no, para masiguro nga way illegal drugs.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Igisa kaagi matapadala sa mga kwan na sakto giman, duway giman ila ginalantaw, no? Siguro kun ang imong ipadala medyo intimate ya nga mga butang, no, pwede guro sina ya ma kwan, pwede na guro ya ma refuse, pero ordinarily padala ka lang sapatos, no, padala ka bayo, da padala ka da ano ni nang baguong wala or ano man da na dapat gina-inspect mga K5, no, kay hindi malang ni kwan mo, hindi malang ni issue of security sang courier company.
2: Foro de los...
1: Nabisan pag ano ang ginakargahan sini nga barko man or eroplano, no, para safe man eh, no, baton ka lang na karon nga baton galing solod yaya karon ng aerosol can na bala nga pwede maglupok under pressure, no, damos ang pwede matabo, so dapat eksido ang aton nga mga courier company sa pag inspect sang mga ginapadala sa ilang nga mga package, kay hindi lang basta mabayaran mo lang okay na.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas
1: sa mga kauturan tada nga way pa ka pangape, no, hunusan yung nada ang DTX Coffee Mix na parang wala city 44 na
2: Foro de los Pueblos
1: na parang nami ang aton nga adlaw, nakakape na kita, dula na Toyota, pagsik kita sa buong adlaw, no, naka-detox pa kita mga ka-K5.
2: Tayo nga patas kag serbisyo nga wagas.
1: Manam, yaw ka na entis mag commercial break na yung aga kay Ma'am Annalie Bahadi, nag-monitor man sa aton upod kay Ma'am Aisha Ahmad, no, sa luwasang pungsod niya si Ma'am Aisha. Si Sir Nonito Sumbong, good morning. Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Ruth Isugan Ortillo sa Takas Haro. Nagalantaw si Sir Nonito adra sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kag siyempre yung mga pamilya niya di sa La Paz, sa Baldosa. La Paz, no, Sir Nonito, no, sa Zone 3, no, Baldosa, La Paz. Si Ma'am Edna Sumbong, yung asawa, kag ang ilang pamilya dira sa Baldosa. Abo man si Ma'am Bing sa PSJ, si Ma'am Beth Idar Lilia nagalantaw, upod kay Sir Arturo dira sa Barangay Maspasan sa Kalinog, nagapamati sa ilang radio tunog-tunog. Si Ma'am Sherlyn Espartero, good morning, have a blessed Wednesday. Ara sa Nalundan Gimbal, good morning sa mga taga Nalundan Gimbal. Kag-related na birthday sa amigo ko na si Ruel Sinon Are. O, sino pagid? Ma'am Apple Diap Tabat Taasan, mayong aga. Si Ma'am Guro, mabaya shout out, happy happy birthday kay Virenia Pareño sa Barangay San Pedro Molo, nag-monitor gid sa K5. Ara, gid. Oh, si si Pedaline Family Zone 1 Tubungan Iloilo, sini ko gid nga taga kwani mo, taga Tubungan yang Tabat Taasan eh. Kag Tabsing Family Biwang Bagumbayan Krismor Sultan Kudarat Mindanao, nag-monitor pagido sa K5 News FM ang Mambira Pamilya Taasan sa Mambiranan Kalinog. Kag amo man si Ma'am Nadeline Shautong, salamat. Gid ang iban dugay-dugay naman, ma-commercial ta na ipagbalik ta, maka-istorya ta na live si Police Captain Ryan Crisinot sang Iloilo City Police Station Number 4, mga ka-K5.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Mga panumbalik, pagkita makaligan, importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7:47.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika.
3: Premium
2: Nationwide.
4: Hindi na-

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Dali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
12: hindi, magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT, Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Mas tatino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
20: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio.
21: Ang D3. Yung
20: may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: E3 Bio.
20: With Physio.
23: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio.
21: Ang D3.
20: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
9: DTX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
2: Garantisado!
21: Epektibo!
2: Aramis
21: Whoa. DTX 500!
3: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sir GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta sir JP, numeros listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
21: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
2: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
2: DTX 500
21: masaligan.
2: Epektibo.
21: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
4: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
4: produce na free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Di bat budgetan gyud nila Sir GP no. Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
3: Wow.
4: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why 900 ang edad
4: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi mag-